0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Sister Pain.
3: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
5: Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
7: Santhon Plus Herbal Capsule.
8: Ang mga

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
5: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang magbisa.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
10: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
15: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Mga katropa, excited!

11 ng umaga. Oras at edzate ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ang palatuntunang bullseye, atid sa atin mga katropa ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Isa sa produkto ng Yes to Health mga katropa ay ang Santon Plus Herbal Capsule. Para hindi ho tayo mga peke, marami ho mga peke ho ngayon eh. Ito legit ha, para malaman po ninyo na ito talaga yung box. At nandun sa loob yung Santon Plus Herbal Capsule. Kulay maroon yung box. Maroon. Mga kaibigan ha, kulay maroon at maroon, nasa maroon blister pack. Yung Santon Plus Herbal Capsule. Yan ho oh. Ha, mga kaibigan. At siyempre, meron ho yung mangustin. Ha, yung isang kapsula, may mangustin, may malunggay. Diba? Nutrients, antioxidant. Alam nyo naman, ang malunggay, ganun yan. Ang santon naman, may santons. Mga kaibigan, balanced diet, healthy lifestyle, kailangan natin yan. Para sa mga katropa natin gustong alagaan ng katawan, suportahan ng overall wellness, mga kaibigan. At gawing bahagi ng inyong araw-araw na healthy routine, subukan ang Santon Plus Herbal Capsule, mga katropa. Mga kaibigan, alam nyo, kita nyo si Vice Mayor Jimbo Maristela. Si Vice Mayor Jimbo, araw-araw naka-Santon Plus. Tanungin nyo sa kanya. Araw-araw naka-Santon Plus Herbal Capsule. Siya, bago bumiyahe, food supplement ito eh. Diba, alam niyo naman to si Vice Mayor Jimbo, talagang pag lumakad ito eh. Parang si Consial Luis Marcaida ito ha. Get well soon, Consial Luis. Ha? Hanggat hindi, lumulubog ang araw, diretso, lakad ng lakad. Ha? Tika mo na, mamaya na siguro. Oo. Okay lang. Maano to eh. Tatapusin ko pa NPA. NPA. Yung usapin sa NPA, tapos meron pang ano, daming issue eh. Yung nagdadrive doon ng ambulansya kagabi, eh, nakainom. Bukas na lang. Pwede. O, sa umaga, Mike. Para ano, ha? Sige. Si Vice Mayor Jimbo, Santon Plus Herbal Capsule. Kaya sige lang lakad. Di ba? Energize yan eh. Lagi energize yan. Lalo niya, pagkasama niya si Dong Makawili, energized na dahil naka-Santon Plus Herbal Capsule lagi yan. Okay? Sige. Rene Alaska Reyes, morning boss. Pakibati naman si Lydia. Belated happy birthday kay Pete. Thank you, Rene. Kagawad Rene Reyes. Si Kagawad Rene. Kagawad, ilang... anong taon na nga yun? Kasi ako, tatlo yung napag-graduate ko sa UP eh. Yung tatlong anak ko, high school. Kaya tuwing sundo ko dyan... Traffic. Ha? Traffic doon. Si Rene Reyes, traffic, si Kagawad. Yeah, ang sabi niya, Pate, nandito na sundo mo. Ba, talaga araw-araw yan siya ganun. Kagawad Rene Reyes, tapos nagtatraffic pa doon sa harapan ng Hope yan. Oo. Yan, Hope Christian School, yung isang poste dyan, akin eh. May tatlo na pag-graduate ko dyan. Ding Estrella, good morning. Katropang Kalui, share down... Jolber Namion, hindi nang gagago ang gobyerno dahil ang gobyerno ay mamamayan ng Pilipinas. Baka ang nang gagago ang ilang kawani ng ahensya ng ating gobyerno. Tama po, Jolber Namion. Thank you, sir, ha? Hanggat may nang gagago ang ahensya ng gobyerno sa taong bayan, yung sabi nyo na wala ng NPA? Sus! Aywan lang. Sabi nyo lang siguro yan. Wala na. Wala nang kombatant. Ay, sympathizer. Ha? Sige lang. Evelyn Vicente, good morning, Kalui. Kaya ayusin nyo dapat ang gobyerno. Talagang inilalapit ang gobyerno sa tao. Hindi nilalayo. Bimboy Ocampo, good morning. Eagle Minor, good job. AFP. Sabi ni Jerfield, hi, nako Inday. Taga Manila ka, diretso ka sa Mulbog. Di kayo dumaan sa barangay. Dito ka, mangaral sa El Nino. Dami ilog sa Palawan, Manila, ang mapupuntan Taguig. Hindi ko maintindihan yung ano mo, Jer. Yung... Linawin mo nga yan. Dong Barok, good morning, Kalui, from Likod. From Likod, Casamila Hotel. Anong ginagawa nyo dyan? Anong ginagawa nyo dyan, Dong Barok? Sa likod ng Casamila Hotel. Ano meron dyan? Ah, dyan kayo nakatira? Wow. Ang military, walang police power. Manghuli ang habol ng mga taas ranggo, ha? Taas ranggo! Ano pa ang hinahabol? Budget! Bad naman, budget. 1 million a day? Sipaws lang? Ay, alaga naman, ha? Dan Sanderson, morning! Ito Buboy, good morning! Tropa, katropa, ayan, morning! Bing Abia, Jane Paredes, good morning! Weng Hara Ilibera, good morning! Jojo Bagahansol, idol, pakisabi mo si Weng Bagahansol, o pakibati mo si Weng Bagahansol, nagbilog-bilog na ng karyoka. Aroy! Karyoka! Pwede ba yan yung parang pilipit ni Maring Ami? Dala nyo naman kami rito. Pwede na yan sa merienda. Karyoka. Ba, talaga naman. Bueno! Pwede naman si ano? Pinapuntahan natin yung Westcom, si Alison, Bon, bago yung si Ma'am. Nakontak mo na si Ma'am? Ha? Si Alison? Doon muna tayo kay Alison. Para doon sa side ng Westcom, ayoko rin maagrabyado sila dito eh. Di ba? Biruin mo, sabihan ka harassment. Di ba? Hinaras daw ninyo itong sila Grace Arias. Di ba? At yung nandun sa yung video, pakita natin. At yung video na nandun sa airport, pinicturan yung mga boarding pass nila kahapon. Di ba? Kaya nakasabi tuloy si Grace Arias, mga kaibigan,

harassment. Verbative nga lang. Ibig sabihin, walang physical. Na-traumatize. Biro mo, sasabihan siya, pag bumalik ka pa rito, ibabaong kita ng buhay. Ba, tapang naman. Tapang naman ni Daddy. Huwag ka magaganyan-ganyan kung may binanggit pa kayong ganun talaga. Hindi ko natanong kung sino yung nagsabi ng pag bumalik ka pa rito, ibabaong kita ng buhay. Tapang naman ni Daddy. Eh kung sinabi talaga yun eh, talagang matotraumatize itong mga tao. 19, 20, ito mga bata pa eh. Diba? Sana na-record ninyo na para mapatunayan, halimbawa lang ito ah, for the sake of argument, kayo mga mulbog, inagaw ang lupa ninyo. Inagaw ng mga ganid sa lipunan. Wala na kayong aasahan dyan. Ha? Dito sa organisasyon, may pera, mayroon tayong kinabukasan, yung kinamkam na lupa sa inyo, babawiin natin yan. Dito sa organisasyon, di ba? Aarmasan namin kayo, yung mga ganun, sana, sus, nako, kung meron lang ganun na i-record, on the spot, ay, huli, ay wala, ang inaano lang nila daw, eh, El Nino. Ilang balding tubig ba ang kailangan nyo dyan sa basakan nyo? Ha? Oh. Diba? Ilang balding tubig? Mga ganun lang. Eh ang problema, sinundan pa sa airport. Galing Balabac. Diba? Wala pa sila, Ali. Gagawad para maka-jump na tayo doon sa kabila. Doon tayo sa Ambo. Oh. Diba? Para mas malaman talaga na merong recruitment na nangyayari. Diba? Or sampahan nyo ng kaso. Diba? Sampahan nyo ng kasi ang nakikita natin dito, ang bagal ng filing eh. Ha? Mag-ano lang siya siguro kung ang bagal ng filing, halimbawa, merong na-ambush. Diba? Na-ambos. Kawawa naman yung mga na-ambos, yung mga polis o ano. Tapos, papail ng kaso, years, 1 year later. Tapos, isasampa doon sa Grand Commander, allegedly NPA. Mga ganon, tagal eh. Diba? Pero ito, maganda rin ito. Kung talagang ganito yung approach ni LCAC, okay ito. Good job to. Hindi kita papupormain sa Palawan kasi ang Palawan, insurgency free. Daw. Oh, ganun. Hindi kita papupormain. Diba? Kasi alam nyo yung pagwalis sa insurgents, mga kaibigan, milyon ang ginagastos dyan. From the ground, from intelligence gathering. Diba? Intelligence fund. Naku, intelligence fund na naman. Laga naman. Intelligence fund. Binigay sa inyo, diba? Sa COA, nakita natin. Ba? Safe house pa lang, Mike. Kagawad, Mike. Safe house, 1.1 million a day. Safe house ng Intel. Biruin mo yan. Diba? Madali lang i-replenish ang mga confidential fund, no? Intelligence fund. Madali lang iyan na yan. Diba? Hindi, wala nga ito. Ha? Ito lang kasi yung binabanggit natin na ano. Magastos talaga sa, para sa gobyerno yung paglinis ng mga terorista sa bawat lugar. Mabuti sa Palawan, na-declare na tayong insurgency free. Good job yan. Di ba? Darating yung turista, maganda dyan, walang NPA, walang magulo. Diba? Pero hanggang mayroong naaagrabyado. May mga taong inaagawan ng lupa. Di ba? Mayroon nga dyan, sa magsaysay lang eh. Yung mga katutubo doon, no? Sa Valderrama, tsaka doon sa Apis. Matagal na sila ron pero hindi nila alam yung lupa nila na subdivide na patitul na subdivide na karon ng subdivision plan at ang mga may-ari mga taga DENR. Grabe, choy. Di ba? Yung mga ganun ba? So, yung mga 'yan, di ba? Ba't kami ginaganito ng gobyerno? Ba't binibigay sa mga taong may pera, may taong may pambili ng pera?

0: merong pambili ng lupa. Tapos sila pa yung nakapwesto doon samantalang kami walang lupa. Di ba? Katulad niyang 705. Distag Barungis. Di ba? Landless. Pangalan pa lang, landless. Bisabihin, walang lupa. Tingnan niyo mga nakatira doon. Kumuha kayo ng kopya dyan sa Landless Association sa city. Sino yung mga nakatira doon? Ha? Mayroong kotse, mayroong mga SUV, mga negosyante. Landless ba yan? Di kalukuhan, di ba? Hala! Ha? Ano siya? Ano yun? Trigger Man Ventura. Basahin mo yung FB page niya, Idol. Full-time aktivista daw siya. Ay, ano tayong magawa? Kung full-time aktivista, ang mga aktivista naman, ano yan eh? Yan sila Ninoy Aquino, aktivista man yan. Ramon Mitra, aktivista man yan. Di ba? Pero yung nilalaban nila, yung mga katiwalian sa gobyerno. Walang masama sa pagiging aktivista. Basta nakapokus ka lang doon sa nilalaban mo. Ako, aktivista ako dahil nilalaban natin yung korupsyon. Nilalabanan natin yung korupsyon sa gobyerno. Di ba? May mga ganun eh. Pero yung iba na yung nagre-recruit ka ng mag-NPA ka na lang. Pasabugin natin yung munisipyo. Walang ano yan. Di ba? Ayun ang masama. Tapos aarmasan. Pero yung pagiging activist mo na nagsasalita ka lang dyan nang dahil ayaw mo ng korupsyon sa gobyerno, walang masama doon. Tingin ko lang. Di ba? Ito eh, nagsasalita tayo dito against corruption. Sabihin nilang aktivista. Pero yung iba-iba kasi yan, kinaklasify ng mga, ng ano yan, ng gobyerno din. Anyway, si Grace Arias, in-expose niya yung sarili niya kanina. Di ba? Nakilala siya dahil dito. Mga kaibigan, no? Wala na tayo doon. Ang atin lang, yung reklamo nila. Kung aktivista, tama ba yung ginawa nitong mga, kung intel ba sila, puntahan ka sa isang lugar, sa airport, picturean yung boarding pass mo, puntahan ka doon, ibaong kita sa lupa. Ah, hindi. Mali, siguro yun. Tingin ko lang. Di ba? Tingnan nyo si General Palparan. Kilala nyo si Palparan? General Palparan? Nung nasa Armed Forces pa siya, kinasuhan. May mga nawalang mga UP activist. Nawala. Hanggang ngayon, hindi nakikita. Binintang sa kanya. Napatunayan. Si General Palparan hanggang ngayon nakakulong sa Muntinlupa. Lifetime. Eh, ilang murder counts yung sinampa sa kanya? Si General Palparan. Di ba? Dahil napatunayan na itong mga taon to, pinapatay niya. O pinatay niya. Hindi naman siya makukonvict kung hindi niya ginawa. Napatunayan. Ganon din ito. Pag sinabi mong ibabaong kita rito, threat yan, threat. Kahit sabi mo, aktivista yan. Pilipino pa rin. Wala man i-file na kaso sa mga ito. Pag sinabihan mo ng ganon, grave threat yan. Babalik ka rito, ibabaong kita ng buhay. Threat yan. Anyway, sige. Yung side naman, bantawagan na natin si ano, sa ambulansya. Inihintay lang natin. Si Alison nandun. Siguro maganda masagot po ninyo ito, Westcom. Kasi hindi maganda ito para sa inyo. Di ba? Maganda yung record ni Western Command ngayon eh. Sasagutin lang naman eh. Kung sumagot sila, di, kung hindi, ay di, agrabyado kayo sa tao. Kasi mali yung ginawa. At sa tingin ko lang, ha, itong David, ibang dating nito, intel, ewan ko, saan nag-training ito, intel bang ganyan? Lapitan mo yung tao na, intel ka. Pag intel operative, sanggat maari, nasa shadow, anino, hindi ka alam, hindi ka kilala. Eh kung magpasunog ka ng ganyan, picturean ka, wala na. Balik ka sa mother unit mo na diyan ka na lang sa office. Di ba? Alam mo naman, pag intel, pag lumakad yan, ba, may budget. Sayang. Anyway, sige. Westcom, pakisagot na lang po, ah. Okay, sige. Nasa linya natin si isang concerned citizen. Kagabi, pwede ba natin pakita yung AMBO? Yung plate number? Red plate naman yan eh. Tapos tawagan natin si Doc ng City Health. Pasalitain ko muna to, ah. Kasi mga nakain mo. Ayun ko lang, ha. Tingnan natin. Hello, ma'am. Magandang umaga po. Pakita mo na yung AMBO.
1: Good morning po.
0: Oo, kagabi ho. May pasyente kayo. Kinuha ng AMBO. Ambulansya natin from Hero. Di nila sa ospital. Pero habang nandun sa loob ng AMBO, meron yatang naamoy yung pasyente. Ano ho ba nangyari ho? Para masagot naman ho. Ito yung ambulansya ho. SNH4363. Red plate naman yan. Di private. Government. Okay lang yan. Sige, ma'am.
1: Okay. Kagabi po, sir, nagtawag po ng ambulance na Hero.
0: Mm.
1: Okay naman po pagpunta nila, nakarga naman nila ang pinsan ko. Ang concern lang po namin, sir, amoy alak po.
0: Ha?
1: Nakainom yung driver. Hindi lang po driver, sir, pati po sa loob, sabi ng pinsan ko, nangangamoy alak po.
0: Ate, kamo na. Anong oras kayo tumawag? Nang AMBO?
1: Alas 9 po, sir, kagabi.
0: Alas 9. Saan kinuha yung pasyente?
1: Dito po sa Magaruwak.
0: Magaruwak, okay. Paano ho na, ano, na, anong, naamoy lang o yung the way ng pagdadrive o paano?
1: Naamoy po habang nagsalita po, sir, ang driver. Tapos yung kasama po nila na babae, pagiwang-giwang na po ang lakad.
0: Roy! Nurse ba yun? Nurse?
1: Pag-iwang... Hindi ko pa alam, sir, kung nurse po yun.
0: Pag-iwang-giwang. Pero
1: nakabilyan daw po eh.
0: Pero nakasakay sa AMBO?
1: Opo.
0: Yung pag-iwang-giwang ka mo?
1: Opo, yung babae po.
0: Babae.
1: Humanap pa po kasi nung maihian eh.
0: Sino?
1: Yung babae po.
0: Na nakasakay sa AMBO?
1: Opo.
0: Naghanap ng maihian?
1: Opo.
0: Okay. Yung ano ba, yung nakuha na yung pasyente, sinakay, okay lang ba yung pag-drive?
1: Ano po, sir, pag alis po nila, kumuha po ng linya sa kabila. Mabilis po ang ano, pag alis nila.
0: Oo, mabilis talaga yung ambulansya yan eh. Oo. Pero anyway, sino yung nakaamoy? Sino yung nakaamoy?
1: Marami po, sir, marami ang nakaamoy.
0: Oo, yung mister mo ba nakaamoy din? Sabi mo kanina?
1: Opo, sir. Yun po ang nakakuha ng picture sa kanila. Kasi nga po, sabi ng asawa ko, kung hindi niya ito kuha ng picture yung ambulance, baka kung anong mangyari, walang habol kami kasi kamag-anak namin yung nakasakay eh.
0: Oo nga. Eh, mister mo ba nandyan?
1: Dito po, sir.
0: Kausapin ko. Kasi,
1: sige
0: po. Ano yung amoy alak? Ano bang alak? Mas ano yung lalaki na umiinom para yung alak talaga ma... Tawag natin kay Doc. Ano na, Gerald, pagkatapos, para maimbestigahan. Hello, sir?
2: Hello, sir. Hello, sir. Mga namahala po.
0: Oo. Ikaw, nainom ka, di ba? Kahit papano, patikim-tikim amoy nainom.
2: Opo, mga rin.
0: Oo. So, alam mo yung amoy ng alak?
2: Opo. Pagbuhat lang namin doon sa, ano, sa kilisa namin.
0: Mm-hmm.
2: Sabi ko sa yung kasama namin na nagbuhat, nakayang ba? Nagkaroon tayo naman kayo. Dahil kasi nangangamoy alak. Sabi nila, wala man.
0: Mm-hmm.
2: At least naman yun, nakuha namin yung driver, amoy alak man.
0: Amoy alak. Sir, ikaw, familiar ka sa alak, di ba? Siyempre, lalaki tayo nainom. Anong, Red Horse? Gin? Anong?
2: Gin yun, sir. Gin talaga yun. Amoy.
0: Gin?
2: Oo.
0: Oo, okay. So, amoy lang siya? Amoy lang?
2: Opo, dami ka na nakaamoy, sir.
0: Yung galawan nila, pag-iwang-iwang.
2: Ang lakad talaga nakainom dyan.
0: Lakad? Paano ba yung lakad ng nakainom?
2: Kasi, ano na doon?
0: Atras abante? Ano na? Ano na?
2: So, pa nangalita dyan ba? Iba na rin kasi.
0: Ang salita? Halimbawa lang ito, mga kaibigan, hindi naman ganito. Halimbawa lang. Ano ba nangyari sa pasyente? Oh. Parang ganoon ba? Parang ganoon? Parang hindi. Ito ano lang ito, hindi ito, hindi.
2: Hindi kasi paulit-ulit na yung salita niya.
0: Oh, paulit-ulit. Hindi ito yung sinabi kasi pagka medyo na kayo, alam ba, talagang lasing na. Ganito sir, alam ba? Ah, ano ba nangyari sa pasyente? Sige, sakay niyo na eh. Dali natin sa pulinarya. Parang ganoon. Hindi naman. Parang yung boss.
2: Hindi
0: ganoon.
2: Hindi ba masyadong ganoon?
0: Hindi, hindi naman. Okay. Yung lakad, meron daw nakasakay na babae na gusto umihi.
2: Oh, mayroon po. Nakapibigyan.
0: Ah, baka nakaano lang. Baka talagang na-jingle lang, no? Oo. Sir, paano yung salitang paulit-ulit? Ano yan? Parang ano?
2: Kasi sabi niya kagad din na kung sino daw yung magdala sa hospital, yung magdala mag-hit yun, like, kung sino daw yung gagastos.
0: Oo. Oh.
2: Kasi kung bote naman daw kung kami daw yung gagastos, kami daw yung mag-sabi sa mga nang isang dalahin.
0: Oo, oh, yun. Tapos paulit-ulit. Ganon?
2: Opo. Opo. Tapos yung sinita, sinabihan na sa nang hayaw ko na parang lasing kaman kuya, ito yung redwood. Maya-maya, umalis na kagad.
0: Mayon. So maraming nakakita na itong AMBO SNH4363 alas 9 na kumuha ng pasyente sa Santa Lourdes. Amoy alak amo.
2: Apo, dito sa Magarawak.
0: Magarawak, okay. Kayo ni nervyos kasi yung pasyente nyo sinakay doon, kamo.
2: Opo, sinabihan ko agad yung kapatid ng pasyente na sabi ko, picture natin yung ambulance kasi mamaya kung lasing yun, mamaya ako ma-distress siya, wala tayong habol dyan.
0: Oh, tama, tama rin ano. Ano itsura sir? Nung, ilan sila yung nakasakay sa AMBO?
2: Apat yun sir, apat.
0: Apat. Ilang lalaki?
2: Tatlo.
0: Tatlong lalaki, isang babae?
2: Isang babae.
0: Yung babae yun yung naganap ng CR, na iihi?
2: Opo, tumakbo sa ano?
0: Tumakbo sa?
2: Sa gubat, nangihi ata rin.
0: Tumakbo sa gubat yung babae. Doon umihi?
2: Opo.
0: Naku, buti hindi nakagat ng ano, sawa o ano. Oo. O baka lang nag ano doon. Sige, hindi bali. Basta tumakbo sa gubat yung babae, umihi. Baka umihi. Teka, gano'ng kalayo ka doon sa driver, sir? Gano'ng kakalayo sa driver?
2: Malapit, sir, kasi dito ako kasi nagkakatulong kami magbuhat eh.
0: Ah, yung driver ng AMBO, tumulong magbuhat.
2: Opo.
0: So, yung hininga niya, pag nagsasalita, maaamoy mo talaga.
2: Maaamoy talaga, amoy.
0: May alak, no?
2: Hindi. Saka namumula. Tinatanong siya ng bayaw ko na, ikaw ba yung driver ko yan? Kasi nakakainom. Tapos sabi niya, 48 hours nila sila nakapag-duty.
0: Ano daw?
2: 48 hours nila sila nakapag-duty.
0: 48 hours na ka-duty.
2: Opo.
0: Pero hindi niya sinabing, hindi niya inamin na talagang nakainom sila. Hindi naman niya aminin yun, ano?
2: Hindi naman siya aamin.
0: Oo. Sir, baka yung naaamoy ninyo yung alcohol na doon sa loob ng ano, ambulansya, yung alcohol?
2: Ay, hindi po, sir. Kasi alak talaga yung aminin. Man, alak? Ako na yun, total hitaga rin. So, aamoy mo talaga yung aminin.
0: Oo. Ikaw lalaki ka at yung alam at saka tumikim ka ng gin alcohol. Alam mo amoy?
2: Alam.
0: Oh, gin talaga ano. Hindi kaya yung mga ano yung mga vodka, mga Antonov, mga ganun. Vodka yung basta
2: so,
0: gin.
2: Amoy yan, sir, amoy gin talaga?
0: Ah, gin. Iba ba yung amoy ng gin sa Red Horse? Iba no?
2: Iba po.
0: Anong pinagkaiba ng amoy ng Red Horse saka sa gin? Iba, no? Matapang, no?
2: Yung sa Red Horse, sir, parang amoy panghay yun. Tapos yung sa gin, dumaan talaga yung amoy dahil.
0: Oo.
2: Marang, kamo talaga yung amoy ng gin.
0: Yung Red Horse, anong amoy?
2: Parang amoy ihi.
0: Amoy ihi?
2: Oo.
0: Yung gin, anong amoy ng gin?
2: Yung gin naman, sir. Parang alcohol siya na...
0: solid. Parang matapang. Matapang, no? Red Horse, amoy gin. Yung... gin, talagang matapang alcohol. So, talagang kayo, pag, alimbawa, mag-imbestiga sila, Doc, yung sa hero, talagang igigit ninyo na amoy alak itong grupo na...
2: Opo, sir.
0: Oo.
2: Kasi pati sa ambulance, sir, yung kasama ng pasinti, nagsasabi yung sinan na may alak daw talaga.
0: Na may alak. O sige. Sir, pinarating nyo to para para ano po, yung pinarating?
2: Hindi, yung sa amin naman sir, para wala nila, hindi mo lang ulit na gano'n na magtundo sila sa mga pasinti na nakainom.
0: Huwag mag-inom pag mag-drive, lalo ambulansya ito.
2: Ayan nga po.
0: O sige, sige. Sir, ano lang, pagkalimbawang tumawag sila, ano, Doc, mag-ano, siyempre, magbibigay kayo ng statement. Okay lang para ma-check natin talaga, ano? Ha?
2: Okay lang po.
0: Sige, sige. Okay, sige. Kamusta yung pasyente po ninyo?
2: Hindi pa namin alam, sir. Adventist pa ngayon.
0: Adventist, oo, sige. Mabuti na lang, may picture kayong gano'n, dahil natakot kayo na baka, siyempre, kamag-anak niyong sinakay ng ambulansya, eh. Baka hindi dalhin doon sa... sa ospital, sa punerarya dalhin, magkamali, dahil lasing o ano, hindi naman gano'n nangyari talaga. Yeah. Oh, pinicture lang ninyo lang. Oh, para aware kayo.
2: Lang, ano lang yung, para gano'n lang ba, pinicture lang namin yung ambulans. Manigurado rin tayo kayo.
0: Oo nga.
2: Pasinti yung dalang niya. Mamaya ako na na-discret
0: siya. Tama rin. Tama rin yun. Sige. Okay. Sige sir, tatawag kami kay, ano pa, kay Doc para ma-imbestigahan ha?
2: Sige po.
0: Salamat kay Chucky ma'am, kay si Mrs. mo, balik mo kay Mrs. mo. Sige. Ma'am?
3: Hello po, sir.
0: Anong gusto niyo iparating sa pangyayaring ito? Paimbestigahan natin ah kung talaga nakainom ito mga ito.
3: Opo, sir. Ang concern lang po namin, sir, sana po kung duty po, oras ng duty, lalo na 'yan public servant at driver pa po. Sana po 'wag na magtiki muna ng alak. Kasi po ang trabaho nila magsakay ng buhay ng tao, hindi po buhay ng hayop.
0: Ayan. Sige. Okay. Salamat po.
3: Yun lang po ang concern namin, sir, yung wag na po maulit, sir, kasi halimbawa kung malayo ang pinagkuhaan nila ng pasyente, siyempre hindi natin alam ang aksidente. Paano na po 'yon kung sakaling maaksidente sila kasi okay. Nakainom ang driver.
0: Oo. Ma'am, anong oras nga ulit ito?
3: Last 9 po kagabi, sir.
0: Last 9. Okay, ambulansya. Saan galing itong ambo na ito? Irawan o San Pedro? Sige, di bale. Sige, ma'am. Salamat po at paimbestigan ho natin. Agad.
3: Okay. Salamat din po, sir. Sa agad thank niyo you. Pong thank you. Sagot sa aming reklamo.
0: Thank you. Tawagan natin si Doc Rick. Report natin. Mga kaibigan, ano? Doon sa duty kagabi alas 9, pwede ho kayong sumagot dito sa usapin, pero i-report na lang natin para kung hindi man kayo makasagot, paimbestiga. Nakainom daw ho kayo. Itong driver nitong SNH4363, to ba ito? Kasi mabigat-bigat ito, ha? Naka-duty kayo. Tatlong lalaki, isang babae. Yung babae daw, pagbaba, hindi natin alam kung nurse yun, pumunta ng gubat, may hiyata, no? Siyempre, ambulansya, malamig yan. Doc Rick, magandang umaga po, Doc.
4: Yeah, magandang umaga.
0: Oo. Meron nung pasyente kagabi kinuha yung ambulansya natin sa Hero, sa Santa Lourdes, Magarawak, 9 p.m.
4: 9 p.m.
0: Apo. Marami hong pwede hong mag-testify sila, kunan nyo ng testimonya. Yung driver daw ho, at saka yung mga nakasakay doon, allegedly, Doc, ay nakainom. Amoy alak. Amoy gin.
4: Sige. Tapos?
0: Ang concern lang nila, Doc, kung halimbawang ganun, wag nang maulit. Kasi pinictura nila yung number, SNH4363, yung ambo natin.
4: Madali lang i-trace.
0: Apo, check nyo na lang, Doc, kung papaano. Siyempre, hindi nila aminin yan. Pwede ba yung alcoholic breath analyzer after ilang oras? Wala na, no?
4: Baka hindi na masyadong hindi na makita siguro.
0: Uh-huh.
4: Pero ganito naman yan, Kaluwi.
0: Apo.
4: Once na natanggap namin yung complaint, magkakandak naman yan kami ng formal investigation.
0: Oh.
4: Kasi yung pag nakainom ka na naka-duty, major violation yun.
0: No, nga eh. Naku, naawa din kasi kung itong mga to, hesitant talaga magreklamo eh. Kumbaga, kung hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo, ang nakaamoy. So kaya kanina sabi ko kaya niyo patunayan niya, no. Sabi ko di
4: siyempre hindi naman magrereklamo 'yun kung wala siyang medyo napansin wala din.
0: Pinicture na lang daw nila doc yung plate number, red plate naman kasi baka kung ano mangyari doon sa pasyente nila eh may habol sila kung anong-ano. Kaya pinicture na lang nila. Tatlong lalaki doc tsaka isang babae ang sakay.
4: Mm. Mm-hmm. So maano namin alam kagad namin 'yan, madali namin i-trace 'yan eh kasi bawat lakad 'yan may logbook eh.
0: Oo, sige doc.
4: Bawat ano, opo.
0: Sige doc.
4: Dito na lang si Rob.
0: Sige po doc.
4: Kailangan ko lang ng ano yung mga details, no?
0: Opo.
4: Para makapagkanda kagad kami ng investigation. Opo.
0: Sige doc. Itawag po namin sa inyo pati yung contact number po nitong mga nagtestify, nagsabi.
4: Sige po, no problem po.
0: Sige. Doc Rick, salamat po, Doc Rick Panganiban.
4: Okay po, no problem. Thank you. Magandang umaga po sa inyo dyan.
0: Okay, si Doc Rick Panganiban. Padala natin lahat ng data, no? Doon kay Doc, mga kaibigan, para ako na, ano rin, siyempre, trabaho din lang itong mga to. Eh, paano kung ganyan, di ba, na may problema, magpapasko ngayon, kung nurse, talagang nurse pa kayo, registered. Kasi pag kayong ambo lumakad, mayroon dapat registered nurse yun eh. Nakasama. Kasi life and death yung pinupuntahan mo eh. So dapat marunong ka sa medical, ano, mga first aid. Eh paano kung matanggalan ka ng license dahil dyan? Hindi natin sinasabing talagang ganun, ano? Hindi lang isang tao nakaamoy, pati yung doon, yung asawa, yung ano. Tingnan na lang natin, ano. Ito yung ambo, pinictura nila, kahapon, kung ano yung plate number ng ambulansya. Okay? Sige. Yung alcoholic breath analyzer, ano lang yun eh. Actual yun eh. Kaya lang, ilang oras na, 9 o'clock kagabi. So magna 9 o'clock na rin. O ilang oras na, iwan ko kung effective pa 'yon. Pero yung alegasyon nitong mga nakaamoy na amoy alak, allegedly yung nakasakay sa ambulansya na to kagabi 9 p.m., tatlong lalaki, isang babae, eh ganun, mga kaibigan. Eh hindi rin tayo talaga kasi mayroong ganung sumbong eh. Kailangan talaga natin. Ako, humingi ng paumanhin sa inyo kung sino man kayo nakasakay dyan. Alam natin trabaho nyo. Life saver kayo. No? Itong ambo, life saving vehicle ito. Kaya ang ambo, pag minsan pumupunta doon, nag-declare ng DOS, ng nurse, dead on the spot, hindi na kinukuha ng ambulansya yan. Kaya minsan nagagalit, ba't hindi sinakayan? Eh wala nang ano eh, wala nang heartbeat, wala nang pulso, patay na. DOS o ano. Hindi na sinasakay. Nambawa, aksidente, wala na yung ulo. Sorry sa mga kumakain. Wala nga naman dali mo pa sa ospital yan, hiwalay na nga yung ulo sa katawan. Natural, patay na yon. Hindi na sinasakay sa ambulansya. Kasi ito, life-saving vehicle. Life-saving vehicle. Bumubuhay ng pasyente o, di ba? So, pagpatay, hindi na sinasakay dyan. Bawal yon. Sa DOH, ha, mayroon silang patakarang ganon. Ang tatawagin mo nun, punerarya, hindi na ambulansya. Pag patay na yung biktima. Di ba? Meron pa nga kami yan noon. Yung, kasi yung mga punerarya minsan, meron niyang ano eh. Meron niyang 10%, 15%, o 20% binibigay doon sa makapagbibigay sa kanila ng patay. Alam niyo naman yung ano ng punerarya, di ba? Kung saan may patay, doon sila buhay. O, merong nagturo doon sa may parang tikibar na ano. O, hindi pa tikibar yan eh. Parang bulaluhan pa eh. Matagal na. May aksidente. Imbis na tawagan yung ambulansya, ang tinawag, punerarya. Di ba? Sabi nung ano, sir, teka muna. Nanginginig pa yung driver nung motor eh. Di ba? Ay, VA yun, vehicular accident. Nanginginig pa, ba't punerarya? Ganon din yan, mamamatay din yan. Sayang din yung 20% ko. Gago talaga. Di ba? Buhay pa. Buhay pa yung pasyente. Tumatawag na ng punerarya kasi may 20% siya doon. Ay, buhay. Oh. Hindi, sabi niya, may kilos lang yan kasi. Biyak na ulo, mabubuhay pa ba yan? Oh, sabi ng lespo, ayan mo na yan. Hati na lang tayo doon. 20% din yan, no? Diba? Bira. Pero ano, ha? Hindi na sinasakay ng ambulansya talaga yung mga patay. Oh, patay na yun, eh. Okay, sige. Imbestigahan na lang natin to, ha? Mga kaibigan. Magaling si Isher, ha? Alam niya ang amoy ng Red Horse at gin. Anong pinagkaiba? Sabi niya ang Red Horse amoy ihi. Ang gin, Red Horse, ang gin, yung amoy na matapang na alcohol. No? Tama din. Hindi natin, no? Kung manginginom. Pero alam niya, eh. Ang gin kasi, grabe ang amoy niyan. Oo. Mas matapang siya pagka na-intake mo siya. Diba? Sabi ng mga doktor, ang gin, 100% alcohol yan o 90% alcohol yan. Kaya pag na-intake mo yan, tapos ang pulutan mo, alam pulutan mo? Ha? Yung pulutan mo ay, limbawa, sisig. Nako, pag pinaghalaw mo, sus. Tatabi ka kay misis mo, sisipain ka nun. Grabe yung baho. Oh, yung mga ganun, di ba? Kaya ang gin, pagka na-intik mo, talagang hanggang kinabukasan, daladala mo amoy. Oh, kaya amoy ni sir. Sabi niya, tinanong ko, anong amoy nung nandun sa ano? Amoy gin, sir. E di, bahala sila mag-ano. Basta i-report natin ito, kasi gobyerno to, eh. Okay lang kung private, di tayo makikialam. Kaya lang, government ito, eh. Government vehicle, life-saving vehicle, mga kaibigan, ambulansya, delikado kung ano. Eh, siyempre, bumubuhay ng tao dapat yan, di ba? Oh. Sorry, ah, doon sa apat na ano. Tatlo yung lalaki, isa yung babae. Sana hindi mga registered nurse kayo. At sana hindi totoo. Dahil ayaw nating may mawala ng trabaho ngayon nung 2 weeks na lang, November na, Brad. Di ba? Naawa tayo kasi baka mamaya totoo, baka mamaya ano. Di ba? Pag napatunayan, tanggal ka sa trabaho. Pag nurse ka, registered, tanggal lang ka ng lisensya sa PRC. Pwede kang i-recommend. Di ba? Oh. Wag na, ayaan, bakit pa? Dapat after ano, after duty, saka na lang magtagay-tagay siguro. Pero pag naka-duty, eh pambira, ambulansya itong dinadriban mo, eh. Bagay, pagka nagwangwang yan, tabi ka talaga. Di ba? Tabi ka talaga. Hindi mo siya maano na pagiwang-giwang, ganun talagang takbo ng ambulansya, naghahanap ng suutan. Hindi mo siya masabihan na, bakit pa ganyang giwang-giwang, kinain mo yung, okay lang yun, kahit one way, papasukin ito, eh, kasi life and death yan, eh. Pero yung amoy, yun talaga ang may tama. No? So, tingnan natin ito, ah. Kasi kung sinabing, sabi dito ni, ano, sabi niya, Kaluwi, kuha mo yung ano, ah. Yung, ano lang mo yun, parang, siyempre, kami nagdadabing dito, eh. Naggagawa kami ng mga, parang drama-drama, nagbo-voicing kami. Oh, voicing ka, Kaluwi, parang lasing, oh, voicing ka, Louie, na nakatawa ito. Parang lasing lang yung ano. Tinatanong ko lang naman kanina, sir, ano ba yung sinabi? Pero hindi yun talaga, hindi yun, ha? Hindi yun. For the sake na nagkukwentuhan lang, sinampo lang ko lang, sir, ganito ba? Di ba? Oh, halimbawa lang, hindi naman yung ganito yung sinabi. Bababa yung driver sa ibang, ito, hindi ito sa, ano, ha? Hindi ito sa nangyari doon kagabi. Kumbaga, parang sinampo lang ko lang siya. Ganito ba, sir, ang salita? O, halimbawa, ganito. Maba, sa ambulansya. Ano nangyari dyan? Ito, sir, yung ano ko, inatake sa puso. O, sige, sakay niyo sa ambulansya. Dali natin sa punerarya. yung pala buhay pa. Hindi ito yung nangyari. Sinasampo lang ko lang si sir kung ganito yung pagkakasabi. Diba? Hindi naman daw ganun. Hindi naman. Anyway, mga kaibigan, ako ay nalulungkot. Kayo dyan, siyempre, tumatawa. Ano ako ng mga jokes, di ba? Pero ako malungkot kasi baka mamaya talagang may nangyaring pag-inom. Habang nagre-responde sa ganitong mga sitwasyon. Ayokong may mawala ng trabaho ngayong darating na Pasko. Ayan ang masakit sa atin yan. Kaya lang may reklamo eh. Sana hindi totoo ha, mga kaibigan. Alas 7 na. Alas 9 na ng umaga, mga katropa. 5 minutes to 9. Oras atin sa atin ng 1 plus, numero 1. Alaga! Kabalikan.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
10: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
11: Premium D3 Soft Gel,
12: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Clear Skin Beauty Soap,

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pay.
6: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: nanakas
1: at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Herba Capsule.
9: Ang mga

0: alas 9:03 ng umaga, oras po natin. Oras o dyat, atid po sa atin ng Uno Plus, numero unong alaga.
1: This time check is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
2: Kabalik,

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang

0: palatuntunang bullseye ay kaloob sa atin ng Yes to Health Incorporated, mga katropa. Your number one complementary and alternative medicine provider. Mga katropa, health is wealth. Totoo yun. Pero mas masarap yung may discount, siyempre. Alam nyo, mga katropa, ha? Gusto mo bang lumakas ang resistensya mo pero ayaw mong pumayat ang pitaka mo? Good news! Dahil may pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado sa iyong bulsa. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Narito na ang dobling proteksyon, dobling tipid. Dobling tipid promo, ha? Buy one, take one. Isang box, bilhin mo. May sobrang isang box. Kaya nga buy one, take one, eh, ha? Halimbawa, bumili ka ng isang box. Lagay natin siguro dyan para makita nila. Isang box ng Santon Vitamin C. 500 milligram sodium ascorbate dyan. May pre isang box ka pa. Pag dalawa yan, total 200 capsules. Bakit panalo? Sinabi kong panalo, di ba? Eh, non-acidic vitamin C yan eh. Kaya pampalakas ng ating immunity ng walang hapdi sa tiyan. Mga katropa, di ba? Takbo lang mo tayo sa pinakamalapit na clinic natin. Promo is available while supplies last, mga kaibigan. Okay? Yan. At syempre, yung binabanggit ko po, mga kaibigan, kanina, dahil ang kabilin-bilinan po ni Maring Angie, no, ng bagsak presyo, Maring Axel, eh, kahit wala na siya, ituloy ng kanyang pamilya yung pagpapasaya sa mga taga-Palawan at taga-Puerto. Mga kaibigan, ayan doon kami sa ano, nakipaglibing kami kay Maring Angie doon sa Tundo. Grabe to si Maring Angie. Yung papunta doon sa North Cemetery, naglalakad lang, no, mga kaibigan. May mga fire trucks. Dumaan yung kanyang karo. Ha, nagkaroon ng water salute. Yung binubugan ba ng tubig, di naman ganun kalakas. Eh, binibigyan lang ng mga ganun, yung mga talagang, di ba? Oo, mga kaibigan. Pero hindi naman yung fire truck ng gobyerno. Fire trucks yun ng mga Chinese fire volunteer sa Tondo. Mga kaibigan, talagang ginagalang tong si Maring Angie. Pero sabi niya, doon sa St. Luke's, usap-usap sila bago siya mawala, ituloy ng kanyang mga anak itong negosyong ito para pampasaya sa mga taga-Palawan. Alam niyo, nagtitinda yan dito. May cancer na yan eh. Pero nandun siya, nagbabantay. Oo. Dahil gusto niya may mga nakakausap, nakakasalamuha, mga taga-Palawan, taga-Puerto. Ah, mga kaibigan. Ngayon, itutuloy ng mga anak niya. Ang darating si Ma'am Margie. Oo. Yung kanyang panganay na anak. No, mga kaibigan. Tawag din ni Maring Angie yun. Ganon din. Bagsak na bagsak presyo din. Tatlong container yung inihanda ho. Yung unang paparating. Isang container doon, tatlong tonelada ng sabon. Powder. Surf. Mga katropa. 50 pesos per kilo eh. Baka matawaran pa. Di ba? So, unahan na lang yan. Darating bukas yung containers. At sa 17, Sabado, pero linisan pa nila yan dahil matagal na wala eh. Ayusin pa nila para pagpunta nyo, nakadisplina na maganda yung mga murang mga paninda. Tatanong kayo kung anong mga klase yan, mga pambahay. Tatlong container yan. So 17, agahan nyo lang, pers come pers serve lang yan. Gustuhan nyo itong mga paninda na yan. Mga kaibigan, anong din ang presyo? Bagsak din yan. Dahil ayaw ni Maring Angie na hindi ituloy ito eh. Eh, gasin niya na to, matagal na. Okay? So, kita-kita tayo ha. Sa likod lang mo yan ng Radyo Bandera. Ha? At sa tabi ng PLDT, Roas Street. Mga kaibigan. Okay? Sige. Pasahin mo natin mga viewers natin. 9:09 na ng umaga hanggang 9:30 ho tayo, ha, Busay. Hi po, babati naman po si Joey Horte at ang Family Horte. Yan. Babati, ha, binati ko na kayo. Pamilya Joey Horte at ang pamilya niya. Shout out sa inyo. Bimboy Ocampo. Expert sa alak si Bossing. Naamoy niya. Amoy pa lang, alam na. Ah, si Sir kanina. Oo nga. Sabi ko, tinanong ko, tingin mo, Sir. Anong ano niya? Anong gin daw? Amoy gin. Oo. Magandang umaga po, mga kabulsay. Ganon din po sa inyong lahat, Kaluwi. Kuha-kuha niyo po yung dialogue ng Lasinggo na... Oo nga. Yun naman eh, kahit sino naman, pwede naman mag... Ano-ano ng lasing eh. Di ba? Jerry Pill, good morning. Yung nasabing ibabao ng buhay, nagmamalasakit lang yon. Tipid na sa ospital, libre pa kabaong. Hoy, yung Westcom pala. Ayaw nila magbigay, okay lang. At least, ano na lang doon si, ano, si Ali. Joseph Velasco, bawal yan sir sa driver. O nga eh. Pero iimbestigan daw. Baka alcohol lang yun naamo, yung alcohol sa, ibaw yung alcohol, ano, Rene. Iba yung alcohol doon sa ambulansya, yung ginagamit sa mga sugat o ano? Iba yun eh. Nathaniel Limson, good morning, Sir Louis. Dapat ginagamit na sa salita. Dapat ginamit niya na salita. Ala Fernando. Ha? Bogas. Hindi ka nasisikatan ng araw. Para walang sabit. Oo nga, no? Kasi sabi, doon sa mga kabataan na ito na pumunta ng Balabac, pag bumalik ka pa rito, babaong kita ng buhay. Tapang, di ba? Pero sabi naman ni, ano, ni Nathaniel Limson, Sir, dapat, pag bumalik ka pa rito, bukas, hindi ka nasisikatan ng araw, erap. tama rin, ha? Okay yun, ha? Para walang sabit. Basahin mo yung FB page. Full-time activist daw siya. Sabi ko nga kanina, walang masama, activist, huwag ka lang mamamaril ng tao. At huwag ka lang magsasabi na pasasabugin mo yung City Hall, yung ganon, ganyan, pangit na yun. Ha, mga kaibigan, di ba? Kasi sasabit ka na doon, di ba? Okay? Sige. Pakita natin ulit yung sa airport kanina, Bon. Ito yung nirereklamo nila Grace Arias. May Facebook naman yan, si Grace. Nakikita nyo doon kung ano yung mga gawain niya, no? Pero ito yung kanila naman, yung pangharas, di umano. No? Ito yung nangyari sa airport. Sige, pakita natin, parinig natin siguro, Axel. Si David. Hindi pa natin alam kung si David dito, sinong David dito, eh.
1: David. Sino po kayo? David. Ba't po kayo nagpipicture?
2: David.
1: Sino po kayo?
2: David.
1: Ba't po kayo nagpipicture?
2: David.
1: Yan. Sino po kayo? David. Ba't po kayo nagpipicture?
0: Yung si David. Yung si David, hindi yan si David, Sir Bansia, tagay na gawan yun. Nililinaw ko lang. David, pinicturan di umano yung kanilang boarding pass at ibang mga personal na dokumento. No? Yun yung, tsaka yung sa Balabac sila, yun yung isa doon sa sinabi sa kasama nila na pag bumalik ka pa rito, babaong kita ng buhay. Tama rin yung sinabi nung viewer natin kanina, di ba? Dapat sinabi na lang eh, pag bumalik ka pa rito, hirap. Di ka nasisikatan ng araw. Tatanungin, bakit di sisikatan ng araw? Eh, paano hindi ka sisikatan? Nandito ka sa loob ng bahay. Parang ganun. Walang sabit yun, di ba? Pag bumalik, hindi ka nasisikatan ng araw. Maraming meaning, pero mas medyo light siya. Ba, parang San Miguel light. Parang light siya doon sa pag bumalik ka pa rito, ibabaong kita ng buhay. Pero pag sinabi mo, pag bumalik ka pa rito, hirap. Hindi ka nasisikatan ng araw. Medyo light, di ba? Mga kaibigan. Yun, yung parang na-traumatize sila. Sabi ni... Eh, ikaw nga naman kabataan, sabihin gano'n, di ba? Tapos ang daming tropa. May pulis, may barangay. Hindi ka nasisikatan ng araw. May ano yun? May meaning. Alam naman natin na bukas hindi ka nasisikatan ng araw. Ano ba ibig sabihin ng bukas hindi ka nasisikatan ng araw? pwedeng hindi ka nasisikatan kasi nasa loob ka ng bahay. Pag lumabas ka, sisikatan ka pa rin. Apa, pwede nga, pwedeng palusot yun, di ba? Ba't sinabihan mo yun? Di ba? E ano masama doon? Pag bumalik ka pa rito, hindi ka nasisikatan ng araw. Ano ibig mo sabihin? Natural, hindi sisikatan ng araw. Bakit? Nandito sa loob ng bahay. Lumabas ka, sisikatan ka ng araw. Ganon. Di ba? Pero may mga meaning yun. Iba-ibang meaning. Mga kaibigan. Okay? So na trauma. Walang physical contact. Ah. Walang physical contact. Pero verbatim. Sabihin verbal. Yung ginawa. At yung naramdaman. Mga kaibigan. Na traumatized. From Balabac to lodging house to airport. Sige. Alison, nasa Westcom, no? Pare?
3: Okay, katropa ang Louie, ano? Galing na tayo ng Western Command. At itinodinate niya natin yung natirang ang concern nitong grupo. Mm. Bagamat tayo ay hinarap ng mga taga-civil relation office ng Westcom, pero hindi sila yung authorized person na magsalita regarding dito.
0: Sino daw? Louie, ano? Sino daw?
3: Yung ating PIO ay nasa Kamaylaan ngayon.
0: Sino? Si Commander Palmera, tama ba? Commander Palermo.
3: Opo.
0: Okay.
3: Palermo. Well, anyway, ang inasyon naman ng ating Integration Office, once na makabalik si PIO, ay maglalakas rin ng opisyal na...
0: Dito yan, ha? Ali, baka alam mo na yung Westcom, may tinitingnan din yan doon sa mga local media, eh. Sa XFM lumabas yun, ha? Baka sa iba sila mag... Dito lumabas, dito magpaliwanag. Di ba? Pero okay din kung tingin nila komportable sila sa iba, wala namang problema yan. Okay lang. Pare-parehas sa man media.
3: Ang kasama sa atin, sure daw yung ating station na maglalabas sila ng ito na payag or kung magpapentabimit mo yung ating PIO.
0: Dito sa XFM. Baka mamaya, siyempre, alam mo naman yan. Okay lang kung press con, pero siguro, meron silang kasi ako magtatanong eh. Alam naman nila kung paano yung tayo magtanong din. Di ba? Hindi yung tanong. Pinadala mo muna yung tanong. Alam mo na yung sagot. Mga ganun. May mga ganun eh. Di ba? Pero dito. Tanong. Ito lang itatanong nyo ah. Hindi na preskon nyo. Ano ba naman yan? Ayaya mo kami magtanong. Kaya ka nga nagpatawag ng preskon para sumagot eh. Tapos magbibigay ka lang ng questionnaire. Anong klase 'yan? Dito, XFM, dito nagsalita si Grace. Eh. Dito nila sagutin. Okay? Mahirap naman 'yang ano eh. Kaya biro mo sabihan ba naman Ali, sabi ba, alam mo sinabi? Pag bumalik ka pa rito sa Balabac, di ka na sisikatan ng araw, hirap. Bawal ang hirap, ha. Ginanong ko lang. Ini-PG ko lang, ha? Pero yun ang... Di ba? Anong ibig sabihin nun? Ikaw, anong ibig sabihin sa'yo nun? Pag bumalik ka rito, hindi ka nasisikatan ng araw.
3: Diba, yung mga ganong mga binitawan, manager mo, kami yung pagbabanta yun, diba?
0: Banta, eh. Pero pwede mong ano yun, ha? Ba't sinabihan mo ko ng ganon? Pwede mo siyang i-counter doon sa mga pilosopo, di ba? Eh, paano ka hindi sisikatan ng araw? Eh, nandito ka sa loob ng bahay, lumabas ka, sisikatan ka ng araw.
3: Yun lang, oo.
0: Di ba? Meron dito yung isang viewer natin, sabi niya, sir, kung ano, ang sinabi lang sana, kung bumalik ka rito, hindi ka nasisikatan ng araw. Kaysa doon sa, pag bumalik ka rito, ibabaong kita ng buhay. Mahirap eh.
3: Mahirap yun.
0: Ibabaong kita ng buhay.
3: Hindi ka na talaga makaaroon. Oh.
0: At saka ano, hanapin natin, sino kaya itong si David? David ang binabanggit ni Grace. Yung
3: binabanggit natin mga pangalan na yan, wala na talaga sila mabigay na.
0: Tsaka mga taga-Westcom ba ito? May binanggit pa siya kanina eh, na isang pangalan. Taga-Westcom, Intel daw eh. Di ba?
3: Oh,
0: sige, ayan natin siya. Ayan natin.
3: Sinunog yung sarili niya.
0: Wala na, hindi na Intel to eh. Ikaw ba naman, nagpunta ka sa airport, picturean mo yung mga boarding pass. Natural, pipicturean ka nila. Ay ta, paano ka pang Intel niya, naisunog ka na. Di ba? Balik ka na sa mother unit, doon ka lang sa opisina. O ta, magkape-kape. Mawawin, hindi, magtimpla ng kape ng boss mo. Hindi, wala na. Mas maganda yung sa field. Di ba? Okay, sige. Basta, okay, oh, magpaliwanag lang. Kung gusto nila, di okay. Kung ayaw, di okay din.
3: Yeah. Sige. Yung naman pa kayo natin eh. Yung makapagigyan sila na kanilang opisyal na pahayag.
0: Siyempre. Oo. Mm-hmm. Sige. Thank you.
3: Maraming salamat sa katropa nga mabig. Kasama natin si Ketong Taroni. Ako naman katropa nga mabig. Kasama natin si Ketong
0: Taroni. Ayan. Wala daw si... Yung tagapagsalita ng Westcom. Nasa Maynila. Dito nyo lang ibigay yung payag. Siguro kung mayroong ibang ma-interview, wala din problema. Pero dito siyang unang nagpahayag, si Grace. Dito nyo sagutin. Kasi dito sa amin, sa akin ha, walang ano, wala, hindi pwede yung magsasabi. Ito yung questionnaire, ito lang itanong mo. Abay, di ba? Walang ganun. Pagka dito ka, kung ano tanong ko, sagutin mo.

0: kanilang pinupunto is yung corruption sa gobyerno, tsaka yung maling pamamalakad ng gobyerno. Walang masama sa pagiging activist kasi protektado ng saligang batas yan. Freedom of speech and expression, huwag mo lang abusuhin. Huwag mo lang abusuhin, mga kaibigan. So dapat silipan mo na, halimbawa lang ito, may isang nangyari dyan sa Tagbarungis. Pinatay. Gustong agawin yung lupa niya ng isang pulis, halimbawa. Ayaw niya bigay kasi for 80 square meters lang, tama lang sa isang homelot. Makapatayo lang ng bahay, may bahay. Para naman sa landless, halimbawa yan. Di ba? Hindi lang halimbawa, sa landless talaga yan. Gusto kunin dahil sa tabi ng dagat. Beachfront. Ayaw niya bigay. Yun ang nakuha niya eh. Binaril siya, pinatay. Walang pambayad ng abogado. Di ba? Gusto gumante. Babayaran lang 15,000. Ayaw pumayag. Gusto gumante. Di ba? Walang pambayad ng abogado. Itong isa na suspect, may pambayad doon sa high caliber lawyer ng laban mo, di ba? Narinig ng mga recruiter yan, ng NPA, lapitan. Hindi ka makakaganti dyan. Alika, armasan kita. Ganti tayo, dugo sa dugo. Mababa pa yung pinag-aralan dahil sa sobrang galit, mahal niya yung asawa niya, pinatay nitong gagong mga ano na to. Mahihila ng NPA yan. O, hanggat may naagrabyado, hanggat mayroong mga mahihirap at mayroong pinapahirapan ng gobyerno. Sa hindi pantay na trato sa mga tao, pagbibigay ng ayuda, pipiliin lang ang gusto, mayroong magre-rebelde. Maniwala kayo. Ay, nako. Ang Palawan, sabi nila, insurgency free. Walang NPA. Ano ba yung combatant ba yan o ano? Pero hanggang merong, hindi mawawala yung sympathizer, hindi mawawala yan. Sus. Nandyan lang yan sila sa tabi-tabi. Naghihintay. Nang ayuda? Hindi, naghihintay ng mga hustisya, di ba? Doon sa mga nagagablado, mga pamilya. Kaya kailangan, tama yung ginagawa ng gobyerno din natin. Bringing the government closer to the people. Tama yun, okay yun. Dahil nararamdaman ng tao yung gobyerno. Di ba? Yung binabanggit ko naman, yung talagang mga victims of injustice. Ilan na rito ang hanggang ngayon walang justice na nakukuha. Si Attorney Magkamit, wala pang suspect na naipapile ang PNP. Sinong bumaril sa kanya? Sino yung may hawak na Armalite? Si Joan Infante, wala pang naipapile ng kaso. Kitang-kita na kung sino ang mastermind. Napile na ba yun, Je? Kagawad. Pakitawag mo. Kagawad, Gerald. Joan Infante. Wala pa na ipapile, di ba? Injustice. Sino pa? Wala pa na ipapile. Ang tagal na ng kaso na yan. Samantalang identify na yung mastermind. Si Joan, yung saka-up. Magkamit case. Wala. Ano mo masabing walang magre-rebelde?
1: Abrina?
0: Abrina case. Sabi, minahuli. Iba naman yung hinuli ninyo, iba naman kaso yon. Illegal possession of explosives. Inugnay lang. Wala naman kayo minapile pa na murder doon eh. Sa tao. Magkamit. Infante. Abrina. Wala pang mga justice dyan. Kaya, yan dapat ang trabahohin ninyo. Di ba? Para yung pamilya naman ay masabi na salamat. Nabigyan ng hustisya yung pagkamatay, yung pagpatay sa asawa ko. Wala eh. Hindi naman natin dinidiscourage. Baka

0: naman mayroon pang pinopormang mga ebidensya. Matatapos na ang taon. Dalawang buwan na lang. November, December, dalawang buwan at kalahati. 2027 na. Maiiwan na sa 2026 ang mga kasong wala pang pinuntahan. Ano ba yan? Diba? Kaya kung iisipin mo. Pero anyway, tayo naman eh, nagsasabi lang ng totoo. Totoo naman yun eh. Infante case unsolved. Abrina case unsolved. Ha? Oh, Magkamit case unsolved. Oh, be? Ano tayo niyan? Wala na tayong oras. Mga katropa. Susunod na po ang palatuntunan ng Y2H, mga kaibigan. Usaping pangkalusugan. Importante ito. Kailangan healthy tayo. Energize tayo bago magpasko, ha? Walang ma-hospital dapat. Mahal magpa-hospital. Mga kaibigan, sa ngalan ng buong pwersa ng XFM News and Public Affairs, ako pong inyong lingkod, Kaluwi La Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Oras sa udyat. 9:27 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
2: This time check is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga. Kabali

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
8: Mapibili sa mga butika.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Systopain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Systopain ang panlaban ko. Sa Systopain, alis ang manhit.
15: Systopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Systopain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Santhon Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
17: Santhon Gold Coffee Mix.
18: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
17: may collagen
18: at glutathione pa.
17: At sa lasa,
18: kape-kape.
17: Panalo ka dito.
18: Sikreto ko,
17: subukan nyo.
18: Mga
17: sikretong pangkalusugan, maririnig mo na.
19: Nationwide!
17: Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Ang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa pinibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health Morning Edition. Siyempre, hati pa rin po sa ito ng Santum Plus Herbal Capsule at ang ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remini Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacala, ito po yung ko, Doc Michelle Hines, makasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayam din po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, malusog na araw po.
1: Isang magandang morning po sa ating lahat, mga katropa. Welcome pong muli sa morning edition ng The Secrets of Health. At mamaya is interesanting mga simple tips and at the same time, basic principles kung paano mapapanatili ang ating kalusugan. Ito mga simpleng bagay pero napakalaking tulong, Doc L, para mapanatiling healthy ang ating katawan. Yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang.
0: Yan, kaya samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating po talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo na isipaabot dito sa ating po mga programa. Pwedeng i-text yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Sa mga kabayan din na gusto makasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo puntahan ng ating pong mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at gano'n rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makaiwas tayo sa mga counterfeit at sa mga fake products, mga ka-wellness. Siyempre, pwede rin mabili ang ating pong mga produkto sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, lahat po ng mga produkto ng Yes to Health available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Of course, sa mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness, eh, meron po tayong discounts, lalong-lalo na sa mga kababayan po nating mga senior citizens. Dalhin po inyong senior citizens ID para maka-avail po kayo ng discounts sa lahat po ng mga produkto natin dyan po sa ating mga Yes to Health clinics kung saan po kayo pinakamalapit. And of course, mga services po natin, meron po tayong libreng konsultasyon from Sunday hanggang Friday, mga ka-wellness, from 8 a.m. or 9 a.m. sa ibang mga clinics po natin hanggang alas 4 ng hapon po yan. Bukas po palagi ang ating mga wellness center. At meron po tayong mga naturopathic modalities na kung saan is pwede po natin gawing personalized para po mas mapabilis ang inyong mga karamdaman. Kung gusto po kayong magpakonsulta at bumisita sa ating mga clinics, ay meron po tayo dito sa South Luzon po, mga ka-wellness, sa atin pong bagong branch sa Makati, yes, branch, mga ka-wellness, MP Pass Building Unit 1A Guadalupe Commercial Complex Building, Guadalupe, Makati City. Nasa ano lang po yan, sa Guadalupe Stations ng MRT Northbound. Pagbaba po ninyo ng MRT Northbound, mga ka-wellness, is nasa left side, katabi lamang po iyan ng Cebuana Luelier. Meron po tayong free consultation dyan at atay nyo po ang announcement para sa ano po natin, sa launching po natin ng Yes to Health Makati branch po natin, sapagkat lumipat na po, nalipat po ang ating Quezon City branch papunta po sa Makati branch, mga ka-wellness, para po ay aming maservisyon at hindi po mahirapan ang ating po mga kababayan na mga senior citizens, sapagkat doon sa nakaraang ano natin, nakaraang clinic natin sa Quezon City, Doc L, second floor pa sila.
0: Aakyat pa sila.
1: Aakyat pa na second floor. Doon, nasa ano lang po, nasa ground floor. And tayo. Of course, pagbaba ninyo ng ano, ng Guadalupe, Guadalupe Stations, east, northbound, pagbaba ninyo mismo sa hagdanan, yun na yun. Yun na ating Yes to Health clinics. And of course, atabayan po ninyo ang announcement sa ating monthly seminar. And of course, yes, every monthly seminar, nandyan din po kami. Kami tatlo ni Doc L, si Doc Algie, at saka ako po sa ating po monthly seminar dyan po sa Makati branch. And also sa Santa Rosa branch po natin, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Tapat lamang po iyan ng ano ng Max's Restaurant. Mm-hmm. Well, makita niyo naman napakalaking signage ng Yes to Health clinic po natin and pharmacy. Schedule ko po diyan is every Tuesday and every Friday from 9 a.m. hanggang alas 4 ng hapon, 9 to 4 in the afternoon po ang schedule po natin. Every Thursday si Doc Wendell, other days is si Doc Biato. Mm-hmm. And sa also sa Batangas din naman natin, ang Batangas branch po natin ay matatagpuan po sa Block E, City Mart GF City Mart Kaido Plaza Complex Kalikanto, Barangay Kalikanto, Batangas City. Ang schedule naman po ni Doc Algie po mm-hmm. dyan is every Thursday.
0: Thursday.
1: Well, ngayon nandiyan po si ano si Doc Algie mm-hmm. ngayon po. Sa mga gustong humabol at sa mga nakikinig ngayon is schedule po ngayon ni Doc Algie every Thursday po. And also pagka gusto niyo pong mas mabigyan kayo ng ano ng attention, pwede po kayong magpa-book ng ano ng appointment kay mm-hmm. Doc Algie every Thursday kasi kalimitan pagka nandiyan si Doc Algie maraming tao.
0: Yun na nga.
1: Minsan inaabot ng hapon, kuminsan yung iba hindi na ano,
0: hindi na accommodate.
1: Oo. So mas maganda magpaano po kayo, magpa-book po kayo ng appointment at pwede po kayong magpa-book ng appointment dito po sa ilang, sa kanilang contact number 0962-349-1256 0962-349-1256 at sa Palawan naman natin mm-hmm. Branch.
0: Yan, okay. Sa mga ka-wellness natin dyan sa Palawan, well, marami-rami tayong mga Yastro Health mm-hmm. Wellness Center dyan na pwede nyo pong puntahan at mapagpakonsultahan, mga kaibigan, ano? Especially sa Puerto Princesa po natin, branch, pwede nyo bisitahan ang atin pong Yastro Health Wellness Center sa dating location pa rin natin. Mm-hmm. Diyan po sa Unit 28 DZRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Along, ano yan siya, North National Highway. Mm-hmm. Right side po tayo. So kung papunta kayo ng norte, diyan po sa may Barangay San Manuel. Harap lang ng Kainato Restaurant. Nandiyan po yan yung wellness center natin. Second floor lamang tayo mga ka-wellness. Ano? At nandiyan po si Doc Jemmer Ibet every Friday and Sunday. Yun yung kanyang schedule.
1: Friday and Sunday.
0: Ng consultation dyan.
1: Kasi tatlong clinic yata ang pinupunta.
0: Dalawa.
1: Dalawa
0: sa Puerto and Rojas.
1: Rojas, yeah.
0: So sa Rojas naman, matagpuan po tayo sa Veronica Gabriel Building. Dyan po sa may Barangay 2, Rojas, Palawan. Mm-hmm. In front lamang tayo ng ASMES. Beside JNet, mga kaibigan. At ang schedule naman ni Doc Jemmer dyan ay Monday to Wednesday.
1: Monday to Wednesday.
0: So mula Lunes, Martes, Merkules, nandiyan mm-hmm. si Doc Jemmer Ibet sa Rojas natin, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Yan po sa mga taga Quezon, puntahan mm-hmm. po ninyo yan.
0: Oh, ito, sa ano naman, sa Nara and Brooks Point natin, mm-hmm. ay pwede nyo bisitahan na ating pong Yeswell Clinic sa Nara. Same location pa rin, din po sa may Caltex Compound, mm-hmm. dyan po sa may Barangay Panakan 1, mga kaibigan. Ano? Ang schedule ni Doc Alvi Briones po dyan ay every... wait lang ha. Nara branch, ito. Ang schedule ni Doc Alvi Briones dyan ay Sunday to Thursday mm-hmm. and Friday. So, pwede yung bisitahan yung ano dyan, wellness clinic natin dyan sa Nara. At sa Brooks Point naman, ang schedule ni Doc Alvi Briones, sa Nara, ang schedule ni Doc Alvi, Sunday, Monday, and Tuesday. Mm-hmm. And then, Friday na uli. Mm-hmm. So, sa Brooks Point naman, ang schedule ni Doc Alvi ay Wednesday and Thursday. Yun, So, sa mga kababayan natin, sa Brooks Point, same location pa rin tayo, sa likod po ng Unitop Mall, mga kaibigan.
1: So, every other day ang schedule
0: nila. Yes, oo.
1: Schedule ni Doc
0: nila,
1: Alvi.
0: Dyan, oo. Briones. Kasi medyo distance din yan, Nara.
1: Ang galing Nara, papuntang mga halos 2 hours yata natakbuhin yan.
0: Oo, malayo-layo din. So, bisitahan nyo yung mga wellness center natin. Well, ang mga wellness clinic natin, mm-hmm. open naman po tayo Sunday up to Friday, mga kaibigan. Ano?
1: And I think you can book an appointment mm-hmm. also doon sa kasi ang home base ni Doc Alvi is nasa Nara.
0: Nara.
1: So, pwede kayong makater kahit na abuting kayong takapsilim. Mm-hmm. Pero pagka dyan po sa Brooks Point, is kailangan mas maganda po makapagpa-appointment kayo, para para ma-cater kayo.
0: Oo. Ang contact number nila sa Brooks Point, pwede nyo sila i-contact mga ka-wellness ha. Sa 0907 794 7571 Same din sa Nara branch natin. Ano? So, pwede nyo silang i-contact dyan para if gusto nyo makapagpabook ng appointment kay Doc Albe, ay maano po ninyo, makontakt po ninyo sila. Ha? Sa ano naman natin, sa puerto naman natin, Doc Ron, pwede silang kumontak ano, sa atin pong numero. Ito, sa, I think same lang din. Ang puerto, magkaiba pala. Sa Puerto Branch, pwede nyo sila i-contact 0975-842-4832. Ulitin ko po, 0975-842-4832. Sa Rojas naman, 0938-786-2814. Ayan.
1: Diyan po kayo magpabook ng appointment, mga ka-wellness, para po kayo ay mag-cater. Of course, lalo na sa mga senior citizen po natin, meron po tayong discounts doon po sa ating mga produkto and libre po ang ating konsultasyon sa lahat po ng mga Yes to Health clinics po natin nationwide. And of course, huwag po ninyong kalimutan ang ating papromo sa ating pong Yes to Health Vitamin C. Buy one, take one po tayo sa Yes to Health Vitamin C. And 50% discount naman pag bibili kayo ng Santon Plus Herbal Capsule. And of course, ang programa po natin na ito, hatid po sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlon, i-retail. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habili sa kapatika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Dagdag kaalaman naman para sa atin pong mga katropa na nakikinig sa atin pong programa. Well, this morning, pag-uusapan natin, Doc Ron, ang mga basic principle kung paano po natin makakamtan ang malusog na pangangatawan.
1: Si Kalimitan, Doc L, pagka basic, basic lang
0: yun. Yan nga, oo.
1: basic lang yan. Kung minsan nakakalimutan natin, but these basic principles, these are the foundation. Kung baga yun yung pundasyon para mapanatili po nating malusog ang ating katawan. It was formulated by Dr. D.H. Kress, isang well-known doctor, early doctor sa panahon ng 1900s, na kung saan isa siya sa director ng tatlong sanitarium ng Seventh-day Adventist, and also one of the director nung pagpasimula ng Lumalinda. Well, we all know sa Lumalinda, isa po yan sa ano, sa blue zones, na kung saan napakarami pong mga centenarians. So at ito ang pinaka basic na mga ano, mga basic principles na sinusunod ng mga taga ano, taga Lumalinda. First thing is ito, 22 ito sa mga tatlong araw natin itong pag-uusapan.
0: Oo, tatlong episode to.
1: Tatlong episode natin pag-uusapan kasi masyadong maiksi. And we want gusto namin ma-share ito sa inyo na maano ba, ma-instill and also ma-recall ninyo sa inyong memory. Para of course, kalimitan kasi pag hindi natin nare-recall, hindi din natin nagagawa.
0: Oo, dapat nare-refresh sa isipan natin.
1: Nare-refresh at mapapanatili sa ating isip. Number one is cheerfulness. Kalimitan ay si ito ay parang basic na basic. But then cheerfulness should be cultivated at all times. And especially mga ka-wellness, kapag ka kumakain or during meal hour. Ang good rule or principle, sabi ni Dr. Kress, never eat when you're mad or bad or sad, only when glad. So kakain na pala tayo, Doc L, kapag ka tayo ay masaya. Kapag ka malungkot kayo, it is better not to eat at all. Kapag kayo naman ay masama ang pakiramdam, ito kalimitan yung iba sa mga nanay, Doc L, kapag ay walang ganang kumain ang anak, ay mas lalong pipilitin na pakainin.
0: Pinapagalitan
1: para
0: pa.
1: Oh, pinapagalitan, kung minsan napapalo pa. And alam nyo ba, that is a warning signal sa ating katawan. na kung saan when our taste buds say something mm-hmm. that do not eat, that means your body needs to rest.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga doon nagsisimula na yung tinatawag na autophagy. Mm-hmm. Kapag magsabi na yung katawan na you need to take some time to rest. Kapag masama ang pakiramdam ninyo, mas maigi na wag muna. It's better to skip a meal mm-hmm. than to eat. And remember always, eat only when you are happy.
0: Malaki kasi ang ano yan, Doc Ron. Malaki ang kinalaman sa mga responses ng ating pangangaton, especially dun sa ating pong mga ano,
1: mm-hmm.
0: mga digestive enzymes.
1: Digestive enzymes,
0: which is responsible mm-hmm. sa pagtunaw na maayos ng ating pong mga kinakain, mga mm-hmm. ka-wellness. Ano? And actually, this is ano ha, this is biblical. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Yung cheerfulness. Yung cheerfulness, Doc Ron, mm-hmm. kumbaga hindi lang siya doon nakakaapekto sa atin mm-hmm. pong proper digestion
1: mm-hmm.
0: but overall health.
1: Oo,
0: ang laki ng ano niyan, ang laki ng epekto niyan sa ating pangangatawan
1: mm-hmm.
0: yung pagiging masiyahin
1: o
0: magiging cheerful.
1: Cheerful.
0: Kasi bukod sa digestive system mo,
1: mm-hmm.
0: isa pa na apektuhan niya yung immune system po natin. Mm-hmm.
1: Next, and also blood circulation.
0: Also cardiovascular natin, mm-hmm. ang laki ng epekto ng ano, mm-hmm. ang laki ng epekto ng yung ano natin, pagiging, yung pagiging masayahin cheerful. Natin. Oo. Kaya nga, halos buong katawan natin, halos buong sistema ng katawan mm. natin, even our skeletal system. Ha?
1: Yes.
0: Oo, kaya nga, ano yun, kumbaga parang lahat na, mm-hmm. saklaw niya.
1: Overall health. Oo.
0: Mm. Yung ano natin, yung pagiging masayahin mm. or pagiging malungkuti natin, naapektuhan nun yung buong pagkatao natin. Akala ng iba is, ano lang to, mood lang mm-hmm. natin. Or yung ano lang natin to, kumbaga
1: ugali.
0: Oo.
1: Kasi meron mga tao na talagang bugnutin.
0: Oo, yun na nga.
1: Meron taong bugnutin. Meron naman taong sadyang masayahin.
0: Mm-hmm.
1: At ito, walang bayad.
0: Mm-hmm.
1: Oh, being cheerful, walang bayad yan, mga ka-wellness.
0: Kaya nga, dapat ito, nakukultivate din, Doc Ron. Mm-hmm. Siguro, hindi naman ako naniniwala na kung ikaw isang tao na malungkutin mm. or magagalitin, hindi na nababago yon.
1: Yes.
0: Pwede namang ano.
1: It could be a change or yes, it could be trained. Our mind, kailangan mm-hmm. lang kasi kung minsan ng training mm-hmm. ng ating
0: tama, mata. Doc. Oo.
1: And sometime also, Doc L, ang happiness or cheerfulness ng tao is nagdidepende din doon mm-hmm. sa kanyang kalusugan.
0: Tama.
1: Nobody is happy when you're sick.
0: Tama.
1: Lalo-lalo na pag
0: meron. Pero meron ding ibang tao, ha?
1: Aha. Uh-huh.
0: Pero, yun nga, bilang lang din. Meron mga tao na despite sa nararamdaman nila ng mga ano, ng mga karamdaman, mm-hmm. as long as yung medyo tolerable pa naman, mm-hmm. ano, yung lalo na yung hindi naman namamalipit sa sobrang mm-hmm. sakit ng pangangatawan, they can handle it mm-hmm. Well at naipapakita pa rin nila na parang ano pa rin sila, mm-hmm. cheerful pa rin sila.
1: Meron kasing tinatawag natin na neuropathway mm-hmm. sa ating brain na parang daan ba, parang kalsada. I don't know mm-hmm. kung doon sa mga nasa syudad, siguro hindi ninyo ma-imagine ito.
0: Mm-hmm.
1: Pero kami sa bundok, kapag meron kaming pupuntahan tapos mm-hmm. walang daan, dadaanan mo yun talaga damuhan.
0: Mm-hmm.
1: Dadaan ka doon sa damuhan. So, magsisimula kang maglalagay ng daan.
0: Mm-hmm.
1: So, kung isang beses mo lang dadaanan yun,
0: mm-hmm.
1: hindi masyadong visible.
0: Mm-hmm.
1: Pero the more na pabalik-balik na dinadaanan yun, mm-hmm. nagiging visible yung marka ng daan.
0: Uh-oh.
1: So, nagiging malinis kasi palaging dumadaan. Mm-hmm. The same thing with our pathway sa ating brain. So, cheerfulness is something you can cultivate mm-hmm. when you train your mind. Merong principle or cognitive behavior or CBT,
0: mm-hmm.
1: cognitive behavioral training principle sa Biblia na sabi ni Apostle Paul na only think with those things which are good,
0: mm-hmm.
1: which are of good report,
0: mm-hmm.
1: which are of virtue.
0: Mm-hmm.
1: O wag nating isipin yung mga bagay, though there are things that are totoo na nangyari,
0: mm-hmm.
1: but if it gives bad impact to you,
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: it is better not to think of it.
0: Mm-hmm.
1: Think of only good things. So pag palaging, let's say for example, if the person is already healthy
0: mm-hmm.
1: and he always thinks about good things, even though he gets sick,
0: mm-hmm.
1: Wala naman sa atin, hindi magkakasakit
0: pagdating ng panahon. Immune.
1: Well, lahat tayo vulnerable. That is the reality of life. We are all vulnerable to diseases and sickness because diseases are napakaraming factor. Mm-hmm. Environmental, also emotional, the mm-hmm. way you eat, nag-big impact dong lifestyle natin. Sometimes stressors sa paligid natin, kung minsan yung environment natin, those affects our health. So but then if you are in a way that you train your mind to be cheerful at all times. And I remember yung mga Bible heroes natin. And when we already talk about Paul and we talk about Peter, if you can recall in the book of Acts, and they were imprisoned for a wrong accusation because they were called as troublemakers, dokele. And then they were imprisoned by the people that are against the faith of the Christians. Nagtaka yung warden na supposedly those were the torture chambers ng mga Romans, and they could only hear doon sa yung tinatawag na cursing,
0: agony,
1: groaning, and also yung pag-iiyak, simply because doon sa hamakin mo naman nakataas yung paa mo and then nakahubad ka. I don't know if they were totally naked, but they were naked. I think they were off of some clothing,
0: strip off of
1: clothing, and then yung higaan nila nakakita na kayo ng yung batong buhay na tiniktik. Tiniltil, meron yung mga grooves na napakatulis.
0: Masakit yun.
1: At doon nakalapat yung likod nila. So, tayo nga lang, uupo. May maupuan ka lang na parang munggo na mailagay sa upuan natin. Masakit na yun. But then, one thing that nakaiba dito sa mga tao na ito, that they were praising God, they were cheerful, even though amidst yung tinatawag natin hardships and yung tinatawag natin torture. Sa biblical history din, sa panahon ng Inquisition, John Hus and Jerome, they were burned alive but they were singing. So those are yung mindset na kapag kayong pathway natin that we choose to we rather choose the good side of life than the bad, kasi meron tayong choice. Yung kasi yung circumstances, it could affect us if we choose those circumstances to be affected by it.
0: Ibig sabihin, Doc Ron, ay kinakailangan mo lang i-train yung sarili mo na ulit-ulitin sa ganong estado ng pag-iisip para masanay yung katawan mo.
1: Yes, doon. Mapili. Kasi yun yung sinasabi natin na neuropathways. At ang sabi sa science, you can make new neuropathways every day and be kumbaga automatic na switch na yun ng katawan mo is by 21 days. And you could cement it for 3 months. So para maging parang highway na makita mo yung daan and then malinisan mo. At kung gusto mo talaga na konkreto yun, na mas mabilis yung pagdaan doon, is kailangan mong gawin na sementado. So it could be cemented. So choosing to be always cheerful on, kasi marami pa dyan mamaya, to be cheerful at all times is napakaganda po.
0: Sabi, choose to be happy.
1: Cheerfulness, especially when you are eating, when during meal, masaya.
0: Kaya sa mga kababayan natin dyan, na gustong mapakinabangan yung mga sustansya mula sa inyong mga kinakain, as well as Doc Ron, dun sa mga iniinom nyo ng mga supplementation. Ito, malaki din ang kinalaman ng being happy while taking supplementation. Yes. Malaki ang relationship noon para mas maging effective, mas maging efficient yung mga iniinom po ninyo ng mga supplementation or even yung mga medications ninyo from your physicians or doctors. Kasi ito, ayon sa mga articles, sa mga pag-aral, doon sa mga tao na even marami silang mga medications na iniinom,
1: pero doubtful.
0: nag-aalangan or malungkot. Very little benefits at saka yung makikita mo ba na recovery sa kanila o yung kaibahan noon sa kanilang pangangatawan, mga kaibigan, kumpara doon sa mga tao na they are taking less medications or even less supplementations, but they tend to be more happy than other people. Mas nakitaan sila ng mas improve yung kanilang health, mga kaibigan. Mas mas mabilis makarecover sa mga karamdaman at mas mabilis mag-improve yung kanilang well-being. Ganun ka powerful ang nagagawa nito pong cheerfulness or happiness sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
1: Kaya pag mag-take po kayo, pag mag-inom po kayo ng Santon Gold Coffee sa umaga, mga ka-wellness, and also sabay nyo din ang pag-take ng Santon Plus Herbal Capsule is be cheerful, mga ka-wellness.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Makaraya is 3 piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswa. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The secret of health. Live advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Ito, Doc Ron, merong nag-text dito sa akin. Ano? Doc, ako po si Manny ng Kalatagan, Batangas, isang senior. May problema po ako sa kidney. May kidney stone po ako. Ang tanong ko po, bakit lagi ako nahihilo at madaling mapagod kahit wala namang ginagawa? Ano po ba ang gamot na dapat kong inumin para mawala ang pagkahilo at madaling mapagod? Salamat po sa kasagutan.
1: Pagka may kidney stone, kalimitan, of course, apektado yung ano, kidney functions. And one of the functions of our kidney is to produce hemoglobin, which is pagka mababa ang hemoglobin. Ang hemoglobin kasi is carrier ng ano, ng tinatawag natin oxygen.
0: Oxygen
1: is very essential for the metabolism of energy or yung mga pagkain or mga sources, especially glucose and fats or protein, to be turned into energy. Ngayon pag wala yun, hindi siya nasusunog. Parang ano ba, parang gatong ba? Parang din yan nag-ano, nagsisiga ka na kapag walang hangin, hindi mabilis ano, lumiyab yung apoy. So those are energy. So kapag kawala yun, mababa yung hemoglobin. So it's better to check po, sir, kung ano, kung nasa tama ba yung hemoglobin niyo.
0: Normal level.
1: Yes. And having kidney stone, it is better to address that as soon as possible. That the kidney stone, alam nyo ba na ang ating katawan could be able to, our kidney could be able to break down kidney stones when the kidney is healthy. Isa sa pinaka, kung nasa Kalatagan kayo, please visit our center, Batangas branch.
0: Batangas
1: pinakamalapit sa inyo sa Batangas. Pwede din sa Santa Rosa pero medyo malayo-layo. Batangas branch, bisitahin po ninyo. Every Thursday nandiyan si Doc Algie. He will give you supplements that would strengthen your ano, strengthen your kidneys para matanggal. Kasi kapag panatili kasi yung kidney, madadamage yung mga cellular, mga wall doon, mag-cause ng scarring, later on would be turned into chronic kidney disease. Huwag na po nating antayin dyan.
0: At isa sa mga ano, Doc Ron, isa sa mga well-known signs na pagkakaroon ng CKD, especially kung ito ay advanced na, ay yung fatigue sa katawan po natin.
1: Kaya kasi apektado ang ano, apektado ang kidney. So mas maganda mapakonsulta po kayo. And if you want yung pasimula or start up po ninyo, Santon Plus Herbal Capsule at saka Premium D3. Tag-iisang kapsula tatlong beses sa isang araw. And then wag po ninyong kalimutan, pumunta po talaga kayo sa ating clinic sa Batangas branch. Kung makahabol kayo today, kasi live tayo today, makahabol kayo today, nandyan po hanggang alas 3 or alas 4. Or banggitin ko muna yung ano, yung ulitin ko yung number sa doon para pwede po kayong maka-inquire kung habang nandun pa si Doc Algie, baka mamaya nakaalis na. 0962-349-1256 0962-349-1256 Yan po mga sir, contact po ninyo para makapagpakonsulta po kayo. If you want to schedule it the next Thursday, mas okay din para magpa-appointment kayo ng mas maaga.
0: Yun, no? Sa mga kabayan natin na mayroong ganitong problema, wag pong basta-bastahin, ha? Pagka kidney na ang nagkaroon ng karamdaman, dapat agapan ka agad yan, mga kaibigan, ha? Okay, Doc Ron, ako, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pang binsahe, Doc, sa ating po mga tagapakinig.
1: Yan po, mga ka-wellness, ingatan po lagi ang ating katawan and be always cheerful, especially kapag ka sa panahon ng mealtime po ninyo. At huwag pong kalimutan ang supplemento po natin, Santon Plus Herbal Capsule and also Premium D3 at sa kape naman, Santon Gold Coffee Mix. Mga ka-wellness, ingatan po ang ating katawan. Yan po ay pamana sa atin ng Diyos.
0: Maraming salamat, Doc Ron. Sabi nga, choose to be happy.
1: Choose to be happy.
0: Dahil marami ang nagagawa niyan sa ating pong pangangatawan. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung nagkawa, Doc Michelle Hina, sinasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
4: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
9: Suwame ang aroma.
10: Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa.
11: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
15: Santon Plus Herbal Capsule.
16: Ang mga

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
2: May kape nga na,
3: may gamot ka pa,
2: mabibili
3: sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Samsung Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samsung Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samsung Gold Coffee na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
12: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
13: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
14: XFM.
15: X.
14: XFM.
15: FM.
16: XFM time 10:07 ng umaga. Oras atin sa atin ng Uno Plus numero 1 ng alaga.
17: This time check is brought to you by Uno Plus numero 1 ng alaga.
18: Kabal-

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Morning! Magandang umaga ho sa inyo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Welcome sa Serbisyong Katropa dito ho sa XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Magandang umaga ho. Welcome ha. Welcome sa Serbisyong Katropa sa XFM. Ngayon pong araw na ito, Webes. October 15, 2026.
1: Serbisyong Katropa.
3: October 15, 2026.
1: Serbisyong Katropa.
3: Alas 11:00 ng umaga ha, dito ho sa isang oras. Ano, dito po sa public service program ng XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sa mga gusto magpabot ng kanilang mensahe, sa mga gustong merong pabati, merong pong pa-shoutout na sa live natin, pwede ho kayo mag-comment dyan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Basahin ho natin yan. Tapos yung mga nakikinig, magandang umaga ho sa inyo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Masama tayo sa pakikinig ha, dito sa XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Mga nasa palengke, good morning. Mukhang hindi pa rin kayo malilipat ha. Eh, dapat sana ang schedule ngayong araw, pero naurong.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sa first week pa halos ng November, next month, baka doon para ho kayo ilipat. Pero plano, talagang taas baba, mayroong nakapwesto.
1: Serbisyong Katropa.
3: Kaya lang, ang plano rin po ng mga vendors, eh lahat sila gusto sa baba.
1: Serbisyong Katropa.
3: Eh sabi nga, kung natuloy raw ngayon yung pong paglilipat sa kanila doon, aba eh talagang papaiwan daw yung mga nasa gulayan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Eh sana magkasundo kayo, walang maiiwan, walang mauuna ha.
1: Serbisyong Katropa.
3: Kaya iba pumayag na kasi pinapayagan na rin po ng city government na ayon po sa ordinansa na dalawang pwesto, walang problema kahit mag-asawa merong dalawang pwesto.
1: Serbisyong Katropa.
3: Oo, may ganun na eh. Pero huwag mahati ang grupo ha. Sana buo pa rin na iisa ang desisyon para at isama-sama pa rin kayong lahat.
1: Serbisyong Katropa.
3: Tayo, mura pa naman. Oh, nabili ako ng ano eh, ng tamban.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ang tamban prito, tamban kilaw, aroy, pambira tag 60 lang, malalaki.
1: Serbisyong Katropa.
3: Mura yung isda ngayon.
1: Serbisyong Katropa.
3: Tapos bili ka ng pamakbet, aroy, sarap na ng ano mo, tanghalian.
1: Serbisyong Katropa.
3: Morning ha, sa mga nasa palengke kay GR Yonora na nandyan sa karne nakapwesto eh.
1: Serbisyong Katropa.
3: Mga chicken ng kanyang mga panindra.
1: Serbisyong Katropa.
3: May mga panawagan po dito ka
1: Serbisyong Katropa.
3: Pinagbibigay alam po sa lahat ng mga meron pong tindahan o mga negosyo na sakop po ng Puerto Princesa na may huling araw ng pagbayad ng kaukulang buwis. Araw sa ika-apat at huling hulog sa taong kasalukuyan na walang patawo na multa ay sa October 20. May limang araw pa ho kayo ha. Araw po yan ng Martes. Malugod din po na ipinapaalam na maaari na po kayong magbayad ng inyo pong buwis online. Buksan lamang ang website ng puertoprincesa.ph, pindutin po ang e-payment services at piliin ang online billing and payment at sundan ang mga sumusunod na hakbang na nakasaad. Tinatawagan at pinapakiusapan po ang lahat ng punong barangay ng lungsod na mangyari po lamang ay pagbigay alam sa kanila ang mga ito po, nasasakupan ninyo tungkol po dito sa bagay na ito, sa panawagang ito. Maraming salamat to po ang nananawagan, City Treasurer's Office, Jerome Padrones. May mga ano to, negosyo.
1: Serbisyo.
3: Para sa last quarter na bayarin, ha? So, October 20, punta lang ho kayo.
1: Serbisyo Katropa.
3: Siyempre, ang ating po pala tuntunan ay atin sa atin ng Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
3: Na meron pong Yes to Health Santon Plus Capsule. Okay?
1: Serbisyong Katropa.
2: Katropa.
3: Yung Yes to Health Clinic, pwede ho kayo. Nandyan lang yan sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Na kahit na anong karamdaman, anumang sakit, pwede nyo pong ipacheck up yan.
2: Serbisyo Katropa.
3: Nasa Puerto kayo, nandyan lang yan sa Barangay San Manuel.
2: Serbisyo
3: Katropa. Nasa Rojas kayo, meron. Nasa Nara kayo, meron pa rin. Yung mga malapit na munisipyo, pwede ho kayong pumunta dyan para magpacheck up. Pero maganda dito, yung pong Yes to Health, meron pong Santon Plus Capsule. Yan po ay merong mangustin at malunggay.
2: Serbisyo Katropa.
3: Okay, ang mangustin po ay kilala bilang source ng Santons. Habang ang malunggay ay kilala sa taglay nitong nutrients at antioxidant. Kaya magandang dagdag sa inyo pong balanced diet at healthy lifestyle.
2: Serbisyo Katropa.
3: Para sa mga katropang gustong alagaan ang katawan, suportahan ang overall wellness at gawing bahagi ng kanilang araw-araw na healthy routine. Subukan nyo na po ang Santon Plus Capsule.
2: Serbisyo Katropa.
3: Lagi nyong tandaan yan, Santon Plus Capsule.
2: Serbisyo Katropa.
3: At mga katropa, health is wealth, pero mas masarap pagka meron pong discount. So mga katropa ha, gusto nyo pong lumakas ang inyo pong resistensya, pero ayaw nyo namang mamayat ang inyo pong pitaka, meron pong good news. Dahil meron pong pasabog ang promo ng Yes to Health Incorporated. Sigurado pong aprobado po ito ng inyo pong bulsa. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Dobling protection, dobling tipid combo. Makinig po kayo ha. Pag kayo po ay bibili ng Santon Vetsi, yung isang box niyan ha, meron pang pasobra, meron pang isa. Free yan, oh, buy one, take one yan. Yung isang box, 100 capsule. So, dalawa, 200 capsule na po ang inyo pong maiuwi pagka kayo po ay bibili. Yung presyo, isa lang, pero dalawa yan ang may bibigay sa inyo. Buy one, take one, Santon Vetsi. At ito po'y panalo dahil nanasidik vitamin C. Kaya pampalakas po ng immunity na wala hong update sa inyo pong tiyan.
2: Serbisyo Katropa!
3: Sa inyo pong tiyan, okay? So yan po ay sodium ascorbate Santon Vetsi Vitamin C.
2: Serbisyo Katropa!
3: Meron pang promo 2. Buy 1 box tapos ang babayaran mo na lang ay kalahati na lang. Get 50% off. Yan ang ultimate health combo ng Santon Plus Gold at ng Santon Vetsi. So, bumili lang po ng isang box ng Santon Plus Gold. Kalahating presyo lang po, 50% off ang inyo pong babayaran. Ang isang box ng Santon Vitamin C po. Okay, todo lakas po yan na protection mula sa 5-in-1 Herbal Power ng mangustin, ang palayang malunggay, garlic at spirulina. Huwag na hong hintayin pa na maunahan po ng ubo at sipon. Magabil na kaagad ng promo na ito sa mga Yes to Health Wellness Center and clinic nationwide. So good na sa pinakamalapit po na clinic. Promo is available while supplies last. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Dito na ho tayo sa siguradong protection at tipid.

0: 17 ng umaga, kausapin ko lang po si Sir JB Juanich ng Puerto Princesa City Water District dahil meron pong abiso, may anunsyo po sa inyo. Sir JB, magandang umaga.
1: Magandang umaga po, Sir Gerald, at magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa inyong impilan.
0: Ang ganda naman ng panahon. Okay lang naman yung supply natin ng tubig ano? Dito po sa Puerto. Maayos naman, bastante po.
1: Yes po, sa ngayon po may sapat pa pong tubig ang lungsod ng Puerto Princesa. Dala po ng mga pag-ulan itong mga nakaraang linggo at nakaraang mga araw. Kaya may sapat pa po tayong tubig. Ito po ay maaaring magtagal pa ng hanggang dalawang buwan. Sir Gerald.
0: Okay, opo. Meron po yatang pabuya yung pong water district doon po sa mga pagtuturo sa mga nagdanakaw po ng metro?
1: Tama po, Sir Gerald. Ano? Meron po tayo inilabas na abiso kahapon patungkol po doon sa mga nawawalang metro sa iba't ibang barangay po. Mga magkakalapit na barangay po ito dyan sa may southern part ng ating Puerto Princesa dahil po sa ninanakaw yung ating po mga water meters. So nagpalabas po ng paabiso si General Manager Walter J. Laurel kaugnay po dito sa mga nangyayaring insidente na ito na hindi lang po nagaganap ngayon. Nagaganap na po ito itong mga nakaraan papagpasok. So ako pa lang po dito sa Puerto Princesa City Water District. May mga natanggap na po tayong report patungkol sa pagnanako ng mga metro sa iba pong barangay maliban dito sa mga bagong barangay na naibahagi natin kahapon. So sabi ni GM Walter, maglalabas po ang Puerto Princesa City Water District ng 20,000 pesos na pabuya para doon sa mga sinumang makakapagturo sa mga salarin sa pagkawala ng mga water meters po na nagdudulot po ng interruption sa mga kabahayan dito sa ating lungsod ng Puerto Princesa.
0: Okay. Anong paraan ng kanila pong pagturo na gagawin? Pupunta ba dyan? Tatawag? Paano po?
1: Maaari po nilang pumunta sa ating pong opisina dito po sa Puerto Princesa City Water District sa Barangay Santa Monica para po mag-report. So dalhin lang po nila yung kanilang mga pruweba, yung mga proof at yung kanilang mga identified na mga suspects o yung identified na mga tao na maaaring salarin po doon sa pagnanako ng mga metro. Maaari din po silang kumontak sa ating pong hotline number o maaari po mag-send ng kanilang pong mga messages sa ating pong Facebook page. Kalaki po yung mga ebidensya na maaaring makapagturo doon sa mga individual na masasabi po nating sangkot doon sa mga pagnanakaw ng mga water meters natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Opo, sabi nila nakakatakot baka mamaya yung pong itinuro nila ay malaman na sila ang nagturo.
1: Ay, yun po, nakalimutan nating ilagay doon sa paabiso natin, Sir Gerald. Ano?
0: Opo.
1: Pero nakalagay naman po doon na nire-respect po natin yung privacy po ng ating mga kabayan na kung sakasakali man po na sila po ay makapagturo at mapatunayan yung mga tinuro nila ay talagang lehitimo na mga kasabwat o yung mga gumagawa mismo ng pagnanako ng water meters natin, ang kanila pong privacy at kanila pong mga pangalan at identity ay hindi po ilalabas ni Puerto Princesa City Water District at mananatiling sa pagitan lamang ni PPCWD at doon sa mismong witness o sa magtuturo po sa mga suspect natin.
0: Okay. Sir, ano bang pakay? Bakit nila ninanakaw yung metro? Meron bang mahalaga doon? May tanso ba ito?
1: Sa pagkakaalam ko po ay maaaring binibenta po yung tanso doon sa loob ng water meters. Hindi ko lang po kabisado yung ating metro pero meron po ito kasing stub out number ano kung sakasakali man po na

0: Yes po, malalaman po agad-agad ano, dahil ito po ay pag-aari po talaga ni PPCWD. So kami po ang may otorisasyon na magkabit ng mga water meters dito sa lungsod. So probably yung mga metro po na meron tayo sa lungsod ng Puerto Princesa ay galing lang po sa PPCWD. At bukod po dun, sabi ko nga po kanina, meron po yung mga stub out number. So may mga numbers po yan na nakalakip doon sa paglalagay ni PPCWD sa ating mga kabahayan. Kaya kung sakaling mapagbenta tahan man po yung mga junk shop na mga water meters na yan, maaari po na makipag-ugnayan sa PPCWD para po ma-inspect ng ating mga plumbers at ma-inspect ng mismong pamunuan kung yan po yung mga nawawala nating mga metro.
1: Sir Jabe, meron ka bang hawak na listahan? Mabilang natin kung ilan lahat ng mga metro na ang nanakaw?
0: Sa ngayon po, 20 po, ano, 20 po yung mga nawawala nating water meters. Mm-mm. Ito po ay nangyari lamang sa loob ng 24 hours noong September 28, 2026. Ano. Sa barangay Lusliminda po, 10 yung nawawala. Sa barangay Iwahig, meron pong isa. Sa barangay Irawan, meron pong dalawa. Mm-hmm. At sa barangay Santa Lourdes naman po, ay merong 7. At yung mga areas po na kung saan yung nakita po ng ating nakita ng commercial department na nag-imbestiga po dito sa ating usaping pagnanako ng metro, ang mga pagkakapareha po ng mga metro na ito ay nakalagay po ito sa may malapit sa National Highway ngunit nasa madilim na lugar at walang CCTV at wala ring masyadong tao. So nung nawala po ito sa loob lamang ng 24 hours noong September 28, agad po itong na-report sa PPCWD ano, ng mga kababayan natin kasi napansin po nila na nawala yung tubig sa kanilang tahanan. So pag-inspect po ng ating mga plumbers, doon po nila nakita na wala na po yung mga metro. So malinis po yung pagkakatanggal doon sa mga metro. So ang nasa isip po ng PPCWD ay may kaalaman at may kahusayan po yung gumawa at nagnakaw na mga metro, maaaring may basic learnings po ito sa plumbing. Kaya po malinis yung pagkakatanggal po ng mga metro doon sa ating mga linya ng tubig dito sa Puerto Princesa.
1: Opo, tulad din pala doon sa kable ng kuryente, ganun din po ang suspecha ng marami, merong kaalaman sa kuryente kaya ho nananakaw kahit na merong live o mayroong kuryente. So dito, ganun din po ang inyong pagtingin. May kaalaman pagdating po sa pagkukumpuni ng tubig para bang plumber. Ganun.
0: Yes po. Most probably po, maaaring plumber po ito ano, or may kasanayan po sa pag-aayos at paggawa ng tubo. Dahil po, yung mga metro po natin, o yung pagtanggal po sa metro, malinis, buo pa po yung mga fittings niya. Kaya masasabi po natin na hindi basta-basta tinanggal lang. Ano? At kasi po doon, kasi sa may isa po tayong witness doon sa May Lusliminda na nakapagsabi sa ating mga kasamahan sa PPCWD na noong madaling araw o bago madaling araw noong September 27, ay may namataan daw po silang lalaki na mayroong mga dala-dala mga basic plumbing tools na nakasabit sa kanyang mga katawan, may bag na at naka-brown na damit na nakita nila sa waiting shed sa harap ng isang tindahan. So isa po yun sa mga tinitingnan na maaaring salarin doon sa nangyayari pong nakawan ng mga metro doon sa area ngayon doon po sa Barangay Lusliminda.
1: Okay.
0: So makikipag-ugnayan din po, nais po makipag-ugnayan ni PPCWD sa ating mga kapulisan at sa mga barangay panods na mga barangay na mga nabanggit na kung maaari ay magkaroon po ng pagpapatrolya gabi-gabi doon sa mga areas para po maiwasan na po natin yung nakawan ng ating mga metro. Kasi po, talagang perwisyo po ito, hindi lang po sa PPCWD, kundi maging po doon sa mga maapekto ang mga bahay dahil nawawalan po sila ng supply ng tubig.
1: Okay.
0: Maganda lang po dito, pag na-report po agad, ay agad-agad din naman po pinapalitan ni PPCWD ng metro yung kanilang areas. Pero gayon nga lang, talagang abala po talaga. Dahil kinakailangan po natin yung mga metro na ito para mas maayos sa daloy ng tubig sa ating mga tahanan.
1: Opo, yung nawala at pinalit ninyong metro, libre po yun, di na magbabayad yung pong Ujomer?
0: Yes po, shoulder po ito ni PPCWD.
1: Okay, sige, yun lang kasi nakalabas tayo ng panibago, talo tayo doon sa sitwasyon na yun at doon sa mga magnanakaw na ito. Ano po ang mensahe, Sir Jabe? Thank you sa oras na ito doon sa ating mga kababayan, sa mga consumer natin na po pwede yung maging katuwang natin sa pagbabantay at para mahuli ito pong mga magnanakaw na ito sa reward na 20,000.
0: Opo, sa ating po mga kababayan din sa lungsod ng Puerto Princesa, in-encourage po namin kayo na isumbong po yung mga nangyayaring katulad na ganito sa inyong mga barangay.

0: Ay, para po na sa ganun, eh, masolusyonan po natin yung problema ng pagnanakaw ng ating mga metro. Malaking problema po ito na kung sakasakaling maubos po ang metro ng lungsod ng Puerto Princesa, mas marami po mga kabahayan na maapektuhan at maapektuhan din po yung operations ni PPCWD. So magtulong-tulong po tayo sa mga bahay po natin, ay may inspect po natin kahit na paminsan-minsan yung ating mga metro kung naandyan pa, kung sa oras na mawalan ng tubig. May mga pagkakataon din po na kung hindi man nawawala yung metro, may mga nagsasara po ng ating mga metro, kaya minsan marami po nagre-report sa atin dito na walang tubig sa kanilang lugar. Yun pala ay isinara po yung kanilang metro, kaya wala pong tubig na lumalabas. So mahalaga po na ini-inspect natin yung ating mga metro, dahil yan po ay bukod sa hindi dahil property po ni PPCWD, ay hindi na po natin asikasuin privately. So tayo din po dapat may obligasyon po na tingnan yung ating mga metro kung maayos pa rin po ba, may leaks po ba, or kung nawawala o kung nakapatay po o nakasara yung ating mga water meters. So mahalaga po na magtulungan po tayo para po mahuli natin yung mga salarin sa mga ginagawa o mga ginagawang gantong klaseng pag-aabala sa ating mga consumers at sa PPCWD. So 20,000 pesos po yung reward o yung pabuya sa mga makakapagturo sa mga salarin. So naway matulungan po kami ng ating mga kababayan. Gayun din po sa ating mga consumers, lalo na po ngayong panahon ng El Nino, in-encourage po namin kayo na samantalahin po yung pagbuhos ng ulan. Kung maaari po ay mag-ipon ng tubig, gamit po yung ulan, gamit yung inyong mga malalaking mga timba at mga drums. Nang sa ganun ay may magamit po tayo sa oras ng pangangailangan, kahit pambuhos lang po ng ating mga bowls o panglinis ng ating mga sahig o di kaya'y pandilig sa ating mga halaman. Malaking tulong po yung buhos ng ulan sa ngayon. At matuto rin po tayo magtipid at mag-imbak ng tubig para may magamit po tayo sa panahon ng kakapusan. Yun lamang po, Sir Gerald. Maraming salamat po.
1: Thank you, sir.
0: Thank you so much po.
1: Si Sir JB Juanich, ito pong spokesperson ng Puerto Princesa City Water District.
2: Servisyong katropa!
1: 20,000 pesos na pabuya sa makapagtuturo kung sino po yung alam ninyo at kilala ninyo, nakita ninyo, magnanakaw ng metro ng tubig.
2: Servisyong katropa!
1: Daruhi mo, 20 kagad na metro sa isang araw lang yun noong September 28.
2: Servisyong katropa!
1: Yan sa Los Biminda, matindi.
2: Servisyong katropa!
1: Merong mahalagang bagay pala na po pwedeng ibenta dito po sa metro, mahal kung bibilihin.
2: Servisyong katropa.
1: Yun po yung pinupunteriya. Matagal na ito eh. Si Sir JB, hindi pa siya spokesperson, kasama pa nating reporter, may mga ganito mga balita na nakawan ng mga metro dito sa atin sa puerto.
2: Servisyong katropa.
1: Si Echo Scotty ba yun? Yung pong kilala natin, nakapag-report niya sa atin yun. Matindi rin yun. Diyan sa may bayan area rin yun. Ubus din yun yung metro. Lima. Pero ito, 20 sa isang gabi lang. Sa isang madaling araw lang.
2: Servisyong katropa!
1: Yan ha, 20,000. Kung gusto nyo po, saglit lang ito. Turo nyo lang. 20,000 kagad. May pera na kagad kayo.
2: Servisyong katropa!
1: Yung pong mga na-report na pinagnakawan, lahat po yun ay napalitan na ng bago. Sagot po yun. Wala ho kayong gagastusin. Sagot po yun ng Water District. Sila ho kasing... Kanila yan yung mga metro na yan.
2: Servisyong katropa!
1: Kung walang metro, di kayo ma-supply ng tubig. Di rin malaman kung magkano ang tumakbo sa metro. Di malalaman kung magkano ang babayaran. So ayusin talaga agad-agad yan ng Water District.
2: Servisyong katropa!
1: Yan ang nakitang paraan ngayon ng pamunuan nila ha, ng Water District. Magbigay ng pabuya halagang 20,000 pesos doon sa makapagtuturo.
2: Servisyong katropa!
1: At ang duda ho nila, may kaalaman ito doon po sa pagkukumpuni ng metro o ng tubig.
2: Servisyong katropa!
1: Merong testigo eh. Meron ang nakakita na merong lalaki na naglalakad-lakad sa Los Biminda, merong mga gamit eh.
2: Servisyong katropa!
1: Gamit pang kumpuni ho ng ito. Ano bang mga gamit pagkaganito? Biscript, di ba? Yung mga yabi tubo. Yan pagka nakita nyo, dalawang piraso.
2: Servisyong katropa!
1: Nakalagay sa bag, tapos paikot-ikot dyan sa... dyan sa ano mismo? Sa... linya ng tubig ninyo.
2: Servisyong katropa!
1: Tumago na lang kayo pagkatapos videohan ninyo.
2: Servisyong katropa!
1: Yung makikita, yung mukha ng tao na yun, tapos isend ninyo doon po sa Water District. Kaya lang hindi nyo maagapan, di ba? Yung pagkuha. Bagay, wala kayong pera pagka sinita nyo kaagad. Alis dyan. May dalakang yabi tubo, ito.
2: Servisyong Kaktropa.
1: May dalakang yabi tubo, meron kang plies. Meron kang kutsilyo. May pagdududa kami sa'yo, baka ikaw yung magnanakaw ng metro.
2: Servisyong Kaktropa.
1: Pagka ganong ginawa, wala ka 20,000. I-setup mo.
2: Servisyong Kaktropa.
1: I-setup mo yan. Pagka nakita mo nandyan ba, duda ka, di ba? Tago ka, kubli ka. Hawakan mo yung cellphone mo, videohan mo yan. Pag nakuha niya, aroy, may video ka na, i-send mo na doon. Ito, ebidensya, oh. Ninakaw yung metro, ito yung mukha ng magnanakaw, oh.
2: Servisyo, yan na. Kaktropa.
1: Pagka nakita na yan at nahuli na, sigurado yan. Meron kang 20,000 pesos galing ng Water District.
2: Servisyo, Kaktropa.
1: 10:32 ng umaga, tayo po'y magbabalik. Makalipas lang po ang ilang mga paalala.
2: Servisyo, Kaktropa.
3: XFM.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
7: Sistepain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sistepain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sistepain, isa lang, tanggal agad.
2: Sistepain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistepain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Iba ka sa lahat.
11: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Capsule.
13: Ang mga buka.

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus,
2: marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.
7: XFM.
8: Santon Plus Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
0: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Capsule.
5: Ang mga

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM. XFM.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
2: XFM.
6: XFM.
7: Serbisyo Katropa.
8: Paalala ho sa kaligtasan dahil may mahalaga na tanso kapag ibinenta. Sabi dito, paalala sa kaligtasan dahil may mahalaga na tanso kapag ibinenta sa mga junk shop. Nagiging target ng magnanakaw ang mga water meter kung ang inyo pong metro ay gawa sa brass, kulay ginto o tanso na may berding amag kapag luma. Iminumang kayo na lagyan ito ng protection bakal o cage upang hindi ito basta-basta maputol o manakaw.
7: Serbisyo Katropa.
8: Pabalik tayo ha. Anlin Spanyola watching po, Sir Gerald from San Vicente.
7: Serbisyo Katropa.
8: Lydia Cruz, good day po Sir J. Good morning.
7: Serbisyo Katropa.
8: Tapos Ken, sunod-sunod rin natin yung mga ano ha, yung mga panawagan kasi kahapon pa yun sila manawagan. Manglino, good morning.
7: Katropa.
8: Hello, morning. May makakausap po tayo na multi-cab driver. Mukhang na-post po ito at mayroon pong gustong sabihin. Kausapin natin para makapagpaliwanag din at makuha natin yung side. Makapagpaliwanag siya sa mga mananakay. Okay? Hello po. Good morning. Hello.
9: Opo. Good morning po.
8: Yes, good morning po. Pangalan, sir?
9: Ako po yung ano, ako po yung kahapon sa ano, yung nagbigay ng plano.
8: Ikaw po yung kahapon na?
9: Johnny Valdez po.
8: Johnny
9: yan, sir.
8: Oo, nandali, saglit lang akin, pakikuha rin siya na maayos.
7: Serbisyong Katropa!
8: Para magkaunawaan tayo. Saan yung post na yun? Hindi ko na makita. May post tayo, di ba, ng ano, tungkol dito sa ano, sa multicab? Yun na yung tinutukoy niya eh. Nanyan pa ba, Ken? Pwede ba natin maipakita yun? Ito, nakita na natin. Pampasaherong jeep, inireklamo dahil sa overpriced daw. Paniningil. Okay, sige. Sir, dyan ka na. Usapin natin yung pong driver. Para makapagpaliwanag din siya. Kanino po sasakyan at sino po ang driver nito? Bayan to Irawan, overpriced ang singil. Ayusin nyo po, mahirap ang pasahero nyo. Okay, sige. Ang nagpost ay si Melinda Abolusyon. Sige. Sa driver, hello, good morning.
10: Good morning po.
8: Okay. Kayo po ang driver ng jeep?
10: Opo, opo, sir, opo.
8: Okay, anong pangalan, sir?
10: Johnny Valdez po.
8: Judy, meron reklamo sa'yo. Kilala mo si Melinda Abolusyon. Nakita mo yung post?
10: Opo, pero hindi ko po ito kilala kasi bago lang po ako dito sa Puerto.
8: Choppy uli ah. Bago ka po dito sa Puerto, tama ba?
10: Hindi po. Dito po sa Pusasyon, dito po sa Coop. Ako, Irawan, dito lang po.
8: Okay. So bago kang miyembro ng Irawan Coop?
10: Opo, opo.
8: Galing ka ng?
10: Wala po ba? Bago lang po ako nag-drive dito, sir.
8: Okay, bago lang nag-drive. Merong reklamo. Overpriced okay daw. Ibig sabihin, sobra yung paniningil mo. Kailan ba nangyari? Ano bang paliwanag mo dito?
10: Kapon po. So, doon po sa, ano, sa sobrang paniningil sa paniningil. Hindi po ako nandito. Kasi okay, hindi ko rin po
8: nakakapansin nito. Humihingi ka ng dispensa. Dahil sobra yung nasingil mo?
10: Oo, sobra.
8: Oo. Sino ba ito? Ibig sabihin, saan ba galing itong pasayer na ito na nagreklamo? Tapos magkano ang nasingil mo, magkano ba dapat?
10: Sa ano po yan? Galing po yan sa ng bayan.
8: Bayan?
10: Pagkakas po rito sa Irawan, Makasari.
8: Okay, sige. Tapos?
10: Ang pagkakalag po siya kasi, 34 po yung pamasahe.
8: Magkano po?
10: Meron po siya ng 15% kasi wala na po akong mamintro.
8: Oo, magkano po ang pagkakaalam mo na pamasahe? Bayan to ano, Irawan, Makasait?
10: 34 po ang pagkakaalam ko.
8: 34, okay, sige. Di, binayarihan mo siya ng?
10: Binayarihan po siya ng 15 kasi po wala na po akong mamiso na bariya.
8: Parang 35 tuloy ang nasingil mo.
10: Opo, opo.
8: Ah, sige, tapos ano kasunod na nangyari nung ikaw ay nagbarya ng 15 peso sa kanya?
10: Wala na po. Kasi babak siya sa Makasari. Hindi ko rin po alam na galit pala yun siya.
8: Hindi siya nag-react sa'yo? Hindi ka kinausap? Teka, mama, yung ano mo, yung barya mo kulang.
10: Oh, hindi, nagpano po. Nagtanong mo siya kung magkano raw yung Makasari ba ang galing doon sa bayan. Kaya nasagot ko po siya ng ano, ay, kasi wala na po akong piso.
8: Pero ang totoong pamasahe talaga, magkano?
10: 34 po.
8: Ano, overprice ka ng piso?
10: Opo.
8: Ah, di, paano to? Ibabalik mo sa kanya ang piso?
10: Opo, ibalik ko na lang po. Kahit sobrang makita.
8: Ano ba naman ang dahil lang sa piso na ito na i-post ka ng ganito? Pambira naman. Ikaw naman, wala kang pambarya ng... Yun lang doon ka nagkamali na nabanggit mo yung 35 dahil wala kang barya.
10: Opo, opo.
8: Ah, ano ba ito? Umaga, hapon, gabi? Aha, may ilaw pala ito.
10: Hapon na po kasi yan. Hapon po.
8: Ikaw, bumiyahe ka kaninang umaga pa? Ay, nung umaga pa?
10: Opo, umaga pa po. Ay, puro buho po kasi yung mga kapatay ko na pera. Kaya, nagbitan ba ako sa barya?
8: Kala ko umaga kasi di ba may mga sticker na barya lang po sa umaga. Dapat pala yung ano mo, dapat yung jeep mo meron ding barya lang po sa hapon. Kasi sa hapon ka naubusan ng ano, ng barya.
10: Kaya nga po.
8: Oh, di, anong plano sa'yo ng ano ng tao na nag-post sa'yo? Papatawag ka pa ba?
10: Bali, ano na lang po. Nag-ulit na lang po ako ng victim sa kanya. Tapos, doon po sa mga iba na nakasin po ng mito mataas.
8: Mm.
10: Pasensya na lang po kasi bago pa lang po ako dito. Hindi ko po alam na.
8: Teka, may binabanggit ka na nakasingil ka sa iba?
10: Baka po mayroon sa iba. Hindi ko rin po kasi
8: sige, kabisaduhin mo yung ano mo ha, yung pamasahe ko magkano kasi katulad nito piso lang ang diferensya. Tapos bigla ka na i-post nito. Eh pangit naman, sana makabisado mo kaagad yung ano mo, ha, yung fair guide mo.
10: Kaya nga po naghihinap ako ng ano kay Kuya Lino. Kung magkano talaga yung ano, yung mga pinipit.
8: Ah, bali, kinausap ka na rin ni Mang Lino?
10: Opo, opo.
8: Ah, sige. Ano yun na yan? Active yan. Talagang pag kami mga problema sa mga chopper, isa rin talaga yung tumutulong. So, kinausap ka. Pero wag ka lang kay Mang Lino hingin ng sorry. Pati kay Melinda, maghingi ka ng sorry na. Dahil lang sa piso na ito, pambihira naman niya. Piso na lang, naipost ka pa. Di ba?
10: Kay Mang Melinda po. Kay Mang Melinda po, nangyari na yun.
8: Oh, yan o, kasi tignan mo dito. Sabi dito na nag-post, sabi dito na comment, Mario, si piso na lamang pala, Diyos mio, parang na ano rin siya, nadismaya rin siya na piso lang, na i-post ka pa. Parang antindi ng tamaan na sa'yo, no? Nandahil lang doon sa biyahe na yon, na-post ka?
10: Opo. Hindi ko rin po pinapadya yun, ano?
8: Sige, sana nagharap na ba kayo? Nagkausap na kayo nung nag-post? Wala pa?
10: Wala po, pero tinawag ko na siya ang imang ano. Wala po kasi busy ata siya, nagaturo ata siya.
8: Ah, okay. Sige, kung halimbawa may pagkakataon na magharap mag-usap kayo, puntahan mo lang ha?
10: Opo. Opo, opo, sir.
8: Tapos ikaw, napahiya ka dito kahit papaano, sabi mo nga, parang honest mistake sa'yo, hindi mo na rin siguro kasuhan pa, reklamo dahil napahiya ka. Parang ano lang ba? Parang pasensyahan na lang, ganun.
10: Apo, sige po, gano'n
8: na lang. Sige.
10: Wala lang ako magagawa,
8: tapos basta kabisaduhin mo ha, kasi hindi rin pa pwedeng idahilan yon sa radyo. Pwede mo sabihin yan. Pero pagka halimbawa nakatikit-tikitan na tayo dito, nareklamo ka, hindi na pa pwede yung, hindi ko pa kasi kabisado yung ano eh, yung fair guide dito kung magkano eh, hindi pa pwede yun. Di ba? Kailangan makabisado natin yan at talagang magbarya ng tama.
9: Opo.
8: Okay, sige. May mensahe ka kay Ma'am Melinda. Anong gusto mo sabihin sa kanya?
9: Kay Ma'am Melinda po. Humingi po ako ng diskusya sa kanya sa nangyari ka.
8: Okay, sige. Thank you, Jo. Salamat, ha.
9: Sige po, salamat po.
8: Oh, mabuti pa ito kasi umihingi ng pasensya. Pipiso lang yun. Ay, yung mga tricycle driver na mga nag-overcharge, hindi lang piso. Meron pang 50. Thank you, Jo. Thank you, ha.
9: Sige po, salamat.
8: Okay, okay.
7: Servisyong Katropa!
8: Yan, yung driver na pinapakita ko sa inyo, piso lang yan. Wala kasing barya. So, yung ibang mga driver, parang nakasanayan na... Ganun ba? Di ba na, piso na lang din. Kaya lang, mayroong mga pasero na hindi. Ibalik mo talaga yung barya. So, ganun na nangyari. Kahit na piso, mahalaga para sa pasero. Hindi yung amount yan. Alam, nagigets natin yung ibang mga pasero eh. Hindi sa amount yun. Yung gusto nila na mabaryan siya at masingil lang ng tama sa pamasahe. Kahit ngayon mga sa ano, dragman, mga ganun, di ba? 50 piso na lang, eh, talagang kailangan ibigay mo. At hindi po pwedeng kaindi-kaindi lang, di ba? Nagkaroon ng ganung concern. Hindi sa amount eh. Yung sa pagbalik mo talaga ng tamang barya sa customer mo, kung sa tindahan, pasahero mo, kung sa dito, yung sa jeep na naging pasahero. Piso na lang na post pa. Ma'am, grabe naman. Na-post mo pa, ma'am. Oh. Kawawa naman yung driver.
7: Servisyong Katropa.
8: Oh, kawawa naman yung driver. Pero, ayan, pinagsabihan naman natin yung driver na hindi pa pwedeng maging dahilan, na hindi kabisado yung fare matrix or fare guide sa bawat biyahe. Kailangan makabisado mo bilang chopper, bilang driver. At kailangan maibalik mo yung barya kahit na 50 sintabos pa yan o piso, kailangan may balik ng tama, di ba?
7: Servisyong
8: Katropa. At meron naman siyang paghingi ng paumanhin na ginawa dito, di ba? Sabi dito ni nandiyan na Ken, hello po. Yes sir, opo. Hello, morning. Teka sir, trabaho muna tayo sir, saglit lang sir ha. Nandiyan na yung panawagan, Ken. Hello po, good morning sa mananawagan.
6: Morning po, sir.
8: Ano pong pangalan, sir?
6: Ako po si Rinaldo Mahamot, isa pong PWD.
8: Ah.
6: Na humingi po ng tulong sa inyo, sir.
8: Rinaldo, ikaw yung ano, yung putol yung paa, dalawa?
6: Ako po yung putol ang paa, yung isa.
8: Ah, isa. Okay, sige po, ipakita natin kinan. Tapos, taga saan ka, Rinaldo?
6: Dito po sa Barangay Mandaragat po, Malusugi State.
8: Okay, sige. Anong nangyari po doon sa paa ninyo?
6: Infect po sa diabetic.
8: Ayan, okay, sige po. Tapos, may maintenance na po kayo niyan?
6: Meron at na. Kuan po kasi ako ngayon, bagong kuan na. Dala po ako sa ONP bago po. Isang buwan po ako doon kasi yung
8: oo.
6: Kidney ko po, tira na po.
8: Aroy.
6: Stage 5 na po, kaya naka dialysis po ako.
8: Okay. Ikaw ang bumubuhay sa pamilya?
6: Opo, namamasada po ako kahit puto lang pa ako.
8: Ano, isalagay mo na yan, namamasada ka?
6: Opo, kailangan pong mabuhay. Makatulong sa pamilya. Tatlo lang po kami, asawa ko, wala rin.
8: Stage?
6: Dati nagtatrabaho sa NARA.
8: Oo, stage 5 ano po?
6: Oh, kasi stage, yung creatinine ko po, 700 na po. Hindi na ako makaihi.
8: Tapos putol pa yung paa, namamasada ka para sa pamilya. Ilan ba yung anak mo?
6: Isa lang po, nag-aaral. Pero graduating na po siya.
8: Nang college? Sige, meron ka ba Gcash?
6: Meron po, sir.
8: Oh, sige, manawagan tayo, Mang Rinaldo. Tapos pagka nagkaroon ako ng timing katulad dito sa Hydrocephalus na puntahan ko, pasyalan din kita, ha?
6: Gusto po, sir. Makita niyo po yung kalagayan ko dito.
8: Oo, sige. Oo, pupuntahan kita. I-schedule natin ito. Pero sa ngayon, manawagan mo na tayo. Banggitin mo yung Gcash number. Hingi ka muna ng tulong sa kanila. Ganyan na pala yung kalagayan mo. Hindi natin na... Stage 5 cancer nang?
6: Sa kidney po.
8: Sa kidney. Oo. Kaya meron ka dito sa leeg?
6: Meron. Catheter.
8: Catheter.
6: Yun yung dito po pinapakuha, daan yung dugo, yung kinukuha sa katawan ko.
8: Okay. Parang hirap ng kalagayan mo tapos sa mamasahan.
6: Hirap nga po ako kasi yung pangailangan namin sa araw-araw, hindi ko naman provide.
8: Ang asawa mo, kamusta?
6: Andito po sa akin, nag-asip po nagabantay.
8: Sige, sige.
6: Wala rin trabaho.
8: Sige, Mang Rinaldo, manawagan po tayo. Banggitin niyo po yung GCash. Sige po.
6: GCash number ko po is 0967-611-3289.
8: Sige, i-record ko kasi ito, Mang Rinaldo. Sige po, banggitin niyo po yung pangalan ninyo, kung anong karamdaman ninyo, anong sitwasyon niyo ngayon, at banggitin niyo po yung panawagan hanggang sa dulo yung GCash. Sige po, record ko para may post namin sa page ng XFM.
6: Ako po si Rinaldo Mahumot. Humingi po ng kunding tulong sa inyo. Kasi hindi na po ako makapagtrabaho. Kasi nag-dialysis po ako. Kaya, sino mong may mabuting kalooban, humingi po ng tulong sa inyo. Kasi wala na po akong talagang magawa. Kasi naka-dialysis po ako. Sana po matulungan niya ako.
8: Ano pong GCash?
6: Ang GCash number ko po ay
8: 0967-611-3289. Opo. Okay, sige. Maraming salamat, Mang Rinaldo, ha. Taya mo hindi ito yung una na panawagan mo. Umpisa pa lang ito.
6: Salamat po, pasyalan niyo ako dito, sir.
8: Sige, sige, oo. Papasyalan ko. Gusto ko rin makita yung kalagayan mo. Hihingi tayo ng tulong sa tao sa pamamagitan ng XFM ng Facebook para sa mga pangangailangan mo, ha. Naaawarin ako talaga tapos ikaw pa pala naghahanap buhay sa kalagayan mo na yan.
6: Oo. Kaya nga, pinili ko talagang mamasada kasi kailangan talaga panggastos ng bata, pag-aaral ng bata.
8: Sige po. Salamat po, Mang Rinaldo.
6: Sige po, salamat, Sir Rinaldo.
8: Apo, okay, okay. Kawa si Mang Rinaldo, yan po yung kalagayan niya. Putol na po yung paa niyan, pero namamasada, tapos nagda-dialysis pa po yan siya. Mayroon pa po kasing pinapaaral. Ang asawa po ay nasa bahay lang din. Walang ibang inaasahan, siya lang din. Papasyalan ko po ito. Pero sa ngayon, ha, panawagan po ni Mang Rinaldo, kailangan niya lang po ng tulong. Ang number po ni Mang Rinaldo Mumot, na residente po ng Barangay Mandaragat na nagda-dialysis, 0967-611-3289. Yan po yung kanyang GCash number. Nagulat naman ako doon. Kalagayan mo, Mang Rinaldo. Pakatatag ka, palakas ka para sa anak mo, sa pamilya, Mang Rinaldo. Kayaanin mo. Palason sila po, susunod na ang sentro ni Kagawad Mike Scotte. Maraming salamat na kung may isa pang panawagan, pero bukas na lang po tatawagan natin, ha. Limitado yung oras, eh. Bilis. Maraming salamat si Ken Vincent Dancil, si Axel Bonno Barredes. At saka na po ng buong pwersa ng XFM sa serbisyong katropa, ang inyo pong lingkod, ka Gerald Gales. Magandang umaga po sa inyo lahat.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel Sister Paid.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Paid ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Paid, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
5: Sister Paid, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
3: Santon Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: X.
5: XFM.
6: FM.
7: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 9 na minuto makalipas sa alas 11 ng tanghali.
8: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
9: Dapat nakasentro ang komentaryo.
8: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.
9: Sentro.

Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali po Luzon ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Sumasa inyo po ang programang Sentro. Dito lamang sa 104.7 XFM Palawan. Samahan ninyo kami sa amin pong pagtatanghal hanggang alas 12 ng tanghali. Siyempre, pag-uusapan natin mga kaganapan, mga buhay-buhay sa atin pong mga barangay. Nakatutok tayo sa mga barangay, mga katropa. At siyempre, sa mga nangyayari dito sa lungsod ng Puerto Princesa, at mga nakaka-apekto sa ating mga kabarangay. At mga pangyayari, siyempre lahat naman po ng mga nangyayari, halos lahat apektado yung ating mga kabarangay. Kaya samahan nyo kami sa paghimay-himay ng ating pong mga usapin. At siyempre sa bahaging teknikal, makakasama natin si Kent Vincent Dancil at si katropang Von Axel Obaredes. Ako naman po yung lingkod kagawad, Mike Escote. Ang ating pong programa hatid po sa inyo ng Santon Plaster Capsule. Katropa, gusto mo bang dagdagan ng daily wellness routine? Introducing Yes to Health Santon Plus Capsule with mangosteen and malunggay. Ito po yung kulay asul mga katropa ha. By Santon Plaster Capsule, ito po ay ano bang nasabi ko? Kulay asul, hindi kulay maroon. Sorry ko. Meron bang gamot na kulay asul? Wala. Ano po ito? Kulay maroon. Yung kanya pong box ay maroon. Ang kanyang blister pack ay kulay maroon din, ha? Mga katropa, ang mangosteen ay kilala po bilang source ng santons, habang ang malunggay ay kilala sa taglay nitong nutrients at antioxidants. Kaya magandang dagdag sa iyong balanced diet at healthy lifestyle. Para sa mga katropang gustong alagaan ang katawan, suportahan ang overall wellness at gawing bahagi ng araw-araw na healthy routine. Subukan na ang Santon Plus, mga katropa. Mabibili po yan sa lahat ng Yes to Health Clinic at ang atin pong mga partner na pharmacy dito sa Palawan at sa Puerto Princesa. Mga katropa, health is wealth, pero mas maganda kung may discount. Mas masarap kung may discount. Ha? Mga katropa, gusto mo ba lumakas ang resistensya pero ayaw mo namang mamayat ang iyong pitaka? Aba, good news! Dahil may pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado ng iyong bulsa. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Narito na ang dobleng proteksyon, dobleng tipid, combos para sa iyo. Bumili lang na isang box, ha? Ha? May pasobra pang isang box. Buy one, take one, isang box bilhin mo, may pasobra pang isang box. Ito pang Santon Vitamin C, 500 milligram capsule. Bumili po na isang box ng Santon Vitamin C, 500 milligram sodium ascorbate. May isa pang free, ha? May free box ka pa. Ang total niyan, dahil ang isang box ay 100 capsules, 200 capsules. Bakit panalo mga katropa? Nanasidik, vitamin C, kaya pampalakas ng immunity ng walang hapdi sa tiyan. Promo yan ha? Ito may promo to tayo ha? Pangalawang promo natin mga katropa. Buy one box, get 50% off ang ultimate health combo, Santon Plus Gold at saka yung Santon Vitamin C. Bumili po na isang box ng Santon Plus Gold at ang presyo po ng Santon Vitamin C ay magiging 50% na lang. Yan ha. Bumili ka ng isang Santon Plus Gold tapos bumili ka pa na isang Vitamin C natin. Yung Vitamin C natin ay 50% discount ang makukuha mo. Todo lakas ang proteksyon mula po sa 5-in-1 herbal powers ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Yan po ang sagot sa tanong na bakit panalo? Yan.
Huwag nang hintayin maunahan ang ubo at sipon. Maa-avail ang promo na ito sa mga Yes to Health Clinic, Yes to Health Wellness Center at Clinic Nationwide. Sugod na sa pinakamalapit na clinic. Promo is available while supplies last. Stay healthy, live strong. Iwas sakit, iwas kasos. Dito tayo sa siguradong proteksyon at tipid. Yan po yung mga promo natin, ha? Mga katropa, nako, alam nyo naman, kailangan malusog tayo. Ang kayamanan natin ay ang ating kalusugan. 15 minuto makalipas po ang alas 11 ng hapon ng tanghali. Kanina po, galing po tayo ng Siksikan sa may barangay Siksikan na naimbitahan tayo, ha, ng ni Ma'am Cheryl, yung ating daycare worker at yun atin pong mga parents dyan, si Ma'am Jen Innocencio Santiago, para dumalo sa World Hand Washing Day, mga katropa. Shampoo. Eh, mahalaga po ito, yung paghuhugas ng kamay. Ayan, oh. O yan, dalawa kami ni Ma'am Shea, oh. So, tinuruan niya tayo paano maghugas. Wastong hugas ng kamay, mga katropa, dyan sa Little Twin Hearts Daycare Center sa Purok Mahogany sa Barangay Siksikan. Shampoo. Ganyan pala yan. May proseso pala yan ng paghugas ng kamay. Hindi pala basta-basta yan, Sir Ken. Hindi sa atin, ganun-ganun lang. Hindi pala. Eh, may isbiro pang sa likod, may ganito pa. Diba? O, yan, o. Yan po, pinapakita natin. Yan po yung proper na paghugas ng kamay. Yan, ha? Hand washing, mga katropa. Eh, alam nyo, pagka lagi tayo naghugas ng kamay, marami tayong maililigtas na buhay. Kasi sa kamay natin, diyan kung ano-anong nahawakan natin, yung mga mikrobyo, yung mga bakterya, diyan dumadaan sa kamay natin, Pag naghawakan ng cellphone, marami yan, maraming bakterya. Na humawakan ng pera, humawakan ng kung ano-ano. O yan, ha? So itong mga batang to, ayan, marunong tinuruan na sila maghugas ng kamay. O, marunong na sila maghugas ng kamay, oh. Yan, ha? Talaga nakakatuwa yung mga bata dahil sa murang edad pa lang, eh marunong na sila maghugas ng kamay. Yung iba naman dyan sa Kongreso, sa Senado at sa Gobyerno, magagaling din maghugas ng kamay pero ibang hugas ng kamay yun, eh. Ito literal na hugas ng kamay. Gayahin natin yung mga bata, oh. Oh, galing. May ano yan, eh. May sound, may kanta pala yan. Subukan natin, Sir Kent, ito. May kanta yan, eh. Maghugas ng kamay. Ay, pwede ko na kung yun. May kumakabang naghugas ng kamay, kumakanta yan sila, eh. Ayun yung mga bata. Subukan natin, Sir Kent. Parinig lang natin. Yan, ha. So, mga bata dyan, ha. Dapat naghugas kayo ng kamay. Okay na? Yeah.

0: Miss Parasite. Malaw, Mr. Mrs. Parasite.
1: Ayun, ha? Kantahin mo ka, Sir Ken. Libag ako pag kumanta eh. Ha? Sa, ano yun? Sabon at tubig. Hugasan ng kamay. Mr. Mrs. Parasite, wala na. Oh, di ba? So, sinusulong po ng ating pamahalaan. Maganda ito sa mga daycare workers, sa mga daycare pa lang natin, sa mga mag-aaral natin sa daycare, mga bata pa lang sa barangay, tinuturuan na yung ano, maghugas ng kamay. Oh. Ito pa yung literal na hugas ng kamay, ha? Hindi pa yung hugas ng kamay ng mga taga-gobyerno. So, kasi nga po, marami pong, may mga bata na nagtatamsak. Kaya kung saan-saan, pagka maglaro sila, kung saan humahawak-hawak, tapos ihawakan yung mukha, nako, doon po talaga magkakaroon pag pumasok po yung mga bakterya sa ating katawan, magkakasakit na tayo. So, kaya kailangan kung maghugas ng kamay para meron tayong mailigtas na mga buhay. Shampoo. Ha? So, yan po mga katropa. Dyan kanina sa Barangay Siksikan, dyan po tayo dumalo kanina mga katropa. Shampoo. 11:20 ng umaga. Yan, binabati natin lahat ng daycare workers, ha? Pasensya na kayo, hindi na ako nakapag-ikot sa lahat ng daycare natin. Meron tayong programa eh. So, hindi ko alam kung sa ibang barangay ginagawa din ito ngayon. Kasi ngayon ang World Hand Washing Day. So, wala akong personal knowledge kung sa ibang barangay ay meron ding activity na ganito. Pero ini-expect natin na meron sana ng ganito activity. Sa inyo, Choy, meron Choy? Sa bangka may ganito rin? May activity? Ha, mayroon ganito activity, hugas ng kamay. Ay, mamaya si Girly maghuhugas din ng kamay. Kasi katapos kumain, yan ha. So, bago daw kumain at after kumain, maghugas ng kamay. Samantala, kahapon po ng hapon, nakapanayam ko po si Engineer Irene Lagrada, yung atin pong market manager. Dito po sa mapalingkin natin sa Puerto Princesa. So ang tawag sa kanya ngayon kasi market manager pa eh. Pag naaprubahan yung ordinansa na bago, yung amendments ng market code, yung ating yung proposed market code of Puerto Princesa 2026, ang magiging tawag sa kanya ay market superintendent kasi siya yung namamahala ng lahat ng mga palengke. Tapos bawat palengke meron ng market manager. Ayun. So kahapon, nakausap nga natin siya dahil noong public hearing, nabanggit niya na ngayong araw, October 15,

0: pa po bukas. No, pero matutuloy pa rin yung paglipat natin. Yun nga lang ay hindi pa bukas. Kasi bukas pa lang mag-i-end yung contract na, ng project contract sa city government. Bukas pa lang nila ito turn over sa city government.
1: So kung hindi po bukas, ma'am, kailan po kaya? May schedule na po kaya?
0: Base sa pag-uusap-usap namin with the city mayor at saka ng architecture office, siguro mga third to fourth week ng October.
1: Third or fourth
0: week? Matagal na po siguro kung aabutin tayo ng first week ng November.
1: Oh, so third week or fourth week or until first week ng November?
0: Opo.
1: Mm-mm. Yung doon, ma'am, sa ano, bago sila lumipat, ma'am, napag-usapan na ba yung kanilang request na na-resolve na po ba, ma'am, yung tungkol doon sa request ng mga magugulay, yung mga gulay ang seksyon?
0: Yung request nila na sa baba sila? Yan ba yun? Actually, request nila yun ay hindi ko lang kung bakit sila nagre-request, ano, kasi yung nandun sila sa itaas ay kasagutan na din yun sa hiling nila dati na wala silang pwesto, no? So, parang kung magre-request sila na dun sa baba, parang it's another request, ano, na napagbigyan na natin ng una yung kakulangan sa pwesto, nandun na nga sila sa itaas. So, siguro talagang titingnan muna natin, observe muna natin kung ano yung magiging status nila sa itaas bago natin siguro mabibigyan ng solusyon yung kanilang hiling na ibaba na naman sila.
1: Oh, okay. So for the meantime, as is lang muna po kung lilipat po, as talagang doon lang muna sila sa taas.
0: Yes, doon na talaga sila sa taas kasi yun naman ay na-prepare based din sa request nila last year. No? Kung natatandaan ninyo, di ba, dapat last year pa nga. Kaya lang na-discover natin na kulang pala sa pwesto. So yan na nga po yung solution natin na ginawan sila ng pwesto sa second floor. Which is, nandoon din naman sila nung iparating sa kanila ng city government. Kasama pa namin yung si Kagawad Dito Oliveros nung ipaalam sa kanila. Nag-agree naman po sila. Kung nakakalimutan po nila, papaalala ko lang po sa kanila. So, yun po.
1: Opo, ma'am. Ma'am, another thing po yung paglumipat po, di ba, nung isa na lang po or yung vendor? Or na-resolve din po ba yun, ma'am, na pag-usapan na po?
0: Yes, opo. One stall per vendor na po tayo. Ano, yung magandang balita dito, pumayag na po ang ating punong lungsod na yung mga spouses na registered at legit, meaning wala silang major violations public market, mabibigyan na din po sila ng isang pwesto.
1: Okay, ibig sabihin po, halimbawa yung mag-asawa po, pwede na magkaroon ng dalawang pwesto.
0: Opo, na-allocate na po silang mag-asawa, provided pareho silang registered vendor. Ano po.
1: Okay, so yun pala yung magandang balita na.
0: Yes, yun yung medyo good news at naiba doon sa prior na lagi nating pinag-uusapan.
1: Okay. Na-determine na po ba natin, ma'am, ano, ilan po yung mga ganyang situation na napayagan?
0: Actually, yun yung ginagawa namin ngayon para ma-finalize na natin yung listing doon sa San Jose Public Market kasi dahil kukunti nga lang yung vendors natin doon dahil maliit siya, 12 lang doon yung mga ganyang cases. So dito sa Old Market, meron na tayo ditong napagbigyan na 15 na mga spouses na nabigyan na natin ang pwesto.
1: Yeah. Pero yung pwesto nila, ma'am, di ba, tama ho ba, hindi magkadikit, magkalayo?
0: Depende ito sa magiging resulta ng draw lots.
1: Okay.
0: Tapos bibigyan pa din sila ng enough time kung gusto nilang makipag-negotiate, gusto nilang makatabi yung ayaw nila sa katabi nila. Oo, gusto nilang lumipat kung sino yung kaibigan nila or kamag-anak nila. Pwede pa din kasi naka-provide ito doon sa proposed ordinance natin. So kung halimbawang maunang ma-approve yung proposed ordinance natin, maaaring mangyari yon na may mga negotiations na mangyayari with the stallholders na lumipat sila ng mga pwesto after ng draw lots. Pero dapat ang bawat partido doon ay pumapayag na makikipagpalitan.
1: So inaalaw ko pala yun kasi isa din sana doon pag magkatabi, lalapad yung

0: pwesto nila.
1: So, yes, may provision pa din yun. Yun. Isang sagot pa din yun dun sa mga sinasabi nila, naliliit yung pwesto nila. Mm-hmm. So ngayon bibigyan na natin sila ng pumayag na yung ating punong lungsod na mabigyan yung mga husbands nila or spouses nila. Mm-hmm. Then, pwede silang makipag-negotiate, ano? Pwedeng magkatabi na lang kami. So, lalapat na naman yung kanilang pwesto. At least, magiging dalawa na. Which issue naman yung nakalagay sa ating market code na talagang tulang talaga yung kanilang stall na is kung may bakante pa.
0: Opo. Mapinabanggit nyo yung pumayag si Mayor provided walang major violation. Ano po ba yung tinutukoy niyong major violation?
1: Yung mga violations, may mga nasa batas kasi tayo na dapat na hindi nila ginagawa, ano, kagaya nung matagal silang, nandyan yung kanilang pangalan sa registry, pero hindi naman natin sila nakikita sa market, meaning hindi sila yung talagang nagtitinda, no, gumagamit sila ng mga ibang vendor or they are using dummies, no, and then matagal na sarado yung kanilang pwesto, more than 90 days kasi na sarado ang pwesto nila, and that is automatic cancellation, no po, and then lastly yung mga nagpapasablis, nagpapaupa, mga ganun. So yun yung mga major violations na talagang automatic talaga yung cancellation nila. Nire-recommenda namin sa market committee.
0: Ayun, okay. So yun pala yung So yung pagpayag po ba ni Mayor during the market committee meeting, yung nabanggit niyo nakaraan na magkakaroon ng meeting?
1: Yes po, opo. Actually, yung ating mayor naman, since siya yung ating chairperson, so mga request niya na ganyan, talagang favorable naman sa both parties, hindi naman makakabawa sa amin yun, kaya okay lang yun siya. May mga enough stores pa rin naman na magpo-provide doon sa mga spouses na staff.
0: Ma'am, last na lang po, nung nakaraan pong session ng City Council, ay yung doon po sa provision ng pagtatayo ng private market from 5-kilometer radius, nag-decide yung City Council, although sa second reading pa lang ito, nagawing 1-kilometer radius na lang. Ano po ang reaction niyo po doon?
1: Although wala ko doon sa plenary, nung pinag-usapan niyo, nabalitaan ko lang din. Okay lang yun siya. Protected pa din yung public market doon sa 1-kilometer na na radius ba or distance?
0: Radius po, radius.
1: Radius, oo. Oh. Protected pa din yung ating public market. At saka, kung susundin kasi natin yung guidelines ng DILG, tingin ko lang, mahihirapan din yung mga private markets na mag-establish kasi nga halos wala na rin pwesto dito sa poblasyon, di ba, sa malalapit sa ating public markets.
0: Opo, okay. Ma'am, marami po salamat sa time, ma'am, ha?
2: Shanto.
0: Ayon, yung atin pong panayam kay Engineer Irene Lagrada, yung atin pong market manager sa dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. So gusto nating kuhanan ng reaksyon si Ma'am Tess kasi subukan natin tawagan si Ma'am Tess sa Gabayan kung ano ang kanilang reaksyon. Una, hindi nga matutuloy ngayon yung paglilipat sa kanila sa Baywalk. Pangalawa, yung dalawang pwesto, yung mag-asawa, pinayagan na ni Mayor. Pangatlo, yung sabagay doon sa 1-kilometer radius, nakuha na natin yung panig niya. So doon lang sa mga, yung doon sa ano pala, yung sa Gulayan section, talagang doon talaga sa second floor pa rin talaga. Ano pala yon, separate na request daw pala yon kasi ang request nila nung una ay magkaroon ng pwesto. Kasi nga kulang daw yung pwesto. So ginawa ng paraan at nilipat doon sa taas. Ano nga, nilagyan ng pwesto doon sa taas. Yung Gulayan section. Kasi nga kulang yung pwesto sa baba eh. Oh. So dapat daw may separate na request.
2: Shanto.
0: Wala ba separate na formal request? Ano po, nabanggit din sa public hearing eh. Oh. So, subukan natin kung makukuha natin si Ma'am Tess Gabayan para maka bigay ng reaksyon mga katropa. Unattended.
2: Shanto.
0: Sige na. So, pero, ganun pa man, so, hindi po tuloy ngayon, third week, fourth week na October, pinakamatagal na daw, yung first week ng November, mga katropa. Ha? So, doon talaga. Ang request kasi nila, hanggang December sana, hindi talaga, talagang ililipat talaga. No? So, yun talaga yung desisyon ng Market Committee sa pag-uusap daw nila ng Mayor's Office at saka ng City Architecture's Office, third week or fourth week ng October, pinakamatagal na ang first week ng November, mailipat ang mga taga Old Public Market dyan po sa Bewok Public Market.
2: Shanto.
0: Ang magandang balita lang, pinayagan na ni Mayor Lucilo Bayron yung mag-asawa na magkaroon ng dalawang pwesto.
2: Shanto.
0: Provided kayo po ay legitimate na vendor dyan sa Old Public Market or doon sa San Jose Market. Kasi sa San Jose Market, ganoon din. Di ba, lilipat din sila ng building. Yung bago. Doon, walang problema doon eh. Walang problema. So, smooth na kasi. Ano doon? Wala namang second floor doon sa San Jose. May problema lang naman dito sa Bewok. So, ganoon din. So, pinayagan na. Basta legitimate ka lang daw na legitimate ka na vendor. Hindi si Kuya Tong iniisip niya. Legitimate na asawa. Ayun ang iniisip mo Kuya Tong eh. Hindi dito pwede yung ano ha. Yung second family. Ano lang daw, first family lang. Hindi po, kidding aside. Yung rehistradong vendor dyan sa Old Public Market, talimbawa kayo mag-asawa, nakarehistro kayo pareho, na vendor kayo talaga. Tapos wala daw major violation. No? So yung sinasabing major violation, yung pinaupahan ninyo for more than 90 days, hindi kayo nagtitinda dyan, gumamit kayo ng dami, madidetermine naman yan eh. Sa Old Public Market, meron na raw 15 na asawa ang napagbigyan.
2: Shanto.
0: Meron ng 15 na yung mag-asawa, pinayagan, meron ng ano, may kaso ng gano'n, 15 na sila. Sa San Jose Market, 12 na. So, ibig sabihin, si Mr. at si Mrs. may kanya-kanyang pwesto. Yan. So, ngayon, paano natin malalaman kung saan yung pwesto ni Mr. kaya ni Mrs. Edo Drolat yan? Paano kung magkahiwalay? Nako. Ang gagawin, pwede ka pala makipag-usap doon. Pare, pwede ba? Tabi na lang kami ni Mari mo. Para hindi naman kami malayo pa mag... Ano? Tsaka yung tinda namin, isang ano lang din naman. Ha? Kung pumayag. Ganito kasi pag ikaw kasi nakikiusap. Pare, pwede ba? Pare, pwede bang ano? Dadaan tanggal mo 'yung buturis. Joke. Pare, pwede bang palitan na tayo ng pwesto, 'di ba? May pa ganoon eh, pang pastel kaya 'to para pumayag agad si pare. And then, kidding aside, so pwede basta pumayag, palit kayo ng pwesto, masasagot pa 'yung problema sa maliit na pwesto. Yan, ha? Pwede na si Kumare makipagpalit ng pwesto kay pare para si Mr. tsaka si Mrs. ay magkatabi ng pwesto.
2: Shanto.
0: So, yan po ang good news doon, ha? Good news sa binalita ni Ma'am Irene Lagrada sa atin kahapon, si Yorme Lucilo Bayron ay pumayag sa ganong setup.
2: Shanto.
0: Kasi nakalagay din naman sa market code natin na not more than 2 ay pwede mong ariin na pwesto.
2: Shanto.
0: At wala ring nakalagay doon na ipinagbabawal ang mag-asawa at ang mag-jowa o mag-boyfriend.
2: Shanto.
0: Malinaw naman doon sa batas, walang nakasaad eh, na kapag mag-asawa kayo, dapat isa lang ang pwesto. So, kaya, yun, pinayagan na po ni Mayor Bayron. So, doon una kasi, sinasabi ni Engineer Irene, si Mayor may gusto ng isang pwesto. Pero ito, sa kanilang meeting nung nakaraan, abay pumayag na po si Mircelo Beron at kasi nakasaad din nga naman talaga sa market code ng Puerto Princesa, either yung dati or yung kasalukuyan pala natin ngayong ginagamit kasi hindi pa naman na-aprobahan yung amendments doon sa yung bagong ordinansa natin. So ang ginagamit natin ngayon, yung dati pa na ordinansa. So doon sa bagong ordinansa, pinanatili pa rin yun na not more than two. Yan. Ay, sabi nga ni Katropang Gerald, di kagawa Gerald, paano may mga tatlong pwesto? Ayun, pag tatlo, wala na talaga. So ano yan? Dalawa lang. Sa asawang lalaki, sa asawang babae, yung pangatlo, wag na raw, wag na pangatlo kasi nga, baka ano pa eh, baka maghanap pa ng pangpangatlo. Eh, hindi pwede yun.
2: Shampoo.
0: Diba ma'am girly? Wala si ma'am girly dyan?
2: Shampoo.
0: Si ma'am girly dyan eh. So yan po ha, sistema ngayon ha. So mga taga-palengke, yun ang good news. At may na-approve na raw na 15. Bastante pa daw eh, bastante pa. Yung pwesto, so meron pa namang nakalaan doon. Yung doon sa Gulayan, eh gusto natin makuha sana yung ano ni Ma'am Tess. Kasi ang sinasabi ni engineer, nag-request yung mga vendors na madagdagan yung pwesto kasi kulang, di ba? So ginawa nila, yung second floor, ayun ang biniak-biak. Oh, biniak-biak yung second floor. At doon nga nailagay yung Gulayan. Yung nasunugan na nagpatayo ng pwesto, paano? Hindi natin natanong, no? Bukas, ipatanong natin kay Kaluwi. May schedule interview si Engineer Erin bukas sa Bullseye. So, itanong natin. O, patanong natin. Hindi ko natanong yan, eh. O, paano yung mga nasunugan? Kakaano pa lang nila, eh. Pero merong ano, eh. May bibigay, I think, 10,000 pesos yung binigbigay ng city government sa mga ayuda sa mga sa lahat ata ng vendors, 'di ba? Sa lahat ng vendors 'yun eh. Oh, dati nung una parang pautang sana pero sabi ni Yorme ay ano na tulong na lang daw sa mga vendors.
2: Shampoo.
0: So, ayun ang sistema. 'Yun ang napagkasunduan ng City Mayor's Office ng opisina ng market natin at ng City Architecture. Doon pa rin sa taas yung ating mga Gulayan section.
2: Shampoo.
0: Separate daw na request yun, yung pag mag-request sa baba. Ay, kung mag-request sa baba, wala rin. Kahit na, wala na request sa baba eh. Ubus na rin eh.
2: Shampoo.
0: Oo. Pero maganda rin siguro, mag-separate nga ng request. Kung sasabi ni engineer, mag-request tayo para pwede pa ba magpahulog doon? Kausapin yung CTA architecture. Pwede bang mag-ano doon? May di ba sa madalas sa bahay nagpapahulog tayo pag ano? Mayroon pa bang o tayo ang hihulog doon? baka pa pwedeng mag-ano, eh, magawa ng isang side tapos pa bubungan lang. O ito, puro gulay. Di ba? Pwede kayang ganon. Magagaling yung mga architect natin dyan. O sa city government. Kaya nga lilitang pusto eh. sabi ni James Shioson dati yung James Max, parang kulungan daw ng baboy eh. Noon yun. Hindi ko alam. Nakapunta ka ba kaya ito? Hindi ako nakapasok pa eh. Hindi ka pa nakapasok. So, yun ang sabi noon ni James Max. No? Pero inayos na nga yan. Nakailang contractor na. Yun nga na problema ngayon. Yung Gulayan, gusto nila sa ibaba. Yung buti na lang, yung ayos ni Sir Homer Kapinig, eh, sa baba din. Kung sa second floor pa, naku talaga, tunaw ka agad yan. So, titingnan naman daw eh. Kapag nailipat na dyan sa bagong palengke sa Baywalk, yung, siyempre, sa second floor yung mga Gulayan section, sa statement kahapon sa akin ni Engineer Lagrada, parang nabuhayan ako ng loob na sabi niya, titingnan natin, i-evaluate kung ano yung ano eh, yung mangyayari kung talagang okay ba sa kanila 'yan o hindi, kung kikita ba sila yun. Parang may ganun siyang insinuation eh, no? So kaya hindi ako nawala ng pag-asa, parang naisip ko, sige, pagbigyan muna natin. lipat muna tayo para umaassess natin. Hindi pa natin alam talaga eh kung kikita o hindi. Sa bagay, sa lahat ng pagbabago, kasi pag nag-ano ka, hindi naman bukas kikita ka na kagad, di ba? So tingnan muna natin, subukan kaya muna natin. Parang yung gustong sabihin sa pagkaka-interpret ko sa sinabi ng engineer, lipat muna kayo, tingnan natin kung anong mangyayari doon sa gulayan section na nasa second floor. Parang ganun yung pagkaka-interpret ko.
2: Sento!
0: Di ba? So, kasi di pa naman natin alam eh. Di pa natin alam dahil hindi pa nga nakalipat eh. Di pa natin alam kung ano yung mangyayari. Lahat ng ito ay mga assumption na yun nga. Kasi nga, hindi pa natin nasusubukan.
2: Sento!
0: So, yun. Mga katropa, yung doon sa 1 kilometer radius ay yung mga taga Talipapa ba talagang matutuwa nito. Dahil from 5 kilometer radius, ginawa pa ng city council na 1 kilometer radius. Pero kung ako, pumayag na sana ako eh, kung kayo sabi ni City Councilor Junjie Rodriguez, silent na lang, alisin na lang natin yung prohibition, yung isang section dyan na prohibiting the establishment of private market within 1 kilometer radius from the public market natin. Oo. Kasi nga, sabi ni Consul Junjie Rodriguez, merong Supreme Court decision na pinapayagan talaga yung Talipapa. Sabi niya, kung silent na lang tayo dyan. Diba? Kasi tapos yung DILG, meron ding memorandum na in-encourage yung mga barangay na magkaroon ng Talipapa.
2: Sento.
0: Pero sabi ng author, okay lang daw yan. Magawa na lang ng bagong ordinansa. Diba? Sabi naman ni Ma'am Irene kahapon, mukhang okay na rin yun. Hindi naman maapektuhan ng masyado yung palengke dahil kung susundin ang memorandum ng DILG mismo, baka hindi rin makapag-create ng pub, ng private market yung makapabayan natin ng Talipapa.
2: Sento.
0: Kasi nga, kailangan mo ng building permit. Ha? Madami yun eh. Pag sa building permit, pag nag-asikaso ka ng building permit, katakot-takot na requirements.
2: Sento.
0: Diba? So, ay karamihan ngayon, parang may mga Talipapa tayo, walang building permit.
2: Sento.
0: Yun ang ano natin doon. Yun naman ang ano ng pamunuan ng palengke. Walang problema yan kasi hindi naman makaka ano yan, hindi naman makaka wala kakayahan naman ano yan, hindi man kaya talaga magkaroon ng private market makapabayan natin kung ano lang kasi susunod yung memorandum circular. Doon naman magkakatalo. Pero yung sa Talipapa, isa ding political decision yan.
2: Sento.
0: Hindi lang yan sa economic decision, political decision din yan. Dami yan eh. Pag ikaw city councilor, talagang pinagbawal mo yan, o ikaw ang mayor, o ikaw yung vice mayor, o kung sino ang mga leaders natin dyan, pinagbawal mo, nako, pagdating ng eleksyon sa 2028, magagalit yan.
2: Sento.
0: Hindi ka na ibuboto yan.
2: Sento.
0: Kaya, tinitimbang din yan ng ating mga political leaders. Bukod pa dyan, merong memorandum circular, yung DILG. Siyempre, kailangan din igalang talaga ng mga LGU yun. Pag hindi mo ginalang yun, baka ireklamo naman sila sa DILG.
2: Sento.
0: O, diba? Yan ang titimbang-timbangin mo dyan eh. Yan, mga katropa.
2: Sento.
0: So, yan ang usapin sa Talipapa. Hintayin natin kung magkakaroon ng panibagong ordinansa tungkol dyan. Pero sa tingin ko nga eh, para hindi na tayo mahirapan pa, yung nakalagay na prohibition doon, tama si Consul Junjie Rodriguez eh. Ilagay natin, regulation. Oh, regulation na lang. Kasi ang may kapangyarihan sa sanggunian ng panlungsod to regulate.
2: Sento.
0: To prohibit, baka may mag-question.
2: Sento.
0: Pwede niyo bang pigilan niya sa kabila ng merong DILG memorandum circular?
2: Sento.
0: Ito namang City Legal Office, Hindi ko lang alam kung nakapagpasa na kayo ng inyong legal opinion dahil nung nakarant, tanong kayo, hindi pa rin kayo, wala pa rin kayong legal opinion. Sana magbigay na kayo ng legal opinion, ha? Bago sumapit yung third reading sa October 26, kasi sa Monday, may out-of-town session yung sangguniang panlungsod. So, hindi nila matatalakayan yung ano, yung sa third reading. So, tsaka pag-aaralan pa ng ibang mga konsehal. Bago pa lang kasi binigyan sila ng kopya eh. Ito naman committee, dapat binigyan nyo na ng kopya yung mga konsehal. So sa para sa third reading, sa second reading pa nga lang, dapat meron na silang kopya eh. Good morning, Mang Juan! Ang ganda ng palengke na yan. Diyan eh, sa B-Walk yan eh, pero wala pa nga eh. Baka third, fourth week, o first week pa ng November, pinakamatagal na daw yon, sabi ni Engineer Lagrada. So, titingnan natin mga susunod na kabanata tungkol sa issue ng palengke na yan, ha, mga katropa. Yung mga talipapa, magpalakpakan na kayo. Kasi 1 kilometer, yun lang, yung from palengke, 1 kilometer, bawal kang magtalipapa kung ma-aprubahan sa third reading, ha. Sa City Council. So, ang siksikan, tinitingnan ko, sabi ni Kagawa Droy Dalompines from Erawan, kasi yung palengke natin is strategic talaga eh. Isa sa dyan sa bayan, sa Baywalk, isa sa San Jose, isa doon sa Erawan. Sa Erawan, gagawin pa lang yon. Ngayon, sa Erawan, mayroon bagsakan. Pero yung palengke, mayroon din gagawin palengke doon. Kung pinatupad yung 5 kilometers, ubos talaga yung ano, yung talipapa. Pero ngayon, buti na lang 1 kilometers na lang sa 1 kilometer radius yung nasa ordinansa. So, yung siksikan ligtas na. Yung San Jose going to Santa Monica, abot ba na 1 kilometer 'yon? Ha, yung doon kung yung mas malaki yung mambasas sa loob ng 1 kilometer from palengke, yun ang maapektuhan kung mapatupad na yung batas. Kung maaprubahan yung batas. Napuntahan na raw yan ni Mang Juan. Malinis talaga, Mang Juan. Wala pang nakatinda eh. Malinis na malinis. Wala pang mga tinda yan eh. Wala pang tao eh. Malinis talaga. Ayan, ha. Hazel Kapinig, magandang tanghali po at magandang tanghali din. Malinis na malinis talaga yan. Ako humahanga ako dun sa ano eh, sa palengke ng Nara. Yung pala yung napuntahan ko sa south, sa palengke ng Nara, maganda. Yung San Vicente, parang malungkot man sa palengke ng San Vicente. Hapon pa lang, parang wala nang tinda. Aywan ko lang ha, nung nakaraang kalibak pupunta noon ha, nung may balikatan doon, may free fall, parang last year o last 2 years. Oh, sana i-correct nyo ako mga taga San Vicente kung okay na ba yung palengke nyo dyan ha. Kasi alam ko parang i-renovate yan eh. Sabi ni katropang Sherwin sa akin dati. So, pero nung pumunta ako doon, nako, malungkot. Pero kanina may nabalitaan ako, sabi daw maganda na raw, tapos na tayo ano doon sa may parang Baywalk ng San Vicente. Masigla na daw yung gabi doon. Kalang yung palengke, paghapon, minsan naghabol kami doon ng ano eh, pero wala nang mabiling ano, mga sa hapon. Correct me if I'm wrong ha, mga taga bayan ng San Vicente, kung ngayon sa hapon meron nang mabili dyan sa palengke ninyo. At hindi na malungkot. 11:52 ng tanghali, mga katropa, ang ating oras atin po sa inyo ng Visionix Plus Capsule. Nako mga katropa, ha? Sa araw-araw po natutok sa cellphone, computer at television, alagaan po inyo pong mga mata. Subukan ang Visionix Plus Capsule na may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga nutrients na tumutulong sa eye protection, linaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mata, lalo na para sa palaging babad sa screen. madaling inumin swak sa daily routine, Vision Express Capsule para sa malinaw na paningin. At ang ating programa, atidin po sa inyo yan, ng Santon Gold Herbal Tea. Ha? Kapag feeling bloated at mabigat ang pakiramdam, oras na para sa mas healthy na pahinga, subukan po ang Santon Gold Herbal Tea. May moringa, turmeric at cinnamon bark. Tumutulong sa kalmadong tummy, pag-iis ng bloating at mas magaan ang pakiramdam araw-araw. Warm, natural at suwak sa daily wellness routine. Isang tasa lang, ramdam ang ginhawa. Santon Gold Herbal Tea, ang healthy na tea para sa magaan na katawan. Santo. Robert Enriquez, malakas ang kulog dito. Ano, Sir Mike, malakas ang kulog. Babadya pong malakas na ulan. May bagyo po ba? Parang wala naman tayong bagyo. Tingnan natin sa... Wala akong anong bagyo eh. Ano lang po yan, thunderstorm pag mainit sa umaga, sabi ni Sir Sunny, ganun daw talaga yon pag mainit sa umaga, ay may mga nabubuong thunderstorm sa hapon o kaya sa tanghali. Pero para mga 1 hour lang yan, pagtapos wala na rin. Sa mga homeowners association pala, October 26 to 30, nandito yung mga taga Department of Human Settlement and Urban Development Regional Office. At sa 29, merong capability development activity sila. Naghahanap pa ng venue dahil ang Coliseum ay under renovation. Yung Mendoza Park ay open. Mahirapan tayo sa Mendoza Park. Yung ating susubukan yung VGR Hall kung papayag ang Kapitolyo. Baka sakali.

Sa siksika naman, may Homeowners Association Day tayo sa October 27 at 28. Yan ha. Yan. Sa 27, may seminar from DSUD. At susunod yan, mayroon discussion tungkol sa grievance. Sa hapon, invite natin yung CDRRMO at saka yung PNP para i-discuss yung about sa disaster at sa peace and order. At sa 28, may motorcade tayo sa umaga, alas 7 na umaga, susundan ng mangrove planting. At sa hapon, yan, meron tayong dinner, may TikTok challenge, may Huwag Got Talent, may awarding ceremony. At kung suswertihin tayo, kung mapagbibigyan tayo ni Consel Edolino, ay nirequest natin yung banda niya. Baka sakali lang. Baka sakaling wala sila yung schedule at mapagbigyan tayo. Ha? Kaya congratulations, salamat sa mga ano, ha? Sa kay Consel Erwin Edolino. Baka sakali, sir. Para mapasaya natin yung ating mga kahowa. 11:55 and 14 seconds to be exact ang ating oras ngayong October 15, 2026. Yan ang ating Philippine Standard Time. Okay, nandito ako sa page ng Pag-asa eh. Tinitingnan ko kung merong bagyo. Oh. Parang outside daw pa naman ng ating PAR, Philippine Area of Responsibility. Tingnan natin itong weather advisory. Ulat panahon. So, wala naman tayong bagyo. Ha? Wala tayong bagyo. Ha? Yung sa Brooks Point, ang ganda na rin ang public market nila. Yan. Oo, dapat panatalihing malinis ang public market. So, sa Nara Market, perfect. Kalinis talaga. Oo, ano, napunta ako doon eh. Happy birthday muna kay Ate Trinidad Bagbanwa! Aling Trineng, happy birthday! Mga katropa, wala tayong oras at panahon. 3 minuto na lang, ganap ng alas 12 ng tanghali. Sa ngalan po ni katropang Ken Vincent Dancil at ni katropang Von Axel Obaredes, ako po inyong lingkod, katropang Mike Scott. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo, ha? Maulan ha, mga katropa. Oh. Pag lumabas kayo ng bahay, magdala kayo ng panangganang sa ulan. Ingat! Bye-bye!

0: alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, atin po sa atin ang Santon Plus Coffee Mix. Bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng gutom, tumaas sa third quarter ng taon ayon sa SWS survey.
2: Headlines. Presyo ng bilihin at serbisyo pangunahing alalahanin ng mga Pinoy.
0: Headlines. PBBM, pinangunahan ang pagbubukas na mahigit sa $80 million United Parcel Service Hub, Air Hub sa Clark, Pampanga.
2: Headlines. House Majority Leader Sandro Marcos lumipat sa lakas CMD mula sa partido ng kanyang ama.
0: Headlines. Balita naman na mahigit 100,000 police at force multipliers ang i-deploy sa Undas 2026.
2: Headlines. Balitang regional, 4 na individual tinamaan ng kidlat sa Sibalo, Mantique.
0: Headlines. Balitang international, US judge pinayagan po na makapasok muli sa White House ang mga na-ban na journalist ni US President Donald Trump.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, The Pod Network, kinansela na ang kontrata sa machong chismisan matapos ang controversy.
0: Headlines. At sa sports, delayed allowance ng mga atletang Pilipino sinilip sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, araw na po tayo ng Webes, October 15, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Abayan po tayo sumasa inyo sa ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Buwan naman o sa mga balita natin ngayong pananghalian, tumaas sa 22.6% ang mga pamilyang Pilipino nakararanas po ng involuntary hunger o gutom dahil walang makain sa ikatlong quarter ito ng 2026. Batay sa survey ng Social Weather Stations, mas mataas ito kumpara sa 20.3% na naitala noong Hunyo. Sa survey, mga katropa, mula September 21 hanggang 27, 16.2% ang nakaranas ng moderate hunger, habang 6.4% naman ang nakaranas ng severe hunger. Pinakamataas ang hunger rate sa Metro Manila, nasa 27%. Sinundan ng Mindanao sa 23.7%, rest of Luzon sa 23.6%, at sa Visayas nasa 16%. Mas tumas din po ang involuntary hunger sa mahihirap na pamilya mula 24.5% patungong 27.9%.
1: XFM News Nationwide.
2: Presyo naman ng mga bilihin at serbisyo ang pangunahing problemang gustong tutukan ng mga Pilipino sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Sa survey na isinagawa noong Setyembre 17 hanggang 24, nasa 71% ng mga respondent ang nagsabing dapat agad aksyonan ng gobyerno ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasunod ng mataas na presyo, kabilang din sa mga pangunahing concern ng publiko ang paglaban sa korupsyon ng gobyerno at pagpapataas sa sahod ng mga manggagawa. Isinagawa ang survey sa 2,400 adult respondents kung saan may positive-negative 2% margin of error at 95% confidence level.
1: XFM News Nationwide.
0: Posibleng bumaba na mahigit sa 10% ang produksyon ng palay at mais sa Pilipinas sa ikatlong quarter ng taong ito dahil sa malakas na epekto ng El Nino at hindi magandang lagay ng panahon. Batay sa tantya ng Philippine Statistics Authority, inasang aabot lamang sa 3.10 million metric tons ang ani ng palay mula Hulyo hanggang Setyembre. Mas mababa ng 17.2% kumpara sa naitalang produksyon noong nakaraang taon. Inaasahan ding bababa ng 14.2% ang produksyon ng mais sa 2.08 million metric tons sa kaparehong panahon. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na may mga hakbang nang ginagawa ang tanggapan, kabilang ang pamamahagi ng dekalidad na binhi at pataba. Gayun din ang pagpapalakas ng mga sistema ng irigasyon para matulungan na mga magsasakang makayanan ang matinding pagbabago ng panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kinansila na ng Department of Agriculture o DA ang permit sa pagangkat ng 12,480 metric tons na bigas mula Vietnam bago pa man ito dumating sa Pilipinas. Sinabi ni Chu Laurel na iniutos niya sa Bureau of Plant Industry ang pagkansila sa sanitary at psycho o phytosanitary import clearance ng barkong MV Tyson 2 matapos makatanggap ng mga negatibong ulat tungkol sa shipment. Ayon sa importer na Planters Product Incorporated, 25% broken rice ang dapat laman ng kargamento pero kalaunan ay nalaman nilang 5% broken rice o mas mataas na kalidad ng bigas ang ipinadala. Nauna nang sinuspinde ng gobyerno ang pagangkat ng 5% broken rice upang mabigyan ng pagkakataon ng mga lokal na pamahalaan o magsasaka na maibenta ang kanilang palay sa panahon ng anihan. Nanatili sa Davao ang barko matapos umalis at maharang sa karagatan ng Sarangani habang hinihintay ang desisyon ng Bureau of Customs sa kargamento. Inirekomenda naman ng Bureau of Plant Industry na ibalik sa Vietnam ang bigas dahil kinansila na ang permit nito.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nanawagan po ang Federation of Free Farmers kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na pansamantalang lumiban sa pwesto habang iniimbestigahan din ang hinihinalang ilegal na pag-aangkat ng bigas ng kumpanyang Planters Products Incorporated. Kasunod dito ng pagkakasabat sa 312,000 na sako ng bigas mula Vietnam na nagkakalaga ng tinatayang 395 million pesos at kasalukuyang nakakulong na sa Port of Davao. Ayon po sa grupo, mahalagang mag-leave of absence si Chu Laurel dahil siya rin ang chairman ng Planters Foundation na may 79% na pagmamayari sa nasabing kumpanya. Nanawagan din ang grupo kay Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban na pansamantalang lumiban sa tungkulin para matiyak ang patas at mabilis na investigasyon sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, kinuwestiyon ni University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat maghanda ang publiko ng mga balde sa harap ng inaasahang severe El Nino. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na may mga seryosong paghahanda naman ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kaya hindi maganda ang naging dating ng pahayag ng Pangulo na tila ipinapasa sa taong bayan ang responsibilidad sa paghahanda sa kalamidad.
3: Mukhang di yata siya na brief tungkol sa paghahanda na ginagawa ng kanyang mga kasamahan sa ekotibo. Hindi naman maganda ang dating sa taong bayan kasi parang trillion yung inyong pondo, trillion pa nga, trillion, pero tapos yan lang ang kaya niyong gawin. Ipapasa niyo pa sa taong bayan yung paghahanda. Diba? Magpipili ng maraming balde, tapos, makakakontribute yun sa panic buying lalo makakontribute yun sa panic buying.
2: Gayunman, sinabi pa ni Coronacion na may malaking pagkukulang pa rin ang administrasyon sa pagtugon sa mga krisis kabilang ang El Nino, inflation at tensyon sa Middle East. Sa kabila nito, kinikilala ni Coronacion ang pagsisikap ng mga kawari ng gobyerno at nagpahayag ng pag-asang mas magpapabuti o mapapabuti pa ng administrasyon ang pagtugon sa pangangailangan ng publiko.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinangunahan po mga katropa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ang grand opening ng bagong international air hub ng United Parcel Service o UPS dyan sa Clark International Airport sa Pampanga. Nagkakahalaga na mayigit sa 80 milyones dolyares po ito. Ang bagong facility na inaasang magpapabilis sa delivery ng mga packages mula Pilipinas papunta sa iba't ibang panig ng mundo. May lawak siya na 30,000 square meters at kayang mag-process ng hanggang 15,000 packages kada oras o average na 46,000 packages kada araw. Inaasa makakalikari ito ng 600 jobs para sa mga residente sa lugar at makatutulong sa pagpapalakas ng local economy. Gagamit din ang facility na automated sorting system at iba pang advanced technology para sa mas mabilis at maayos na ma-handle ang mga shipments, lalo na mga sensitibong produkto para sa healthcare, high-tech at manufacturing industries. Sa pagbukas ng bagong air hub, inaasang mas mapapabilis din ang shipment ng mga produkto sa Asia Pacific, India, Europa at United States, habang mas mapapalawak din ang logistics operation ng UPS sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, mas maraming Pilipino ang kontento sa performance at nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte kumpara kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na inilabas nitong Huwebes. Ayon sa survey na isinagawa noong September 17 hanggang 24, nasa 54% ang approved sa trabaho ni Duterte at 55% naman ang nagtitiwala sa kanya. 27% naman ang hindi sang-ayon sa performance ng pangalawang pangulo, habang 18% ang undecided. Samantala, 30% lamang ang nasisiyahan sa performance ni Pangulong Marcos Jr., habang 29% ang nagsabing nagtitiwala sila sa pangulo. Mas marami pa rin ang hindi sang-ayon sa trabaho ni Marcos Jr. na umabot sa 49%, habang 48% naman ang nagsabing wala silang tiwala sa pangulo. Gayunman, sinabi ng Pulse Asia na halos walang malaking pagbabago sa pangkalahatang antas ng approval at trust rating sa dalawang opisyal kumpara sa survey noong July.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, kinwestiyon ni UST Political Analyst Professor Dennis Coronacion ang pag-urong po ng prosecution panel sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ani ay maaaring makasira sa kredibilidad ng impeachment process. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na maaaring masayang ang oras at resources ng gobyerno dahil ilang buwan nang sinusubaybayan ang paglilitis at pagharap po ng mga ebidensya.
3: Ang katatawanan, yung proseso ng yung accountability mechanism na tinatawag nating impeachment, dapat sana sagrado ito eh. Mm-hmm. Dapat nga pahira itong gamitin kasi nga nakareserba lamang ito para sa mga extreme cases ng katiwalian o kaya ng kawalan ng accountability. So yun po, kaso nga kapag ganito parang ibinababa yung status ng impeachment trial, nawawala yung dignidad o integrity, sabi nyo nga, ng impeachment trial.
0: Posible rin umanong makaapekto sa susunod na survey ang naghihakbang ng prosecution panel. Kabilang dyan ang suporta kay BP Duterte at pananaw ng publiko sa administrasyon. Samantala, sinabi rin ni Coronacion na maaaring umakyat sa Supreme Court ang usapin kung mapatunayan na grave abuse of discretion sa proseso ng impeachment.
1: XFM News Nationwide.
2: Walang iniisip na posibleng kapalit ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo ayon sa Malacanang. Git ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano na pag-uusapan sa mga pulong ng pangulo ang impeachment at ang posibleng pagkapalit sa pwesto ni VP Sara. Dagdag ni Castro, ang nais lamang ng Pangulo ay masunod ang tamang proseso ng batas sa pagdinig ng kaso. Samantala, una nang nanindigan si VP Sara na hindi niya naiisip na magbitiw sa pwesto sa kabila ng kinakaharap niyang impeachment case.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang Senado po ay gumastos na ng 14 million pesos na pondo sa impeachment trial ni VP Sara ayon kay Senator Lacson. Tropa natin sa balita, Brian DePass, XFM Mega Manila.
1: Live report. Report.
2: Mahigit 14 milyong piso na ang nagastos ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula sa kabuuang 25.7 million pesos na inilaan para sa paglilitis ayon kay Senator Judge Ping Lacson. Batay sa datos ni Senate President Win Gatchalian, nasa 11 million pesos naman ang natitirang pondo na inaasahang sasapat hanggang matapos ang proceedings. Ayon kay Lacson, isang impeachment article na lamang ang natitira kasunod ang presentasyon ng depensa, kaya posibleng may matipid pang pondo. Pinabulaanan din niya ang pahayag ni VP Sara spokesperson Salvador Paulo Panelo na 500 million peso ang nasayang sa impeachment trial. Nilinaw din ni Lacson na ang 25 million pesos na arawang gastusin ay tumutukoy sa regular na operasyon ng Senado bilang sangay ng legislatura at hindi lamang sa paglilitis. Hiniling din niyang itama ni Panelo ang pahayag na ito na posibleng nagmula o mano sa isang tapat na pagkakamali. Samantala, sinabi din ni Senador Ping Lacson na hindi maaaring isama sa impeachment trial ang bagong natuklasan ng National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa mga ari-ariang iniuugnay sa pangalawang pangulo dahil hindi saklaw ang mga ito ng kasalukuyang ebidensya. Nagdagdag pa niya, maaaring suriin ang Office of the Ombudsman ang mga bagong natuklasan para sa posibleng kasong kriminal. Nauna nang isinangguni ng NBI sa Ombudsman at Department of Justice ang resulta ng investigasyon nito. Itinanggi naman ni Duterte na pag-aari niya ang lupang iniuugnay ng NBI sa kanyang SALN at kinwestiyon ang paggamit ng pondo ng bayan para sa investigasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumipat na sa partidong Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ayon sa mga lumabas na ulat, na numpa si Sandro bilang bagong miyembro ng partido kung saan si campaign o kamigin Representative Jordan Jesus Romualdo ang nanguna sa panunumpaan ng kongresista. Dahil sa paglipat, aalis si Sandro sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP na pinamumunuan naman ng kanyang ama. Wala pa itong inilalabas na pahayag kung ano ang dahilan ng kanyang paglipat na inaasahang magpapalakas pa sa Lakas CMD bilang pinakamalaking partido sa Kamara na may humigit kumulang 70 miyembro.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling humingi ng extension sa medical leave si Senator Loren Legarda para sa Lunes at Martes ngayong Linggo. Yan ang kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. Sinabi ni Bantug na wala pang inihaing leave application si Legarda para sa natitirang araw na Oktubre at sa buwan ng Nobyembre. Matatandaan na nagumpisa ang medical leave ng senadora nitong Agosto. Nabanggit din mga katropa ni Senate President Win Gatchalian na seryoso ang karamdaman ni Legarda pero tumanggi itong magbigay ng iba pang detalye. Kasabay nito'y iniimbestigan din ng Office of the Ombudsman si Senator Legarda. Gayun din ang kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi kaugnay na anomalya sa solar power projects at mga kasong plunder at graft.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa survey ng Momentum Research na journalists o ang mga mamamahayag pa rin ang pangunahing pinagkukunan ng balita ng mga Pilipino. Sa survey na nilokohan ng 1,487 na Filipino adults, 83% ang kumukuha ng balita mula sa journalists ng news organizations kumpara sa 32.3% na umaasa sa bloggers, influencers at content creators. Tinatayang 3 sa bawat 4 na Pilipino ang nagtitiwala sa balita at impormasyong nakukuha mula sa journalists, habang 18.4% ang hindi nagtitiwala sa kanila. Pinakamataas ang tiwala sa journalists sa Luzon sa 82.2%, sinundan sa Visayas na 74.5% at Mindanao sa 68.4%. Ayon sa Momentum Research, mahalagang matukoy ang mapagkakatiwala ang sources sa gitna ng paglaganap ng disinformation at mapanlinlang na content na likha ng artificial intelligence.
0: Sa iba pang balita, aabot sa 111,582 police personnel at force multipliers ay dideploy sa 5,628 na sementeryo at kolumbarya sa buong bansa para sa pagunita ng UNDAS 2026. Ayon po sa Philippine National Police, paigtingin ang police visibility para sa mga transport hub, bus terminal at pangunahing kalsada para ma-check ang kaligtasan ng publiko. Maglalagay din ang police assistance desk sa mga sementeryo at magpapatrolya sa mga residential area para maiwasan ang mga pagnanakaw. Paigtingin din ang pagbabantay sa mga tourist spot, mall at resort sa inasang pagdagsa ng mga tao.
1: XFM News Nationwide.
2: Philippine Coast Guard naghahanda sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live
4: handa na ang Philippine Coast Guard o PCG sa inaasang pagdasa ng mga biyahero sa mga pantalan sa bansa ngayong undas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabiaba, itataas sa alert status ang lahat ng operating unit ng ahensya mula October 29 hanggang November 3. Aabot sa halos 17,000 tauhan ang ide-deploy sa buong bansa kasama ang mga barko at mga rescue team na may mga medic at nurse para sa agarang pagtugon sa mga posibleng emergency. Magkakasarin ng inspeksyon gamit ang mga K-9 unit sa mga pangunahing pantalan upang matiyak ang seguridad ng mga pasahero at masabat ang mga ipinagbabawal na bagay kabilang ang mga paputok. Maglalagay din ng passenger assistance desk sa lahat ng pantalan sa bansa, katuwang ang Philippine Ports Authority, Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies upang matulungan ang mga biyahero at patiyak ang maayos at ligtas na paglalakbay ngayong undas. Para sa kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kapropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Diretso na tayo sa balitang probinsya. Katuwang po ang iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Balitang regional. Regional.
0: Apat katao ang tinamaan ng kidlat dyan sa Sibalom, Antique. Tatropa natin sa balita, Tessa Mariano na XFM Antique.
5: Individual ang tinamaan ng kidlat sa Sitio Kansay, Barangay Maasin, Sibalom, Antique. Pasado alas 12:35 ng tanghali kahapon, October 14 ang kasalukuyan. Kinilala ang mga biktima na sina alias Rona, 31 taong gulang, residente ng Barangay Maasin, si alias Ronald, 28 taong gulang, technician at residente din ng sabing barangay, at si alias Larry, 22 taong gulang, estudyante, at si alias Jerry, senior citizen, magsasaka at pawang residente naman ng Barangay Igsum, Sibalom.

0: umabot na sa 6 na Certificate of Identification nang natanggap ng Emergency Operations Center o EOC mula sa Philippine National Police o PNP Forensic Group para sa mga nasawi sa sunog sa MV Junaster, habang 11 pang bangkay ang patuloy na pinoproseso. Batay ito sa abiso ng lokal na pamahalaan ng koron kahapon October 14, nagtayo ang LGU ng assistant test sa EOC, ikalawang palapag ng Municipal Hall Annex Building, upang gabayan ang mga pamilya sa pagkuha ng labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Pinayuhan din ang mga claimant na magdala ng valid ID, ID ng namatay kung meron, at birth or marriage certificate bilang patunay ng relasyon sa nasawi. Maaari ring humingi ng karagdagang dokumento ang mga otoridad para sa beripikasyon. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Samantala, 41 na kababaihan, kabilang po ang 10 bata na sagip sa umani pambubugaw. Tropa natin sa Balita Almi, Mata, XFM Cebu.
2: Nasagip ng mga otoridad ang 41 babae kabilang ang 10 minor de edad at inaristo ang 5 lalaki sa 2 operasyon laban sa human trafficking sa Lapu-Lapu City, Cebu noong Oktobre 10. Pinakabata sa mga biktima ang 13 taong gulang. Isinagawa ang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI 7, katuwang ang DSWD 7 at Interagency Council Against Trafficking sa Barangay Pahak at Punta Inganyo sa nasabing lungsod. Ayon kay NBI 7 Chief Arnel Pura, nag-alok umano ang mga suspect ng mga babae at dalagita para sa prostitusyon sa pamamagitan ng online communications. 15 biktima, kabilang ang 9 na minor de edad, ang nasagip sa Punta Inganyo, habang 26 na babae, kabilang ang isang minor de edad, ang nailigtas sa Barangay Pahak. Pinangakuan umano ang bawat biktima ng 3,000 peso na may karagdagang insentibo kung mapipili ng customer. Noong Oktobre 13, sumailalim sa inquest sa proceeding ang 5 suspect dahil sa umano yung paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Dinala ang lahat ng biktima sa DSWD 7 para sa proteksyon at kaukulang tulong. Mga katropa, simulan ng araw sa sarap ng Santhon at Coffee Mix, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: 12 anyos na bata nalunod habang naliligo sa irigasyon sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
4: Wala ng buhay nang matagpuan sa isang irrigation canal ang isang bata sa Barangay Sinamar Norte, San Mateo, Isabela, pasado alas 4 ng hapon. Ang biktima ay si Elias Chris, 12 anyos, na residente ng nasabing lugar. Sa report ng mga kapulisan at San Mateo Municipal Police Station, nakatanggap ng impormasyon ng mga ito kaugnay sa insidente ng pagkalunod mula sa punong barangay ng lugar. Nakita umano ni Elias J na nalulunod ang biktima, na sinubukan umano nitong tulungan, ngunit nabigo ang naturang saksi sa lakas ng agos ng tubig, kaya naman tumawag na rin ng saklolo sa iba. Natagpuang wala ng balay ang biktima 1 kilometro mula sa lugar kung saan ito huling nakita. Dinala pa ang biktima sa ospital bagamat idineklara ng pataya. Posibleng naligo umano ang biktima na mag-isa sa lugar, batay na rin sa mga nakitang saplot sa gilid ng irigasyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
5: Weather update.
1: Ang weather update hatid po sa atin, katropa, ng Sandton Plus Oil. Makakapekto, katropang Brian, ang Intertropical Convergence Zone sa Visayas, Mindanao, Quezon, Bicol Region at Palawan, habang northeaster wind flow naman ang iiral sa northern at central Luzon ngayong araw.
3: Katropang body, localized thunderstorms pa rin ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon.
1: Samantala, may bagyo, mga katropa, na minomonitor po ang PAGASA. Ang layo niya 2,015 km east extreme northern Luzon, pero hindi po inaasang papasok naman sa PAR at wala rin direktang epekto sa lagay ng panahon sa bansa.
3: Sumikat po ang araw kaninang alas 5:47 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5:36 ng gabi.
5: Balitang International.
1: Ang Balita International, ihatid po sa atin ang Sandton Plus Capsule. Muling piniyaga makapasok sa White House sa mga mamahayag ng CNN, MS Now,

0: At politiko matapos maglabas ng bagong desisyon ang isang federal judge sa Estados Unidos. Ayon kay Judge Timothy Kelly, posibleng lumabag sa batas si US President Donald Trump nang pagbawalan niya ang mga mamahayag ng CNN at ng MS Now at politiko na makapasok sa White House. Binigyan din po ng hukom na hindi maaaring ipagbawal ang mga mamahayag dahil lamang sa maulat na hindi nagugustuhan ng pamahalaan. Samantala, umapila na ang administrasyong Trump laban sa desisyon ng korte, habang ikinatuwa naman ng mga media outlet ang patuloy nilang pagpasok muli for coverage sa White House.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Clearskin Herbal Soap. Formal nang tinapos ng The Pod Network ang kontrata nito sa podcast na Machong Chismisan matapos umani ng batikos ang episode na tumatalakay kay Chris Aquino at nangutya umano sa anak nitong si Josh Aquino. Sa pahayag ng network ngayong araw, kinumpirma nitong epektibo agad ang pagtanggal sa podcast sa kanilang listahan ng mga palabas. Nauna nang humingi ng paumanhin ang The Pod Network matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga tagapakinig dahil sa mga pahayag tungkol sa isang taong may kapansanan. Ayon sa network, dapat igalang ang mga taong may kapansanan at ang kanilang dignidad. Kaya inalis muna ang controversial na episode habang sinusuri pa ang insidente. Nangako rin ng network na magpapatupad ng mas mahigpit na guidelines sa pagtalakay sa disability, mental health ng mga menor de edad at pamilya ng mga kilalang personalidad. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports. Ang balitang sports atin po sa atin ng Premium D3 Soft Gel Capsule. Pinagpapaliwanag naman senador ang Philippine Sports Commission sa pagkantala ng training allowance ng mga tetang Pinoy kabilang women's volleyball team na muna'y 2 buwan ang hindi nakatatanggap ng kanilang ayuda. Sa pagtalakay sa panukalang 2027 budget ng PSC, sinabi ni Senator Bongo na hindi katanggap-tanggap na naantalang allowances ng mga atleta habang nag-aanda para sa mga international competition dahil maritong makaapekto sa kanilang pagsasanay at moral. Ay naman kay PSC Chairman Patrick Gregorio, posibleng may kaugnayan ng problema sa pamunuan ng Philippine National Volleyball Federation na 3 beses na rin nagpalit ng Pangulo mula 2025. Isiniwala din ng Commission on Audit na may 270 million pesos na hindi pa naipapaliwanag o naiulat ng maayos na paggamit ng pondo ang nasabing Sports Federation. Maasa naman si Gregorio, mga katropa, na maayos din ang bagong Pangulo ng Federasyon na si Frank Lau ang problema sa mga allowances ng mga atleta.
1: XFM News Nationwide.
0: 71 days before Christmas. At live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po araw ng Webes, katropa, October 15, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako po si Brian Tepal.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas. Pilipinas. At sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya.
6: Kaya ako uminom lagi ng Samsung Herbal Capsule.
8: The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: may sakit. Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santone Herbal Capsule at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, makasaya po ng live dito sa ating pong programa. Siyempre, mga kapanayam din po natin ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magalusog na araw po.
1: Isang malusog na araw muli sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong talakay na naman ang ating pag-uusapan at kung paano ang mga maaalat na pagkain ay nakakapagpataas ng blood pressure at paano naman nakakatulong na pababain ang blood pressure ng Santone Plus Herbal Capsule at mailabas ang excess sodium sa ating katawan. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating punta talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, mga ka-wellness. Ha? Pwede niyo padala yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasela na iyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga ka-wellness natin dyan na gustong sumubok na ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo mabili ang ating pong mga suplemento as well as mga healthy coffees natin sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. At ipagtanong-tanong na rin ito sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar. At hanapin po parati ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin, mga ka-wellness. Ha? Para makaiwas tayo sa mga fake, mga counterfeit products. At pag walang tatak na Yes to Health, Doc Ron, eh hindi sa atin yan na produkto, mga kaibigan. Ha? Kaya hanapin lagi yung tatak Yes to Health sa mga blister pads, mga boxes, mga sachets ng inyo pong bibilihin na mga produkto, mga kaibigan. Ha? Siyempre, ang ating pong napakasarap at very healthy na coffee, Santone Gold Coffee Mix, available din yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-avail yan sa ating pong shopping store, online shopping store sa Shopee. Search lang ang ating pong page, Yes to Health 2011.
1: And of course, lahat po ng ating produkto sa Yes to Health available din sa ating mga Yes to Health Wellness Center and Pharmacy nationwide. Ang kagandahan pagkamalapit kayo dyan is meron po tayong mas lower price and of course, meron po tayong discounts lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating senior citizens. Dalhin lamang po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail ng discounts. And of course, meron po tayong pa-promo this holiday season sa ating Yes to Health products, lalong-lalo na sa ating Yes to Health Vitamin C. Meron po tayong buy one take one ng Yes to Health Vitamin C and also pwede din po kayo maka-discount ng 50% kapag bibili kayo ng Santone Plus Herbal Capsule, ng isang box ng Santone Plus Herbal Capsule kapag mag-purchase din kayo ng Yes to Health Vitamin C. And of course, sa ating po mga Yes to Health clinics nationwide, meron po tayong libreng konsultasyon sa lahat po na magpapakonsulta sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, meron din po tayong mga modalities kung saan pwede po natin gawing personalized upang mas mapabilis at papadali po ang inyong pagaling sa inyong pong mga karamdaman. Lahat po yan ay puro natural na pamamaraan, walang side effect, walang contraindication. And of course, balik po tayo sa natural na pamamaraan ng gamutan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, also nutritional therapy and herbal therapy, especially doon sa mga nag-undergo ng mga tinatawag natin major operations. And of course, sa meron pong degenerative disease sa inyo pong katawan. Of course, kapag meron din kayong mga pains and mga problema sa mga sakit sa katawan, meron po tayong acupuncture and also magukbuyang Korean therapy. And meron din po tayong yung tinatawag natin na bi-zapper therapy, especially for parasitic problem, Doc L, kapag mayroong parasite, lalo-lalo doon sa mga mahilig kumain ng karaning baboy. We all know yan na mga, ano yan, host ng parasites.
0: Pati yung
1: host,
0: ano, Doc, yung mga mahilig sa kilawin.
1: Kilawin, yung mga sushi. Merong findings yan. Last time na nakita ko sa Facebook, mahilig sa sushi. Nung in-scan yung katawan, is maraming parasite sa katawan. So, isa sa napakaganda is yung bi-zapper therapy, which yung mga lower frequencies ng electric frequencies ay tumutulong na palibasin yung mga parasites na yan sa katawan, especially if you have a problem with H. pylori or may tinatawag po kayong tinatawag na ulcer. Isa sa cause ng ulcer is H. pylori virus sa ating pong katawan. Also, terahertz therapy and natural therapy, yan po ay mga exclusive na mga services dito po sa ating South Luzon branches, dito po sa Makati branch, sa Santa Rosa, and also sa ating Batangas branch, kasama po si Doc Wendell Pedreso, mga ka-wellness.
0: Kaya sa mga ka-wellness natin yan na gustong subukan, gusto po ninyo matry ang mga services na in-offer ng Yastro Health, as well as gusto ninyo mabigyan ng mga personalized program na naangkop sa inyong mga karamdaman, eh puntahan po, bisitahan ang ating po mga Yastro Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point Palawan, Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jerusalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako ng problema ngayon.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito. Ahead pa rin sa atin ng Santong Plus Herbal Capsule, ang katawan po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin ang relationship ng sodium at saka ng fluid balance ng atin pong pangangatawan. O, kayo ba ay galing sa mga outing dyan? Blowout, mga party-party. At medyo naparami ang kain do kron ng mga maalat ng mga pagkain. O, di naman kaya, kayo dyan? Nakapag-movie marathon habang nagchichibog ng chips. O, at pagka kinamagahan, parang tingin mo, parang lumaki yung mukha ko agad. Oo, parang tumaba yung mukha agad. Yung sing-sing, ring finger, sumikip. Parang sumikip. Oo. Huwag mong panic mga kaibigan. Ano? Kasi hindi naman yan biglang taba overnight. Oo. Yan po mga kaibigan, pag-uusapan natin. Ano ang relationship ng mga nakakain natin? Ng mga maalat na mga pagkain. At napakaraming tao, Dok, nakakaranas ng ganito pong problema. Mm-hmm. Itong tinatawag na water retention sa kanilang pangangatawan. Mm-hmm. Or in Tagalog, pamamanas ng iba't ibang parte ng pangangatawan natin. Ano? At bakit nga ba pag kumain tayo ng mga maalat na mga pagkain, parang nagiging espongha yung atin pong pangangatawan. Parang sponge na nagsisip-sip ng tubig, mga kaibigan. No? At ano nga ba talaga nangyayari sa loob ng katawan natin, Doc Ron, kapag ganito ang sitwasyon, especially sa atin pong mga nakoconsume ng mga pagkain?
1: First thing na kailangan nating tignan is yung physiology of salt-induced fluid retention. Mm-hmm. Ang ibig sabihin yan, ang sodium kasi sa ating katawan ay pangunahing extracellular cation. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng extracellular cation is ito yung responsable sa pag-regulate ng fluid balance sa labas ng ating cells. So ang sodium, trabaho niya, to regulate fluid balance sa labas ng ating cells. Ang katawan natin, tandaan natin na palaging naghahanap yan ng balance o yung tinatawag natin na homeostasis. Kapag bumanat ka ng pagkain, ng mga maalat na pagkain, of course, tataas ang salt or sodium concentration sa ating dugo. At nagkakaroon din ng extracellular fluid. Mm-hmm. Para itong naging masyadong concentrated yung salt sa ating dugo, ngayon, ang ating utak, specifically yung ating hypothalamus gland, ay makakatanggap na signal na, oy, masyadong maalat dito, kailangan ng tubig na panunaw. So, yun yung balance. Kapag sobrang maalat, kailangan ng tubig panunaw. Kaya, hinihila niya yung tubig sa atin pong dugo.
0: Mm-hmm. Kaya pala, pagka nakakain ka ng mga maalat na mga pagkain, ano? Like, for example, kumain ka ng mga chicherya dyan, mga chips, mga chicharon, at kung ano na pa. Even yung ano, Dok, pagka pag kumakain tayo ng mangga, sinasausa natin sa asin.
1: Asin.
0: Maya-maya, uuhawin ka na yan. Dahil sa ganunong reaction ng katawan natin, Dok Ron.
1: Yes, exactly. Kasi ang first trigger ng katawan natin, when there is so much sodium sa katawan, is thirst mechanism. Mm-hmm. So, kapag kailangan na i-dilute yung stomach salt, of course, kailangan sasabihin, kailangan siyang mauhaw, kailangan namin ng tubig in order to wash this excess salt sa cellula. Mm-hmm. Trigger number two naman, ay ang ating mga kidneys ay magpapadala ng anti-diuretic hormones or ADH. Mm-hmm. At sasabihin ng utak sa kidney, huwag mo munang ilabas yung mga tubig kasi meron pang mga dapat alisin na mga excess na sodium para may dilute yung sodium na excess sodium sa ating katawan. Dahil dito, ang nangyayari is nagkakaroon ng volume expansion sa iyong dugo. Kasi lahat ng mga fluid ay pupunta dun sa dugo para in order to dilute. Ngayon,
6: ako pala, si Kweto to, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Dito, ang nangyayari is...
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan
9: dito ang pamamaga
8: nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Vision X Plus.
12: Marami na ang natulungan.
13: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na dito na ang maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Makaraya is 3 piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
6: Balik po tayo mga ka-wellness, mga katropa, sa atin pong health information. Medyo pasensya na at nagkaroon ng troubleshoot dito sa atin pong studio. And well, balik tayo Doc Ron sa pinag-uusapan natin about sodium at yung water retention sa atin pong pangangatawan. Nabanggit mo kanina, pagka tayo ay nakakain ng mga sobrang alat ng mga pagkain, our body has its own response. Kasi ang body natin is against concentration, kung tawagin. Against concentration siya.
7: Kailangan
6: ang pangatawa natin.
7: Natural triggers niya. Balance. Ibalance yung extra, yung sobra. Kailangan mabalance o yung tinatawag na homeostasis functions ng ating katawan. So balik tayo dun sa pinag-uusapan. Kapag ka ang balloon, nasobrahan mo ng tubig, of course, kapag ka hindi maglilik or walang outlet yung fluid na yon, puputok yun.
6: Tama.
7: So ang nangyari is tumatagas ito kasi meron bang merong outlet yung ating mga ugat na kapag sobra yung niya is sobra yung capacity niya is tumatagas niya in order na hindi puputok yung ugat. That is the first thing na gagawin ng katawan. Ngayon yung pagtagas na yun is nare-retain doon sa ating mga selula. Kaya ang nangyari, tumitigas ang sumisikip at tumitigas yung ating mga ugat at doon na mapapansin natin na kapag kapalagi maaalat ang inyong pagkain, mataas yung water retention, namamanas ang katawan, tataas din ang blood pressure.
6: Ibig sabihin, Dr. Ron, yung pamanas, yung edema na yan nangyayari sa katawan natin, it's just a side effect, ng pagkatangka ng katawan natin to save itself para hindi mag-create ng another mas devastating na damage doon sa ating pangangatawan.
7: Kasi ang nangyayari kapag hindi na-contain ng blood vessels ang sobrang fluid dahil sa taas ng pressure, ang tendency ng tubig ay tumatagas yan sa mga surrounding tissues natin. At yan na yung tinatawag na pamamanas na mamamanas niyang paa, mamamanas na yung binti, kamay, at yung mukha. Also, lalaki din yung mga eye bags. Natural way ng pamamanas ang katawan yon para mabalanse yung excess sodium sa ating katawan.
6: Pero meron mga nagsasabi, Doc Ron, na especially sa mga nakakasalamuhan natin ng mga clients natin sa mga clinics, nagsabi sila, Doc, hindi naman ako mahilig sa sa mga maalat na pagkain, especially doon sa mga dishes na na niluluto nila. Hindi naman ako madayong maglagay ng asin. Hindi naman ako mahilig sa mga chicharon na yan. Bakit mataas pa rin yung sodium level sa aking pangangatawan pagka nagpa-check sila ng mga sodium? Doon, dahil pala, Doc Ron, doon sa mga hidden sodium na nandyan sa mga binibili po natin. Ito, ngayon, kung mapakinggan itong programa natin, maging aware na kayo. Especially sa mga binibili niya ng mga in cans or yung mga dilata ng mga pagkain. Anything that is packed.
7: Processed.
6: Nakapack siya. or processed, mga kaibigan. Tingnan nyo yung net content or yung nutrition fact na to, mga kaibigan. Hanapin nyo yung sodium doon. Tingnan nyo kung gaano kataas. Ilang milligrams dyan per ml or per grams ng mga produkto na binibili po ninyo doon sa mga pagkain po na yon. At kayo mismo, magugulat talaga kayo, mga kaibigan, kapag naging aware kayo dyan.
7: Mm-hmm. Dyan kasi, kalimitan kasi, iniisip natin na kapag sodium, dun lang sa maaalat
6: ng mga
7: pagkain. Pagka naisip natin, hindi naman ito maaalat, so walang sodium. Ang tawag po dyan, yung mga hidden sodium na yun, ang operational word yan is processed foods. So ito yung mga mabilisang checklist with regards sa mga processed foods na hindi natin alam na meron palang hidden sodium. Yung mga tinapay at mga baked goods.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.

0: XFM.
1: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
4: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Sister Pain.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ang mga buko

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa muka kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga bukod

0: balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
1: Ice yan!
0: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Tara, kape tayo!
2: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
5: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.
6: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pay.
6: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Herba Capsule.
10: Ang mga buka.

0: Sunfone Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunfone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunfone Plus Coffee Mix.
0: Sunfone Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibili
0: sa mga butika.
3: Mga katropa,

0: Charging Time, mga katropa, ganap na pong alas 4 ng hapon. Oras naman ito, handog naman sa atin ito ng 1 plus, numero 1 alaga.
1: This time check is brought to you by 1 plus, numero 1 alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si Katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

Martes na hapon ng Webes, mga kabay, mga katropa. Oo. Oy, nakabalik na ba ang lahat? Nakabalik na ba ang linya ng lahat? May kuryente na ba po ba sa inyo? Oo, kanina, kulog, pagkidlat, biglang kasunod. Alam mo nyo na. Nawala ang dali ng kuryente, ha? Malaking bahagi ng lungsod ng Puerto Princesa. Pero unti-unti, naibalik na rin po, ha, mga kabayan, mga katropa, dito sa bahagi ng Libis, halos kababalik-balik din lang. Sa bahagi din po ng San Jose, o San Jose, San Manuel, ganun din. Yung ibang sirkito kaya dito sa atin sa population area, kamusta po kayo? Maliwanag na rin po ba? Wala kayong magtaka, sabi nga ng karami natin po, mga kabayan, mga katropa. Wala sa Palawang kayo, ha? Huwag na kayong magtaka kapag kumulog, kumidlat, kasunod niyan, dilim. Baka mga kabayan, mga katropa, anyway, ano ba yan? Oo, nakabalik na rin na siguro lahat, ano? Wala na rin kasi hindi na nagpa-fluctuate, ano? Engineer Moises. Kasi pag nagbabalik kasi nalaga-fluctuate. Sana naman po nakabalik na, ha? Alam niyo naman po pag ganyan, may mga linya pa kasing ano eh. Yung hindi pa ho yung coated. Yung may balot na. May mga ilang sirkito pa na hindi pa ho ganyan yung kanilang linya, ha? Anyway, that's nakabalik na rin po mga kabayan, mga katropa. Welcome na sa ating pong pang-Webes na edisyon ng programang Asintado. Siyempre sa ngalan ng ating pong partner sa bagyong teknikal, Engineer Moises Acosta. Siyempre sa ngalan din po ng buong person ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po na ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa ko naman, ang inyong makakasama, ang inyong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropang Alison Salvatos po, nagmamaganda. Po, nagmamagandang hapon na po sa inyong lahat. Mga kabayan, mga katropa, ha? Sabi ko nga, madulas, maulan. Dito sa bahagi po ng Libis, umuulan na naman. Pero ano, mahina lang. Hindi naman siya ambon, hindi rin siya malakas. Uulan. Pero malaking bahagi ng ating pong lungsod kanina talaga naman. Binuhusan na naman ng ulan. Ganun pa man, mga kabayan, mga katropa. Oy, nako, ha? Nakapag-ipon na ba? Nakaigib. Nakasahod na ba kayo? Puno na ba mga baldin nyo? Di drum na naman. Ipon lang, mga kabayan, mga katropa. Sabi nga, at hindi sa mga susunod na mga buwan, paunti ng paunti na po yung ulan, ha? So, ipon lang nyo. Balde, drum. Pag napuno yung balde, salin nyo sa drum. Kung may drum kayo. At kung wala naman, ano pang pwedeng imbakan? Balde, malalaki, takpan lang, ha? Hindi pa mahaya ng lamok, ha? Mga kabayan, mga katropa. Trending na trending talaga yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Ang balde bawal. Kami dito may balde. Sa ano? Tapos sinasahod sa alulod. Hindi lang ang balde, may drum nga eh. Apaw-apaw na nga. Sobra-sobra na. mga kabayan, mga katropa, ako sa gintong hapon na ito, na maulan, na malamig, na mamasa-masa, ay ang sarap mong mag-relax. Diba, mga kabayan, mga katropa? O sa ating po mga kabadya, mga katropa, mga nasa opisina, O nakabalik na yung linya ng mga anong kurente sa inyo. Balik na aircon. Trabaho na uli. O yung city hall pala, meron, diba, may generator yan. Sira pala, hindi pa napapaayos. Oo, kaya pag brown out, delay yung po mga transaksyon. Huwag ka lang matatrap doon sa elevator. Nako, hirap noon, ha? Kaya yung iba, mas pinipili, magano na lang, hagdan. Ganun pala yun, no? Yung mga transaksyon kanina dyan sa city lang nabalam dahil sa pagkawalaan ng tayo ng kuryente, sira pa pala yung generator ng ating city government, ha? Kaya balik na sa trabaho yung pong mga nag-relax kanina. Pero kung medyo napabahaba yung pong inyong relax, higop na lang po ng kape, ha? O yung sarap pong magkape sa mga ganito pong panahon, di ba? Malamig. Habang pinagmamasdan ninyo po yung pagpatak ng ulan sa mga dahon.
ng inyong mga pananim o yung ating po mga kabay, mga katropang mga magsasaka, tuwang-tuwa yan. O, di ba? Babubuhay na yung aking tanim. Yung mga dasal ng ating pong mga magsasaka pag umuulan, ha? Yung sakto lang, huwag naman yung binabaha. Okay, patay naman yung kanilang mga pananim, di ba? Pero sarap pang pagmasan, di ba? Pagpatak ng ulan. Unti-unti, ano bang yan? Dumadaloy. Kanta yun, ha? Pero ang sarap pong pagmasta, di ba? Yung saktong lakas ng ulan, pumapatak sa mga daon sa paligid ninyo. Naririnig mo yung tikatik. Tikatik! Sa inyong mga bubunghan. Malamig. Tapos meron pong nakahain dyan sa inyong hapag. Nilagang saging na saba or nilagang kamuting kahoy. Naku, sarap naman, no? Sabayan nyo ng kape. Kaya mga kabay, mga katropa, di ba? Ang kape, merienda, sa hapon. Okay, the best po dyan, mga kabay, mga katropa. O, partneran po ninyo ng Santon Plus sa Coffee Mix, ha? Opo, Santon Plus Coffee Mix, ha? Kahit yung pang pambara ang inyo pong i-partner dyan, abay, alright, okay lang yan, ha? Oo, yakang-yaka. Bagay na bagay, bumabagay. Yung ating pong Santon Plus Coffee Mix. Dahil yung ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, ay gawa po sa mga natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen, moringa at soya powders na nakapagdudulot po, ha? Nang ibayo pong karagdagang kalusugan sa ating katawan. Napaka-importante sa mga panahon ito. Yung malayo sa sakit. Basta malakas po ang ating pong katawan, malayo sa sakit. Iwas gastos. Mayroon po sa panahon ngayon, magkasakit ka. Ako, gastos talaga, ha? Kaya ako sa ating pong mga kabayang mga katropa. Sa pampainit, ng sikmura, pang merienda, sa umaga, hapon. Santon Plus Coffee Mix, mga kabayang mga katropa. Ang masarap pong i-partner sa ninyo pong mga merienda dyan, ha? Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, non-caffeinated kasi. Kaya mild coffee siya. At ito yung kape na nababagay doon sa ating po mga kabay, mga katropa. Nagkakaroon po ng acid reflux. O di kayo nagkakaroon po ng pananakit ng sikmura. O kapag nagkakape ng mga nakasanayan ninyong kape. Gaya po ng, yan. Basta mga nakasanayan yung kape. Nasa umpisa lang kayo pinasasaya. Sa umpisa lang siya masarap. Masarap. Kalauna na, magdudulot na ng sakit ng ulo. May sakit ka na. Ha? Palitan nyo na yan. Sa panahong ito, kailangan po maging ano na po tayo. Health conscious, mga kabay, mga katropa. Dito sa kape na ito, nakapagkape ka na. Pero ginagamot ka pa. Di ba? 2-in-1, kumbaga. Na-enjoy mo na yung pong nakasanayan mong paghigop ng tubig na may, siyempre may lasa. Mainit at tubig na may lasa, kape. Pero yung kape na meron pong magandang dulot sa ating pong kalusugan, ha? Yan yung ating Santon Plus Coffee Mix. Mild coffee, gawa po sa mga puro at natural na sangkap, non-caffeinated. At mabibili na po ninyo yan, mga kabay, mga katropa, sa lahat po ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po, ha? Sa iba't ibang mga munisipyo sa buong lalawigan po ng Palawan. At syempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Yung ating po mga Yes to Health Wellness Center, available po yan. Doon sa ating po mga partner na mga butika at parmasya sa mga munisipyo, available din po yan. Yan naman na sulit ang inyo pong kape. Mga kabay, mga katropa, basta Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Oh, speaking of mga Yes to Health Wellness Center, mga kabay, mga katropa, i-avail nyo na ito. I-avail nyo po ninyo, mga kabay, mga katropa, itong ating pong pa-promo ng Yes to Health Incorporated para po sa inyong lahat, mga kabay, mga katropa. Ito po yung dobleng protection, dobleng tipid combo para sa inyo, ha? Siyempre, sino bang tao ang ayaw na malakas yung kanilang resistensya araw-araw? Kasi pag malakas ang ating resistensya araw-araw, malaki po ang chance na tayo po ay maiiwas sa pagkakaroon po ng mga sakit.
Oo, pag malakas ang ating resistensya. Kaya doon sa mga gusto pong laging malakas ang resistensya araw-araw, pero ayaw naman pong mamayat. Maapektuhan yung ibig sabihin mamayat, maapektuhan po yung budget. May good news po mga kabayan, mga katropa, dahil meron pong pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated. Na siguradong sigurado pong aprobado ng inyong pong bulsa, ha? Mga kabayan, mga katropa, abay huwag na pong magpatumpik-tumpik pa. O sa mga panahon yan, hindi na po kinakailangan pong magpatumpik-tumpik pa pagdating sa usapin patungkol sa kalusugan. Ito na po, ino-offer na po ng Yes to Health Incorporated itong dobleng protection, dobleng tipid combo para sa inyo, ha? Ito po mga kabayan, mga katropa, ang buy one take one. Buy one take one ng Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa. Opo, ang buy one take one ng Santon Vitamin C sa lahat po ng mga Yes to Health clinics dito sa lalawigan ng Palawan, mga kabayan, mga katropa. Panalong-panalo ka rito, katropa. Non-acidic ang Santon Vitamin C. Na pampalakas ng immunity na wala rin pong hapdi sa tiyan. Yan ako, mga katropa. Abel na. Abel nyo na po itong buy one take one ng Santon Vitamin C, mga katropa. At meron pa. Hindi lang yan. Meron pang isa. Isa pa rin pong promo, mga kabayan, mga katropa. Ito naman po ang ultimate health combo. Ito po yung Santon Plus Gold Capsule at Santon Vitamin C. Yan! Ultimate health combo. Pag bumili ka po ng isang box ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, 50% off or 50% discount. Ayun po ma-abili nyo para makabili kayo ng isang box ng Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa. May todo lakas sa protection mula sa 5-in-1. Herbal powers ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kaya nako mga kabayan, mga katropa, bili na ng isang box ng Santon Plus Gold Capsule at 50% discount mong maa-avail ang isang box ng Santon Vitamin C, ha? Kaya huwag na pong hintay na maunahan tayo ng ubo, sipo, nako trangkaso. I-avail nyo na po ang promo na ito sa lahat ng ating pong mga Yes to Health Wellness Center dito po sa lalawigan ng Palawan. Kaya promo is available while supplies last. Stay healthy po mga katropa, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Kaya dito na tayo sa siguradong proteksyon at tipid na handog sa inyo ng Yes to Health Incorporated. O yung ating po mga Yes to Health Wellness Center, yung mga clinic natin na matatagpuan po ninyo, ha? Limang munisipyo po ang meron. Sa bayan ng Kuyo, meron po tayo dyan sa barangay Tenga-Tenga, Poblasyon Kuyo, Palawan. Kaya ang ating pong mga kababayan, mga kasimunwa, mga kuyunon, o kahit ng ibang lahi, o basta na dyan sa Kuyo area, or Magsaysay area, o kaya Agutaya, Kulyon, na pumupunta dyan sa Kuyo. Yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa tawag dito, barangay Tenga-Tenga, barangay Tenga-Tenga, Poblasyon Kuyo, Palawan. Katabi lang po yan ng Ferroland Hotel. Sa bahay naman ng Rojas, yung ating naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa Veronica Gabriel Building. Yung building na po yan ay harap kaharap ng ASIS, o yung dating ASMES Elementary School. Ngayon ay integrated school na, mga kabayan, mga katropa. Ayan ay sa Sandoval Street, Poblasyon Rojas, Palawan. Yan ang ating Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Rojas. Kaya yung mga taga-bayan ng Taytay, San Vicente, El Nido, kapag kayo po'y bumababa ng Rojas o yung galing ng munisipyo ng Dumaran and Araceli, na dyan dumadaong yung mga bangkang sinasakyan, pasyal po kayo sa ating Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Rojas, ha? Harapan lang po ng ASMES. Dating ASMES, ASIS na po ngayon, ha? At dito naman sa lusod ng Petro Princesa, sa ating mga kabayan, mga katropang na hinahanap pa rin, ha? Diba? Nagtatanong pa rin, eh. Yung sandawang clinic ng Yes to Health Wellness Center dito sa lusod ng Petro Princesa. Hindi lang po kayo mawawala dyan dito sa Petro, mga sir, mga ma'am. Yung
ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa second floor, room 208 ng DCRM building. Yan lang po yung building na pahaba o dyan sa kanto ng Barangay San Manuel, North National Highway. Sa itaas na bahagi lang tayo ng Knock and Knock's Restaurant. Sa kabilang kalsada, yung pong kain na to. Ha? At sa bahay naman ng Nara Palawan, nasa panulukan din po ito ng Barangay Panakan 1 at National Highway sa bahay ng Nara. At nasa compound po ito ng Caltex gasoline station. Hindi po kayo makawala dyan. Hapin nyo lang po yung Caltex at sigurado makikita nyo na rin po yung ating Yes to Health Wellness Center dyan. Ha? Ay mga tagabayan ng Aborlan, Nara, iba galing Quezon, Espanyola, pupunta sa Nara, especially ngayon. Iba, umpisa? Pinaghahandaan pala. Yung kanilang pong Palay Festival bukas. Abay, opening pala ng kanilang Palay Festival dyan sa bahay ng Nara. Ha? Ayan, pako, yung ating po mga kabayan, mga katropa, mga kalapit munisipyo. Ayan. Kayo po ay mapapasyal ng Nara dahil sa kanilang Palay Festival. Daan din kayo sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, ha? Dyan sa kanto ng Barangay Panakan 1. Caltex Gasoline compound lang, ha? At ganoon din sa ating pong Yes to Health Wellness Center sa bahay naman ng Brooks Point. Nasa door number 1, Jeco's Place. Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan, yung ating pong Yes to Health Wellness Center. Jeco's Place, sabihin nyo lang sa tricycle, pagpunta ko Jeco's Place. Likurang bahagi lang ng Unit Up Mall Brooks Point yan, yung Jeco's Place na yan, ha? At malapit din po yan sa XFM Brooks Point Station. Kaya nakusugod na sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, mga kabayan, mga katropa, upang ma-avail nyo itong ating pong mga bundle promos. Nandog sa inyo ng Yes to Health Incorporated. So good na. Oo, supplies and promo is until supplies last. Ayan ako. Baka bago kayong mahuli. Ngayon pa lang. Oo, so good na sa ating pong mga binanggit na mga Yes to Health Wellness Centers. Hoy, 20 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Siyempre nako mga kabayan, mga katropa. Yung ating pong palatuntunan ngayong hapon na ito, handog din po sa inyo ito ng Santon Plus Herbal Oil. Nako naman, init ulan, ulan-init. Yung ating pong panahon, lalo na sa ating pong mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo. Yung trabaho, bilad talaga sa init at ulan. Diba? Minsan, pag-uwi natin, medyo nananakit yung ating mga kalamnan, lalo na kapag inabutan ng ulan. Bilad sa init tapos uulanin ka. Naku naman, oo. Diba, sabi nga ng mga nakatatanda, naku, galing ka sa initan, huwag ka munang mag ligo. Kasi mainit ang katawan mo tapos bigla kang bubuhos ng tubig na may takot na naman, oo. Ayan, diba, bigla mananakit ang katawan mo. Ayan. Ihaplasan po niya ng Sandon Plus Herbal Oil. Mga kabayan, mga katropa, magpamasahe ka. Lalo na ngayon, medyo malamig ang ating paligid. Ang sarap niya na pala magpamasahe. Lalo na ngayon, yung mga papauwi na. Mamaya, siyempre, alas 5. Marami na po sa mga manggagawang Pilipino, Pilipino Palawenyo, yung pong uuwi na sa mga tahanan, siyempre, buong maghapon na ang trabaho. Nananakit ang katawan, nangangalay mga binte, namamanhid ang mga daliri sa kamay or braso. Yung braso pala. Hindi kamay sa braso. daliri sa kamay at braso. Abay, haplasan lang po niya ng Santon Plus Herbal Oil, mga sir, mga ma'am. Ha? Bakit kanyo? Yung ating pong Santon Plus Herbal Oil, mga sir, mga ma'am, gawa po yun sa mga natural herbs. Meron pong tinatawag na soothing effect. Yung agad-agad mong mararamdaman yung pong ginhawa. Saktong init at lamig. O yung pong agad-agad na manunood doon sa mga nananakit mong kalamnan, nananakit mong kasu-kasuan, para sabi nga ay pakalma. Kakalmahin yan. Mga namamagang muscle dahil sa trabaho, pakakalmahin yan. Yung pong mga naglalabasang ugat. Dahil maghapong nakatayo. Ayan, may pakakalmahin din po yan, ha?
Basta ang ihahaplas po ninyo ay yung ating Santon Plus Herbal Oil. Opo, mga kabayan, mga katropa, Santon Plus Herbal Oil. Sabi ko nga, gawa po yan sa mga natural na sangkap o mga natural herbs. Gaya po ng virgin coconut oil. Yung ating pong moringa seed oil. Meron din po yan, mga kabayan, mga katropa, peppermint oil, mineral oil, at meron din po yung vitamin E, at menthol. O mga kabayan, mga katropa, yung Santon Plus Herbal Oil, hindi lang po ginhawa ang dulot niyan. Meron din po dalang protection niya. Protection laban sa kagat ng lamok. Dahil doon sa mga sangkap na natural ng ating Santon Plus Herbal Oil na yan, meron po yan dyan anti-insect repellent, especially sa lamok. Subukan nyo po mag-a-plus ng Santon Plus Herbal Oil. Tapos, tingnan nyo mo yung mga area na madidilim sa inyong bahay na pinamamahal na lamok. Yung braso mo, subukan mong pahiran. Pasok mo doon. Wala pong dadapo na lamok yan. Ayan ako, safe yan sa kagat ng lamok, ha? Yung ating pong buong pamilya. Kaya kung ginhawa at protection, ang hanap nyo, mga kabayan, mga katropa, mag-Santon Plus Herbal Oil na. Available din po yan sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 23 minutos na po ng, makalipas ang alas 4 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Headlines. Dakoy muna natin yung mga headlines ng ating pong mga balita ngayong hapon na ito ng Webes, ika-15 sa buwan ng Oktubre, taong 2026. Oy, payday! Dadaan na naman sa ating mga pala. Yung ating pong pinaghirapan ng 15 dias. At least may dumaan pa, ha? Pero sa mga ulo muna lang ating pong mga balita. Pamamahagi daw po ng islab sa isang komunidad sa bayan ng Quezon, isinagawa. Islab, ito ba yung mga kahoy, di ba ito? Islab? Sinabing islab, kahoy ito eh. Motoristang pinatawan ng multang 6,000 pesos sa bayan ng El Nido. Nakiusap po muna yun. Sa mga humuli sa kanya, ngunit nabigo, dismayado at nagpasaring sa social media. Cash gift ipinamahagi naman sa mga senior citizens mula sa iba't ibang barangay sa bahay naman ng Brooks Point. Isang grupong pinaghihinalaan ang NPA. Dahil umano isinagawang information drive sa Balabang. Pakikipag-ugnay naman ng mga otoridad sa mga komunidad nagpapatuloy sa bayan ng Aborlan. LGU Rizal tumanggap ng parangal o parangal bilang 2025 Seal of Child-Friendly Local Governance. Tamang paghugas naman ng kamay, abay hinihikayat bilang depensa raw po laban sa sakit. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon na ito. At syempre, ang mga headlines na yan, handog naman po sa atin yan ng Cess the Pain Capsule. Sa ating po mga kabayan, mga katropa, meron pong trangkaso.

0: iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, mga katropa. 27 minutos makalipos sa pong alas 4 ng hapon. Magbabalik po yung ating pong palatuntunan, ang ating pong asintado para sa detalye ng ating mga balita at iba pang impormasyon pagkalipas lang po ng ilang paalala. O, kape muna tayo, mga katropa. Santon Plus, Coffee Mix.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Moisturizing formula, Santan Plus Herbal Soap para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and save. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na,
2: may gamot ka pa,
6: mabibili sa mga butika.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
11: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi

0: kang pagod. Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Iba ka sa lahat.
6: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga buk-

0: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pipili sa mga butika.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM
7: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
8: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Oras natin mga kabayan, mga katropa. Garap na po nga 31 minutos. Makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, ang oras na yan, nandog naman po sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Uy, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa ating pong mga kababayan dyan na meron pong mga iniindang karamdaman, ha? Mga meron pong mga bukol-bukol sa katawan. At gusto lang naman pong mapalakas yung kanila pong katawan, mapaayos yung kalusugan. O, malaking tulong po mga kabayan, mga katropa, ang Santon Plus Capsule. O, Santon Plus Herbal Capsule, ha? Mga kabayan, mga katropa, para po sa inyong daily wellness routine. Opo, mga kabayan, mga katropa, Santon Plus Herbal Capsule with mangosteen and malunggay. Ang mangosteen po, mga kabayan, mga katropa, ay kilala bilang source po ng santon, ha? Habang ang malunggay naman ay kilala sa taglay nitong mga nutrients at antioxidants, mga kabayan, mga katropa. Kaya maganda pong dagdag sa inyo pong balanced diet at healthy lifestyle. Para po sa mga katropang gustong alagaan ang katawan, suportahan ang overall wellness at gawing bahagi po ng kanilang araw-araw na healthy routine, subukan na po ninyo ang galing at bisa ng Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili na po mga kabayan, mga katropa. Ay, doon sa ating po mga partner na mga butika at pramasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan, ha? O bukod pa sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Available din po ito mga kabayan, mga katropa, online shopping. Oo po. Medyo tamad po kayo maglakad. Oo, ha? Pwede kayo online na lang. Tal, uso naman yung online-online, di ba? Shopee po, available po yan, ha? And TikTok. At syempre, sa available din po ito sa lahat ng branch ng generic, ha? South Star Drug, Watson's, TGP. At ganoon po sa mga Mercury Drugs, mga kabayan, mga tropa, ha? Samantala, mga kabayan, mga tropa, dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita ngayon pong hapon na ito ng Webes. Ano nangyari dito sa aking... Hindi ko na siya makita, gagay.

0: 40 minutos makalipas sa pong alas 4 ng hapon, puntaan na natin ang balita ni katropang Ray El Garan na mahagi daw po ng mga Islab sa isang komunidad dyan sa bayan ng Quezon. Para sa kaya itong Islab na ito at saan galing ito? Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito mula kay katropang Ray El Garan.
1: Inilunsad sa Batailan ng tanggapan ni Vice Mayor Lionel Vincent Ayod ang pamamahagi ng Islab na good lumber sa mga residente ng City of Bayside at Bliss, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan. Ayon sa ulat, ang mga Islab na binigay sa mga residente ay siya namang gagamitin ang mga ito sa paggawa ng kanilang magsisilbing tulay kung saan naroroon ang tirahan ng mga ito. Samantala, tumatay ang higit kumulang 200 pamilya ang nabigyan habang labis ang pasasalamat ng mga residente sa pamunuan na ayod, lalo't malaking kabawasan na raw ito sa kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Naping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Fashion Palawan, Ray El Garan at FM News.
0: Sa pang-Ray!
1: Taga po, katropang Alison.
0: Oh, kamusta bayan ng Quezon? Inuulan din ba kayo?
2: Oo, oh, inuulan at mahina ang pelite.
0: Klaro pa naman ang boses mo. Pero may kuryente eh.
2: Oo, oh, meron. Kababalik lang.
0: Kababalik din lang. Balikan natin to. Itong mga Islab na ito, galing saan ito, katropang Ray?
2: Katropang Alison, ayon kay Ayod, yan yung mga tira-tira, katropang Alison, sa isang departamento ng pamahalaan, katropang Alison.
0: At
2: yun, napag-desisyonan na ipamigay na lang sa mga ating mga kababayan dito sa Visay at sa Bliss, katropang Alison.
0: Gagawin tulay-tulay nila.
2: Yes, tama, katropang Alison.
0: Ano mga kahoyin to? Baka naman ito madaling marupok din, hindi kaya?
2: Matibay rin yan, katropang Aliso, kasi alos lahat talaga nung ginagawa nilang tulay. No? Katropang Aliso na pare-parehas. So, mga quality rin katropang Aliso. At matibay rin naman.
0: Iyon. Oo. At yan lang ba yan? O may karagdagan pa?
2: May karagdagan pa yung katropang Aliso. Kasi tumatay na sa 1,000 na individual, no, yung nabigyan niyan katropang Aliso. So talagang marami katropang Aliso.
0: Oh, so ito binigay hindi sa barangay, sa bawat individual, tama ba?
2: Paulit, katropang Aliso.
0: Oo, binigay ito sa individual o per individual, o binigay ito sa barangay para sa ayos o yung mga tulay-tulay diyan sa seaside ng Quezon.
2: Ganun na nga, katropang Aliso. Pero per pamilya, katropang Aliso pamamigay.
0: So bukod dun sa pwedeng gamitin sa tulay, i-re-repair yung mga tulay nila na talagang daanan nila, pwede rin kumuha pala yung mga residente kung pwedeng pang-repair ng kanilang mga bahay, ganun ba?
2: Pwede rin, katropang Aliso. Kasi meron naman kasama dyan mga good lumber, katropang Aliso. Ang mga kahoy. So, pwede naman.
0: Ay, yun. Pero ito, linawin natin ha. Hindi ito galing sa mga nakumpiska ha.
2: Tama-tama ka, tropang Aliso. Hindi yan galing sa mga nakumpiska.
0: Ito mga...
2: kasi yung mga nakumpiska, kasi baka branded yun, mga ipil yun.
0: Hindi pwede yun. Ito ay galing sa isang proyekto ng LGU Quezon na sayang naman, kung itatapon nga lang naman. Kung maaaring pampakinabangan ng mga residente dyan sa tabing baybayin ng mga bahay, gagawa ng tulay-tulay. So kaya pinamahagi na lang.
2: Yes, ganoon na, katropang Aliso, kasi naman mabulok, sayang din. Katropang Aliso, kaya mas mabuti na lang ipamigay na lang. Para ligtas yung ating mga kabubayan. Kasi halos na talaga dyan, halos na yung mga bata. Alam mo naman yung mga bata, may talaga yung labas-labas. Katropang Aliso, kaya yun yung isa rin sa layunin para maiwasan yung anumang pagkahulog, katropang Aliso.
0: Sige, sa susunod sana maging proyekto ng LGU dyan yung turuan yung magtapon sa tamang tapunan ng basura yung mga residente dyan. Pangitignan doon sa picture Tropang Ray. Sana naman, baka yun naman susunod na programa. Ibulong mo lang dyan sa ating mga katropa dyan sa LGU, kaya katropang Ray, ha? Oh, well, anyway, sige, oo. Doon sa layunin na pamimikin ng islab na yan, okay yun, katropang Ray, ha? Aray.
2: Thank you.
0: May tumatawag, ha? Sige! May tumatawag kay katropang Ray, oo. Saan ka na? Ah! Bakit wala ka pa? Ayun, pala may mga kabay, mga tropa. Light lang tayo ngayong hapon na ito, ha. Naglamig kasi ng panahon. Ay, 15 minutos bago po ang alas 5 ng hapon. Itong balita naman ni katropang Bella Mucha. Motoristang pinatawan ng multang 6,000 pesos sa El Nido. Nakiusap umano. Ngunit bigo. Dismayadong nagpasaring sa social media. Alamin po natin ang detalye ng balitang ito mula kay katropang Bella Mucha.
3: Nagpahayag nagmatinding pagkadismaya sa social media ang isang motorista matapos sumanong hindi pagbigyan ang kanyang pakiusap sa mga tauhan ng traffic management group ng lokal na pamahalaan kaugnay ng multang 6,000 pesos na ipinataw sa kanya sa El Nido, Palawan. Sa kanyang post, iginiit ng motorista na sinubukan nilang makipag-usap sa mga kinaukulan ngunit hindi umano pinagbigyan ang kanilang pakiusap. Kinustyon din niya ang halaga ng multa at kung saan napupunta ang mga nakokolekt ng bayad mula sa mga nahuling lumabag sa mga ordinansa. Ayon sa kanya, malaking halaga ang 6,000 pesos lalo na't kailangan pa nilang bumiyahe patungong Koron upang hukayin ang kanilang kapatid. Sa kanyang mensahe, direktang nananawagan ng motorista kay Vice Mayor Joel Rosento at kay Mayor Edna Lim at nagpahayag ng pagkadismaya sa umano'y kawalan ng konsiderasyon ng mga tauhang nagpatupad ng multa. Gayunman, wala pang kompirmasyon mula sa lokal na pamahalaan hinggil sa mga aligasyon ng motorista kabilang ang eksaktong dahilan ng pagpapataw ng multa at ang panig ng mga kinaukulang tauhan. Patuloy na hinihintay ang tugon ng lokal na pamahalaan upang malinawan ang publiko sa insidente at sa pagpapatupad ng mga kaukulang ordinansa. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Bella. Umani po na yan ang iba't ibang reaksyon. Samot-samo rin reaksyon, mga kabayan, mga katropa. Mayroon pong kikisimpetiya, pero meron din pong nagsasabing trabaho lang naman daw po ng mga umuli sa kanya. Anyway, sana maglabas din po ng opisyal na pahayag yung mga traffic enforcer o TMG ng munisipyo ng El Nido. Ha? Ito nakiusap naman at yun naman pala ay patungo ng Koron. Po natin yung may mga na-identified na meron na pong resulta yung pong DNA matching doon sa mga nakuhang labi doon sa MV June Aster at yung iba po nga ay kinukuha o pinahukay na yung pong mga katawan ng kanilang mga kaanak para maiuwi at mabigyan ng maayos na libing. Kung isa raw ito sa kapatid, sana consideran pa. Pero sabi nga natin, kung may nilabag talaga na batas trafiko, may karampatang multa, 6,000 pero malaki yun, ha. Hindi lang po malinaw doon kung anong naging ano nga, violation, mga kabayan, mga katropa. Sana agad na magpalabas ng ano rito, ha. Yung LGU Quezon, LGU El Nido, ha. Kasi nasa ilalim nila yung TMG nila dyan, Traffic Management Group, ha? Samantala, 10 minuto bago po ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa, ha? Punta naman natin si katropan Dennis Achua sa kanyang pong balitang cash gift. Uy, ipinamahagi na raw po sa mga senior citizens mula sa iba't ibang barangay dyan sa bayan ng Brooks Point. Sana all meron. Magkano kaya? Alamin nga natin sa balita ni katropang Dennis Chua.
4: Live report. Mga tagumpay na isinagawa ngayong araw October 15, 2026 ang ceremonial launching of electronic fund transfer and cash gift distribution para sa mga senior citizen. Wala sa iba't ibang barangay sa bayan ng Brooks Point. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point na pamahagi ng cash gift bilang bahagi ng patuloy na programang naglalayong bigyang pagkilala at suporta ang mga nakakatanda sa bayan. Sa pamagitan ng electronic fund transfer, mas magiging mabilis, ligtas at maayos ang paghatid ng tulong pinansyal sa mga benepisyaryo, lalo na sa mga senior citizen na nahihirapang bumiyahi patungong bayan. Bahagi ang aktibidad ng pinalawak na programang pagtulong ng LGU of Rocks Point sa mga mahirap na sa ilalim ng adikaing nakatuon sa pagbibigay ng tapat at mabilis na serbisyo sa bawat mamamayan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5X FM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, isang grupo ng mga, alam mo ito, mga estudyante, yung pong pinagin nila ang NPA dahil dumulo sa kanilang ginawang information drive sa bayan ng Balabac. Katropa natin sa balitang ito ay si Pakaldo.
5: Live report. Itinanggi ni Grace Arias ang pag-uugnay umano sa kanilang grupo sa New People's Army o NPA matapos silang kwestiyonin ng mga nagpakilalang intelligence personnel ng Western Command sa Balabac, Palawan. Ayon kay Arias, nagtungo sila sa bayan upang magsagawa ng information drive patungkol sa epekto ng El Nino. Ngunit napagkamalan umano silang nagre-recruit o bahagi ng makakaliwang grupo. Giit niya, hindi nangangahulugang terorista ang isang samahan dahil lamang sa pagsasagawa nito ng mga gawaing pangkomunidad at paglalantad ng mga usaping panlipunan. Nakatakdaw manong konsultahin ng grupo ang kanilang legal team kaugnay ng insidente. Samantala, sinikap naman ang himpilan na magkuna ng pahayag ang Westcom at kinumpirmang mayroong insidente ng paghaharap mula sa kanilang mga intel at grupo ng bayan muna Southern Tagalog na tumungo sa Balabac. Ayon sa Westcom, maglalabas rin umano sila ng opisyal na statement para sa kanilang panig. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IC. Nga po, kayo na mga kabay, mga katropa, sinubukan natin kunang agad ng panig naman. Ito ang ating pong Western Command regarding po sa naturang issue. Dahil bukod doon sa grupo, sa social media ng naturang grupo, mga kabay, mga katropa, ay kumalat nito sa iba pang mga page. Mga kabay, mga katropa, may video po dyan na nakita. Yung pong muka, yung sinasabing nagpakilala raw na taga Westcom. Mga kabayan, mga tropa. Bagamat yung pong naturang pangyayari, dyan mismo sa Paliparan, yung pong pag-picture. Pinicturean daw kasi yung boarding pass itong mga grupo na ito. Mga kabayan, mga tropa, doon na talagang pumalag. Itong pong mga kabataan ito, si mga estudyante daw po ito, ha? Mula sa isang universidad sa Maynilaan. Ang kanila man daw pong ginawa ay information and education campaign regarding sa El Nino. Sa mga katutubong mulbog doon sa Balabac. Magmula daw po nung dumaong sila sa Balabac Point hanggang dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sabi, meron ang sumusunod sa kanila. At yung sa hanggang sa Paliparan, sinundan pa raw sila. Pinikturan yung kanilang pang mga boarding pass, mga kabayan, mga katropa. Ito nung pong pangyayaring ito, mga kabayan, mga katropa. Ayon sa ating nakausap kanina, sabi niya, hindi po ako ang right person. O nga naman. Dahil yung pong tagapagsalita ng ating pong Western Command ay nasa kamay nila po at mayroon pong importanteng pagpupulong na dinaluhan. Sa pagbabalik daw po ng ating pong public information officer ng Westcom, baka magbigay sila na, hindi baka. Ipaparating daw po nila. At syempre, Yung opisyal pahayag, yun po ang ating aantayin. Kung mas maganda kung sila mismo. Ito nga sir, baka mas maganda na makapagbigay ng live interview. Yung pong ating PIO. Siyempre, hintay lang po tayo. Iba po yung mga protocol pagdating po dyan sa mga ganyang opisina, ha? Sundalo, kapulisan. Kailangan po ng, kailangan pa nilang clearance from their national headquarters, mga kabayan, mga katropa. Anyway, yung pong naturang insidente itong sa pakiwari ng ating pong mga yung mga nagreklamo na yan na nalabag yung kanilang pong karapatan. May karapatan naman talaga nila maglabas ng sama ng loob or ng kanilang pong experience dyan dito sa atin sa lalawigan ng Palawan. Tayo na natin yung official na pahayag ng ating pong Western Commander. 5 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago po ang alas 5 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, ang unang bugso ng ating pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo na ng Santon Plus Coffee Mix, mga sir, mga ma'am. Kahit mag paulit-ulit po kami magpapaalala sa inyo, lalo na po sa ating mga kabayan, mga katropa dyan, na meron pong hyper acidity. Para ma-enjoy naman po ninyo yung inyo pong pagkakape nang hindi po nakakaranas ng pananakit ng sikmura or pagkakaroon po ng acid reflux. Yung iba nagpapalpitate pa. Mga kabayan, mga katropa, palitan nyo na yung mga nakasanayan ninyong kape na nagdudulot na ng pananakit ng inyong pong tiyan. Sikmura, ha? Mag Santon Plus Coffee Mix na po kayo. Available po yan sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa na malapit po sa inyong mga lugar, ha? Kung lagi naman po kayong napapadaan sa mga drag-man-dragos, available din po yan, ha? Sa TGP, available din po yan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, magbabalik ang ating pong palatuntunan at syempre sa huling bugso ang ating pong mga balitang lokal pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Santone Plus, Herba Capsule.
3: Ang mga buka.

0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain.
10: Fast and safe. Yeah.
9: Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagpili sa mga butika.
13: Santon Plus Herba Capsule.
14: Ang mga

0: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sample Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Sample Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Mga katropa, excited!

0: Ring.
1: Oras natin, mga katropa, garap na po ang 5 minuto makalipas ang alas 5 ng maulan. Mamasa-masa at madulas na hapon. Ay samantala mga kabayan, mga katropa, o bago sa ating pong huling bugso ng mga balitang lokal. Maulan na hapon, katropang Ali. Oh, nakapag-share da na si Manong Ding, Australia. Thank you very much, Manong Ding. Nga, maulan na naman. Oh, ipana na naman itong mga maliliit na maninipsip ng dugo. Oh, pag itong umuulad, dumarami yung lamoka. Manong Ding, Australia, magandang hapon ha. Kay, ganun ni kay Ate Josephine Abrugar, Australia. Ha? So, Harmy Canas, katatapos lang po ng ulan. Aba, saan ito, Sir Harmy? Saan ka? Sa amin, ambon na medyo malalaki. Nakakabasa pa rin. Sir Gerald Pilipaalan, Sir Dan, at gandang araw mga katropa. Thank you very much, Sir Gerald Pilipaalan. Ma'am Myra B. Madarcos Gabinete, magandang hapon po. Oo, abay, magandang hapon din po, Ma'am Myra B. Madarcos Gabinete. Ha? San Vicente. Labang ulan dyan, Ma'am Myra B. sa San Vicente. Ay, ganun din. Mga dangapon din kay Ma'am Dayan Mungaya ng Barangay Mangingisda. At kay Ate Maribel Gasita at kay Manong Galo Gasita ng Santa Monica. Elisa Adona Mondragon, Yara, maulan na hapon po, katropang Ali, sa bayan ng Narato, Rojas. Ingat-ingat lang po mga katropa natin dyan, ha? Si Ma'am Marlene Billones, abay habang nakikinig daw po ng ating pong palatuntunan, abay umiinom na po ng Santon Plaza Coffee Mix dahil maulan din daw sa bahagi ng Tinigiban. Purok niyo, prinsesa. Mayad nga po, Ma'am Marlene, ha? At ganoon din kay Sir Lorenzo Pablo sa Santiago City, Isabela. Kamusta pong panahon dyan sa inyo, sir? Ito sa amin, maulan eh. Sa Palawan, intertropical converging zone pa rin. Ako mga kabayan, mga tropa, dakoy na po natin ang huling bugso ng ating po mga balitang lokal. Balikan natin si katropang Ray L. Garan sa kanya pong balitang yung pakikipag-ugnayan daw po ng mga otoridad sa mga kumukomunidad sa bayan ng Aborlan nagpapatuloy. Ano kayang pake ng pakikipag-ugnayan? Detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Ray L. Garan.
2: Nagpapatuloy ang ginagawang ugnayan ng otoridad sa komunidad ng mga katutubo sa barangay Gugugnan, Aborlan, Palawan, kung saan itong kamakailan lamang ay tinungo ng Aborlan Municipal Police Station, ang Diamond Child Development Center at Gugugnan Daycare Center para ilunsad ang isang programa na ang layunin ay upang magkaroon umano ng magandang ugnayan ang kapulisan sa mga anak ng mga katutubo habang tinungo rin na ng mga ito ang klinisyan, pagkakaroon ng mabutong asan at iba pa. Ayon naman sa mga otoridad na ang ginawang hakbang ay naglayon rin na makilala ang hanay ng kapulisan at iwasang katakutan ng mga bata. Samantala, isang feeding program naman ang sinagawa sa mga batang mag-aaral at pamamahagi ng mga eskola supplies. Yan ang balita natin sa inyo ng SISDATOIN na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subok nila ang SISDATOIN mula rito sa 93.6 Fashion Palawan, Ray L. Garan at sa Firm News.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, LGU Rizal tumanggap na po ng parangal bilang 2025 Seal of Child-Friendly Local Governance. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
3: Tumanggap ng parangal ng bahay ng Rizal, Palawan mula sa DILG Mimarupa matapos igawad ang 2025 Seal of Child-Friendly Local Governance. Matatandang ang munisipyo ng Rizal ay dumaan sa pagsisiasat ng DILG Mimarupa upang suriin kung ito ay sumusunod sa lahat ng tuntunin at tamang paglilingkod sa kanilang nasasakupan. Ayon sa tala nitong mga nagdaang taon, ilang kaparehong parangal na rin ang natanggap ng naturang munisipyo. bilang pagkilala sa patuloy na pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng kanilang nasasakupan. Patuloy naman ang pagsusumikap ng LGU Rizal sa pamumuno ng Alkalde Katuwangang MSWDO at buong LGU sa pagtataguyod ng mga programang nangangalaga sa karapatan at kapakanan ng bawat tres sa Leño. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Tamang paghugas naman ng kamay, abay hinihikayat bilang depensa raw po laban sa sakit. Saan ito isinagawa ang panghihikayat na ito? Alamin po natin sa balita ni Katropang Bellamucha.
0: Pinigyang diin ng Municipal Health Office ng El Nido, Palawan ang kahalagan ng tamang paghuhugas ng kamay bilang pangunahing paraan upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo, impeksyon at iba't ibang karamdaman kasabay ng pagdiriwang ng Global Handwashing Day ngayong Oktubre 15. Ayon sa MHO El Nido, hindi lamang simpleng gawain ang paghuhugas ng kamay kundi isang mahalagang hakbang sa pagpapanatili ng kalusugan at pagprotekta sa sarili, pamilya at buong komunidad laban sa mga sakit. Pinalalahanan din ng publiko na mahalagang maghugas ng kamay bago at pagkatapos maghanda ng pagkain, bago at pagkatapos kumain, pagkatapos gumamit ng palikuran, matapos maglinis ng dumi ng mga bata o nakakatanda, at pagkatapos maglinis ng kapaligiran. Sa pamamagitan ng wastong kalinisan ng mga kamay, inaasahang mababawasan ang panganib ng pagkalat ng mga mikrobyo at impeksyon, lalo na sa mga tahanan at pampublikong lugar. Kaugnay nito, hinikayat ng MSO El Nido ang mga mamamayan na gawing regular na gawi ang tamang paghuhugas ng kamay bilang bahagi ng pang-araw-araw na pangalaga sa kalusugan. Sa pagunita ng Global Handwashing Day, isinusulong ng tanggapan ang mensaheng ang malinis na kamay ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at ligtas na komunidad. Para sa mas protektadong kalusugan, uminom ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bahay ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bellamucha, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Bellia. Nakatid sa ating orasan, naganap na pong 13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala sa iba pang balita, mga kabayan, mga katropa, nagpahayag naman itong si Mayor Pedy Bautista sa bando ng Bayan ng Rojas ng kanyang pong saloobin laban po sa mga bumabatiko sa kanya pong administrasyon. Iginiit po ng naturang alkalde na marami siyang proyektong nais ikatuparan na sa Bayan ng Rojas sa loob lamang ng isang taon. Sa kanya pong nagipang pahayag, kinwestiyon din niya ang mga bumabatiko sa kanya na binayaran lang umano ng mga kontra-administrasyon. Binigyang din ng naturang alkalde na patuloy ang kanyang mga programa para sa bayan sa kabila dimuno ng mga pagpuna at pagbatiko sa kanyang pamumuno. At kaiba pa o sa iba pa rin pong balita, mga kabayan, mga katropa, dito naman sa lusod ng Puerto Princesa, oy nako, ingat doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, lalo po yung mga nakatap na o meron pong linya ng tubig mula sa serbisyo ng Puerto Princesa City Water District. Yung inyo pong mga water meter, kala ko ba sa Quezon lang tumitira ng maramihan. Ba dito sa lungsod ng Puerto Princesa, meron pala. Ito naman po ay patuloy pong iniimbestigahan ng Puerto Princesa City Water District. Katuwang ang ating pong mga otoridad, yun daw pong sunod-sunod na pagkakanakaw ng mga water meter dito sa lungsod. Ito pong huling naiulat ay nasa 20 metrohan o water meter ang nawala sa loob lamang ng isang araw. Mula po noong itong nakalipas sa Setyembre 28. Ayon po sa tagapagsalita ng PPCWD na si Ginoong JB Juanich, ikinababahala po ng kanilang pong opisina ang mga ganitong insidente dahil nagdudulot dimuno ang mga ito sa pagkakaantala sa serbisyo ng tubig sa mga apektadong kabahayan. Batay sa ulat ng Puerto Princesa City Water District, 10 water meters ang nawala sa Barangay Luz Biminda, 7 naman sa Barangay Santa Lourdes, habang 2 sa Barangay Irawan at 1 naman sa Barangay Iwahiga. Napansin din sa kanila pong isinagawang investigasyon na malinis daw ayon daw pong pagkakabaklas sa mga water meter at buo pa ang mga fittings. Dahilan upang paghinalaan ng kanilang pong opisina na maaaring sanay sa pagtutubero ang nasa likod ng mga naturang nakawan bilang hakbang upang matukoy daw po ang mga responsable sa naturang pong nakawan. Naglaan ang Puerto Princesa City Water District ng 20,000 pesos na pabuya sa sino man daw pong makapagbibigay ng impormasyong makatutulong sa pagkakakilalan o pagkakahuli sa mga sangkot ng nakawan ng water meters.
4: Mabigat ba yung tanso doon?
1: Mula sa kable po ng mga streetlights, aba, ito na. Pati po mga metrohan ng tubig. Meron kasi itong may tanso eh. Bukod doon sa puntido, inabakal na yung palabas, kaya mabigat ito eh. May yung metrohan, yung alam ko yung nagka-count, yung coil sa loob ng water meter, yan ang pagkakalam ko, ang tanso eh. At medyo makapal-kapal yun. Talaga naman, oo. Mapakable ng kuryente hanggang metrohan ng tubig, hindi nakakawala sa mga ganitong mga insidente ng nakawan, makakabayan, makatropa. Oy, 20,000 ang pabuya, inila ang pabuya ng Puerto Princesa City Water District. Sa sino man daw po na makapagbibigay ng impormasyon o pagkakakilanlan, mas mainam ko kung mahuhuli pa. Yun daw pong mga sangkot sa mga nakawan ito ng water meters dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ha? Kung nakailang sila, 10, bali 20 na po yung nawawala sa iba't ibang barangay dyan sa southern part ng ating pong lungsod from Irawan at Luz Biminda. Ang nadadali, ito kasi sa poblasyon, hindi sila makadiskarte at baka wala silang magiging dahilan. Lalo na kung gabi o madaling araw tinitira yan. Siyempre, wala nga gumagamit ka halos ng tubig pag ganun mga oras. Siyempre, tulog na o tulog pa. Diba? Nako naman, oo. Bakit ba? Bakit daw gustong-gusing nyo ba ganyan? Perwisyo. Pero malinis daw yun dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Malinis daw ang pagkakabaklas, ha? Buo yung mga fittings. Oo, ha? Malinis daw yung trabaho. Abad talaga naman. Tubero lang. Hoy, 18 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng hapon. Samantala, ito yung isa po sa nagba-viral ngayon sa social media, mga kabayan, mga tropa. Yung regarding po sa reklamo sa isa pong pampasayarong jeepney dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayun na pong umaga, aba ay humingi po ng paumanhin itong jeepney driver sa pasaherong nasobrahan dibon niya ng singil sa pamasahe. Ayon dito sa driver na si Johnny Valdez, na singil niya po ng sobra ng piso. Ito po ang kanya pong naging pasahero. Ito po ay matapos yung pong kumalat sa social media. At ang caption, meron pong video nakuha nung kanya pong sasakyan. At may caption na overpricing daw. Sa panayam nga po ng XFM Palawan kanina dito kay Johnny Valdez, na isa kay din nga po ang pasaherong mula sa bayan at ibinaba sa barangay Irwan o particular sa Irwan, Makasaet. Bye! Tropang IC, umaambon ka, tropang IC, ha? Oo, umaambon. Balikan muna natin yung balita natin, ha? Ibinaba niya raw yung pasahero niya sa mula bayan dyan sa Irwan, Makasaet. At ayon nga po sa driver na ito na si Johnny Valdez, 34 pesos yung buong tamang pamasahe. doon sa Magbulabayan hanggang dito sa binabaan ng itong pasahero na nag-post sa social media. Ngunit dahil wala daw siyang baryang piso noong oras na iyon, kaya 15 pesos na laman daw po ang kanyang naibalik sa nasabing pasahero. Aminado ang driver sa kanya pong pagkakamali at humingi po ng paumanhin sa pasaherong nasobrahan niya ng singil. Matatandaan nga pong naipost ng naturang pasahero ang kanyang sasakyan dahil sa sobra diminong paniningil ng pamasahe. Mga kabayan, mga tropa, ang ating puntamang oras, garap na pong 21 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na po yung ating pong mga balitang lokal ngayon pong hapon na ito ng Webes. Mga kabayan, mga tropa, dito sa ating pong palatuntunan ng Asintado. Samantala, mamaya, replay lang natin yung interview ni katropan Gerald Gales regarding to sa balitang yung pong overpricing ha sa pampasayarong sasakyan na biyaheng bayan Irawan. Si Sir Johnny Valdez mismo yung humingi ng paumanhin on air kanina ha. Sa pagbabalik po yan ng ating pong palatuntunang Asintado, mga kabayan, mga katropa, ako lalo pa na ngayon rush hour na ha. At dapat din doon sa ating pong mga driver, alam niyo mo dapat yung pong yung pong per metrics niyo dapat sa ulado po ninyo ha. Lalo na every kilometer meron pong dagdag every kilometer nga from minimum na 4 kilometer then every kilometer succeeding 2 pesos ang dagdag mula doon sa minimum per minimum fare. Mga kabayan, mga katropa, every 2 kilometer dagdag. Dapat alam niyo yung mga posting, yung mga kilometer na dapat kung saan kayo magdadagdag ng pasahe ha. Mastery lang po ninyo yung, mga per metrics. Lalo po yung pong ipinaiiral ngayon ng LTFRB. Mayroong authorization ng LTFRB. Nagkaroon po ng dagdag pasahe ha. At gawa nga po yan siyempre ng patuloy nga pong pag akit baba ng produktong petrolyo, mapakrudo man or mapagasolina ha. Sige, mamaya po pakinggan natin yung paliwanag dito ng driver na ito ha, mga sir, mga ma'am, sa pagbabalikan ng ating pong palatuntunang Asintado.
4: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sister Pain.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape.

0: Mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Plus Herba Capsule.
7: Ang mga

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Oras natin mga kabay, mga katropa. Garap na po nga 31 minutos. Makalipas po ang alas 5 ng maulan pa rin pong hapon dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang sarap talagang humigop ng kape pag itong panahon, ha? Nakailang tasa na ba tayo ng Santon Plus Coffee Mix? Wala pong problema yan, mga kabay, mga katropa, kahit makailang tasa nga. Ha, mga sir, mga ma'am, dahil healthy po yan, non-caffeinated at mild coffee lang po yan, ha? Sige, wantosawa lang yan. Huwag ka mag-alala, baka isipin mo hindi ka makakatulog. Nako, baliktad nga po ang epekto niyan, ha? Ng ating Santon Plus Coffee Mix. Kapag ito po ang kinapi nyo, lalo na po mga ngayon, nagkakape ka o magkakape kayo bago ang hapunan, abay mas mapapasarap po ang tulog nyo, ha? Dahil nga po non-caffeinated ito. Wala po, wag po kayong mag-alala na baka hindi kayo makatulog mamaya. Sarap pa naman matulog. Lamig-lamig o. Mga kabay, mga katropa. Sige, nako, mga kabay, mga katropa, gaya po ng ating nababanggit kanina, regarding nga po doon sa pagingi ng paumanin na isang pong jeepney driver na biyahing Irawan, bayan Irawan, doon po sa nakulangan niya po ng sukli. May problema ho, naipos siya eh. Doon po, masabi niya, mas may naman na po magpaliwanag at humingi ng paumanin. Kaya po, nagpaundak siya ng panayam kaninang umaga rin po, mga kabay, mga katropa, dahil

0: Matapos nga daw pong makita ng kanyang pong mga kasamahan, yung kanyang pong jeep na nakapost at sinasabing overpricing daw siya, mga kabayan, mga katropa. So narito po yung bahagi, yung mismong panayam ni katropan Gerald Gales dito nga po sa jeepney driver, mga kabayan, mga katropa. Pakinggan po natin, panoorin po yung kanya pong paliwanag, ha?
1: Pero ang totoong pamasahe talaga, magkano?
2: 34 po.
1: Ano, overprice ka ng piso?
2: Opo.
1: Di, paano to? Ibabalik mo sa kanyang piso?
2: Opo, ibalik ko na lang po. Kahit sobrang makita.
1: Ano ba naman ang dahil lang sa piso na ito na i-post ka ng ganito? Pambira naman. Ikaw naman, wala kang pambarya ng... Yun lang doon ka nagkamali. Nabanggit mo yung 35 dahil wala kang barya.
2: Opo, opo.
1: Ano ba to? Umaga, hapon, gabi? Aha, may ilaw pala ito.
2: Hapon na po kasi yan. Hapon po.
1: Ikaw, bumiyahe ka kaninang umaga pa. Ay, nung umaga pa.
2: Opo, umaga pa po. Puro buho po kasi yung makakamali. Kapag tayo na pwede,
1: kala ko umaga kasi 'di ba may mga sticker na barya lang po sa umaga. Dapat pala 'yung ano mo, dapat 'yung jeep mo meron ding barya lang po sa hapon. Kasi sa hapon ka daw busa ng ano ng barya.
2: Kaya po.
1: Di anong plano sa iyo ng ano ng tao na nag-post sa iyo? Papatawag ka pa ba?
2: Bali ano na lang po, nagbigay na lang po ako ng distinct sa kanya tapos po sa mga iba na nakalagay po ng tumataas. Pasensya na lang po kasi bago pa lang po ako dito. Hindi ko po alam
1: na. Teka, may binabanggit ka na nakasingil ka sa iba?
2: Baka po mayroon sa iba. Hindi ko rin po kasi kabisado.
1: Sige, kabisaduhin mo yung ano mo ha, yung pamasahe ko magkano. Kasi katulad nito, piso lang ang diferensya. Tapos bigla ka na i-post nito. Pangit naman. Sana makabisado mo kaagad yung ano mo, yung fair guide mo.
2: Kaya nga po, naghihilap ako ng ano kay Kuya Lino. Kung magkano talaga yung ano,
1: Bali, kinausap ka na rin ni Mang Lino.
2: Opo, opo.
1: Sige, ano yun, active yan. Talagang pag kami mga problema sa mga chopper, isa rin talaga yung tumutulong. So kinausap ka, pero wag ka lang kay Mang Lino hingin ng sorry, pati kay Melinda, maghingi ka ng sorry nang dahil lang sa piso na ito, pambihira naman yan, pipiso na lang, naipost ka pa. Di ba?
2: Kay Mang Melinda po, nag-iingi po
1: sa nangyari na yun. Yan, kasi tignan mo dito, sabi dito na nagpost, sabi dito ng comment, Mario, si piso na lamang pala, Diyos mayo, parang naano rin siya. Nadismaya rin siya na piso lang, naipost ka pa. Parang antindi ng tamaan na sa'yo, no? Nandahil lang doon sa biyahe na yon, na-post ka?
2: Opo. Hindi ko rin po napadya yun, ano?
1: Sige, sana nagharap na ba kayo? Nagkausap na kayo nung nag-post? Wala pa?
2: Wala pa, pero tinawag ko na isa ka din ng ano. Wala po kasi busy ata siya, nagaturo ata siya.
1: Okay. Sige, kung halimbawa may pagkakataon na magharap mag-usap kayo, puntahan mo lang, ha?
2: Opo, sir.
1: Tapos ikaw, napahiya ka dito, kahit papaano, sabi mo nga, parang honest mistake sa'yo, hindi mo na rin siguro kasuhan pa, reklamo, dahil napahiya ka, parang ano lang ba? Parang pasensyahan na lang, ganun.
2: Opo, sige po, ganun na lang.
1: Sige. Basta kabisaduhin mo ha, kasi hindi rin pa pwedeng idahilan yon sa radyo. Pwede mo sabihin yan. Pero pagkahalimbawa nakatikit-tikita na tayo dito, nareklamo ka, hindi na pa pwede yung... Hindi ko pa kasi kabisado yung ano yung fair guide dito kung magkano Hindi pa pwede yun. Di ba? Kailangan makabisado natin yan. At talagang magbarya ng tama.
2: Opo.
1: Okay, sige.
0: Mga katropa, yung po naging paliwanag dito ang jeep driver na si Ginong Johnny Valdez, ha? Oo, pang kanya pong pagingin ng pumanhin doon sa nag-post at sobrahan niya ata ng singil dahil wala siyang barya. Ito rin naman po yung isa rin po sa wake up call sa ating po mga mananakay, especially sa mga pampublikong sasakyan. Kung hanggat maaari, dapat laging prepare na po ninyo yung inyong pong pamasahe. Saktong barya para wala pong mga ganitong mangyayari na overpricing. natatatawag. At kung totoo man piso lang yung sumobra, ay babalik din daw po ni Ginoong Johnny kung mag-file pa ng formal complaint. Ito pong nag-post sa social media, ha? Ganun pa man, sabi nga, lahat naman tayo ay hindi perfecto, mga sir, mga ma'am. Ano lang ba, paliwanagan lang siguro, o mag-usap lang ng maayos, may paliwanag lang ng maganda, o bakit ba na gano'n na nangyari? Sobrang madali na rin siguro ni ma'am or ni kuyang, menado naman daw siya, wala daw sa taga-sambarin ng panahon na yun, kahapon. Hapon daw ito yung nangyari, ha? Give and take lang, mga kabayan, mga katropa. Doon sa mga mananakay, para sigurado, para baba na lang. Barya na po ang inyo pong ibayad kagayon. Yung saktong pamasahe. Yung saktong pamasahe na po ang inyo pong iabot sa inyo pong mga nasasakyan, mga pampublikong sasakyan. Ha? Para, unang-una, para mabilis yung pagbaba. Kasi pag tapos mong iabot, baba ka na lang. Ba? Para. Kasi kung medyo buong ang pera mo, hindi mo magbabarya pa. Bagamat yung habang tumatakbo yung sasakyan, eh, pwede ka naman mag-abot ng pamasahe mo. Doon pa lang sa loob, pwede mo na lang, sir, or ma, sir, boss, wakang kulang yung barya mo, ha. Yung mga driver naman, kailangan magpaliwanag din po kayo ng maayos, ha. Huwag naman po yung bigla kayong iinit ng ulo. Alam natin na sa mga panahong ito, talagang barya-barya na rin lang na po ang inyong naiuwi. Sa inyo po mga pamilya, kahit na maghapon, magdamag pa kayong mamasada. Sa gabi, wala naman po masadong mamasada, tricycle na lang. Dito sa atin, sa lungsod ng Puerto Princesa, hanggang alas 10, mayroon pa yan. Pero pag patutong alas 11, wala na. Yung pong barya, napaka-importante yan. Siyempre, kanya-kanya po tayong tipid ngayon sa panahon ito. So, para doon siguro sa nag-post, mahalaga sa kanya yung piso. Wala po itong question doon. Lahat po tayo talagang kailangan magtipid. Yung pong mga nagko-komento, sana naman, mag-komento lang tayo ng sakto. Ha? Huwag naman po parang sinisisipi ng iba. Iba kasi sinisisipa yung yung pasahero. Harapatan niyo po yung mga kabay, mga tropa, dahil nga kulang yung barya ni Manong Driver. Si Manong Driver naman, hanggat maaari, dapat huwag kang mawalan ng tigpipiso or tiglimang piso sa iyong kaha para hindi po mangyayari sa mga susunod yung mga ganito, ha? Ayan ako, talaga naman, mahirap talaga, mga kabayan. Oy, yung sa pagiging driver, hindi po basta-basta. Talaga kung magkukulang ka lang ng barya, talagang reklamong abuti mo. Ay, lalo na ngayon. Ma-picture ka, tulad ito, na-picturean ka, tapos na-i-post ka, di ba? So, pati yung operator mo, damay. Mas mainam kung mag-uusap muna kayo bago ka ipatawag o ipatawag sa punta ka sa doon sa nag-post. Maraming pasahero, pwede po kayong maghain ng reklamo doon sa kanila pong asosasyon. Mag-usap-usap kayo. Kapag hindi kayo napagkasundo doon sa asosasyon, maaaring nyo itaas yan sa sa ating LTFRB. LTO. Na yun naman daw pong ikinababahala nitong si Manong Driver. Ha? Kasi magiging abala talaga ito sa kanya. Baka mawalan pa siya ng biyahe. Siyempre, mandadami yung kanyang operator. Baka sabihin pa ng operator sa kanya, pahinga ka muna, ha? Pero sabi nga natin, mga kabayan, mga katropa, wala pong taong perfecto, ha? Paliwanag lang. Magpaliwanag lang tayo at magkaroon na po ng malawak na pangunawa sa magkabilang pani. Uusad at magkakaroon tayo ng maayos o na konsensya, ha? Maliban na lang kung sobra-sobra tagal, 5 piso, 10, iba na yan. Yan talagang overpricing. Mga sir, mga ma'am. Pero yung piso, i-considera na lang po natin paminsan-minsan. Huwag naman po palagi. Mga paminsan-minsan lang na, dagdag na lang yan, sir. Okay na yun, ha? Hindi naman po siguro ikakayaman ni Manong Driver yung piso, diba? Pero naman kay Kuyang, baka nga po mayroon pong pinaglalaanan yung piso rin ni ma'am. Baka pambili niya pa yung pandagdag ng pandagdag pambili ng ulam, kaya kinulang siya ng piso. Paano nga naman bubuo, di ba? Kaya both side, mga kabayan, mga katropa, ay masasabi po natin na meron pong mga konting pagkukulang, ha? usap lang. At sana o yung pong mga gintong pangyayari, iwag na pong maulit, ha? O mga kabayan, mga katropa, 42 minutos na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Papasapit na po ang dumidilim na po yung paligid. Mga kabayan, mga katropa, uwi talaga naman yung ating pong mga kabayan na ngayon palang uuwi. Iba kasi hindi pa sumasagad o sa... hindi agad umaalis pag kasapit ng alas 5. Diba, nagpapaano lang kasi sabi na, rush hour yan. Pahirap pa naman tayo makasakay niyan. Yung iba nagpapalipas pa ng mga kalating oras. O yan, medyo ayos-ayos na yan. Ha? Oo nga pala ngayon, Webes, di yung mga empleyado ng ating pong gobyerno, 4-day work week, wala ang pasok bukas. Pwede mag-extend ng konti sa mga opisina. Mga dapat tapusin, ha? Kasi Lunes na naman ang balik nila. Pero sa ating pong mga private employee, kaya na paalasin ko nakauwi na. Di ba? Sa ating pong mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo, alas 5 pa sa alas 5 uwi na rin yan, ha? Kaya rush hour. Sige. Kaya mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, ito pong ating pong palatuntun ng asintado ngayon pong araw ng Webes. Handog po sa inyo yan, ha? Ng ating pong Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, at ng Cess the Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. Aking itong nabanggit ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Sa ngalan po ng ating pong nakapartner sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Pangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kababayan, mga katropa, ako naman po ang inyong nakasama. Ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatus. Nag-iiwan na po kami sa inyo, mga kababayan, mga katropa, ng isang malamig, mamasa-masa, madulas, at magandang gabi, Pilipinas!
3: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero 1 stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado!
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Vision X Plus,
12: marami na ang natulungan.
13: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
14: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Santon Plus Herbal Capsule.
17: Ang mga

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: may sakit. Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating punta lakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome po mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede nyo mabilihan sa ating pong mga authorized dealers. Ha? Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at gana rin sa St. Joseph Drug Store. At sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ay pwede nyo pong mabili ang ating pong mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ay pagtanong-tanong lang ang ating pong mga products, and hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, mga ka-wellness. Pwede rin ma-avail ang ating pong Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at sa Mercury Drug. At lahat ng produkto ng Yes to Health ay pwede nyo pong mabili sa ating pong online shopping store, mga ka-wellness. Ha? I-search lang Yes to Health 2011. Yeah, pwede kayo mag-add to cart dyan ng ating pong mga produkto.
1: And of course, ang lahat po ng produkto din natin ay available po sa ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. Advantage po kapag kasi Yes to Health clinic po kayo ay bibili, ay meron po tayong discounts, and especially po sa mga kababayan po nating mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail po ng discounts. And of course, these holiday seasons, papapasok na tayo sa holiday seasons, may buy one take one po tayo sa ating Santon Vitamin C. Yun, oh. Until supply last po yan, paunahan, paubusan na lang po. Kapag kayo ay gustong mas gumanda ang inyong immune system, and at the same time, mas tumibay ang mga ugat para iwas sa stroke and iwas din sa heart attack, para maging hindi po putok yung mga ugat sa ating katawan, ay Santon Vitamin C. Oh, grab nyo na opportunity ng buy one take one. And of course, kapag bibili din kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, meron po kayong 50% discount kapag bibili din kayo ng ating Santon Vitamin C. And of course, kapag sa ating clinic, meron po tayong libreng consultation sa lahat po ng mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayong different or iba-ibang klaseng modalities that we can do personalized para mas mabilis, para mas mapabilis at gumaling po kayo sa inyong mga karamdaman, especially doon sa mga nagsa-shopping na sa kung saan-saan. Yung iba pumupunta pa sa ibang bansa, ngunit hindi pa din nakakamit o hindi pa din naaabot yung kaginawaan o di kayang solusyon sa inyong pong mga iniindang karamdaman. Subukan po ninyo ang ating pong mga Yes Health Clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program na kung saan ay napakarami na pong natulungan with regards po sa mga degenerative disease. Meron din po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mukbang Korean therapy, bio-zapper therapy, especially doon sa may mga immunodeficiency. And of course, pagka may bukol-bukol din sa katawan, kalimitan is mula po yan sa mga parasites, bio-zapper therapy po ay meron po tayo sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Also, terahertz therapy and also naturopath therapy. Kapag gusto po ninyo magpa-align sa inyong mga buto at be relaxed, and at the same time, yung deep tissue massage na kung saan is therapeutic din po para po sa ating pang katawan, meron po tayong naturopath therapy sa atin pong dito po sa ating Makati branch, also sa Santa Rosa, and by schedule din sa ating Batangas branch, mga ka-wellness.
0: Yan, so mga ka-wellness natin, ha, na gusto makasubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, puntahan nyo po ating mga branches, ha, o dito po sa Makati. Matagpuan lang po tayo, ha, sa ground floor ng MP Pass Building. Katabi lang po yan ng Cebuana Lulier, Doc Ron. Ano? O yung ano natin dyan, yung wellness center natin dyan sa ano, sa Makati. Ground floor lamang yan siya.
1: Yes.
0: And then, katabi yan siya nung M. Lulier. At saka yung malaking signage ng
1: Pag-ibig
0: Fund Office. O. Pero yung Pag-ibig Fund, nasa second floor
1: nasa
0: kasi yun. Pero yung signage niya, katabi-katabi lang nun.
1: Yes.
0: Nung ating pong ano, ating pong wellness clinic dyan. Ano? Madali lang matunto ng ating pong wellness center sa Guadalupe. Pag mag-MRT po kayo, pag pa-northbound kayo, baba lamang po kayo ng Guadalupe Station, and then baba lang kayo ng stairs. Tapos lakad kayo ng konti, bandang kaliwa, nandun na po yan ang na ating po. Wellness clinic, mga kaibigan. Ano? So puntahan po yan, bisitahan ang ating pong Makati branch, mga ka-wellness. Ha? At sa ano naman natin, Santa Rosa branch natin, Natagpuan po tayo sa Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, dyan po sa may barangay Balibago, Santa Rosa City. Tapat lang po tayo ng Max Restaurant, mga ka-wellness, ha. Pwede kayong kumontak sa kanila pong numero 0908-562-4060. At ang schedule mo dyan, Doc Ron, every Tuesday and Friday. At si Doc Windel naman, every Thursday, mga ka-wellness, ano? Kaya bisitahan po ating wellness clinic dyan. Sa Batangas branch naman natin, matagpuan po tayo sa GF Block E, City Mart, Kedo Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Malapit lang tayo sa parking lot ng City Mart, mga ka-wellness, ano? Pwede kayong kumontak din sa kanila pong numero, 0962-349-1256. Pwede nyo silang tawagan po dyan. At ang schedule ni Doc Aldi dyan, every Thursday, mga ka-wellness. Kung gusto mong makapagpakonsulta ng personal kay Doc Aldi, pwede kayong pumunta every Thursday. Well, Doc Ron, Sunday up to Friday, pwede lang bisitahan yung mga wellness center natin sa Makati, sa Balibago, at saka sa Batangas branch natin. No? Sarado lang tayo every Saturday. Mga ka-wellness. Ha? Kaya sa mga nagbabalak po na bumisita, pumunta sa atin po mga wellness center, ay puntahan nyo po, bisitahan ang ating mga wellness clinic.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. At pag-usapan natin dito sa atin pong episode ay itong kahanga-hanga na binipisyo ng sunthone sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, eh, lagi natin na pag-uusapan, ano? Yung iba't ibang mga functions ng sunthones sa pangangatawan ng isang tao, ano? At dahil lang sunthone kasi is widely researched bioactive compounds. Kumbaga yan yung, so sa mga bioactive compounds, isa siya sa may pinakamarami na mga articles at mga pag-aaral. At patuloy pa rin, ha, na pinag-aaralan kung ano pa yung mga mas malalim na benepisyo at epekto ng sunthones at sa ating pangangatawan.
1: Very versatile kasi ang functions ng Doc L, ng sunthones sa katawan ng tao. And that is why a lot of people are, when they take ating Sunthone Plus herbal capsule, is natutulungan, especially yung mga maintenance medicine, yung mga may maintenance sa hypertension, at kaya sa diabetes. And also yung may mga bukol, yan. Diyan nakilala ang
0: sunthone. Diyan tayo nakilala. Yung trademark natin, kung tawagin. Since na-ilunch yung Sunthone Plus herbal capsule natin, yung original, yung pinakauna na product ng Yes to Health. Well, hindi pa ano yun, eh. Hindi pa Yes to Health yun. Doc Samaritan pa yun before. Way back 2011 or 2013, nung na first launch yung Sunthone Plus herbal capsule natin, doon agad tayo nakilala. Doon sa mga testimonya ng mga ka-wellness natin, mga kababayan natin, na nakasubok ng atin pong produkto na Sunthone Plus herbal capsule. Dahil karamihan doon sa mga nakasubok ng Doc Ron, yung may mga bukol sa kanilang pangangatawan, either tumor or cyst sa katawan nila, they have one thing in common na na-experience, na unti-unting lumiliit yung mga bukol sa kanilang pangangatawan. Kaya nga marami ka tanong, Doc, bakit kaya ganun yung effect sa akin ng Sunthone Plus herbal capsule? Bakit lumiliit yung mga bukol sa pangangatawan ko? At yung iba, napipigilan pa talaga. Yung
1: minsan, pagkalat.
0: Yung pagkalat. At yung iba, na nakaschedule na for operation, laking gulat ng mga physicians nila na nawawala, natutunaw yung mga bukol sa kanilang pangangatawan. Alam niyo ba, mga ka-wellness, na ang Sunthones, dyan sa atin pong Sunthone Plus herbal capsule, tinatawag yun na pharma grade, kung tawagin. No? Pag sinabing pharma grade, yung potency niya ay halos katapat na rin, ng mga pharmaceutical products. Yeah. Pero hindi natin siya kino-considered as a pharma product since it is a herbal
1: medicine.
0: Herbal supplement. Pero yung potency niya, ibig sabihin, yung nagagawa niya sa atin pong pangangatawan, ganun ka potent. Yung atin pong Sunthone Plus herbal capsule, mga kaibigan. No? Kaya nga, ito ay tinangkilik mula pa noon, Doc Ron, hanggang ngayon, nananatili pa rin yan.
1: Mahigit isang dekada.
0: Nananatili pa rin yan sa merkado, mga kaibigan. Hindi pa rin yan nawawala. Kahit na meron tayong Sunthone Gold Herbal Capsule, yung Sunthone Plus Herbal Capsule, nandun pa rin yun siya. Kasi nga, napaka useful niya at napaka beneficial para dun sa mga kaubayan natin in terms of yung taas ng potency ng antioxidant ang hanap po ninyo, eh doon talagang masusulit po ninyo, mga kaibigan, no? Eh yung mga ano yan, primary bioactive isolates niyan, Doc Ron, na nandyan sa ating Santong Plus Herbal Capsule. Yung pinakasikat na Alpha Mangosteen, kung nakikapapakinggan niyo yan. And I know na ito yung isa sa mga kilala talaga pag sinabing Santones, ang laging nababanggit at unang nababanggit,
1: Alpha
0: itong
1: Mangosteen.
0: Alpha Mangosteen. Kasi yun yung ano eh, kumbaga malaki yung porsyento na nakukuha niya doon sa Santones, mga ka-wellness. Ano? Very abundant yan. At highly studied yung cytotoxic properties niya or cytotoxic agent niya. Meron din yung isa, yung Gamma Mangosteen. Yan ay napaka-potent na anti-inflammatory agent at malakas na antioxidant, mga ka-wellness. Mm-hmm. So ang tanong ngayon, Doc Ron, paano ba gumagawa yung mga Santones na ito sa ating pangangatawan in terms sa mga inflammation or mga inflammatory diseases sa pangangatawan ng isang tao?
1: With regards sa inflammation, ang inflammation or chronic inflammation or sa past past na episode natin is yung low grade inflammation ay nagki-create ng mutagenic microenvironment sa tinatawag natin ng mga tumor cells.
0: Yes,
1: so ibig sabihin yun yung kumbaga yun yung environment kung saan nagmo-mutate. Kapag meron kayong low grade chronic inflammation, isa sa nagiging dahilan ng pagkakaroon ng tumor is pagkakaroon ng chronic inflammation. Ngayon, ano ang ginagawa ng gamma mangosteen? Kasi yung alpha mangosteen is cytotoxic doon sa tumor, etong gamma mangosteen naman, yun yung primary work niya is to prevent yung tinatawag natin na pagpapatigil ng inflammation sa ating katawan. Tinatargetin niyo yung loop ng yung tinatawag natin na MAPK, and then yung MAPK na pathway pupunta doon sa NFKB nuclear shift na kung saan nagiging active yung mga tinatawag natin mga neurons or what I mean is nucleus na kung saan is yung ROS nagiging mas active doon yung mga cells niyo doon at nagiging cause yun ng inflammatory cytokines. Kapag tumataas ang inflammatory cytokines, tumataas ang inflammation sa ating katawan, nagko-cause yung tinatawag natin na environment for tumor to grow o para lumaki yung tumor. Ang ginagawa ng gamma mangosteen is tinitigilan niya yung pathway na yun. So it inhibits at tina-turn off o pinapatay niya ng downstream or yung pathway ng inflammatory gene networks na yon. At ang sinusunod, ang kasunod niyan is phosphorylation o nang nagsusuppress ng stress response trigger. So ibig sabihin, meron kasing may mga ano yung cytokines. Yun yung nagtitrigger sa ating katawan na magproduce ng tinatawag natin mga stress hormones tulad ng cortisol hormones na nagpapatas ng inflammation. Ngayon, yun ay tinitigilan niya, pinipigilan niya. And also, nire-regulate niya yung tinatawag natin yung mga oxide synthase ng ating katawan, especially yung localized swelling. Pini-prevent niya yung localized swelling o pamamaga doon. Kung saan, pag namaga na, doon na magsisimula, nag-start ng angiogenesis, nagkakaroon ng unti-unting ugat yung mga unstable na mga cells that cause tumor sa ating katawan.
0: Uh-oh.
1: And also, metabolic protection sa tissue level ng ating katawan, especially doon sa pagkakaroon ng insulin resistance. Gamma mangosteen, which causes our cells to be yung tinatawag natin sensitive sa insulin receptors. Yung mga insulin receptors natin nagiging sensitive para hindi tataas yung inflammation po sa ating katawan. Kasi pagka mataas din ang insulin level pagka nasa normal level siya doon is anti-inflammatory. Kapag lumagpas naman siya doon sa threshold, ang nangyari doon sa insulin is nagiging pro-inflammatory. That is why ang functions naman ng gamma mangosteen is to make the receptors of our body sa mga insulin receptors to make it sensitive para hindi tumaas. Nasa threshold lang siya na nagiging anti-inflammatory po siya sa ating katawan.
0: The more kasi, Doc Ron, na mas sensitive yung mga receptors ng ating cells, mga insulin receptor, mas madaling makaka-attach yung insulin dun sa mga cellular natin.
1: Yes.
0: Alam naman natin yung trabaho, main functions ng insulin is to open up the door na papasukan ng mga glucose ano, para maging energy siya sa ating pong mga cellular at magamit ng pangangatawan natin. So, isa yun sa napakalaking trabaho, Doc Ron, or tungkulin ng mga Santones po na ito. Ano? Maliban dun sa directly na tinutulungan yung katawan natin para mapabawasan or mapapaba yung inflammation, mga inflammation sa katawan natin. Kasi itong mga inflammations na ito, Doc Ron, ito yung madalas na dahilan ng mga degenerative diseases. Ano ba yung mga degenerative diseases na yan? Hypertension, diabetes,
1: heart disease, cancer.
0: Iba pang mga ano, pagtubo ng mga tumor sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Alam niyo ba yung cytotoxic at yung gamma mangosteen, no, sa yung cytotoxic properties ng gamma mangosteen sa mga tumors at saka mga sa mga cancer cells ng atin pong pangangatawan is very potent, mga kaibigan, no. Napakalaki ng ano niya. Napakalaki ng kinokontribute niya para doon sa pagpigil ng paglaki at pagtubo, lalo tigit Doc Ron yung pagdami, yung tinatawag na metastasis. Ng cancer cells sa ating pong pangatawan. Why is that, Doc Ron? Bakit ba, paano nangyayari yon, ibig sabihin?
1: As a basic, sa basic biology, ang pinaka powerhouse ng cells is mitochondria. Doon nagsisimula yon. Ngayon, kapag kayong mitochondria is hindi siya nagiging ano, hindi siya, mayroon siyang environment na hindi siya mabubuhay, nasisira yung mitochondria. And kapag ka sa good cells, it is a bad thing.
0: Yes, oh.
1: Pero doon sa cancer cells, if the mitochondria has no environment to reproduce and at the same time to multiply, that is a good thing.
0: Good thing, oh.
1: Ang target ngayon ng gamma or alpha mangosteen, ang target ng alpha mangosteen, it is cytotoxic sa intrinsic mitochondria pathway. Mm-hmm. So ang ginagawa niya, he makes the environment ng ano, ng mga unhealthy cells, especially yung tumor and cancer cells, na hindi siya mabubuhay. Oh. Yung tinatawag natin na cell death or apoptosis.
0: Yes.
1: So nagiging toxic siya doon sa mitochondria ng mga tinatawag natin na cancer cells. Ang ginagawa niya, it activates ng surface ng death receptors na binabypass yung intracellular survival signaling. O ibig sabihin, ang pinaka-term yun is pinipigilan niya na mabubuhay yung mitochondria ng cells para hindi na siya makapag-reproduce.
0: Mag-multiply.
1: Oh. And also, ginagawa niya is ginugutom or ini-starve. Of course, kapag wala siyang source. Kasi ang pinipigilan niya is sinatawag natin angiogenesis. Kapag ka meron kasing, ibig sabihin ng angiogenesis is yung ano yun, yung mga cells is nagpo-produce siya ng sarili niyang ugat na uma-attach doon sa mga cells. Kapag ka meron siyang ano, may mga ugat siya, of course kumukuha siya ng mga sustansya mula doon sa mga sa ating kinakain. Ngayon pagka hindi nagkaroon ng angiogenesis o pagtubo ng mga ugat doon sa tumor, of course wala siyang source of food. The natural thing kapag ka walang source of food is starvation o yung tinatawag natin na apoptosis or cell death. Kaya ang nangyari is nagkakaroon ng cellular starvation and metabolic failure yung mga tinatawag natin yung mga cancer cells. And that is the reason why masabi, tatlong buwan akong nag-inom ng ano, mga testimony, tatlong buwan uminom, dalawang buwan uminom ng Santon Plus Gold. Hindi naman agad nawala. Yung iba is lumambot, yung iba is lumiit, hindi na katulad na kasing dati, yung iba is hindi na kasing sakit. Yung iba, totally, na nung bumalik sila, na nawala na yung sometimes it surprises the doctor, but it is not, yung tinatawag natin na pampalit dun sa chemotherapy.
0: Yes,
1: if you're advised to be on chemotherapy, you need to take that. At ang kagandahan nitong Santons, sa Santon Plus, yung pharma grade na Santon Plus natin, Santon Plus Herbal Capsule, is synergistic siya ng effect doon sa tinatawag natin sa chemotherapy. So it provides nutrition doon. Alam naman natin ang chemotherapy, Doc L, na walang pinipili lahat ng cells. And that is why kung minsan nakakaroon ng nawawala ng gana, pumapait yung tila. And nawawala yung mga essential na mga nutrients, depletion ng nutrients sa ating katawan. So it gives our cell another boost. If you're undergoing chemotherapy, it boosts your immune system. It boosts, kasi ang immune system lang natin ang kayang pumili na ito yung kalaban ko, ito yung hindi. Kapag na-boost yung immune system natin, is of course napipili niya yung dapat patayin, especially yung cancer cells. And at the same time, it provides nutrition doon sa mga cells ng ating katawan. That is the reason why it has synergistic effect. If you're undergoing chemotherapy, you can take Santon Plus Herbal Capsule together with your chemotherapy.
0: Yun ang kaganda kagandahan doon. Isa pa sa mga functions niyan, Doc Ron, is yung tinatawag na autophagy.
1: Yes.
0: Sa ating pangatawan. Mm-hmm. Ano? Bukod dun sa cell starvation ng mga hindi kaaya-aya ng mga cellula sa ating pangatawan. Kasi bukod dun sa mga ano, bukod sa mga cancer cells, meron pang ibang mga cellula din. Yung mga defective cells.
1: Defective cells,
0: sa ating pangatawan. Which is, kinakailangan sila na ma-breakdown na or meron tinatawag na autophagy sa ating pangatawan. Yung autophagy is ginagawa ng ano ginagawa ng katawan natin, nire-recycle niya yung mga cellula. For example, meron pa ang pwedeng magamit doon sa cellula na yun. Kinukuhanin niyo ang katawan natin and then to produce another healthy cell sa ating pangatawan. Ganun ka ganda yung katawan natin. Ganun ka wonderful nga, 'di ba? Yung pagkakagawa ng ating pangatawan. Ngayon, pagka itong autophagy na ito, Doc Ron, hindi nangyayari ng husto. Bumibigat na bumibigat yung sistema natin. Imagine, napakaraming mga defective cells sa iyong pangatawan, maliban na lang maliban pa doon sa mga cancer cells sa katawan mo. Ano nang mangyayari sa sistema ng kalusugan po natin? Di bagat sobrang dami ng inaasikaso, inatupag ng ating pangatawan to repair, to rebuild, to dispose, ano? At hindi pa nangyayari yung autophagy sa katawan natin, mas lalong bumibigat ngayon.
1: Mas maraming waste material na naka-imbak. Parang katulad lang yan ba? Pagka parang yung nangyayari sa Davao, pinagbawalan ka na ano, magtapon ng basura doon sa tapunan ng basura. What will happen to the environment? It causes toxicity sa environment. But then, our body, yung as na-mention ni Doc L, that our body was able to gather up. Pag na-switch yung autophagy, you're collecting agent ng ating katawan doon sa ano, doon sa pagtanggal ng mga unnecessary cells, yung mga rogue cells, yung mga dead cells sa ating katawan. Dead cells is not that much, pero nagiging toxic din siya sa ating katawan. But kapag nagkaroon ng switch ng autophagy, in which is yung santones, ay nagkakaroon ng ito yung nutrition. Kasi dalawang switch, dalawang switch ang meron sa ano, sa autophagy. Switch is yung fasting and also nutritional autophagy. Dito naman dumadaan o nagiging ano, ito naman yung function, autophagic function ng santones. Bibihira lang sa mga yung tinatawag natin na bioactive isolates na meron sa mga pagkain na nagkukos ng autophagic function sa ating katawan. So kakainin niya yun. Pagkatapos niyang kainin, of course, tinatapon, it becomes waste in our body, it becomes metabolites sa ating katawan. That is the reason why, of course, nagkakaroon na ng room, ng environment to thrive yung mga bagong cells.
0: Para sa panibago na.
1: Panibagong cells ng ating katawan.
0: Ayun yung kagandahan dun. Biruin mo, dapat sana na yung mga bagong cellula yung uokupa dun sa mga nawala na ng mga defective cells. Kung may natili yung mga defective cells na yun sa katawan mo, imagine kung anong itsura ng pangatawan mo, di ba? Kaya iba, makikita mo na yung tinatawag nila, no, tinataguran nila na parang walking dead daw.
1: Walking dead, mga zombie cells.
0: Parang zombie na eh. Kahit na yung itsura mismo talaga, yung aura, yung panglabas na itsura, makikita mo. Talagang,
1: very ugly.
0: Hindi talaga kaaya-aya, mga kaibigan. Doon pa lang, mapapasabi ka na talaga na hindi maganda yung kondisyon ng isang tao dahil doon nga sa mga cellula na yon na dapat sana nadidispose na ng ating pangatawan ngunit tumatagal pa sa katawan natin. Kaya nga maganda itong autophagy na ito, Doc Ron. Kaya nga, di ba, ito ay nanalo ng Nobel Prize. Nobel Prize, ano? Yung Dr. writer niyan. Sino nga yan?
1: Dr. Yoshinori Ozomi. Noong 1996, noong madiscovery yung tinatawag natin na autophagy ng ating katawan.
0: Kaya, kung ito lang, Doc Ron, maian natin,
1: ma-switch on natin
0: ito nang maayos itong autophagy na ito, napakaganda ng
1: kalimitan hindi na si switch yun, naka-turn off ito kasi siyam na beses ba naman kumain sa isang araw.
0: Paano yun, ano? Walang nangyayari na ano na autophagy sa ating pangatawan kundi ano, puro imbak na lang, pag-imbak na lang.
1: Tapos wala pang nutritional switch ng autophagy. Kaya mapapansin ninyo yung mga subukan niyo lang. Ito lang sasabihin talaga natin. It is not something worth trying. Mm-hmm. Walang mawawala po sa inyo. It is inexpensive. Mm-hmm. Magkano? 14 pesos per capsule. Isang kapsula tatlong beses sa isang araw. That is, kung kumpara ninyo doon sa mga yung iba, pwede doon sa mga hindi naninigarilyo at saka doon sa umiinom. Napakamurang investment po yan para po sa inyong katawan. Ay naisip kasi kalimitan, Doc L, kapag something good, expenses na naman yan.
0: Yan nga, expenses. Kapag ganun ang, kapag ganun yung mindset natin, yes. Napakahirap nga naman talaga. Pero kung isipin natin na investment
1: ito.
0: Kumbaga, priority. Priority ito kasi kalusugan mo na yung pinag-uusapan dyan mabilis lang natin magagawa, mga kaibigan. Okay, ayun. Ito, Doc Ron, meron nagtanong bago tayo mag-break. Meron nagtanong, 1 hour ba before meal inumin ang Santone Plus Herbal Capsule?
1: You can take it 1 hour before meal or after meal. Ang absorption rate talaga kasi ng whether may laman yung tiyan mo, wala, is napakaganda. Ang kagandahan lang kapag after meal, let's say for example, if you have diabetes, it inhibits enzymatic metabolism ng mga starch sa ating katawan para hindi siya agad mag-surge doon sa tinatawag natin sa ating bloodstream para hindi tumaas yung blood sugar level. Yun ang benepisyo naman ang kapag after meal. Pero before meal or after meal is you can take it whether before meal or after meal. Walang problema po yan. Sa mga may upset stomach, it does not, ewan ko lang sa akin kasi wala kasing upset stomach. Kalimitan ang pinagsasabay ko itong Santone Plus, vitamin C at saka premium D3 before meal. Kung minsan nakakalimutan ng mag-almusal, which is something good na din na kung minsan nakakalimot mag-almusal, para hindi palaging puno yung mga selula sa ating katawan. And it does not give you any effect. I don't know so doon sa iba, if you have an upset stomach, try nyo lang, subukan nyo lang. Kapag hindi, pagka okay po sa inyo na empty stomach, then do it with an empty stomach. It could be better kasi wala siyang interference. Pero pag may diabetes, the best po talaga na meron, or metabolic problem or metabolic syndrome kayo, make it, take it after meal, after 1 hour after meal.
0: Pagkatapos kumain isang oras, yan, sakto na yan, sasabayan sa absorption process ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya sa mga gusto makabili lang sa Santone Plus Herbal Capsule natin, puntahan po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyong lugar. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makaiwas sa mga counterfeit, makaiwas po sa mga peke dahil marami na nagsilabasan ngayon yan. At mahirap na ma-compromise ang ating pong kalusugan dun sa mga inumin po ninyo ng mga suplemento na iyon. Okay? Para Doc Ron, pansamantala muna tayo papaalam sa ating pong isang himpilan. Baka may pahabol ka pang mensahe.
1: Ayan po mga ka-wellness, don't forget to have a tinatawag natin healthy lifestyle. Of course, you need to take care of your body, especially dun sa mga nakikinig natin ng mga night shift. Have a good sleep and at the same time kumain ng tama. Have a good choice of food. And at the same time, take it with you. Make it an investment to your body. One capsule 3 times a day ng Santone Plus Herbal Capsule. Ay napakagandang investment po yan para sa inyong kalusugan. Makaiwas pagkakaroon ng tumor and inflammatory problems sa atin pong pangangatawan.
0: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa mga kawel na sa atin na nakikinig at nanonood sa Facebook live streaming. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas ang kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pulangin dalangin ng Panginoon Nawa ang siyang tutulong na magpalakas at magpalusog sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa makikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health. Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isip.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain. The best.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
6: Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ang mga

0: Sunson Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunson Plus Coffee Mix.
0: Sunson Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibis sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunson Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sunson Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Sunson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sunson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sunson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sunson Gold Coffee na.
0: Sunson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Sunson Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminorrhea.
10: No more.
8: Sunson Plus Herbal Oil.
11: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: Playing best music nationwide. This is XFM.
2: Katropan mo!
1: Exciting!
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. D3 Soft Gel.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sister Paige.
5: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pili sa mga butika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
4: Pabili sa mga butika.
9: Iba ka sa lahat.
10: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Capsule.
12: Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
3: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
5: Premium D3. Ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
5: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Love is in the air.

0: Ease the pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Ease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Ease the pain.
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ang mga

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold.

0: mix, tamang tami, samang tapang at may halong pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Santong Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santong Gold Coffee Mix.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: ako yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sunken Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Sunken Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sister Pain.
4: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mabilis sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
4: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi ng pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: music. Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting.
2: Eight.

0: Tila pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang mga

0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
5: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
5: Premium D3. Ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
5: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
4: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
5: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
6: Symptoms persist. Call your doctor. Pagpili
5: sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong.
5: Santon Coffee Mix.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag
5: Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
9: Premium D3 Soft Gel,
10: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang mga

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha kaya hindi na ako ng problema ngayon.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carmi Pagayunan, namamanhid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
3: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Systopain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Systopain ang panlaban ko. Sa Systopain, alis ang manhit.
7: Systopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Systopain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
11: Mmm.

0: Gamot ka ba? Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Samsung Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.

0: pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
1: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santan Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santan Plus Herbal Oil.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo!
4: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Plus Herba Capsule.
7: Ang mga

0: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel.
1: Sistapain. Si Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
2: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.

0: pangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Premium D3.
10: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: na pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang mga

0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
5: Sestapain. Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
6: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakaw.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
5: Sestapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang magbisa.
6: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag
6: Santon Plus
7: Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, kemperol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: is the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, sis the pain.
0: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe, sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika.
3: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Southland Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Southland Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, bunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Southland Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Southland Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting! Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Sanson Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sanson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sanson Plus Coffee Mix.
0: Sanson Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibili
0: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sanson Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sanson Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Sanson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko, at ang nagustuhan ko talaga sa Sanson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanson Gold Coffee na.
0: Sanson Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Sanson Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Sanson Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanson Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanson Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting! Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: participate.
1: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
0: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, excited!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: good morning, good morning, Pilipinas! Isa pong malamig, mamasama at madulas na umaga ng Biyernes. Mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa. Thanks God it's Friday. Apo, Biyernes na, Biyernes na, Biyernes na, mga kabayan, mga katropa. Ika-16 sa buwan ng Oktubre taong 2026. Oy, sobra kalahati na. Sobra kalahati na. Sobra kalahati na po ang buwan ng Oktubre. Nagmamadali ba talaga ang Oktubre? Bilis lang po, mga kabayan, mga katropa. Ang paglipas ng mga araw. Kailan yung Oktubre 16 na. Ilang tulong na lang? Nobyembre na. Ano naman talaga? 71 days na lang. Pasko na. Talaga naman o. Oh, mga kabay, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome na po sa ating pampalatuntunang Exciting Pilipinas. Sa ngala ng ating magiging partner ngayong umaga, mga sir, mga ma'am, Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunan ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Oh, nambubulakaw na. Oh, manggigising na po. Para hatiran kayo ng mga balita, mga kabayan, mga katropa, ang inyong pong lingkod, ang inyong pong kaibigan, at ang inyong pong katropa sa radyo. Katropang Alison Salvatis po. Checking in na mga sir, mga mama. TGIF Morning, katropang Ali at Kapitan Kuya Toto. Thank you, Lord, for all the blessings this week. And happy weekend to all. Weng Haray Libera, good morning, good morning. Nakapagkape na ba? Sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, na talaga namang karamihan sa mga empleyado ng ating pamahala, relax muna sila. 4-day work week, wala silang pasok. Pero yung iba, work from home. Iba, binabaon na lang sa bahay yung trabaho. Ay, yung mga may mga dapat tapusin ng mga dokumento. Iba, gano'n lang naman. Hindi naman na kailangang buong araw naman ang trabaho sa bahay. Lang, papitik-pitik lang. At least may nagagawa, di ba? Okay yan, maganda yan. Maganda yung mga ganyan mga mindseting baga, ha? Pero lang, siyempre sa mga trabaho hindi mo pwedeng dalhin sa bahay. Kung ikaw ay street sweeper, hindi mo pwedeng dalhin sa bahay. Diba, mga sir, mga pa. Pero yung ating mga street sweeper, hindi rin wala pong day off. Wala rin nga sila kasi mga schedule din yan. Hindi sila kasama sa 4-day work week. Trabaho pa rin, ha? Kapag yung ating street sweeper, yung ating mga garbage collector, yung ating pong mga traffic enforcer, hindi po pwede silang 4-day work week at hindi rin sila pwedeng work from home. Ano ka, mag-traffic ka doon sa loob ng bahay mo? Mag-akot ka ng basura sa loob ng bahay mo? Hindi, di ba? Yan namang hindi kasama. Well, anyway, mga kabay, mga tropa, talaga naman, oy, sa umagang ito, sa mga bumibiyahe na, mga paruot parito, sa lungsod ng Puerto Princesa. Ay, nako, oy. Mga katropa nating mga driver, ha? Yung mga pasero, ingatan ninyo. Lalo sa mga pampublikong transportasyon, ha? Kapi muna tayo, mga sir, mga mama. Pampainit ng ating sigmura sa malamig na umaga na ito. Siyempre, ang kaagapay natin dyan, mga kabay, mga katropa, sa pagpapainit ng ating sigmura, walang iba, mga kabay, mga katropa, ang premium D3 coffee mix. Yung kapeng meron pong vitamin D3. Yung vitamin D3 na tumutulong po para patibayin ang ating pong mga buto sa katawan. Tandaan nyo, mga kabay, mga tropa, ha? Pag-usaping bone health, vitamin D3 ang unang-unang kailangan ng ating pong mga buto sa katawan. Vitamin D3 na inihalo na po ng Yes to Health Incorporated sa paboritong pampainit ng sikmura nating mga Pilipino kada umaga, ang kape. Iyan po, premium D3 coffee mix. At alam niyo ba, mga kabay, mga katropa, ang kapeng ito ay ginawa ng Yes to Health Incorporated para doon sa ating po mga kabayan, mga katropang, ayaw po magka-diabetes or nagme-maintain na po na kanilang blood sugar level sa katawan. Oh, kasi ang nagpapatamis sa kaping ito, mga kabayan, mga katropa, ay stevia. Oh, stevia na nagpuproduce ng stevial glycosides. Siya po yung nagpapatamis sa kape na yan na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level. Kaya ayaw mo magka-diabetes. Or ikay isa rin pong diabetes patient talaga. Diabetic person. Oo, na pero yung pagkakape hindi mo talaga mabitaw-bitawan. O, ito na yung kapeng nararapat sa iyo, katropa. Ha? Premium D3 Coffee Mix. Ayan. Ang ating po nga premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, ay gawa sa mangosteen powder with stevia nga po with vitamin D3. Available at mabibili na po yan, mga kabayan, mga katropa, ha, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning, Joraimi Vicente Bernal ng Barangay Santa Maria, Dumaran. Oy, good morning sa mga taga Dumaran, ha? Diyos sa Santa Maria, good morning po sa inyo. Ay, samantala mga kabayan, mga katropa, 17 minuto ang makalipas po ang alas 4 ng umaga. Siyempre mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, dakuin muna natin ang
1: headlines.
0: Yan, mga ulo. Ah, mga ulo ng ating pong mga balita ngayong umaga na ito ng Biyernes. Sa ating pong balitang nasyonal. Ah, ito yung karamihan sa ating pong mga kabayan, mga katropa, binabaliwala eh. No, yung pong halaga ng piso, yung palitan sa iba pong mga foreign currency. Alam niyo ba, mga kabayan, mga katropa, bumagsak sa pinakabagong record low na 6 pesos 0.6 centavos. Ang palitan po ng piso kontra dolyar. Pag mataas ang dolyar, yung mga imported na mga yung mga nag-i-import, mas tumataas yung cost. Kaya ipapasa yan sa mga consumer. Kung ano-ano may ini-import nila, ha. Kaya apektado talaga tayo rito, mga kabayan, mga katropa. Humihina yung pong halaga ng piso. Samantala, sa iba pang balitang nasyonal, 218 na mga local government unit sa iba't ibang panig po ng ating pong bansa ang nagdeklara na po ng state of calamity dahil sa tagtuyot. Samantala, sa atin naman po ang balitang international, 32 mga bata ang nasawi sa pagbagsak ng bubong ng kanilang tipaaralan sa bansang Pakistan. Sa atin naman po mga balitang local government unit ng Rizal pasok daw bilang finalist sa Panata Ko sa Bayan Awards sa 2026 ng DSWD. Ilang individual naman ang sugatan sa nangyaring banggaan naman ng mga sasakyan sa bayan ng Nara. 10,000 pesos cash gift ipinamahagi na po sa mga octogenarians at nonagenarians sa bayan ng El Nido. At yun daw pong ekonomiya ng lungsod ng Puerto Princesa lumago daw ng 5.4% noong 2025. Pamilya umapila ng investigasyon kaugnay po ng Hero Ambulance matapos umanong mga may alak ang loob ng sasakyan. So Commission on Population and Development nagkasama naman ng InfoServe Caravan sa bayan naman yan ng Brooks Point. Tourism frontliners sa Puerto Princesa sumailalim sa pagsasanay para sa kaligtasan at dekalidad na serbisyo. Mga magsasaka naman ng nyog sa bayan ng Aburlan, Palawan, abay nakatanggap daw po ng libreng eyeglasses. Mga serbisyo naman ng LTO para sa rehistro at emission testing dadalhin daw po sa bayan ng Taytay. Mga kabayan, mga tropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayong pong umaga ng Biyernes. Handog naman po sa inyo yan ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Mga kabayan, mga tropa, ito po yung Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Gawa pa rin po sa natural na sangkap. Andyan po yung mangosteen powder. Andyan pa rin po yung moringa powder. Meron lang pong dinagdag. Ito pong collagen and glutathione. Ay, na naman o. Gusto mo ba hong magkaroon ka ng younger looking skin, ha, katropa? O, mag-Santon Gold Coffee Mix ka. Gusto mo naman pong kada inom mo niyan, unti-unti nire-refer po ng glutathione at collagen yung ating pong balat. Yung mga nagkukulubot-kulubot na dyan, papatake niyan, ha? Para muling maging makinis ang inyong pong balat. Oy, Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, with collagen and glutathione. Mainam po itong pampainit din po sa umaga, mga kabayan, mga katropa. O kaya sa merienda, sa umaga or hapon, mga sir, mga ma. Dumaan din po ito sa pagsusuri ng FDA. Mayroon pong FDA, mga kabayan, mga katropa, na makasisiguro po tayo na ito po ay safe at effective. Ha? Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Santon Gold Coffee Mix, nakapagkape ka na, aba, nakagluta ka pa. Sabi ni katropang Echo Echalar. Oy, good morning, ha? Katropang Echo Echalar dyan sa bayan ng Rojas. Oh, sabi ko na eh, oh. Malamig pa rin ba dyan? No? Yan ang pampainit ni katropang Echo Echalar sa bayan ng Rojas. Particular sa barangay Abaruan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Nakapag-copy ka na. Nakagluta ka pa. Talaga naman, oh. Oy, oh, mga kabayan, mga tropa. Oh, hindi naman sa isang inuman, puputi ka agad. Ano yun na? Magic. Wala pong ganun. Kahit sa mga ano pang gamot dyan, wala pong ganun. Isang inuman mo na, gagaling ka na. Kumbaga, ito po ay i-maintain mo para ma-achieve mo ay yung pong pagkakaroon ng younger looking skin. Katulad ni katropang Echo Echalar. Na kita nyo unti-unti na ako nagkakaroon na po ng baby face. Sana maging baby ka na lang, katropang Echo. Joke. Malamig daw yung bayan ng Barangay Abaruan dyan sa Rojas, Palawan, ha? O yung ating pong Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga tropa, pinatatamis din po yan ng stevia. O kaya bagay na bagay din po yan, huwag na mag-alala yung ating pong mga kabayan, mga tropa, na meron pong diabetes, ha? Oo. Kasi mag-alangan kayo, baka ma-sugar yan. Ang sugar po nito ng ating pong mga kape ay pana-stevia po, ha? Yung mga kape ng Yes to Health Incorporated, yung pong nagpapatamis dyan, panang stevia po. Kaya pasok na pasok. Swak na swak. Sa daily consumption ng ating pong mga kabayan, mga katropa, na meron pong diabetic. Yung nagpapatamis sa mga kape ng Yes to Health Incorporated ay panay stevia po yan. Safe po kayo dyan. Umulan po kasi kahapon, kaya malamig. Nga naman. Ganun talaga pag umulan. Nang hapon, magdamag yung malamig. Hanggang madaling araw. Kaya ang sarap pa rin magbabad. Nakababad ka pa ba, katropang Echo Echalar? O, bumango ka na para makapagluta ka na. Ha? Talaga naman o. Ay, lakaw, alaw na Tagaraga, Santino, Mayaga, Timprano. O, sa Santino family dyan sa Barangay Bangko Bangkaw. Kay Tay Alon, kay Nay Joe, Mayaga, Timprano. Ha? Sir Bobot Kasidsid. Oh, good morning po, katropang Ali. Shout out mo naman yung mga kasama ko dito sa Labog, Espanyola. Watching from to Tagumagas, Labog. Mga taga-Labog, Sopronio, Espanyola, binabati kayo ni Bobot Kasidsid. Ano pinakakabalahan dyan, Sir Bobot, ha? Sige, ako mga kapay, mga katropa, oras po natin. Ay, 26 minutos sa pumakalipas sa ang alas 4 ng madaling araw. Taglit lang kami ni Engineer Moises Acosta, ha? Mga kabayan, mga katropa, magpapainit. May mainit na. Magtitimpla rin po kami, ha? Ng kape para sabayan kayong magpainit ng ating inyong sigmura. Ngayong umaga nito habang kayo po'y nakikinig sa ating po mga balita. Saglit na saglit lang ito mga kabayan, mga katropa. Magbabalik pa rin ang ating pong palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga buko.

0: sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Iba ka sa lahat.
8: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
11: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
10: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

Exciting time, mga katropa. Ganap na po nga 34 minutos. Maklipas po ang alas 4 ng umaga. Oy, bago sa ating po mga balita, mga kabay, mga katropa. O, Mang Lino Ladera, good morning. Aga magising ni Mang Lino, ha. May magang biyay ba si Mang Lino? Mang Lino, ha? O, magpainit muna ng sikmura, ha? Kape muna, kape, kape, kape. O, Mang Lino, bagay na bagay po sa inyo. Mga katulad yung pong mga multicab and jeepney driver dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Condition pang ano para sa buong maghapon. Pampainit sa umaga sa Mang Lino, ha. Santon Plus Coffee Mix. Opo, mga sir, mga ma'am. Santon Plus Coffee Mix, kakaiba. Oh, naiibang kape. Ah, mga kabayan, mga katropa. Oh, dahil ang ating pong Santon Plus Coffee Mix ay mild coffee lamang. At non-caffeinated. At ito ay gawa po sa mga puro at natural na sangkap gaya po ng mangosteen powder, soya powder, at moringa powder. Kape, nakapagkape ka na. Oo, Mang Lino. Kondisyon pa ang katawan mo rito. Hindi po mahapdi sa sikmura. Bagay ito sa ating po mga kabayan, mga katropa, meron pong hyperacidity. Doon sa mga katropa natin dyan, meron pong hyperacidity. Ngayon, madali po magkaroon ng acid reflux kapag umiinom ng mga non-healthy coffee. Panahon na po para mag-switch kayo sa Santon Plaza Coffee Mix. Ayan, no? Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Ha? Uncaffeinated, mild coffee, at gawa sa mga purong sangkap yan. Kaya safe! Kahit po sa mga bata, oo, yung inyo pong mga Junakis. Wow, Junakis. Anak po ninyo, ha? Elementary man, high school po, pwede po sa kape na yan, ha?

0: Ika-16 sa buwan ng Oktubre taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center. Sa lungsod ng Puerto Princesa na sa bayan din pong napapakinggan. Sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po'y napapakinggan sa mga bahagi ng mundo. Sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Arms sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako naman po ang inyo pong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Man si katropang Alizon Salbatus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
1: Balitang
0: national muna tayo mga kabayan, mga katropa. Bumagsak po sa bagong pinakamababang antas sa kasaysayan ng Pilipinas ang halaga po ng ating piso. Matapos pong magsara sa 63.6 pesos kontra dolyar. Kahapon po yan, Oktubre 15, mga kabayan, mga katropa. Sa intraday trading, kahapon sumadsad po ang halaga ng lokal na salapi sa 63.15 bawat dolyar na lumampas sa dating record low nito na 62 pesos and 90 centavos noong pong nakalipas sa Oktubre 8. Isang buwan pa lang, halos sa loob ng isang buwan pa lang, dalawang beses na pong sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar. Inaasahang magdudulot daw po ito ng paghina ng piso ng mas mataas na gastos sa pag-aangkat ng langis at iba pang produktong petrolyo na maaari namang magtulak sa pagtaas din po ng inflation o presyo po ng mga bilihin sa buong bansa. Bukod dito, mga kabayan, mga katropa, makaka-apekto rin daw po itong depresyon ng piso sa pambansang utang ng Pilipinas, kung saan ang ikatlong bahagi nito ay nagmumula sa mga dayuhang nagpapautang. Bagamat panandali ang makikinabang ang mga pamilya ng mga overseas Filipino workers o OFWs dahil nga po sa mas mataas na katumbas ang piso na kani-kanilang padala o ipinapadala, maaari pa rin maapektuhan ang kani-kanilang kakayahan bumili dahil sa pagtaas din ng bilihin. Wala na magsimula ang tensyon at pag-atake po ng Amerika sa bansang Israel laban sa Iran o pag-atake ng Amerika at Israel laban sa bansang Iran. Noong pong huling bahagi ng Pebrero ay bumagsak na po sa 10.4% o mahigit 5 piso at 39.5 centavos ang halaga ng ating pong salapi kontra sa dolyar. Mga kabayan, mga katropa, ang balitang niyan ay handog naman po sa atin ng Vision X Plus. Meron po itong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos na paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. At ito po, mga kabayan, mga katropa, ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Aray mo, mga kabayan, mga katropa. Nga, sa loob lang, October 8, ang pinakamababa, 62.90 kontra piso, kontra dolyar. Kahapon, sumadsad na ito sa pinakamababa raw pong antas ito sa kasaysayan. 63.6 kontra dolyar. Aray, ito mga kabayan, mga katropa, yung apekto talaga ito yung mga nag-i-import. Siyempre, nag-i-import po tayo ng produktong petrolyo. Mas tataas po yung presyo niyan. Ang bagsak, pag yan po ay nandito na sa Pilipinas.

0: siya. Mas mataas din po nilang ibibigay yan sa mga konsumidores. At dyan na po papasok yung sinasabi nating domino effect. Taas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Yung mga bilihin na galing sa labas ng ating bansa. Ay doon sa transportasyon na lang ng mga prime commodities natin, mga kabayan, makatropa, mula bigas, isda, yung mga pangunahing pangangailangan ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino, apektado po rito sa pagtaas po ng pagbaba o sadsad ng piso kontra dolyar. Hindi po yan direktang sabi nga ay may epekto doon sa ating po mga ordinaryong mga mamamayan. Mararamdaman po yan sa mga bilihin. Kaya yung pong mga iten o mga nagtaas na, meron na pong mga wage increase. Mukhang mababaliwala rin po yung mga wage increase ninyo, ha? Dahil dito sa pagsadsad ng ating piso kontra dolyar.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kaya aray na lang to, ayaw ng aray. Wala na bang kaginawahan?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Si ordinaryong Pilipino.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Higpit na po ang mga sinturon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Halos maputol na nga po. Yes. Kamusta po ang ating pong mga economist? Yung mga advisor ng ating pong Pangulo, ano pong gagawin? Para ito ay mabawi man lang, mga kabayan, makatropa. May balik ba lang kahit sa 58? Palitan o 59, okay pa. Ito 63 na rin, Diyos kong mahabagin.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Sa mga susunod pong mga buwan, mga araw, mararamdaman po natin ang epekto nito, mga kabayan, mga katropa. Baka mabigla kayo yung inyo pong 1,000 pagpasok nyo ng grocery, paglabas ninyo, maliit na plastic bag na lang ang mga nandoon. Alright. Ay naka, mga kabayan, mga katropa, 15 minutos bago po ang alas 5 ng umaga. Dire-diretso pa rin tayo sa iba pang balita. Karagdagang balitang national pa rin.
1: Balitang national.
0: Ito naman, mga kabayan, mga katropa, may epekto na yung pong El Nino, sa malaking bahagi po ng ating pong bansa. Dahil umabot na raw po sa 218 lokal na pamahalaan or mga LGU. Yun daw pong nagdeklara na ng state of calamity. Kahapon po yan, araw po ng Webes, Oktubro 15. Dahil daw po sa matinding tagtuyot o El Nino o El Niño, ayon po yan sa DSWD or Department of Social Welfare and Development. Sa mga apektadong lugar, pinakamarami raw po ang mula sa BARM na meron daw pong 108 local government unit nga pong nagdeklara na, ng state of calamity. Sinundan pa ito ng Region 2 na meron daw pong 66 na mga local government unit. At ang Caraga naman ay meron pong 23. Kabilang din daw po sa mga nagdeklara ang 12 LGU mula sa Region 5. 4 naman sa Calabarzon, 2 sa Car o Caraga Region, at isa sa Mimaropa. Samantala, tag-isa sa Mimaropa Region, Region 8, at isa rin sa Region 12. Batay sa datos, 3,308 barangay ang apektado, na katumbas daw po yan ng 247,640 na pamilyang. Binubuo naman ng 622,318 individuals. Karamihan daw po sa mga apektado ay mga magsasaka at mga mangingisda na umaasa nga lamang sa agrikultura at pangingisda para sa kanilang kabuhayan. Samantala, umabot na rin po sa mahigit 700 milyong piso ang kaubuang halaga ng humanitarian assistance na ipinagkaloob na o naipagkaloob na po ng DSWD. Pinakamalaki ang natanggap daw po ng Region 2 na nagkakahalaga ng 730 million pesos dahil kabilang ang Cagayan at Isabela sa mga lugar na matinding tinamaan po ng tag-tuyot.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ramdam na po sa malaking bahagi o yung sa mga binabanggit natin pong mga rehiyon. Ayon pong El Nino, mga kabayan, mga katropa. Dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, sa mga panahon ito, maswerte pa pong maituturing dahil patuloy pa rin po tayo nakakaranas sa mga pagbuhusang ulan. Kaya yung nga po yung mga panawagan ng iba't ibang ahensya ng ating pong lokal at national government. Yung iba yung pagtitipid sa paggamit ng tubig, maging wais. Mga sir, mga ma'am, yung pong pag-iipon ng tubig, hindi po porque sinabi, balde, bili kayo balde, ipon kayo. Common naman po yun, di ba? Kung saan ba tayo nag-iimbaka. Pero ang ibig sabihin po doon, mga kabayan, mga katropa, yung pong magkaroon po tayo ng disiplina sa paggastos ng tubig. Huwag pong umasa, sabi nga, ng ating pong PPCWD dito sa lungsod ng Puerto Princesa, hindi po porke umuulan pa tayo, ay okay lang na magwaldans ng tubig. Nako, mga sir, mga ma'am. Huwag po sana tayo maging ganun ng ating kaisipan. Laging dapat, advanced thinking, ha, mga sir, mga mama. Nako, ngayon pa lang, ipon-ipon na ng tubig. Hirap, oh. Ngayon, nasa mahigit 218 LGUs na po ang apektado o nagdeklara na ng state of calamity. May kaugnayan dito nga sa El Nino, mga katropa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: 10 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago po sumapita ang alas 5 ng umaga. Dakoy naman muna natin ang atin naman pong balitang international.
1: Balita sa international.
0: Sa atin naman pong balitang international, patay ang nasa 32 mga bata matapos daw pong gumuho ang bubong ng kanilang paaralan sa Northern Pakistan. Sa ulat po, mga kabayan, mga katropa, itinuturong dahilan ng pagbagsak ng bubong, yun daw pong walang humpay na pag-ulan din sa naturang pong bansa. Nagresulta sa pagbagsak ng bubong ng paaralang Al-Qair Public School na nasa lungsod ng Peshawar. Ang mga biktima daw po ay may mga edad mula 6 hanggang 14 na taon, habang kasama rin sa nasawi ang 25 anyos na babae. May ilan namang mga mag-aaral ang natrap sa loob ng gumuhong gusali na agad namang nailabas ng mga rumusponding tao. Aabot naman daw po sa 50 mga bata ang nasugatan sa naturang insidente. Samantala, inaresto ng mga otoridad yun daw pong may-ari ng paaralan habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad. 32, bakit gumuho yung building mo? Oo, mahina ang pundasyon. Yan po ay nangyari sa Northern Pakistan. Kawawa po mga bata. 32, ang dami po noon, mga kabayan, mga katropa. Sinisisiri yung walang humpay daw pong pagbuhos ng ulan. Lumambot siguro. Ano yung bubong hindi ba maayos ang pagkakagawa ng talaga naman. Bakit inimbisagan na rin po ng mga otoridad yung pong pamunuan. Anong naturang? Pero public school, oh. Al-Qair Public School. Pakistan po yan, ha?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, yan pong ating pong balita nga international na yan. Nandog naman sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, katropa, o ba iugaliing uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Speaking of Santon Vitamin C, mga kabay, mga katropa, meron pong doble protection, doble panalo, promo. Ayong ating pong Yes to Health Incorporated para dito sa Santon Vitamin C, mga kabay, mga katropa, ha? O ito po yung buy one, take one. Buy one box ng Santon Vitamin C. May mauwi ka pang isa pang box ng Santon Vitamin C, mga kabay, mga katropa. Doble protection, dobleng tipid combo na handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated. Siyempre, para sa ating po, mga kabay, mga katropa, na ang gusto ay araw-araw ay malakas ang resistensya pero hindi po masakit sa bulsa. Kaya nako, talagang panalo ka rito, katropa, ha? Buy one, take one, Santon Vitamin C sa lahat po ng ating po mga Yes to Health clinics dito sa lalawigan ng Palawan. Non-acidic vitamin C, kaya pampalakas ng immunity na wala pong hapdi sa tiyan at swak sa budget mo, katropa. At bukod dyan, mga kabay, mga katropa, meron pa rin pong ultimate health combo ang ating pong Yes to Health Incorporated. Ito naman po ay kung bibili ka po ng isang box ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, 50% off. Kalahating presyo na lang ng Santon Vitamin C. Maaaring pong ma-avail yan, ha? Yan po yung ultimate health combo ng Yes to Health Incorporated. Todo lakas sa protection mula sa 5-in-1 herbal powers ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Huwag na pong hintayin maunahan tayo ng ubo, sipon or trangkaso. Avail na po ang promo na ito sa lahat ng mga Yes to Health Wellness Center dito po sa lalawigan ng Palawan. Sa bayan ng Cuyo, meron po tayong Yes to Health Wellness Center dyan. Sa bayan ng Rojas, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center. Siyempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa bayan ng Nara at ganoon din po sa bayan ng Brooks Point. Abel na po ninyo. Promo by hanggang meron pa pong stock until supplies last. Kaya nako, huwag ka na magpauna. Huwag ka nang pahuli pala. Tropa, avail nyo na po ang mga papromo yan ng ating Yes to Health Incorporated.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Sa oras na 6 na minuto bago po ang alas 5 ng umaga, dakoy naman po natin ang atin naman po mga balitang lokal. Sa ating po mga balitang lokal, lahatid naman sa atin ang ating pong makasamang mga field reporter. Unahin na po natin itong balita na mula sa bayan ng Rizal. Yun daw pong LGU Rizal abay pasok. Pasok bilang finalist sa Panata ko sa Bayan Awards 2026 na kinukomisyon nga man ng DSWD. Katrapa natin sa balita niya, Dennis Chua.
1: Live report!
2: Isang karangalan na muling nakamit ng Bayan ng Rizal, Palawan matapos mapabilang bilang finalist sa PWD Sector Category ng Panata ko sa Bayan Awards 2026. Gawad serbisyong mahusay ng Department Social Welfare and Development o DSWD. Ang pagkilalang iginawan sa LGU Rizal ay dahil sa mahusay na patuloy na pagpapatupad ng mga programa at proyektong nagtataguyod ng kapakanan at karapatan at eksklusibong partisipasyon ng mga person with disability sa komunidad. Ayon sa LGU, malaking karangalan ang mapabilang sa mga finalist sa mga prestiyosong parangal na ito na kumikilala sa mga lokal na pamahalaan na may natatanging kontribusyon sa sektor ng social welfare. Samantala, patuloy umano ang pagkilalang ito na nanatiling tapat ng LGU Rizal sa dekain itong magatid ng serbisyong may malasakit at pantay-pantay para sa lahat. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, ilang individual naman daw po ang sugatan sa nangyari nga banggaan naman sa Nara, Palawan. Ano kaya mga sangkot dito at kailan ito nangyari? Alamin nga po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Nagtamo ng sugat at ilang pinsala ang isang motorista at angkas matapos magkabanggaan ang SUV sa bahagi ng barangay Bato-Bato, Nara, Palawan noong Oktobre 2026 ng hapon. Ayon sa ilang motorista, magkasunuran umano ang motorista ng naka-scooter at naka-SUV. Subalit pagdating sa lugar ng insidente ay dito na raw nag-overtake ang scooter, ngunit sakto namang may paparating na sasakyan. Kaya ang ginawa nito, bumalik sa dating linya hanggang sa dito na nangyari ang insidente. Samantala, agad naman sinugod sa pagamutan ang mga nasangkot habang nagkasundo na lamang ang magkabilang panic governor ito. Yan ang balita, atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap pa at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito, 93.6 Quezon, Palawan, Real XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Ray Elgaran. Samantala, 10,000 pesos cash gift. Ipinamahagi naman daw po sa mga octogenarians at nonagenarians sa bayan naman ng El Nido. Katrapa natin sa balitang ito, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Nakatanggap ng tig 10,000 pesos cash gift ang mga kwalifikadong senior citizens na octogenarian at nonagenarian sa isinagawang ikaapat na bugso ng pamamahagi ng cash gift sa ilalim ng Republic Act No. 11982 sa El Nido, Palawan. Layunin ng programa na kilalanin at bigyang pugay ang mga nakatatanda dahil sa kanilang malagang ambag sa pamilya at komunidad. Gayun din ang kanilang katatagan at mga karanasang nagsisilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon. Sa ilalim ng RA 11982, na kilala rin bilang Expanded Centenarians Act, pinalawak ang pagkakaloob ng cash gift sa mga senior citizens na umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 bukod sa mga centenarian na edad 100. Patuloy na isinusulong ng programa ang pagkilala sa halaga, dignidad at kontribusyon ng mga nakatatanda sa lipunan. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, ay oras po natin, ganap na pong alas 5 ng umaga. Dire-diretso pa rin po tayo sa iba pa mga balita. O, isang pamilya man ang umapila ng investigasyon. Kaugnay din mo sa isang ambulansya ng hero. Matapos din mo nung mangamoy alak ang... Ah, si katropang may pasensya. Oo, naungusan ko ha. Saglit lang ha. Puntahan natin yung balita yung mamaya regarding po sa ambulansya ng hero, ha? Na nangamoy alak. Balikan muna natin si katropang Mikey Scotte, ha? O eto, yung daw pong ekonomiya ng lungsod ng Petro Princesa. Abay, lumago daw po. Ha? Lumago ng 5.4% noong po nakaripas sa taon pa yan, 2025. Eh, kamusta naman po ngayon? Alamin nga po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Mikey Scotte.
1: Live report! Live report!
5: Yung ngayong taon, sa susunod pa, maitatala ng basic at trupang ali.
0: Useless din pala yan.
5: taunan kasi ito, taunan yung ano, ng basic.
0: Taunan ba?
5: Taunan yan eh.
0: So nakaraan, taon, tumaas.
5: Tumaas. Mm. Lumago ng 5.4% ang ekonomiya ng Puerto Princesa City, batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority na may kaubang gross domestic product o GDP na tinatayang nasa 68 bilyong piso. Ito na daw ang ika-apat na pagkakasunod na taon na paglago ng ekonomiya sa nalungsod. Gayon man, mas mababa ito kumpara sa 9.9% growth rate na naitala noong 2024. Batay sa PSA, patuloy namang tumataas ang GDP ng Puerto Princesa mula 58.72 bilyong peso noong 2023, naging 64.51 bilyong peso noong 2024. At umabot nga sa 68 bilyon piso noong 2025 batay sa presyong ginamit noong 2018. Pinakamataas ang paglago sa sektor ng other services na may 12.7%, sinundan ng human health and social work activities na may 8%, at transportation ang and storage na mayroong 7.8%. Naitala rin ang paglago sa edukasyon na may 6.3%. Financial and insurance activities na may 6.2%, professional and business services na may 6.1%, at agriculture, forestry, and fishing na may 5.1%. Samantala, bagyang bumaba naman ng 0.4% ang sektor ng electricity, steam, water, and waste management. Ayon sa PSA, mahalaga ang mga datos na ito sa pagtukoy sa mga sektor na patuloy na lumalago at sa mga kalarangan kailangan pang palakasin upang maisulong ang mas panatag at inklusibong ekonomiya ng Puerto Princesa. Ang tanong lang dito, ramdam ba ito?
0: Yan! Yung sana talaga itatanong ko sa iyo. Ramdam ba yan ang mga ordinaryong mga Puerto Princesans? Ang katropang Mike?
5: Ang dami. Yan ang tinatanong ng PSA.
0: Ang dami nating narinig sa ating pumakabayan. Ang hirap na po ng buhay sa Puerto Princesa.
5: Hindi kasi tinatanong ng PSA yan.
0: Kung ramdam mo ba? Buti na lang, kasi kagawad Mike, ramdam kayo.
5: Ramdam kita.
0: Sa susunod kayang taon, kaya kamusta kaya ang maging kakalabasan nito, katropang Mike?
5: Yan, yung trend na pataas naman eh. Pataas
0: yung trend.
5: Trend pataas.
0: Sana magtuloy-tuloy, katropang Mike.
5: Pero ang gusto kasi natin, tinatanong na doon sa press ko, tinatanong na ng mga media, natin na ito, nararamdaman ba ito? Nagbabago ba yung buhay ng mga taga-Puerto, taga-Palawan? May mga datos na ganito. So wala daw, hindi daw yun sa kanila eh.
0: Kanino kaya?
5: Ibang ahensya daw yun.
0: Ibang ahensya ang magsasabi kung ramdam na ba. Basta sila, nagpasarang kanilang mga datos kanilang naipon. At pagkukumpara, bahala na yung ibang ahensya magsabi kung ramdam ba o hindi.
5: Bahala na sila doon dyan. So, ito ay batayan para gumalaw yung mga iba pang mga agency.
0: Talaga, yun naman kasi unang tanong doon eh. Ramdam ba namin? Ramdam ba ng ordinaryong Puerto Princesans paglago ng ekonomiya down?
5: Sana nga, isama na lang ng PSA sa tanong nila, no?
0: Bakit hindi nga yung sama? Sige, okay, ginto, ha? Tinanong ka. May mga nagsasabihin, mga nag-iikot-ikot nga naman talaga itong mga nakalipas sa mga buwan, no? Ayan, tanong dapat nung ramdam mo ba? Guminhawa ba ang buhay ng isang pamilya? Di ba?
5: Kaya nga.
0: Para may kumpara. Baka hindi kasi balance.
5: Kaya nga, yung tanong nga ni Ma'am Ting eh. Match ba yung sahod?
0: Sapat pa ba? Sapat pa ba? Kasi ibang ahensya naman daw yun, di ba?
5: Ibang ahensya naman. Dolit.
0: Yun talaga. Wala tayong magagawa. Yan kasi ang trabaho nila. Ang mangalap lang ng datos. At ipapasa doon sa mga ahensya, mga kapwa nila ahensya ng gobyerno, para isagawa. Pero hindi nila talaga, hindi yung magsasalita na, talaga.
5: Hindi. Iba daw yun. Iba daw yung trabaho nila. Iba yung mandato nila.
0: Sa kanya lang, mangangalap lang talaga ng datos. Panay datos lang sila.
5: Datos
0: lang. Ang masaklap lang kasi katropang Mike. Yung mga inilalabas sa datos na yan, katulad niyan, lumunlad ang ekonomiya ng Puerto. Pero last year pa yan. Kamusta
5: kasi
0: po?
5: Hindi kasi masusukat yan pag katulad ngayon. Hindi man nila masukat na hindi pa tapos yung isang taon.
0: In general na kasi yun eh. Labas silang quarterly. Labas silang kahit na annual. Kasi annual kasi sa kanila, di ba?
5: yung inflation lang yung buwan-buwan yung ano nila eh.
0: Ano mo monitor? Oo, inflation.
5: Pero yung wala pa ako nakita sa kanila na yung quarterly na ano. So, sa pagdating sa economy.
0: Baka may mga formula na pwedeng gawin nyo, di ba? Kasi nga.
5: Baka siguro.
0: Kasi nga, katulad yan, oh. Ha, sa loob lang po ng buwan na ito ng Oktubre, sumadsad na sa pinakamababa yung palitan ng piso kontra dolyar, katropang may. Domino effect yan, sinasabi na.
5: Ay, pero ano naman. Yan, pero pabor yan sa mga OFW.
0: Pero panandalian lang, sabi nung ano, panandalian lang. Kasi ganun din eh. Mataas nga yung palitan, papadala mo sa Pilipinas, pero yung bilihin, ganun din. Mataas din, parang wala rin, di ba?
5: Yung gaya na, inflation, mataas na yung
0: yan,
5: inflation.
0: Yung maganda lang pakinggan, uy, mataas ang palitan.
5: Yung purchasing power
0: ng piso, humina na.
5: Kaya
0: ganun din. Although, pabor. Sa mga pamilya na meron pong mga OFW, pero yung pong pagdating, pagpalit sa piso, ganun pa rin. Kasi mataas din ang mga bilihin. Mataas din ang mga serbisyo. Parang baliwala rin, di ba?
5: Yun ang problema.
0: Yan. Sige.
5: Kailangan lang tapos ng PC.
0: Para malaman talaga, di ba? Kasi nga, kita mo, sabi nila, tumaas. Sige, sabi nila, kasi datos sila yon.
5: Kaya.
0: Pero ang tanong doon, at baka sabihin ang ating pong mga ordinaryong mga taga-lusod ng Puerto Princesa, hindi namin ramdam.
5: Yun
0: ang masakit doon. Sige, di ba? Sa national, ganito rin ang sinasabi, di ba? Sabi
5: kaya
0: ng PSA na, umusad ng bahagya yung ekonomiya ng Pilipinas. Sasabihin naman po ng mga ordinaryong mga Pilipino, saan? Kailan? nararamdam, baka kayo lang nakakaramdam. Kami hindi. Di ba? Ito lang. Ang masaklap talaga, katropang Mike. Yan ang masaklap na katotohanan.
5: Pero magandang record ng lungsod ng Puerto Princesa.
0: Kung trending, kung pataasan trend, sana magtuloy-tuloy, katropang Mike.
5: Sana magtuloy-tuloy at sana paramdaman talaga.
0: Sige, pero dyan sa barangay siksikan, ramdam ka dyan.
5: Siyempre, ganun talaga yun.
0: Sige, maraming salamat, katropang Mike.
5: Maraming salamat. Yan ating balita natin sa inyo yan ng Santon Golder Baltir at tutulong para maimsahan ang ating floated na chan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Sa balita mong iyan, na ang tanong ng karamihan nating mga katagalunsod ng Puerto Princesa, kailan pa tumaas, ramdam ba namin? Diba, Sir Abet, buong kalaso, good morning. Shoutout daw po sa mga tribong Cagayanan. Sir Abet, buong kalaso, ang buhay sa sports. Talaga naman, ikaw, Manong Abet, ramdam mo ang pagtaas sa ekonomiya ng lungsod ng Puerto Princesa? Tanong lang. Tatanong lang po kami, mga kabay, mga katropa. Ha? Oy, samantala, 10! Ay, sabit pa. Supply! 10 minuto po. Makalipas po ang alas 5 ng umaga. Patawa tuloy tayo sa mga balita na ito, ha? Ibalay, mga kabayan, mga katropa, ang unang bugso ng ating pong mga balitang lokal na inyo pong napakinggan ay handog naman po sa ating yan ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, ha? O sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na nakakaranas na po ng panlalabo ng paningin. O narito po ang ating pong makakaagapay araw-araw para mapanatili po yung pagkakaroon po ng malino na paningin ng ating pong mga mata, ha? Narito po ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Apo, Vision X Plus Soft Gel Capsule, meron po itong lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga vitamina at mineral na kinakailangan ng ating po mga mata araw-araw para po mapanatili nito yung pagkakaroon po ng malinaw na paningin, ha? Manglino, ladera. Oo, sa mga katropa natin dyan, ha? Sa jeepney multicab driver, ha? Oo, abay, napaka-importante yung pagkakaroon po ng malino na paningin, ha? O mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule po kayo araw-araw, ha? Ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili na po sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, available yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Labing isang minuto makalipos sa pong alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Saglit lang kami ni Engineer Moises, ha? Hihinga lang muna ako. Ilalabas ko muna itong pasabit na ito, ha? Magbabalik po, mga kabayan, mga katropa.
6: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Ease the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Ease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Ease the pain.
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Sunflame Plus.

0: Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
1: Mabibili
0: sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
5: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
7: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Oras natin mga kabayan, mga katropa, 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, sabi ni Sir Abit Bungkalso, ramdam niya raw talaga. Aba talaga naman, good morning, Ate Marbel at Manong Galo, Gasita ng Barangay Santa Monica. Ay, ganun din kay Commander Namion, anang Aborlan Palawan, si Sir Juliber Pablo Anamion, ha? Good morning daw po sa lahat ng nakikinig sa XFM Palawan. Ganun kay Sir Tristan Wyatt Gulay, Ma'am Isneria Omis Alpa, Ma'am Yed Kapya ng Siksikan. Yan, naramdam ni Ma'am Yed Kapya si Kagawad Maika. At siyempre kay Ma'am Mirna Makulor Bando. Good morning po, Paolo Aperto, watching from Bulacan. Uy, yung ating po mga kababayan, ha? Na nasa iba't ibang parte ng ating pong bansa. Oy, good morning po sa inyo, ha? Samantala, balik muna tayo sa ating pong mga balita, mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Dito pa rin sa ating pong palatunto ng Exciting Pilipinas, punta muna natin ang Hospital ng Palawan, Police Station 1. Mula dyan si katropang Kuya Toto Ronay. Good morning! Ramdam mo ba?
4: Live report! Yes! Good morning, katropang Ali at happy TGIF.
3: Ramdam mo?
4: Ramdam din natin yan, katropang Ali.
3: Ali, yung pagtaas ng ano? Pagtaas sa mga bilihin, ramdam na ramdam.
4: Oo, pati sa ako daw, katropang Ali, ito yung mga laging natatanong sa atin, lalo na sa mga nasa minimum wage earner lang natin.
3: Yan!
4: May panukala yung ating kongreso doon sa pagtaas ng sahod at alisin na nga itong provincial rate.
3: Wala, pero hindi ka nakatiga.
4: Kaya nga, yun din ang sinasabi nila sa atin. Parang ayaw nilang tayong tulungan, lalo na sa ngayon. Patuloy na pag-share ng presyuhan, lalo na sa pamilya natin ngayon, katropang Ali.
3: Yun!
4: Pero sabi nga natin, dahil nga merong samahan yung ating mga negosyante, itong Chambers of Commerce, sasabihin naman nila, magtaas kami, pero magbawas kami ng tao. Sabi naman nila, sige, wag na lang kayo magbawas, sige, yun na lang ang sahod, basta kami may trabaho pa rin, katropang Ali.
3: Kita mo yung mga halos mga nandyan sa Chamber of Commerce, galing sa ibang lahi yan.
4: Oo, yun ang samahan ng mga negosyante.
3: Ay, nako. Sige. Ang ating mga gawa, ganun talaga yung kanilang trending .
4: Okay. Laban na lang.
3: Laban na lang! Importante, walang inaapakang ibang tao, katropang ko ito.
4: Ayan. Yeah. Totoo yan, katropang Ali. Sarap ang muhay ng wala kang sinatapakan ng sino man.
3: Yeah. Okay, kamusta mo ng Ospital ng Palawan?
4: Oo, update natin sa ating mga katropa at antabayan nito itong ating hospital report. Katropang Ali, isang minor de edad, isang edad na 17. Ito, katropang Ali, umawat lamang umano ito sa away mag-asawa.
3: Nako!
4: Nangyari ito dyan sa may bahagi ng barangay Tinigiban na may Purok Sandiwa. Nasa pagitan ng alaon hanggang alas 2 ng madaling araw. Base dito sa medical record, katropang Ali, magkasama itong suspect at itong biktima nagiinuman. Nung umuwi na nga daw ito dyan sa may bahagi ng Sandiwa, nagkaroon ng pagtatalo itong mag-asawa, katropang Ali. Itong suspect naman kung saan doon din nakatira, doon sa mag-asawa, inawat nila itong dalawa, katropang Ali. Subalit siya naman ang pinagbalingan na masaksak yung bahagi ng kanyang binti, katropang Ali.
3: Naku.
4: Oo. At ang sinasabi pa na mayroong tinatawag na love triangle.
3: Naku. Yan ang sinasabi. Selos!
4: Oo. Kaya ang sinasabi nga na away mag-asawa, ang kanya naman siguro na awatin nga itong dalawa. Pero sa pag-awat niya, siya naman ang nasaksak at Tropangali. Sa may bahagi naman yung kaliwang binti at Tropangali.
3: Pag ganyan kasi away mag-asawa, kang makikialam. Obserba ka lang. Nakialam ka eh. Di baka nagselos itong suspect kaya siyang binuntunan.
4: Oo, kasi doon din nakatira sa kanila, sa Tropangali.
3: Yun lang. O, kamusta na kayo nito?
4: Nasa maayos naman ka Tropangali at itong suspect ay nasa custodia naman ngayon ng police station.
3: Yun
4: to.
3: Lang.
4: At inatabayanan pa itong pamilya nung itong minor de edad kung magsasampa ng kaso laban doon sa kanyang sinutuloyan.
3: Ano yung border? Border?
4: Hindi, parang ang sabi, inaampon o nakituloy sa kanila ka Tropangali.
3: Yun lang. Baka nga nagselos.
4: Hindi na lang. Kung gano'n na nga ang tawag nito, senaryo. Pero
3: dahilan talaga sa kargado na ng ala, kaya gano'n.
4: Oo, tsaka minor ito, Tropangali.
3: Yun lang yung minor. Sige, oo.
4: So, yun lang yung naitala sa buong magdamag ng ospital ng Palawan. At ang ating inabangan ngayon ay nasa apat Tropangali. Diba naman tayo kanina dyan sa Police Station 1.
3: Okay.
4: So naitala natin kahapon yung may pinasok nga dito sa may bahagi ng Libis Road na bahay. Na huli na itong dalawang, mga minor nito dito, Tropangali.
3: Dahil sa kuha ng CCTV.
4: Oo, yun yung naging basihan noong mahuli sila doon sa pamagitan na nga ng CCTV na kung saan nga nakita sila na pumasok. At binanggit din sa atin na mayroong ilang nakuha doon sa bahay pero hindi pa nabanggit kung ano-ano yon kung anong nakuha ka Tropangali. Sa ibang balita, mayroong kaninang lasing na dito naman sa may bahagi sa may Tinigiban area, particular na sa may harap mismo ng ospital ka Tropangali. Itong H hospital na kung saan nga may tumawag na isang senior concerned citizen, concerned citizen na may lalaking nakahiga sa may gilid ng kalsada. Tinawag ito sa PNP para i-secure ito at dinala naman doon sa Police Station 1 para safekeeping. Dahil nga kung hindi baka masagasaan ito dahil nakahiga na ito sa gilid ng kalsada Tropangali.
3: Kinapos ng pang-uwi. Nakatulog sa kalsada.
4: Pati kanyang motor, inuwi na rin dito sa
3: Tito. Motor?
4: Nakamotor ito, Tropangali.
3: Buti na lang, at huminto siya doon na, kung nagtuloy-tuloy, diskarasyang abutin yan.
4: Oo, problema lang, inilabas naman niya, hinging nilaman sa loob, Tropangali.
3: Anong nilabas? Nag-blow out! Nag-blow out!
4: Inilabas naman niya, kaya sabi natin this officer ngayon, siya maglinis mamaya pagkagising nito ka Tropangali.
3: Ganun talaga yun. Nagkalat ka. Kalat mo, linis mo.
4: Yun nga. Ganyan, sarap ang tulog.
3: Nakasun
4: pa ng helmet na natutulog ka Tropangali.
3: Ayos lang yan. Walang problema. At least safe siya, di ba?
4: Yun lang netala dito sa police station natin. Super so good naman yung halos sa buong magdamag. Wala rin ibang netala na ibang mga incidente na ka Tropangali. At ngayon ay nandito tayo ngayon sa Lias Big Shop sa Tropangali.
3: Manong boy!
4: Manong boy, dito nakikita eh.
3: Ah, pwede ba ito?
4: Nanyahan natin yung ating mga katropa, lalo na sa malapit, dito sa may bahagi ng Barangay San Pedro.
3: Libre pa kape!
4: Libre kape, hatid yan ng Yes to Health, no? Sa papanguna rin pati ng CEO natin sa panguna ni Doc Remilito Oy, no? Itong kanyang pinagmamalaki natin, Tropangali. Itong mga kape natin, itong Santon Gold Coffee Mix na meron itong pangpapaputi.
3: No?
4: Gusto natin nga pumuti, lalo na ngayon, meron tayong Copper El Nino, ay iitim tayo pag tayo nagbibilang sa araw. So, ito na, ugaliin natin ng pag-inom ng kape na mayroong mga sangkap ng pangpaputi. Dito lang kami sa entrada din sa Lias Big Shop Tropangali.
3: Yan, yung mga bibili ng mga pandesal ngayon dyan kay Manong Boy sa Lias Big Shop. Libreng pakapi na. Oo, yung sagot ng XFM at ng Yes to Health Incorporated, mga kabay, mga katropa, ha? Santon Gold Coffee Mix with Glutathione. Sabi nga ni katropang Echo HLR, nakapagkape ka na, nakagluta ka pa. Yeah. Diba?
4: Yan ang sinasabi ka, Tropangali. Hindi yun. May pakinabang yung pagkakape. Yan! Yung gumagawa ka ng sakit mo sa pagkakape lang.
3: Yan! Si EJ.
4: Sana sa mga gustong subukan ang pinakamasustansyang sa kape ay puntahan lang kami dito sa Lias Big Shop Barangay San Pedro National Highway. Dito lang kami at handa kaming
3: pakapihin kayo.
4: Pakapihin at abutan. Ang pagdasal, kanila lang muna.
3: Yeah.
4: Wala pa tayo budget. Sa sunod, baka magka-budget, sagot na rin ng XFM yung papandesal para doon sa gusto magkape katropangan.
3: Sige.
4: Baka gusto mong sagutin ang pandesal, willing tayo.
3: Hindi ko kasi ramdam yung ano, yung sinasabi ng PSA.
4: Yan nga lang katapangali, diba? Ibang ramdaman natin.
3: Iba yung iba. Tayo na lang magparamdam sa pamagitan ng pagpapalibring kape.
4: Yan.
3: Trapang,
4: sigurado talaga, ramdam nila yung sarap ng kape.
3: Yan. Sige.
4: Maraming salamat at siyempre good morning na sa ating mga kababayan natin na dito namimili at subukan ang ating libreng kape. At magandang umaga din sa ating mga kapulisan mula sa Police Station 1 hanggang Police Station 6. Yan ay hatid sa atin yan ng Santon Herbal Capsule. Sa pabago-bagong panahon, kailangan natin na palakasin ang ating immune system. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
3: Mga kabayan, mga katropa, oy, libreng pakape, Santon Plus Gold, Kobe Mix. Nandyan po si katropang Kuya Toto Ronnie. Kasama din niya si katropang Bem. Kasama niya ba? Dyan sa Leah's Bake Shop, ha? Dyan sa mga bumibili ng pandesal kay Manong Boy ng Leah's Bake Shop. Libreng pakape. Dyan sa San Pedro. Yung branch nila dyan, ha? Sige na ko mga kabayan, mga katropa. Oras po natin, alas 5.28 na po ng umaga. Balikan muna natin ang iba pang balita. Wala pa rin sa ating mga kasamahan. Unahin na natin si katropang Mike Iscote. Itong tourism frontliners dito sa lungsod ng Puerto Princesa sumailalim daw sa pagsasanay para sa kaligtasan at dekalidad na serbisyo. Detalye ng balitang yan, katropa natin, Mike Iscote.
2: So, mailalim sa tatlong araw na pagsasanay ang mga tourism frontliners sa Puerto Princesa City upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagbibigay ng dekalidad ng serbisyo, pagtiyak sa kaligtasan ng mga turista at pagtugon sa mga emergency sa mga destinasyon panturismo. Ayon sa City Information Office, sinagawa ng City Tourism Office ang Tourism Frontliners Training 2026 mula noong October 13 hanggang kahapon sa New Medical Complex sa Barangay Santa Monica. Kabilang sa mga kalahok ang mga kinatawa ng mga pribadong tourist attraction, community-based sustainable tourism sites at iba pang negosyong may kaugnayan sa turismo. Sa unang araw daw, tinalakay ni Imelda Yayen, Supervising Tourism Officer, Operations Officer ng Standards and Services Division ng City Tourism Office, ang Frontline Operations and Guest Experience Management. Binigyan din dito ang profesional na pakikitungo, epektibong komunikasyon at wastong pag-asikaso sa mga bisita. Tinalakay naman ni Police Lieutenant Cheryl Concepcion, Assistant Chief ng Tourism Police Unit, ang kaligtasan at seguridad ng mga turista, kabilang ang pagkilala sa mga posibleng panganib at angkop na pagtukon sa insidente. Ibinahagi naman ni Sweet Jeanette Cabanag, LDRRM Assistant, ang mga protocol sa paghahanda, pagtukon sa sakuna at emergency, kabilang ang pagmamatsyag sa mga abiso sa panahon at mga hakbang pangkaligtasan sa karagatan. Yan ang balita katuwang ang Business Plus Capsule na tutulong para muling maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, Commission on Population and Development, nagkasaro po ng InfoServ Caravan. Information Service sa Caravan sa bahay naman ng Brooks Point, Palawan. Katrapa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report. Live report.
5: Upang mailapit sa taong bayan ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan, matagumpay na isinagawa ang 2026 Mimarufaim to Serve Caravan nitong Huwebes, October 15, taong kasalukuyan sa Barangay Poblasyon District 2 sa bayan ng Brooks Point. Tampok sa nasabing caravan ang pagpapalawag ng kaalaman ng publiko sa iba't ibang programa ng gobyerno at mas madaling pag-access ng mamamayan sa mga serbisyong tunay na tumutugon sa kanilang pangangailangan. Binigid din rito ang kalagahan ng patuloy na paghahatid ng tamang impormasyon at serbisyo sa komunidad. Ang InfoServe Caravan ay pinangasawaan ng Commission on Population and Development o CFD Mimarupa, katuwang ang Municipal Planning Development Office o MPDO ng LGU of Rocks Point. Ayon na rin sa LGU, patunay na ang aktibidad na ito ay matatag na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at lokal na pamunuan upang mas mapalawak ang ugnayan ng gobyerno sa mamamayan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping 66 sa bitamina, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang exciting videos.
3: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, sa oras na 31 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng umaga, mga coconut farmers sa bayan ng Aborlan, Palawan, ay nakatanggap na po ng mga eyeglasses. Saan kaya galing ito? Detalye ng balitang ito, katropa natin, Ray Elgaran.
6: Live report. Live report. Nakatanggap kamakaila ng eyeglasses ang mga coconut farmers mula sa pamahalaan ng Aborlan, Palawan, kung saan pinangunahan mismo ng executive office ang pamamahagi nito kasama ang Philippine Coconut Authority, na ang layunin ay upang maalagaan ang kalusugan ng mga magsasaka para patuloy na makapaghanap buhay. Ayon naman sa inilabas sa payag ng PCA o Philippine Coconut Authority na bahagi ng kanilang inisyatiba ang pagsusulong ng kapag kanan ng mga naglilihok sa bayan at hindi lamang sa programang pangkabuhayan. Samantala, ayon sa datos ng ahensya, tumatayang nasa 199 na pares ang naipamahaging eyeglasses sa mga magsasaka. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na, subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang exciting day.
3: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, mga kabay, mga katropa, sa huling bugso ng ating pong mga balitang lokal, mga serbisyo naman daw po ng Land Transportation Office, especially registro at emission testing, dadalhin daw po sa bayan ng Taytay. Ay, kailan kaya ito? Ay, mga Taytayanos, makinig, lalo po sa may mga sasakyan dyan. Katra po natin sa balitang yan, Belia Mucha.
1: Live report. Live report.
7: Magkakaroon ng pagkakataon ang mga motorista sa bayan ng Taytay, Palawan, na maproseso ang magpaparehistro ng kanilang masasakyan at sumailalim sa smoke emission testing nang hindi na kinakailangang lumayo sa bayan. Sa anunsyo ng lokal na pamahalaan, nakatagdang isagawang serbisyo ng Land Transportation Office mula October 19 hanggang 23, 2026 sa harap ng Legislative Building sa bayan ng Taytay. Isinulong ang naturang inisyatiba sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Norbert Lim, katuwang si Vice Mayor Delma Edip at mga miyembro ng Sangguniang Bayan at ang LTO upang mailapit sa mga mamamayan ang mahalagang serbisyong may kaugnayan sa mga sasakyan. Pinalalahanan ng mga motorista na dalhin ang kanilang official receipt at certificate of registration bilang mga kinakailangang dokumento sa pagproseso. Habang hinikayat ang lokal na pamahalaan ang mga may-ari ng sasakyan na samantalahin ang 5 araw na serbisyo at ibahagi ang impormasyon sa iba pang mga motorista sa komunidad. Para sa mas protektadong kalusugan, uminom ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
3: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, tama na natin ang balita ni katropang IC Pacaldo. Pamilya umapela ng investigasyon kaugnay din mo ng Hero Ambulance o kagnay sa isang Hero Ambulance matapos mo ng mga amoy alak yung doon pong loob ng naturang sasakyan. Uy, bakit kaya? Alamin po natin ang detalye ng balita nga mula naman kay katropang IC Pacaldo.
1: Live report. Live report.
8: Nanawagan ng imbestigasyon ng isang pamilya kaugnay ng Hero Ambulance na may plate number SNH-4363 matapos umanong makamoy ng alak sa loob ng sasakyan habang nagsasagawa ito ng emergency response sa Sitio Magrawak, Barangay Santa Lourdes, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa pamilya, maayos na naisakay naman ang kanilang pasyente, ngunit ikinabahala nila ang amoy alak sa driver at sa loob ng ambulansya. May kasama rin umano na iba pang mga tauhan ang nasabing sasakyan. Giit ng pamilya na naghahanda silang panindigan ang kanilang ibinigay na salaysay sa anumang gagawing imbestigasyon ng mga kinauukulan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ. Z Pakaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Podcast.
3: Maraming salamat sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Samantala mga kabayan, mga katropa,

0: ika-5 ng umaga.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa magiging taya naman po ng ating pampanahon ngayong araw ng Biyernes. Mula po sa pinakahuling weather bulletin na ilabas ng DOST Pag-asa kanina pong alas 4 ng umaga. October 16, Intertropical Converging Zone or ITCC ang nakakapekto ngayon dito sa atin sa dalawigan ng Palawan. Kasama na po ang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Samantala sa bahagi naman po ng Extreme Northern Luzon, ang umiiral po doon ay ang northeasterly wind flow. Samantala, easterlies naman ang nakakaapekto sa silangang bahagi naman ng Northern and Central Luzon. Sa taya nga po ng panahon para sa araw na ito. Ito pong Visayas, Mindanao, Bicol Region at ang buong Mimaropa Regions ay makakaranas po ngayon ng maulap na papawirin. Meron po mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat. Dulot nga po ito ng Intertropical Converging Zone. Yan daw po mga posibleng magkaroon daw po ng mga flash floods or landslide. Siyempre doon po sa mga pagbuhos ng malalakas na ulan. Samantala, ang lalawigan po ng Aurora at lalawigan ng Quezon, maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat din ang kanila pong mararanasan ngayong araw na ito. Dulot naman yan ng easterlies. Ang Batanes at ang Babuyan Island sa Extreme Northern Luzon, kakaranas naman po sila doon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Meron naman pong mga isolated light rains o mga mahihinang pagbuhos ang ulan. Dulot yan ng northeasterly wind flow. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi pa ho ng Luzon, makakaranas naman po sila ngayon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Na meron pong tinatawag na mga isolated rain showers and thunderstorms dulot ng easterlies. Samantala, sa iip naman po ng hangin, ang Extreme Northern Luzon ay makakaranas po ng katamtamang pag-iip ng hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang silangan ang direksyon. Ang kanilang pong baybaying dagat ay makakaranas naman ng katamtaman hanggang sa maalon na kondisyon. Ang Visayas at ang nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman po ng pag-iip ng hangin na mula sa mahina hanggang sa katamtamang pag-iip na magmumula naman sa hilagang silangan hanggang silangan. At ang mga baybayin, baybayin dagat sa Visayas at nalalabing bahagi po ng Luzon, kasama na po ang Mimaropa, mga kabay, mga katropa, ay makakaranas naman ng mahina hanggang sa katamtamang pag-alon. Ang buong Mindanao naman ay makakaranas din po ng pag-iip ng hangin o katamtamang pag-iip ng hangin na magmumula po sa iba't ibang direksyon. Samantala, ang kanilang pong mga baybayin ay makakaranas din po ng mga pag-alon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mga kababayan, mga katropa, ang ating pong balitang lagay ng panahon, weather update, mga sir, mga mama. Handog din po sa inyo yan ng premium D3 capsule. Ito capsule naman, mga kababayan, mga katropa, ha? Ang premium D3 capsule, mga kababayan, mga katropa, makatutulong po ito sa ating pong kalusugan, especially, ha? Doon sa ating pong pang-araw-araw na pagpapalakas ng ating pong resistensya. Ha? Ang ating pong premium D3 coffee mix ay meron pong mga natural na sangkap gaya po ng virgin coconut oil na tumutulong po para po ma-improve yung tinatawag na cognitive functions ng ating pong katawan. Tumutuloy din po para ma-improve yung metabolism at yung pong pagbabawas ng timba. Doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na medyo gustong medyo magbawas-bawas ng timba. Malaking tulong po sa inyo ang premium D3 coffee.

0: Mixa. O ito po ay may mga natural na sangkap gaya po ng virgin coconut oil. Na yan po yung naitutulong. Improve cognitive function, improve metabolism, and help with weight loss. Sa virgin coconut oil po yan na sangkap ng ating virgin ng ating pong premium D3 coffee capsule. Premium D3 capsule. At bukod dyan, mga kabay, makatropa, sa virgin coconut oil, meron din po itong malunggay oil. Moringa oil, mga kabay, makatropa, na tumutulong nga po ma-boost yung ating mong immune system. At malaking tulong din po para ma-control yung blood sugar level sa ating katawan. Laging pong maintain lang. At meron ditong vitamin D3. Vitamin D3, mga kabay, makatropa, nagkukontribute naman ito para sa normal function ng ating pong immune system. Nakatutulong din itong ma-maintain na ng normal. Napapangalagaan yung ating pong mga buto sa katawan. Hindi lang pala buto. Pati yung ating pong ipin. At ganoon din po, mga kabay, makatropa, muscle function. Malaking tulong po dyan ang vitamin D3. Ayan ako, mga kabay, makatropa, subukan nyo na po ang bisa at galing ng premium D3 capsule na mabibili na rin po ninyo, mga kabay, makatropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan, ha? At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Mga kababayan, mga katropa, 15 minutos bago po ang alas 5 ng umaga. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong mga ng ating pong palatuntunan sa ating Pilipinas ngayon pong araw ng Biyernes. Good morning muna, Sir Paso Monte Alto. Pabati naman po sa aking pong mga kabarangay dito sa Barangay Sagpangan, Aburlan. Aba talaga man. Morning, good morning, Sir Paso Monte Alto, ha? At sa mga taga Barangay Sagpangan, Aburlan. At ganoon din kay Magdadaro Val. Good morning po, sir. Watching from Barangay Santa Monica. Okay, Val Magdadaro ng Santa Monica. Good morning, ha? Samantala, mga kabayan, makatropa, yan na nga po ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Biyernes, Oktubre 16, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay din po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Napapakinggan din po tayo sa amang sulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan. At ganoon po sa XFM Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong nakasama sa bagay technical engineer Moises Acosta. Mga kabayan, makatropa, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita ngayong pong umaga. Ako naman po si katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po, mga kababayan, mga katropa, at happy weekend! At magandang umaga na, Pilipinas!
1: Nung narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM, Exciting Pilipinas!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates, at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha kaya hindi na ako namamblema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha-mangosteen at gamma-mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha-mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga buko.

0: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel Sister Paid.
1: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Paid ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Paid, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
2: Sister Paid, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
1: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santone Gold Coffee Mix.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: na pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule,
8: ang mga buk-

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw.
7: Premium D3 Soft Gel.
8: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult a doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa healthy.
3: Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
6: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
7: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM Time 6:10 ng umaga. Oras atin sa atin ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.
4: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Uno Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa mga inaabangang balita. Headlines. Inang ginawang pangaharas sumano ng Westcom Entel inireklamo ng grupo sa Balabac.
3: Hindi po totoo yung sinasabi nila na recruiter kami, rebelde kami o kung ano-ano pang mga paratang.
4: Amoy alak na driver at mapang sakay ng hero ambulance inireklamo ng pamilya.
5: Hindi po ang trabaho nila magsakay ng buhay ng tao, hindi po buhay ng hayop.
6: Halimbawa, mag-imbestiga sila, Doc, yung sa hero, talagang igigit ninyo na amoy alak itong grupo na...
2: City Health Office iniimbestigahan na ang paglalasing umano ng mga tauhan ng hero ambulance na inareklamo ng isang pamilya mula ho sa Sitio Magarawat.
7: Magkakandak naman yan kami ng formal investigation.
8: No?
7: Kasi yung pag nakainom ka na naka-duty, ano yun eh, major violation yun.
4: Puerto Princesa Water District patuloy ang investigasyon sa sunod-sunod na nakawan ng mga metro ng tubig. Sanay sa pagtutubero maaring nasa likod umano ng insidente.
9: May kalaman at may kahusayan po yung gumawa at nagnakaw na mga metro. Maaring may basic learnings po ito sa plumbing. Kaya po malinis yung pagkakatanggal po ng mga metro.
2: Jeepney driver humingi ho ng sorry dahil sa sobrang singil na piso sa pasahero. Ano
10: na lang po ako ng distinct sa kanya. Takbo po sa mga iba na nakasin po ng tumataan. Pasensya na lang.
4: Sa balita national, ICC tinanggihan ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan ang ebidensya ng prosecution.
2: Sa balita international, Ukraine nakatanggap ng pagpe-pressure kay Trump para hindi atakihin ang Russia.
4: At sa ating balitang sports, iyala susubukang may panalo ang ilang natitirang torneo.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ang Biyernes, October 16, 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabayan po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
2: Narito na ang detalye ng mga inaabangang balita.
1: Express Balita sa Umaga.
2: Inireklamo ho ng isang grupo mula ho sa Southern Tagalog ang pangharas umano at surveillance ng mga nagpakilalang intelligence personnel ng Western Command habang nagsasagawa ng information drive hinggil sa epekto ng El Nino sa Balabac, Palawan. Ayon kay Grace Arias, spokesperson po ng Bayan Muna Southern Tagalog, 11 tauhan umano ng PNP ng Westcom at mga opisyal na barangay ang nagtungo sa kanilang mga kasamahan dahil sa kawalan numano ng koordinasyon sa barangay. Iginiit ni Arias, spokesperson ng Bayan Muna Southern Tagalog, na walang kaugnayan sa New People's Army ang kanilang grupo at layunin lamang nilang ipaalam sa mga residente at katutubo ang epekto ng El Nino. Sinabi rin niya na susuriin ang kanilang legal team ang posibleng aksyon kaugnay ng insidente. Pinayuan din ang himpilan ng XFM o pinuntahan din ang himpilan ng XFM Palawan ng Westcom para kunin ang panig, ngunit hindi na muna ito makapagbigay ng pahayag.
3: Hindi po totoo yung sinasabi nila na recruiter kami, rebelde kami, o kung ano-ano pang mga paratang. Oh. Dahil wala rin naman po silang matibay na ebidensya.
6: Kailangan patunay. Wala bang ano? Physical contact, Grace, na nangyari? Ibig sabihin na, nasuntok, nasampa, meron bang ganun? Or ano lang talaga? Verbatim?
3: Mas psychological. May psychological po talaga.
6: Ayun. So, sa inyo parang natakot, trauma, ganun?
3: Opo. Oo. Trauma po talaga.
6: Okay. So, paano, balik tayo doon sa inyong consultation, paano natin ina-approach yung mga mulbog, yung mga nitibo, regarding El Nino?
3: Bali po, syempre, i-approach po muna namin yung, kung sino po yung tribe.
2: Dinig po ni Grace Arias, spokesperson po ng Bayad Buna, Southern Tagalog. Ayan po ang balitang atin sa inyo na Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad doon ng mangustin, ng balayan, balonggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Dito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Pagkalugi ng mga magsasaka dahil sa tagtuyot at land grabbing, kumano ang ilan sa mga isyong inilantad na isang grupong nagsasagawa ng information drive sa bayan ng Balabaca. Ayon kay Grace Arias, maraming magsasaka umano ang hindi nakaani ng palay dahil sa kakulangan ng ulan na inuugnay sa El Nino. Kinundinari ng grupong land grabbing kumano sa Sitio Maria Hangin na inuugnay nila sa San Miguel Corporation, gayon din ang malawak ang pagmimina sa lugar. Sinabi ni Arias na nakaranas din sila ng harassment at pagmamanman mula po sa mga nagpakilalang intelligence personnel ang Western Command habang nagsasagawa lamang ng information drive patungkol umano sa El Nino sa Palabac.
3: Sa mga kapatid po naming Palawenyo, bagamat hindi po kami talaga tubong panglawan, pero nakikiisa po kami dun sa laban ng mga mamamayan nating Palawenyo sa iba't ibang issue, lalo na yung issue ng land grabbing, land use conversion, at talagang iba-iba pang mga proyekto gaya pagmimina, large scale mining. Wag po tayong matakot na ilantad yung katotohanan sa hirap na idunulot nito sa kabuhayan at kultura ng mga Palawenyo.
4: Express Balita sa Umaga. Ayan po ang tinig ni Grace Arias, spokesperson ng Bayan Muna Southern Tagalog. Samantala, sinika po ng himpilan ng XFM na makunan po ng pahayag ang Western Command at kinumpirmang mayroong insidente ng pagkaharap mula sa kanilang mga intel at grupo ng Bayan Muna sa Southern Tagalog na tumungo sa Balabaca. Ayon sa Westcom, maglalabas rin umano sila ng opisyal na statement para sa kanilang panig. Sunog na yung intel.
2: Bayan Muna, Southern Tagalog.
4: Tagalog.
2: Pagka narinig niyo po yung Bayan Muna, Southern Tagalog, ano ang nasa isip ng lahat?
4: Ganun talaga. Yung nasa isip mo, nasa isip natin yung lahat.
2: Ma'am Grace, naunawaan natin yung ano, yung sitwasyon nila, Ma'am Grace, pero Palawan to, ma'am, hindi na bago. Yung pong ganyang galawan, okay na yan, naunawaan na namin yan. At naunawaan din namin yung pong mga binabanggit mo. Ano na kasi, civilized na yung Palawan, kaya nga hindi na mapasok basta-basta ng mga NPA, sabi na lang natin. Ang meron dito, ma'am, Ma'am Grace, sa Western Command, ang sympathizer. Yan ang ano ang medyo
4: mas,
2: nagagamit
4: alam mo,
2: na ngayon.
4: Gusto kong tawagan ngayon si ano si Ka Jerwin kasi siya yung magsasabi para hindi sa atin manggaling kung ano ba yung bayan muna.
2: Pwede, mas maganda, bayan muna. Southern Tagalog.
4: Kasi
2: yung mga ganyan, Southern Tagalog, Cordillera, pag binanggit mo yan, aroy.
4: Subukan ka natin, engineer. May nabit tayo dyan ni Ka Jerwin Castigador. Oo, para matanong natin. Kasi sila, nakakalam sila eh. Engineer, so, baka gising na si Ka Jerwin. Sabi mo, 2 minutes lang?
2: Oo.
4: Oo. At least meron tayong ano, expert na kaya galing na, talaga doon sa
2: yung sa ano naman ito cho yung sa Intel naman mali yung galaw nito ng Intel.
4: Yung mali sunog talaga.
2: Sunog talaga. Ako talaga nakakasama ko yung mga Intel. Sa city sa kung sa meron yang mga basta yung mga agency yung mga law enforcer natin may mga Intel yan. Hindi galawan ng Intel na haharap papakilala.
4: Hindi talaga, hindi. Oo.
2: Kikilos gagalaw ka nang hindi nalalaman no, kung sino at ano ang pakay mo.
4: Yung kilala ko ang Intel, nagde-deliver, Choy. Nagde-deliver ng mga paninda.
2: Opo, pwede.
4: Oo, yung kilala kong Intel. Ay, hindi mo akalain, ay, ano pala yan siya, autoridad pala siya kasi deliver mo eh.
2: Kaya nga eh. Halimbawa dito, hindi mo na kailangan lapitan pa, kausapin pa. Picturean, pwede, trabaho mo yan.
4: Yun,
2: picturean mo yan.
4: Malayo lang ako, distansya ka.
2: Oo. Ah, sige, hindi na natin banggitin yung ibang trabaho ng Intel. Basta ito ha, ang pinaking general, nagmamasid nang hindi mo alam pinagmamastan ka na.
4: Kaya nga, spy nga yan, spy. Yan,
2: pipicturean ka nang hindi mo alam nang walang pahintulot sa iyo. Ganun lang muna yung basic lang na ano natin. Pero kung lalapitan mo at papakilala ka sa kahit anong pangalan, sasabihin mong Intel ka, hindi pa pwede.
4: Sunog ka talaga diyan.
2: Sunog ka.
4: Eh na videohan ka ngayon.
2: Tapos na videohan ka pa na nagpi-picture na sa kanya, mahina ang training mo.
4: Ito yung mga tatawag natin na yung ano yun, bayan muna yung mga legal ano yun, legal groups yan sa Maynila eh. Mga legal groups naman talaga yan siya sa Maynila. O bagamat sa yung mga otoridad, inuugnay nila doon sa ano, pero yan sila, mga legal groups yan sa Maynila, yung mga bayan muna.
2: Mm-hmm.
4: Gabriela, yung mga ano, diba, mga yung mga nagra-rally madalas yan, nakikita natin sa TV.
2: Legal group nga, mga ganun.
4: Ano yan sila. May tawag na si Ka Jerwin eh. Engineer, nakontak mo ba si Ka Jerwin? Baka may tamang term yan sila eh.
2: Ang sitwasyon ngayon sa Palawan, Joy, pagka ganito siya ha, pag ginamit mo na, sali ka, halimbawa ano to ha, hindi direkta na ganito ang binabanggit, pero sa pabilisin na lang natin, sali ka, maging NPA, hindi natatanggapin na ano
4: hindi.
2: Eh.
4: Nandyan ba, nandyan? Hindi niya pa alam. Hindi, kukunin lang natin ang ano yung sa ano lang, tungkol lang ano yung, sa bayan muna lang, yung bayan muna, kung ano ba yung bayan muna. Sabi mo, ito ano lang sa yung bayan muna lang, yung... kasi yung inano ni ma'am, hindi sila NPA. So yung bayan muna, ano ba yan? Hindi yung bayan kasama dati. Yung tungkol lang doon sa bayan muna, hindi doon sa incident. Sabi mo, itatanong lang natin yung tungkol sa ano ba yung bayan muna. Ano ba yung legal, ano ba yan? Legal, ano? Yun lang, yung doon lang. Sabi mo, yung bayan muna lang. Ano ba yung... Kasi para sa hindi mga nakakalam sa mga taga-Palawan, kasi bigla pumunta doon eh. Hindi tayo, yan yung walang mga ganyang groups dito, Choy, di ba?
2: Ngayon
4: lang yan eh. So yung ano lang, yung bayan muna, sayo mo lang, ano na yan, yung bayan muna, katropangali.
2: Yung Westcom ha, dapat sana magpaliwanag na kayo, hindi yung panay-invite lang ito ng ilang media, tapos sila ba'y nag-invite, tapos pumunta ng mga ano, ng West Philippine Sea, sakay ng Naval. Yung piling media lang ang puro na lang yun ang iniimbitahan ninyo na pumunta doon. Huwag pa na yung West Philippine Sea, nandiyan naman yung Coast Guard eh.
4: Isang linggo kasi yung biyahe, Choy.
2: Tignan nyo ha, Western Command. May mga ganito ng galaw, may mga pumupunta na sa Balabac. Baka hindi lang yan dyan. Baka may iba na rin na pinupunta yung ano yung Southern Tagalog dito sa norte.
4: Ayan si Kajer Wena
2: dito sa sige, kausapin muna natin.
4: Oo, si Kajer, tatanong lang natin tungkol sa yung ano yung bayan muna. Kajer Wena, magandang umaga po sa katropang Mike Scott at saka sa katropang Gerald. Pasensya na sa disturbo.
8: Ay, good morning. Good morning sa inyong program.
4: Buti kagawad, gising ka na.
8: prepare.
4: Hindi, tatanong lang namin ito kasi pumunta yung grupong bayan muna Southern Tagalog. Ano ba ito siya? Kasi nagkaroon na confrontation yung Intel ng Westcom tsaka nung itong ano. Pero hindi na namin tatanungin doon sa pangyayari. Tatanungin namin ano yung
2: pagkakaalam mo sa, dito sa bayan muna noong mga panahon na ikaw ay aktibo pa sa makakaliwa.
4: Ayun, oo.
8: Okay, bayan muna ay isang progressive alliance na naging party list noong 2001. Mm-hmm. Nag-participate yan sa isang party list election.
4: Mm-hmm.
2: Ayun.
8: Yun ang alam ko doon sa bayan muna.
2: Oo. Sabi ni Ma'am Grace Arias, yung spokesperson, wala raw silang kaugnayan sa New People's Army o NPA. At yung layunin lang daw nila ay ipaalam sa mga residente at katutubo yung epekto ng El Nino. Dating kang commander ng NPA, hindi ba talaga silang kaugnayan dyan?
8: Siyempre, hindi man nila aaminin na may relasyon sila sa armadong paglaban sa Pilipinas. Mm. Pero mas identified sila sa National Democratic Front. So, parang kung familiar kayo sa revolutionary movement, yung Communist Party of the Philippines, yun yung utak ng revolution sa Pilipinas. Tapos may dalawa siyang armas. Yun yung New People's Army, yun yung armaduhan. At yung National Democratic Front, yun yung nagtataguyod ng parliamentary form of government struggle. Yan, yun yung karakter ng dalawa. At nung 2001, napagpasyahan ng Communist Party of the Philippines na mag-participate sa party list election. At yung bayan muna ang pinatakbo sa party list. Nanalo, tatlong upuan na nakuha.
2: So ibig sabihin ko kung susumahin, ay magkakasama din silang lahat.
8: Batay sa aking karanasan sa loob ng Kirusan, isa ako sa nangampanya sa bayan muna para manalo noong 2001 party list sa election. Batay sa panawagan ng Committee Central ng Partido Komunista ng Pilipinas.
2: So kung iisipin not directly kumaga totoo 'tong sinasabi ni Ma'am Arias na wala silang kaugnayan sa NPA.
8: Yes, maaari. Pero ang paraan kasi doon sa parliamentary form of struggle. At nabalitaan ko ng konti sa Balabac eh. Na ano ko yan, subaybayan ko na konti. Ang gagawin nila kasi dyan, yung pinakamalapit na paraan para ma-agitate ang mamamayan na lumaban sa gobyerno, eh di gamitin yung mga issues. Mga masuliranin ba ng lipunan, tulad ng yan, nangyari sa EDCA site sa Balabac. Usapin ng mga lupaing ninuno, usapin ng papalaya sa Mulbog. Yan, mga valid issues kasi yan eh, na tinutungtungan nila. So, para ma-agitate yung mga tao na lumaban sa pamahalaan.
2: Ayun. So, okay. So pagka ganon, pagka na-agitate na, may papasok na iba.
8: Oo, may lilitaw naman na underground organizing para mag-recruit naman doon sa armadong paglaban.
2: Ayun, okay. So ganun pala yung style.
11: Malinaw.
2: Oo.
11: Sige.
2: Si Kai Jerwin, maraming salamat ha, kagawad. Pasensya ka na, na-disturbo ka namin ng maaga.
8: Walang problema, magandang umaga sa inyo lahat.
2: Si Kajarwin Kaskido, dating si Kaberting yan eh, sa Kalusan. Si Kaberting sa Kalusan siya ay commander pa.
11: Dalawang version kasi ito, Choy. Kung ang bayan mo nang tatanungin mo kung meron silang kaugnayan sa NPA, wala. Pero kung ang AFP ang tatanungin mo kung meron silang kaugnayan, meron.
2: Kaya tinanong natin mismo yung dating NPA.
11: Yan mas maganda. Ang bayan muna ay isang rehistradong party list. Sa ilalim po yan ang Commission on Election, ha? Kinikilala ho yan sila, na itinatag noong 1999. Layunin nito na maging boses daw sa Kongreso ng mga mahihirap na sektor tulad doon ng magsasaka, manggagawa, katutubo at iba pa. Ang bayan muna, Southern Tagalog, ay isang regional na tanggapan nito sa Region 4A. Region 4A yan. So magkaiba ang pananaw niyan. Sinabi ho ng AFP at ng NTF, LCAC na ang Bayan Muna at iba pang katulad ho ng grupo ay, ito na binabanggit mo kanina, legal.
4: Legal groups.
11: Legal groups or legal na harapan o front organization ng CPPNPA. Pag AFP ang tatanong
4: ni
11: LCAC. Legal na organization ng CPPNPA. Ibang pananaw. Ang pananaw ng Bayan Muna at ng kanilang mga taga-suporta itinanggi ng Bayan Muna na sila ay nilikha ng CPPNPA o sila ay sangay nito. Para bang ganito yan, Choy, ang itong grupo nila, Bayan Muna, ipinapakita yung kahirapan kasi sila yung kumakatawan sa mga magsasaka.
4: Sila.
11: So pinapakita nila, pinapamulat nila yung kahirapan ng tao, yung kawalan ng respeto ng mga ilang mga opisyal ng gobyerno. Since na naipakita na sa'yo, bibitaw na sila.
4: Iba na.
11: Parang iniwan
4: tapos ay sabi ni Kajerwin, may papasok na iba.
11: Yan, iniwan sa'yo yung mga tanong, iniwan sa'yo yung pagkadismaya mo sa gobyerno, tapos na ang trabaho.
4: Tapos na.
11: Ng Bayan Muna. May kasunod na yan, pailalim na grupo.
4: Ayun.
11: Yan na.
4: Tumatawag si Commander Papa Juliber Pablo Namion. Iba naman ito kay mamaya na Commander ha.
11: Yan,
4: yung mga naman ito sa Eminilip naman ito.
11: Eminilip naman? Hindi rin mga tumatawag sa'yo ha. Mga ano ha. Mga makakahiw ka. 6:33 ng umaga. Iwanan mo na namin yan. Dahil napakaraming balita pa.
4: Kaya ka eh. Mamaya na Commander. Balita pa kami. Mamaya na.
11: Kaya nga. Samantala, anak ko. Hoy. Nagpahayag po ng pagkakabahala ang isang pamilya matapos po umanong makaamoy ng alak sa loob po ng hero ambulance na rumispondeho sa kanilang pasyente sa sityo Mangarawak sa Barangay Santa Lourdes kagabi. Ayon po sa isang concerned citizen na nakapanayan po ng XFM Palawan, kapansin-pansin numano ang amoy ng alak sa driver at sa loob ng ambulance. Iginit ang pamilya na handa silang panindiga ng kanilang pahayag sakaling magkaroon ng investigasyon. Itinanggi naman numano ng driver na nakainom siya. Nananawagan ng pamilya ng pananagutan, iginiit na kaligtasan na pasyente ang dapat na unahin sa bawat emergency response. Express.
12: Kasi po ang trabaho nila magsakay ng buhay ng tao, hindi po buhay ng hayop.
6: Sige. Okay, salamat po.
12: Yun lang po ang concern namin, sir, yung wag na po maulit, sir. Kasi halimbawa kung malayo ang pinagkuhaan nila ng pasyente, yun po hindi natin alam ang aksidente. Paano na po yun kung sakaling maksidente sila kasi nakainom ang driver?
6: So, talagang kayo, pag halimbawa mag-imbestiga sila, Doc, yung sa hero, talagang igigiit ninyo na amoy alak itong grupo na...
13: Papo, sir.
6: Talagang lasing na. Ganito, sir, halimbawa. Ano ba niya si pasyente? Sige, sakay niyo na. Dali natin sa pulinarya. Parang ganon. Hindi naman. Parang yung boss yung...
13: Hindi
6: ganon.
13: Hindi ba masyadong ganon?
6: Hindi naman.
11: Ayan po ang nagre-reklamo.
4: Parang lasing na rin ang balita.
11: Pamilya.
4: Samantala, tiniyak na. Tiniyak na po para si Kaluy, parang naging si Husi. Tiniyak na po na City Health Office ng Puerto Princesa na magsasagawa sila na lasing na balita ng formal na investigasyon sa reklamo ng lasing umano ang mga sakay ng ambulansya ng hero na rumisponde sa sityo Mangarawak sa Barangay Santa Lourdes noong October 14 ng gabi. Ayon kay Dr. Rick Pangariban, agad silang magsasagawa ng investigasyon sa oras na matanggap ang formal na reklamo. Kit ni Dr. Pangariban, pinuturing na major violation ang pag-inom ng alak habang nakadyute. Madali rin anyang matukoy ang mga sangkot dahil nakatala sa logbook ang mga nakadyute at sakay ng ambulansya sa oras ng pag-responde. Express
7: Balita sa Umaga. Magkakandak naman yan kami ng formal investigation. Kasi yung pag nakainom ka na naka-duty, ano yun eh, major violation yun.
6: No, nga eh. Naku, naawa din kasi kung ano, itong mga to, hesitant talaga magreklamo eh. Kumbaga, kung hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo ang nakaamoy. So, kaya kanina, sabi ko, kaya niyong patunayan niya. Sabi ko, di...
7: Siyempre, hindi naman magreklamo yun kung wala siya. Medyo napansin o nakita.
6: Pinicture na lang daw nila, Doc, yung plate number. Red plate naman. Kasi, baka kung ano mangyari doon sa pasyente nila, eh, may habol sila kung anong-ano. Kaya pinicture na lang nila. Tatlong lalaki, Doc, tsaka isang babae ang sakay.
7: Maano namin, alam kagad namin yan, madali namin i-trace yan eh, kasi bawat lakad yan may logbook eh.
4: Yan po ang tinig ni City Health Officer Dr. Rick Panganiban. Yan ang balita atin sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express, Express, balita sa umaga. Lasing, ha? Lasing, ha? Yung plate number, pakibalik ko nga yung ano? SNH4363, tama ba?
11: Ako naniniwala kay Dr. Rick Panganiban na matuto ko'y makikilala nila ito.
4: Ayun, madali
11: may logbook sila
4: lang,
11: kung sino ang duty, kung sino yung dispatch sa bawat lakad. So matutukoy niya kung sino itong sakay. Hindi lang yung driver, yung mga sakay ng ambulance nung nag-dispatch, di ba? Kaya nga.

0: kailangan din maihatid eh.
1: Yun na nga eh.
0: Kailangan maano
1: eh. Paghatid talaga ng pasyente doon sa ospital, halimbawa lang, maka-experience ko ng ganito, pag nahatid na, alam nyo na doon sa ospital yung pasyente, bitawan nyo na, may mga eksperto doon, may mga doktor. Mm. Di ba? Huwag nyo na bitawan yung alam ninyong alak, amoy alak, kasi i-complain ninyo, ipapalikor test yan.
0: Hindi na rin siya yung maano eh, kasi kung pagbaba doon sa ambulance, bababa na rin yung ano eh.
1: Yung
0: kasama ng pasyente.
1: Anong bababa? Di ba mayroon siya ng tao na nirereklamo?
0: Oo.
1: Na may alak.
0: May alak. Yung sakay ng, yung ambulance, yung pasyente mo, pag binaba mo doon sa bababa ka na rin eh.
1: Isa lang ba siya?
0: Isa lang yung ano
1: isa
0: yan.
1: Isa lang siya ang sakay?
0: Isa lang, yung isa hanggang dalawang ano lang yung bantay na pwedeng sumama doon eh.
1: Oo.
0: So hindi mo rin siyempre, ask ka sa'yo na pa yung pasyente mo.
1: Pero kung dalawa sila, yung isa, iwan doon sa pasyente, yung isa, bantayan mo na yung ano, i-corner mo na ito. Kahit na hindi siya sitwasyon na ito ha. Halimbawa, pag-responde.
0: Mag-ano ka na doon sa ospital, mag-hysterical ka na doon para makatawag ng pansin.
1: Yan, no.
0: Pwede rin ganun.
1: Oo, ganun. So kahit na hindi ganitong sitwasyon, kung halimbawa meron kayong kapansin-pansin na nakainom, lasing, halimbawa, responde, away, gulo. O sa kahit anong sitwasyon, kung alam ninyo na yan po ay nakainom, huwag niyong bitawan. Huwag niyong bitawan. Tawag na kayo ng pulis. Ireklamo ninyo, ipalikortes siya. Kasi kung ganito at hindi nalikortes, wala rin.
0: Maaring, ganito kasi merong, ito experience ko lang doon sa isang tanod namin, no? Noong silita ko, sabi ko, may ala ka. Sabi niya, kagawad, ano pa ito eh?
1: Kahapon,
0: umaga pa ako uminom, pero ngayon hindi na ako nakainom. Pero ganun, baka ganun na maging
1: Pwede din ganun na paliwanag. Grabing birthday yan kasi kagabi, uminom kami. Pero ngayon, simula kaninang umaga, maaga ako nagising. Hindi ako uminom. Sumingaw yung alak. Naamoy ng mga sakay. Doon merong problema.
0: Pwede ganun ng ganun ng palusot o paliwanag. Oo, na umaga pa uminom, duty niya, gabi. So, kaya na ano pa rin. Pero pagka ganun kasi, talagang ang hirap mong naamoy eh. Ang hirap mo i-justify na kahit na umaga ka uminom, di ba? Sumingaw eh. Pagka ganun siguro, huwag ka na mag-duty na nakainom ka ngayon ng ano.
1: Dapat, oo. Kasi kahit nakahapon ka uminom, nakarang araw ka uminom, ay na positive ka sa liquor test.
0: Oh, sa liquor test. Yun ang problema.
1: Wala kang paliwanag na kahapon pa yan. Sa susunod na nakarang araw pa yan, ay nagwala eh.
0: Meron nga, pwede bang sa amin sa sisikan, bibili kami ng nung pinapa-agenda ko na nakaraan yun eh. Sa alak. Bago mag-ano, sa bibig, ano tawag doon? Kalimutan ko tuloy yung tawag. Sa dulo na dila ko eh.
1: Swab?
0: Para ma-determine yung kung ikaw ba ay nakainom o hindi.
1: Saliva test, gano'n?
0: Hindi, yung ano lang yan, may equipment yun eh. Nawala tuloy sa isip ko. Pang-liquor test mo. Bago mag-ano. Mamaya.
1: Sige, so ito po ang iimbestigahan na ni Dr. Rick Panganiban. Kailangan lang talaga matukoy at mapaamin, pero hindi ito aamin. Itatanggi niya yan dahil mahal niya. Ay, ibig sabihin, trabaho niya yun. Ayaw niyang matanggal sa trabaho. Diba?
0: Breath analyzer, yan. Salamat po, yun. Breath analyzer. Nakalimutan ko. Salamat talaga po na. Minsan patanga-tanga din ako eh. Hindi, pwede siguro gamitin niya sa hero bago mag-duty. Mag-breath analyzer muna. Nakita ko sa dulo ng dila mo. Pwede siguro bago mag-duty.
1: Hindi lang ganyan. Pati yung mga driver, yung mga pang publikong mga sasakyan.
0: Dapat may breath analyzer tayo dyan.
1: Yung jeep, multicab, yung van, yung mga merong sakay na buhay ng tao, di ba?
0: Dyan pa sa terminal, parang wala atang gano'n. Bago mag-ano.
1: So, abangan natin.
0: Paano yun? Yung lalabas pa talaga yung sa liquor test. Halawa, uminom ako ngayon.
1: Pag mataas talaga yung ano mo, magpa-positive ka rin talaga.
0: Pa-positive talaga kahit nakahapon ka pa uminom.
1: Oo, pagka malakas talaga yan. Kaya, hindi makapagsisinungaling pagka ganun. Walang dahilan, nakahapon pa yan. Sunod na araw, nakarang araw pa yan.
0: Baka may inuman pa naman, sana 4 weeks mamaya.
1: Dado ba? O baka yung mga kasama lang na mga ano yan.
0: Lahat daw eh. Lahat ng... na nagpasa ka na ba ng ID doon?
1: Walay!

0: Una, ako vice president ng media, ako hindi naimbitahan na.
1: Wala ka ba doon sa GC?
0: Wala, wala.
1: Wala ka doon sa GC, yun lang.
0: Yun lang.
1: Oh, dapat nandun ka sa GC, vice president ka eh.
0: Oo. Oh, sabi na lang ha. Wala. Lang for West. Sige.
1: Dapat nandun ka sa GC. Dapat nandun ka mamaya. Eh, vice president ka eh.
0: Sige, paki-add na lang ako para makapasok tayo sa GC. Dami kasi mga GC. Ang mga
1: kahapon daw yung deadline eh.
0: Sige, walang problema.
1: Sabi ni Mr. Presidente.
0: Baka ano lang, mga piling mga media lang. Kasi may mga, ano eh, di ba, may mga Capitol Core.
1: Hindi, Wescom mo na yun. Wescom. O yan, inad na kita.
0: Inad mo na ako?
1: O inad na kita. Yan, naka-add ka na. O, pasa ka na ng ID mo para papasok ka sa gate mamaya.
0: Hindi na, wala na. Tampo na ako.
1: Tampo na eh. Hindi ko naman alam na wala ka sa GC.
0: Okay lang yan, basta meron tayong... kinatawan sa XFM.
1: Ano mo na yung picture mo na agad ID mo ngayon kasi mamaya kailangan ka doon mamaya eh. Vice President ka eh.
0: Salita ako doon mamaya.
1: Kami nga, hindi nga kami membro ng IPAP eh.
0: Sige.
1: Lollipop lang kami eh.
0: 6:44 ng umaga.
1: Ako na ba?
0: Ikaw na.
1: Samantala sa iba pang balita, patuloy na imbestigasyon ng Puerto Plata City Water District sa sunod-sunod na paglalakaw ng water meter sa lungsod. Kasunod ang naniulat na 20 metro ang nawala sa loob lamang ng isang araw ng September 28, 2026. Ayon kay GP Wanich, tagapagsalita ng Puerto Princesa Water District, ikinabahala na ahensya ang mga insidente dahil nagdudulot ang mga ito ng pagkaantala sa serbisyo ng tubig sa mga apektadong kabahayan. Batay sa ulat ng Water District, 10 meters ang nawala sa aking pinakamamahal na barangay Los Biminda. Pito naman sa barangay ni Secretary Gerald Padilla na barangay Santa Lourdes. 2 sa barangay Erawan ni Sir Mike Palma at 1 naman sa barangay Iwahig. Napansin din sa nadamay pa yung mga kaibigan natin ha. Napansin din sa investigasyon ng malinis ang pagkakatanggal sa mga metro at buo ang mga fitting dahilan upang paghinalaan ang ahensya na maaring sanay sa pagtutubero ang nasa likod ng mga insidente bilang hakbang upang matukoy mga responsable. Naglaan po ang Water District ng 20,000 pesos na pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyong makakatulong sa pagkakilanlan at pagkakahuli sa mga sangkot.
2: Nawala po ito sa loob lamang ng 24 hours noong September 28. Agad po itong na-report sa PPCWD ano, ng mga kababayan natin kasi napansin po nila na nawala yung tubig sa kanilang tahanan. So pag-inspect po ng ating mga plumbers, doon po nila nakita na wala na po yung mga metro. So malinis po yung pagkakatanggal doon sa mga metro nasa isip po ng PPCWD. May kaalaman at may kahusayan po yung gumawa at nagnakaw na mga metro. Maaaring may basic learnings po ito sa plumbing. Kaya po malinis yung pagkakatanggal po ng mga metro.
1: Yan po ang tinig ni JB Wanich, tagapagsalita ng Puerto Princesa Water District. Yan ang balita atin sa inyo na Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng iyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
0: Yan o, 20,000 gusto nyo? Mayroon pong pabuya ang Water District sa makapagtuturo doon po sa mga magnanakaw ng metro nila, water meter.
1: Grabe, Choy. 10 agad sa Lusbe?
0: Oo. Ano nga yun, Choy? 20? Hindi lang sa Lusbe, kadikit na barangay pa. 20 na sa isang ano lang yun.
1: Sa isang araw.
0: Sa isang gabi lang, isang madaling araw lang.
1: Pero ano na, sabi ni JP, malinis yung pagkakadali ha.
0: Malinis, kaya parang alam nila na may kaalaman din ito sa ano, pagtotobero.
1: Ilan lang ba yung... yung tubero sa Luspe, yung kilala ko ha. Pero matitino naman yun.
0: Palagay ko dayo yun, Choy.
1: Baka dayo yun.
0: Biruin mo kasi dito sa bayan, ganun din eh. Problema rin yan, di ba?
1: So
0: matagal na problema ito eh.
1: Hindi kaya isang grupo ito?
0: Papwede. Papwede rin hindi. Isa lang ang nakita kasi ng testigo daw doon na mayroong daladalang mga gamit ng pangtobero.
1: Pangtobero talagang. May gamit pa talaga ha?
0: Meron. No, mayroong testigo ang problema. Hindi lang ho nakita. Siyempre, yung magnanakaw. Hindi rin niya magpakita. Alangan may tao, magnakaw yan.
1: Hindi kaya dating tauhan ito ng Water District?
0: Nako. Pwedeng Ewan natin, ha? Meron ba kayo natanggal dyan na galit sa inyo?
1: Oo, kaya nga. Baka ganon.
0: Water District? Baka mamaya napiperwisyo lang. Pero meron daw mahalagang bagay. Mahal doon po sa ano, sa loob.
1: May tanso ba?
0: May part daw doon na pwedeng ibenta na mahal.
1: Tanso?
0: Hindi ko alam. Hindi. Tinanong ko nga kung tanso eh. Pero hindi naman na ano, na banggit. JB?
1: Basta mahal.
0: Mahal. Oo, doon sa partiho ng Metro.
1: Mabuti pa yun. Mahal. Pero ito ha, gusto niya 20,000 pesos. Ano ba to ba? Pag nahuli o paano makapagturo o anong
0: at sabi ano, maituro po lang makapagbigay lang. Lang ng impormasyon na talagang positive na yung sumbong.
1: Meron pa namang akong kilalang natanggal diyan sa Water District. Parang nag-drug test ata sila.
0: Aroy.
1: Tapos sa
0: positive. Bago natanggal, baka mamaya yun na may gawa, ganun.
1: Dati sigurado.
0: Sana matukoy ito ng Water District na mabilis kasi maraming mga metro ang natatanggal.
1: Kaya.
0: Samantala, pinayagan ho ng pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa ang mag-asawang rehistradong vendor na magkaroon po ng tigi isang pwesto sa Baywalk Public Market basta't walang malubhang paglabag sa mga patakaran ng pamilihan. Ayon kay City Public Market Engineer Irene Lagrada, 15 slot para sa mag-asawa sa Old Market ang nabigyan ng pwesto habang 12 naman na naitala sa San Jose Public Market. Samantala, nilinaw nito na sa kabila sa mga paglabag na maaaring magresulta sa automatikong pagkansila ng karapatan sa pwesto ang paggamit po ng dabi, hindi pagtitinda ng mahigit 90 days at pagpapaubaya o paglilipat ng pwesto sa iba.
3: Store per vendor na po tayo. Yung magandang balita dito, pumayag na po ang ating punong lungsod na yung mga spouses na registered at legit, meaning wala silang major violations public market, mabibigyan natin po sila ng isang pwesto.
1: Okay, ibig sabihin po, halimbawa po, yung mag-asawa po, tinig
0: ho ng mag-asawa o isang vendor ng kapanayam ng XFM Palawan tungkol ho doon sa pwesto, po pwede dalawa, basta mag-asawa.
1: Si Engineer Lagrada yun, Choy.
0: Si Engineer Lagrada pala.
1: Si Engineer Lagrada yun. Samantala, sa iba pa, balita, humingi po ng paumanhin na isang jeepney driver sa pasahero na sobrahan niya ng singil na 1 piso matapos maipo sa social media dahil umano sa overpricing. Sa panayam ng XFM Palawan, sinabi ng driver na si Johnny Valdez na isinakayin niya ang pasahero mula sa bayan at ibinaba sa Erawan, Makasait. Ayon sa driver, 34 pesos ang tamang pamasahe, ngunit dahil wala siyang bariyang piso noong oras na yon, 15 pesos na lamang ang naibalik niya sa pasahero. Aminado naman driver sa kanyang pagkakamali at humingi ng pamanhin sa pasaherong nasobrahan niya ng singil. Matatandang naipos siya ng pasahero na si Ma'am Melinda Abolusyon na siksikan dahil sa sobrang paniningil ng pamasahe.
0: Teka, may binabanggit ka na nakasingil ka sa iba?
4: Baka po mayroon sa iba. Hindi ko rin po kasi kabisado.
0: Sige, kabisaduhin mo yung ano mo ha, yung pamasahe ko magkano. Kasi katulad nito, piso lang ang diferensya. Tapos bigla ka na i-post nito. Pangit naman. Sana makabisado mo kaagad yung ano mo ha, yung fair guide mo.
4: Kaya nga po, naghihilap ako ng ano kay Kuya Lino. Magkano talaga yung ano?
0: Bali, kinausap ka na rin ni Mang Lino.
1: Yan po ang tinig ng driver na si Johnny Valdez.
0: Yan ang multi-cab niya, Joy.
1: Parang binura na rin mamilin yung ano niya, post niya.
0: Binura niya yung post niya kasi bumalik sa kanya eh. Piso lang kasi yung diferensya. Sabi ha, kung magdedepende tayo kay Johnny Valdez, 34 ang pamasahe, bayan to Makasait. Ngayon, nasingil niya na 35. Pinareha niya ng 15 yung 50 pesos eh. So, mayroong diferensya ang piso. Para kay Johnny. Doon nagkaroon ng problema. Dahil sa piso na yan, Johnny, na i-post ka.
1: Si Mamilin yung sana rin sa mga supervisor, mga daycare worker.
0: Oo. Nakausap po rin siya kahapon, pero ayaw niya na rin magpaliwanag. May mga paliwanag sa akin si Ma'am, yung yan,
1: si Mamilin.
0: Pero di ko mailabas, Ma'am. Ayoko rin maging abogado mo sa ano sa air, on air. Ibig sabihin, ilabas mo muna bago baka pa natin.
1: Diba? Mas maganda kung siya kasi.
0: Yan, o.
1: Siya yung magsalita. Pero we respect. Sorry, hindi ko rin siya nakita kahapon eh. Minsan pupunta yan doon sa barangay eh. Hindi ko rin siya nakita kahapon.
0: Sige. Basta ma'am, kung ano man, bukas po ang XFM para ho maikwento nyo rin kung ano po talaga yung nangyari. Pero yung version na binabalita namin ay version po ni Juni Valdez. Ang sabi niya ay 15 pesos lang daw na ibaraya niya kasi kulang daw ng ano, Choy.
1: Ng piso. Pero mabait yan si Mamilin. Mabait yan.
0: May ano ha, Mamilinda, may nakikita po ako doon na mali ng driver. Ang paliwanag niya, hindi niya raw kabisado. Hindi po pwede, hindi katanggap-tanggap yun.
1: Mayroong ano, may taripa eh.
0: Oo, may taripa tayo. Tignan niya, di ba?
1: Tagasaan pala siya, sabi niya, bago lang siya dito.
0: Hindi, matagal na siya, pero bago lang siya doon sa biyahe na yan. Irawan Co-op. Ma'am, kakampi mo ako doon, mali yung pong driver doon sa sitwasyon na yun, ha? Na papaliwanag niya na bago lang ako dito, hindi katanggap-tanggap yun.
1: Kahit na piso yon,
0: balik mo talaga.
1: Gone pa rin. Kaya lang siyempre yung mga netizen natin, iba yung ano eh, iba yung pagpiso, iba yung reaction.
0: Pero sabi ni Mamilinda, hindi raw 34 kundi 28.
1: Ah, 28.
0: 20 pesos tapos ang nabari ay 15 pesos. Si Mamilinda po ay senior. So mayroon pa raw discount. Sabi ni Mama. O yan, nilabas ka na lang din. Hintay ko kasi na si Mama magpaliwanag sana nun. Pero kaya ayaw niya na magpaliwanag eh. Kasi mukhang bumalik eh. Napunta sa kanya yung bash.
1: Mabait naman yan si Mamilin.
0: Mabait oh. Kahapon, maayos yung pag-uusap namin kahapon.
1: Supervisor ng natin yan ng mga daycare worker yan. Sa site dyan banda ng... Kaya siguro sa Erwan siya. Hindi, pero takasiksikayin siya.
0: Mali yung ano yung driver doon na babariha mo ng ano... Na, 28, kulang,
1: 28
0: kulang.
1: Yung ano?
0: Ang masaya raw ng senior.
1: Ang senior. So hindi niya kabisado pala.
0: Oo,
1: no?
0: Yun. Mali yung driver.
1: Pero ang maganda sa driver, humingi na pamanhin. Bira ito!
0: Yun.
1: Na-appreciate kong driver, Choy.
0: Yung driver naman, kahapon, pag alis ko dito ng station dyan, nakita ko sa labas. Kailang bumibiyahe, Choy, marami sakay, hindi ko rin istorbo.
1: Na-appreciate ko yung ano ni Johnny Valdez.
0: Yung pagingin niya ng sorry.
1: Sorry. Meron ka kapangalan, ha? Johnny Valdez Lim nga lang yun. Yung kaklasik ko, taga-sisikan din.
0: 6:55 sa ating po live report. Papatibay ho ng koordinasyon para ho sa proteksyon ng municipal waters sa Palawan sa pangunguna ho ng provincial government ay isinagawa sa isa pong summit. Patropa mo sa balita, Alison Salvato.
5: Pangungunahan ng pamalampalanawigan ng pagpapalakas ng koordinasyon para sa proteksyon ng mga municipal waters sa buong lalawigan ng Palawan. Isasagawa ngayong Oktubre 19 hanggang 20 dito sa lungsod ng Puerto Princesa ang Palawan Fishery Law Enforcement Summit 2026 sa pangunguna ng Provincial Agriculture Office. Layunin nitong palakasin dumuno ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan, pambansang ahensya at law enforcement institutions laban sa legal na pangingisda. Tatalakayin din sa naturang summit ang pagpapatupad ng Taktakon o Palawan Fisher Folk Protection Platforms alinsunod sa mga hakbang para pangalagaan ang yamang dagat at protektahan ang kabuhayan ng mga mangingisdang Palawenyo. Sa pangunguna nitong si Governor Emmy Roa Alvarez isinusulong ng pamalampalanawigan ang sama-samang pagkilos para sa ligtas at napapanatiling pangingisdaan sa buong lalawigan ng Palawan. Ang balitang yan natin man sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule para sa ating pong mga nanalabong paningin, mag Vision X Plus Capsule na. Mabibili na ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman ang inyong katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Kawatan! Speaking of kawatan, kanina alas 4 na madaling araw, Choy. Kapitbahay namin, Choy. Ninakawan, Choy.
0: Naku.
1: Ilang ano lang sa bahay ko, Choy.
0: Lapit lang?
1: Lapit lang. Alas 4 na. Nakita pa nila, Choy. Kasi gising na sila. Nakita nila yung magnanakaw. Umakit ang bakod.
0: Nabon.
1: Dinaabutan eh. Nakuha yung bag. Malaga naman, oh. Buti na lang sa bahay. Gising na rin ako ng alas 4 eh. Ito naman, oh. Ito, kawatan naman na tinangay po ang alak. alak, Choy.
0: Alak.
1: Sa tindahan, mm-hmm. sa pool, sa CCTV, sa El Nido. Katropa mo sa balita, Villamucha.
6: Nahagip ng CCTV ang isang kawatan na nagnakaw ng isang bote ng alak sa isang tindahan sa Barangay Villa Libertad, El Nido, Palawan, bilang alas 7 ng gabi nitong araw ng Miyerkules, Oktubre 14. Makikita sa kuha ng CCTV ang suspect na palihim na kumuha ng isang bote ng alak at itinago ito sa loob ng kanyang damit bago umalis sa tindahan. Ayon sa may-ari, agad nilang sinuri ang CCTV matapos ang insidente. Nang makumpirma ang pagnanakaw, hinabol pa nilang suspect sa likurang bahagi ng tindahan. Subalit hindi na nila ito naabutan. Dahil dito nagbabala ang may-ari sa kapwa negosyante at mga residente na magdoble ng pag-iingat upang maiwasan ang kaparehong insidente. Nananawagan din ito sa sinumang nakakakilala sa suspect na ipagbigay alam sa kanila ang anumang informasyong makatutulong sa pagkakakilala nito. Ayon pa sa may-ari, pangatlong beses na silang nakaranas ng pagnanakaw sa kanilang tindahan. Anya sa mga naunang insidente ay nahuhuli nila ang mga sangkot, ngunit hindi ito nangyari sa pinakahuling insidente. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Isang mangingisda sa Nara, Palawan, pinaghahanap at tapos po na may ulat na nawala. Atropa mo sa balita, Rael Garran.
7: Pinaghahanap ng mga tauha ng Coast Guard Substation Nara ang isang mangingisdang naiulat umanong nawawala matapos pumalaot noong Oktobre 10, 2026 sa karagatang sakop ng Nara, Palawan. Ayon sa Coast Guard Substation Nara, nakatanggap sila ng ulat ukol sa mangingisdang hindi nakauwi nang ito'y pumalaot. Dahil rito, mabilis na inilunsad ang search and rescue habang nakipag-ugnayan rin ang ahensya sa ilan pang mangingisda para alamin kung may nakakita sa sinasabing individual. Samantala, inihimok sa ngayon ng mga otoridad ang publiko, lalo na ang mga residente na nakatira sa tabing baybayin na agad lamang itulog kung mayroong impormasyon kaugnay sa mangingisdang nawawala. Yan ang balita atin sa inyo ng Seize the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Seize the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. El Garan XFM News.
1: Kaso ng malaria sa Rizal pumalo na sa mahigit 2,000 ayon sa MSO Rizal. Tatlo pa mo sa balita, Dennis Chua.
8: Pumalo na sa 2,394 ang kabuang bilang ng kaso ng malaria sa bayan ng Rizal. Ayon na rin sa bagong datos na inilabas ng Municipal Office noong October 12 taong kasalukuyan niya, nangunguna rito ang tatlong barangay na nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng sakit partikular, ang Barangay Punta Bahan na nakapagtala ng 415 ransang na merong 368 at Panalingaan na merong 331 kaso. Sinundan ito ng Barangay Taburi na nakapagtala ng 300 lato na mayroong 143, Iraan na mayroong 144, Kulasian na mayroong 236, Panipan na mayroong 40, Tandawaga na mayroong 132, Kampong Ulay na mayroong 241, at Barangay Bunog na mayroong 44 na kaso. Patuloy naman ang paalala ng Municipal Office Rizal sa publiko na mag-ingat, panatili ng kalinisan ng kapaligiran at agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center kung nakakaranas na ng sintomas ng malaria. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus, Copimex ang kaping 66 sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM.
0: Ilang labiho na mga biktima ng sunog o nasunog na MV Juna Aster, sinimula na hong kayin para ho makilala o makuha ho ng pamilya. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
9: La, la, la, la, Sinimulan ng hukayin ng ilan sa mga labi na mga biktima na nasunog ng barkong MV June Aster sa Coron upang matukoy ang kanilang pagkakakilanlan at maibalik na sa kanilang naulilang pamilya. Batay sa datos ng Emergency Operations Center o EOC, umaabot na sa 60 Certificate of Identification ang natanggap nito mula sa Philippine National Police Forensic Group para sa mga nasawi sa insidente. Samantala, 11 pang bangkay ang patuloy na sumasailalim sa proseso ng pagkakakilanlan habang nagpapatuloy pa rin ang mga hakbang upang matiyak ang tamang pagkilala sa mga labi na mga biktima bago ang kanilang paghahatid sa kanilang mga pamilya. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Marami salamat, IZ Pacaldo.
1: Joy, happy birthday bro sa isang membro ng Princeville Katagay. Yung aming samahan ng Friday night. Meron kami ganun tuwing Friday, Choy, sa Princeville
0: Katagay.
1: Princeville Katagay. Si Sir Lance Magalona Vasquez, yan ha, happy birthday. At siyempre sa pamangking ko dyan sa Lukbuan, kay Rena May Ramos Bantog, happy birthday. Kay Kuya Arnel Escote Corpo sa Siksikan, happy birthday. Kay Ma'am Eden Larawan, tagapagsalita ng Bucor, happy birthday. Okay, Jenny Rojo, happy birthday. Sarata na birthday, happy birthday.
0: At mga katropa inyo pong darinig ang mga balitang nakalapo ng mumpersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Na sabayan po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin saan man sulok ng mundo sa pamagitan naman ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas!
10: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!
0: Mga katropa, gusto mo bang madagdagan ang inyo pong daily wellness routine? Pinapakilala ho namin sa inyo, ito pong Yes to Health Santon Plus Capsule. Ito po ay merong mangustin at malunggay. Ang mangustin po ay kilala bilang source ng santons. Habang ang malunggay ay kilala sa taglay nitong nutrients at antioxidant. Kaya maganda ho na pandagdag sa inyo pong balanced diet at healthy lifestyle. Para sa mga katropa na gusto hong alagaan ang katawan, suportahan po ang overall wellness at gawing bahagi ho ng kanilang araw-araw na healthy routine. Subukin nyo na po, ha? Ito pong Santon Plus Capsule. Siyempre, maliban dyan, meron pong mga katropa, health is wealth, pero mas masarap po pagka meron pong discount. Gusto nyo ba ho na lumakas ang inyo pong resistensya pero ayaw nyo naman na mamayat ang inyo pong pitaka? Good news, dahil may pasabog po ang promo, ito pong Yes to Health Incorporated, na sigurado hong aprobado na inyo pong bulsa. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Narito na ho ang dobling proteksyon, dobling tipid combos para ho sa inyo. Promo 1, buy 1, take 1 po ito ha. Bili ho kayo ng isang karton, meron pang isang free ng Santon Vetsi. Bumili ho ng 1 box ng Santon Vetsi. Ito po ay 500 mg sodium ascorbate. 1 free box, total 200 capsule. Panalo, dahil ito po ay non-acidic vitamin C, pampalakas ng immunity nang wala hong hapdi sa inyo pong mga tiyan.
1: Samantala, sa promo to na tayo, Choy. Buy one box, get 50% off ang Ultimate Health Combo, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ano ang deal natin dito? Aba, pabili lang kayo na isang box ng Santon Plus Gold. Kalahating presyo na lang o 50% off ang isang box naman ng Santon Vitamin C. Bakit panalo? Todo lakas na proteksyon mula sa 5-in-1 herbal powers ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Huwag nang hintayin mauna na ubo at sipon. Ma-avail ang promo na ito sa mga Yes to Health Clinic, Yes to Health Wellness Centers and Clinic Nationwide. Sugod na sa pinakamalapit na clinic. Promo is available while supplies last. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas kasos. Dito na tayo sa siguradong proteksyon at tipid.
10: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
11: Exciting!
12: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
7: Sa pabagbagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
11: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
10: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Magaling!
1: Oras 7:16 ng maulang umaga. Oras at idsa atin ng Uno Plus, numero unong alaga.
0: Kabalik!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye! Bullseye!

0: Ah, grabe ulan, no? Lakas! Baha na ba dyan sa inyo po? Ingat ha, mga katropa. Grabe ang ulan. Madilim ang paligid. Kala mo, alas 6 ng gabi dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan po ng Palawan. Sigurado, sa mga oras na to, may mga umaapaw na kanal. Ah, may mga ilog na mabilis ang ragasaan ng tubig. Ingat po, ingat. Pagka medyo alanganin, eh, evacuate ka agad. Ha, katulad yan sa Barangay Siksikan. Ha, yung isang purok dyan, talaga naman konting ulan lang, eh, angat ang tubig. Araw ho ng Biyernes na at ang palatuntunang Bulls on. At ito sa atin yan ang Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. Isa sa produkto ng Yes to Health, mga katropa. Tama-tama, oh, yung mga naliligo sa ulan, ha? Yung mga naliligo sa ulan, siyempre, magbabanlaw. Magbabanlaw. At kung magbabanlaw, abay, dapat magsabon. Mga katropa, Santon Plus Herbal Soap. Mga katropa, gusto mo ba yung skincare, ha? Na pwedeng isama sa everyday routine mo? Eto, introduce. Tama-tama yung mga naliligo sa ulan. Ito sabon natin, no? Yes to Health Santon Plus Herbal Soap. Ang herbal soap na may mangosteen, may papaya, malunggay, at guava extract. Alam mo ba, katropa, may tatlong skincare benefits kung dapat mong malaman, ha? Ito, number one. Number one, ha? Helps cleanse the skin. Yan, ha? Santon Plus Herbal Soap. Dapat malinis ang balat pagkatapos ng bawat ligo. Number two, can help minimize acne. Makatikati dyan, ha? Para sa mga katropang gustong alagaan ng kanilang skin, lalo na yung acne prone skin, ha? Yan ang nagagawa ng Santon Plus Herbal Soap. Helps cleanse the skin, can help minimize acne, at yung pangatlo, can help skin or can help keep skin smooth. Dagdag alaga para sa balat na gusto mong panatiling smooth at well cared for. At hindi lang yan, may natural extracts din na ginagamit sa skincare para makatulong sa pangangalaga ng balat laban sa early signs of aging. Ba, okay, ah. Kaya katropa, kung gusto mo kung gusto mo ng herbal soap na pwedeng maging bahagi ng iyong daily skincare routine, subukan mo ito. Santon Plus Herbal Soap ng Yes to Health. Available ito yung 135-gram bar. Hanapin ito sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Generica Drugstore, Shopee, at iba pang piling outlets. Yes to Health, Santon Plus Herbal Soap. Linis sa bawat paligo, dagdag sa alaga para sa balat. Sakto to, yung mga naliligo sa ulan. Ha? Pagkatapos maligo sa ulan, magsasabon. Ha? Siyempre, Santon Plus Herbal Soap yan. Para siguradong naaalagaan ang iyong balat. Grabe ulan, no? Dilim. 723, katropang Axel. Nako, talaga naman, ha? Pero teka, ha? Yung bagsak presyo ni Maring Angie. Mga kaibigan, kahapon dumating na yung advance party, ha? Para ayusin yung tindahan na bubuksan, ho, sa October 18, Linggo. Mga katropa, tatlong containers yung nakaprepare para sa inyo. Sabi ni Maring Angie, bago siya mawala, no? Sabi doon sa kanyang mga anak, lalo doon sa kanyang bunsong anak na si Mama Margie at kila Paring Junior at sa buong pamilya, ituloy lang yung pagpapasaya sa mga taga-Palawan at taga-Puerto Princesa. Sa panong paraan? Sa pagdadala ng mga paninda na swak sa inyong mga bulsa. Lalong-lalo na ngayon, darating ang Kapaskuhan. Diba? Tuwing Pasko, nagtatambakan tayo dyan, nagsisiksikan tayo dyan sa tindahan ni Maring Andy. Masaya kasi. Masaya yung bilihan, diba? Kasi mura, mamimili ka lang. First come, first serve, mga kaibigan. Bukas, darating na yung mga containers. Araw ng Sabado, siyempre, iaayos muna yan para pagdating po ninyo, mamimili na lang kayo, di ba? So, Linggo, kita-kita ho tayo dyan, ha? October 18. Yan lang ho yung location, no? Sa likod lang ho ng Radyo Bandera, tabi ho ng PLDT, Roas Street, mga katropa, ha? Powder, sabon, surf, mga kaibigan, per kilo yan. Marami ho, yung mga produkto ng Unilever Philippines. Meron, mga kaibigan, mayonnaise, mga marami ho. Swak na swak ito sa inyong mga bulsa. Kaya nga, baksak presyo eh. Diba? 50 to 70% na halos ibabaksak yung presyo. Mga kaibigan, sabi ni Ma'am Margie, kagabi, nag-uusap kami kasi dumating na sila kahapon at iaayos nila yung mga yung tindahan. Medyo na bakante ng mga ilang buwan. So, Linggo, imbis na bukas, Linggo, October 18, ilagay sa kalendaryo. Wag mo na kayo pupunta bukas ha, o mamaya, kasi inaayos pa ho yun. Linggo, Linggo, October 18. First come, first serve na lang ho yan ha, mga katropa. Ang dami yung produkto. No, sabi ni Margie kagabi, pang bahay talaga. Pang bahay, murang-mura. At magagamit ninyo sa darating na Kapaskuhan, ha? Bagsak presyo! October 18! Araw ho ng Linggo! Tama-tama, Linggo, walang pasok! Kita-kita ho tayo dyan, ha? Roas Street, tabi ng PLDT, likod ng Radyo Bandera Philippines, mga katropa. Yan! Bon, tawagan na natin! Palapit ng palapit ang Pasko, mga kaibigan, parami ng parami. Kala natin, nababawasan sila kirit-kirit. Diba, nandiyan na sa city jail. Hindi makakapiansa yan kasi wala ang pambayad ng piansa. Illegal possession of firearms. At yung iba pa, lima. Yung naibawas. No? Pero, habang nagbabawas, nandiyan siya yung number. Number? Oo, tawagan na natin yan. Habang nagbabawas, mga kaibigan, ano? Naga? Hindi, unahin muna natin yung nakawan. Saglit lang yan. Para ma-aware lang. Saglit lang ito, katropa, ang mic. Tawagan muna natin, ano? Kasi ito, na nakawan sila ng sing-sing. Tindahan. Kahapon, kuwang-kuwa sa CCTV. Naku, sir, yung itsura ninyo. Sorry, ah, pero hindi naman pwedeng magsinungaling ho yung CCTV. Hello, ma'am, maganda umaga po sa inyo.
1: Good morning, sir.
0: Lakasan nyo yung audio niya, medyo mahina. Tapos yung CCTV, ma'am. Oho, nakunan po ng CCTV po ninyo yung pong isang lalaki, parang sing-sing ho yata yung nakuha. Ano ho ba nangyari, ma'am, kahapon?
1: Ganito po kasi yung sir.
0: Mm-hmm.
1: Bibili po kami siya ng battery ng Renault.
0: Okay.
1: Nagtatanong siya about sa presyo.
0: Ma'am, saan nangyari ito? Saan? Sa
1: Barangay San Manuel.
0: Barangay San Manuel. Sa tindahan po ninyo?
1: Yes.
0: Sige, ma'am.
1: Opo.
0: Sige, ma'am. Okay.
1: Yung bibili ko sana siya ng battery.
0: Battery, ah.
1: So, tawag sa akin yung tendera ko sa battery ng hulo po.
0: Mm-hmm.
1: Tapos siya kanina kung patibol pa doon sa relay niya.
2: Mm-hmm.
1: Tinanong ko yung tendera ko, bumili ba siya ng relay dyan? Sabi niya, hindi daw.
2: Okay.
1: Sabi niya, hindi, bibili na lang ako. Long time na nabulsa niya na yung thinking.
2: Okay.
1: Yun po.
2: Uh-huh. Dito makikita, pumasok siya. Ito yung naka-orange, no?
1: Yes po.
2: Ang laki yun ng katawan, eh, no? Parang sundalo okay. Pa yata ito, polis, eh. So, ma'am, pumasok siya. Nakikita natin, pumasok siya sa tindahan po ninyo. Tapos, may kinakausap siya, tapos parang tumalikod ba?
1: Nakausap po, opo.
2: Tumalikod yung kinakausap niya?
1: Nagbabarya po.
2: Okay. Tapos may dinampot siyang box, nilagay doon sa bag.
1: Opo.
2: Oo. Anong laman nung box po na yun?
1: Mga sing-sing po.
2: Sing-sing. Okay.
1: Opo.
2: Ma'am, yung sing-sing ba naka-display yan? O talagang tiningnan niya, pinakuha niya? O nandun naka-display lang talaga?
1: Naka-display po.
2: Aroy, okay. Box. Anong klaseng sing-sing yan, ma'am?
1: Ano lang po lang siya, non-tarnish po na sing-sing.
2: Ano na?
1: Non-tarnish na sing-sing po.
2: Okay.
1: Parang gold po.
2: Parang gold?
1: Akala niya siguro gold.
2: Akala niya yung sing-sing na naka-display doon, gold. Yung pala?
1: Opo.
2: Okay. Pero hindi siya... Hindi siya gold. Hindi siya gold.
1: Hindi po.
2: Mm-hmm. Magkano yung
1: ganun? Fashion lang po siya.
2: Ayun. Magkano yung ganun, ma'am?
1: 75 po yung isa, isang box po yun. Ang 12 pieces po yun, nabawas po dalawa, bali 10 pieces pa po yung naman na yun.
2: 10 pieces na kala mo'y gintong sing-sing.
1: Ang laman sa isang box.
2: So, 10 po yung laman nun, 75 opo. Times 10.
1: Opo.
2: Okay.
1: Opo.
2: So, nagpakahiya ka sa ganun lang. Ang akala siguro ay ginto. Madalas ba itong lalaking to diyan sa tindahan ninyo?
1: Bago lang po, pero sabi-sabi, taga dyan lang din po yan.
2: Ang laki ng katawan eh, oh?
1: Diba? Parang sundalo nga po or police eh.
2: Parang sundalo o police. So, ma'am, na-i-post ito. Kagabi pa to, no?
1: Opo, kahapon.
2: Kahapon. Okay. Inuulit natin, ha, sir? Hindi ho, baka dalin nyo ng Palawan pawn shop yan, hindi ho ginto yan. Oo, kulay ginto lang. Okay, so, baka lang nakalimutan niyang bayaran, ma'am? Hindi kaya, o ano? Baka lang?
1: Iniisip ko ba sa kalimutan ng bayaran eh.
2: Oo nga. So ito, sir, yung ano ha, yung baka nanonood kayo, hindi naman ho kayo talagang ano eh, laki ho ng katawan ninyo, mukhang pulis kayo o sundalo. Eh, baka lang ho nakalimutan yung bayaran. Magkano lang yan, ma'am? 75 isa?
1: 75 isa po.
2: So, times 10, magkano?
1: 750 po.
2: Oh, 750 lang, sir. Balik na natin yan. Oo, eh, kaysa naman, kumalat pa ito. Nagbabiral na ho ito, eh. Ang alam ko, sa tindig ng katawan ninyo, hindi naman ho kayo magpapakaiyanan dahil lang sa 750. Sing-sing ho na hindi naman ho gold yan. Oo. Na, ma'am, nagtanong ba siya doon sa kausap niya na magkano ito? Ganon? Parang ganon?
1: Sing-sing ko?
2: Oo. Nagtanong ba?
1: Wala po. Yung battery ko yung tinatanong niya kung magkano.
2: Battery ng?
1: Ng relo po.
2: Ah, baterya ng... Bumili ba siya ng baterya ng relo?
1: Bibili na lang daw po siya. Yung time na nabinsan niya na yung isang box yung sing-sing.
2: Okay. Pero wala siyang binili pag alis niya sa tindahan.
1: Yung battery po na relo.
2: Bumili siya ng baterya ho, ng relo. Bumili siya.
1: Opo.
2: Oo. Opo. Okay. Magkano yung baterya ho ng relo na binili niya?
1: 30 pesos lang po yun.
2: 30 pesos. So bumili rin talaga ng baterya. Bumili rin.
1: Okay.
2: Oo. Na pag Hindi natin alam, ma'am. Ano kung
1: pero alanganin niyo siya magbili.
2: Paano ang alanganin po magbili? Paano pong ano? Parang...
1: Yung time na tuktok niya na yung sinking, bibili na lang daw po siya.
2: Yung...
1: ng battery ng relo.
2: Oo.
1: Lumili... Kasi siya sigurado na patibol dun sa relo niya.
2: Sa relo niya. Lumilingon-lingon sa labas eh. May kasama ba siya?
1: Wala po.
2: Siya lang mag-isa? Lumilingon-lingon eh. Gumaganong-ganon. Okay.
1: Nagmamasid po siya eh.
2: Oo nga, nagmamasid-masid sa labas.
1: Yung sendera kung katalikod.
2: Oo nga. Okay. Hindi ho naramdaman ng ano. Hindi
1: kinakabahan ho... na nga siya din eh.
2: Oo nga. Hindi ho naramdaman ng tindera na ano. Na...
1: Hindi po. Nung pagpunta ko po sa tindahan, sabi ng tindera ko, ate, kinuha niyo po ba yung isang box ng sinting? Sabi ko wala.
2: Okay.
1: Sabi niya, tingin ko yung lalaking naka-orange, yung bibili ng rin yung
2: kumuha.
1: Kumuha.
2: Aroy. Pero ano ah, ma'am, hindi niya alam na may ano dyan, CCTV. Parang hindi niya napansin ano, yung CCTV mo.
1: Hindi niya po napansin.
2: Ayun lang. Hindi siya tumitingin eh. Kasi kung may CCTV dyan, kung marunong-runong ka, sisipat-sipatin mo yung kisame, kung saan. Wala, hindi eh. Talagang doon lang siya...
1: Hindi siya mapakali eh, opo.
2: Oo nga, hindi lang siya, hindi siya mapakali.
1: Hindi niya talaga yun eh, kasi hindi niya mapakali eh.
2: Oo nga, hindi mapakali. Nakatingin doon sa tindera mo. Hindi siya umiikot-ikot ng paningin yung tumitingin kung may ano eh, CCTV. So parang balisa o ano eh. Di ba? Parang ganun. Okay.
1: Hindi hikab na
2: kahit
1: hindi naman
2: na hikab
1: eh.
2: Oo nga. Tingnan mga bon. Yung hikab niya parang pinilit eh. Di ba? Kasi pag humikab ka mga kaibigan, mabilis. Hikab ka, tapos sara agad yung bibig. Yung kanya, inangat mo na yung bibig, parang parang mahikab, pilit na hikab. Parang ano yan eh, parang pinapakita mo na relax ka lang, ganun. Di ba? Kunyari, inaantok ka, yung pala, yung sing-sing, ang akala niya siguro ginto eh. Di ba, ma'am? Ginto. Oo. Marami ba yung box na yan sa harapan ng istante? Hindi lang isa o dalawa?
1: Opo, marami.
2: Marami?
1: Opo.
2: Iba-iba?
1: Nakapuso, yun yung pinaglalagyan.
2: Oo, okay. So yun na, pag-interesan niya, yung parang ginto yung loob. Di ba?
1: Opo.
2: Ginto. Jackpot, paldo, paldo. Tingin niya paldo, no? Paldo siya paglabas. Pagpunta niya sa sanlaan, sir, tinubog lang ito. Pambihira. Sablay. Ngayon.
1: Ayun, sir, sinend ko po yung picture. Pinaglalagyan.
2: Oo. Sinend mo. Bon, pakain na raw. Sinend ni ma'am yung lalagyan. Ito, ito. Ha? Sandali, ma'am, ha? Pakita natin to, Bon. Sinend ni ma'am yung lalagyan. O, sige. Ah, marami pala ito, ma'am. Hindi lang siya yung sing-sing. Meron pang mga
1: opo.
2: Meron pang mga hikaw. Hikaw.
1: Opo.
2: Tapos doon sa baba ng istante, mga rilo. Oo.
1: Opo.
2: Ito, mga kaibigan, para may idea kayo, ha? Kung ano. Kasi, kung ano, napag, yun. Yung box doon, yun yung nawala. Yung may, ano, ma'am, yung may circle na kulay, oo. So, hile-hilera siya. Yung mga sing-sing na ito, yung sa kanan, ganyan ba yung nakuha niya? O iba-ibang klase?
1: Opo, mga ganyan po.
2: Okay.
1: Medyo makapal lang po yun.
2: Oo. Yung box na nailagay niya sa bag niya, ganyan ba kalalaki o maliit pa dyan?
1: Yung sa bag, katabi po ng circle, ganyan po.
2: O, yun. Ah, ganun kalaki, ano?
1: Opo.
2: Okay. So, kala siguro ginto. Okay. Ang alam kong ginto, yung talagang solid gold. Mga ginto dyan sa Irwan. Sila, ano? Mm-hmm. So, ganito, Bon, balik mo lang doon sa CCTV. So, ganito, ma'am, anapin natin ito. Tutulong kami. Actually, may mga idea na tayo kung saan ito siya. Baka lang nakalimutan niya na bayaran yung sing-sing, ano, ma'am?
1: Opo.
2: Okay, sige. Gusto mo bang kasuhan kung halimbawa maibalik? Hindi na o ano?
1: Kausap? Hindi naman po. Magbigay na lang siya kanya.
2: Ha?
1: Magbigay na lang po siya ng apology.
2: Okay.

0: ayong na madadalingin. Pero nakakulong na yun eh. Okay. Bago sa akin tong mukha na to eh. Kasi may mga ano kami dito, yung Rose Gallery kung tawagin. Mga picture video ng mga mandurugas sa Puerto, sa Palawan. Wala ito. Bago sa ano namin to eh. Tsaka ano siya, hindi siya payat, hindi ano. Maskulado, ma'am. No? Gano'n siya kalaki? Kataas? Matangkad ba? Base doon sa tindera mo?
1: Wala po ako doon sa store, sa tindera. Pero malaking tao daw po yun siya.
0: Malaki, oh. Mukhang ano eh. Matangkad. Malaking katawan. Ito,
1: matangkad po siya na malaking katawan.
0: Oh, parang nag-gym eh, no, ma'am?
1: Opo.
0: Parang nag-gym. Oh, sige. Ma'am, kung halimbawa nakikinig siya nanonood, may gusto kang sabihin sa kanya? Kay Mr. Gold, tawagin na lang natin siyang Mr. Gold.
1: Pwede mo naman ibalik yung item, sir. Naplagay na siya ng apology.
0: Okay.
1: Tapos hindi ko na lang po ibibilik yung video niya para awareness na rin sa mga negosyante.
0: Okay. Sige. Pero kung halimbawa, ma'am, isoli, tapos public apology, sabi niya, delete na lang yung ano, okay naman sa'yo o ano kaya? Awareness talaga?
1: Ay, hindi, sir. Kasi ano yun eh.
0: Oo.
1: Post man talaga.
0: Awareness.
1: So awareness na rin po.
0: Sige, sige. Sige, ma'am. Itong ano mo, tindahan mo, saan makikita ito? Ma'am?
1: Sa Barangay San Manuel po.
0: Okay. Ano yung mga ano dyan? Bukod doon sa... Okay. Bukod sa Sing Sing, may mga payong. Payong ba yun? Mga nakikita. O souvenir. Parang souvenir.
1: Ano po? Mga accessories po. Mga hikaw, quintas.
0: Hikaw, quintas. Mm-hmm. Okay, sige.
1: Opo.
0: Sige, ma'am. Siguro bago maghapon may resulta na ito. Kasi kitang-kita ho. Pero kung alam niyang may CCTV yan, baka nag-helmet o nag-ano yan. Hindi. Kitang-kita yung mukha eh. Di ba?
1: Opo.
0: Oo, sige, sige. Hanapin natin ito, ma'am, at kumagala lang. Itong linaw na mukha na ito, madali lang ito. Oo. Sige. Salamat, ma'am.
1: Salamat po, sir.
0: Sige, sige. Thank you. Ayan.
1: Thank you po.
0: Post natin to. Awareness, no? Sir, baka naman nakikinig ka. Tawag ka lang. Pwede namang ano, parang nakalimutan bayaran o ano. Kasi inaantok eh. Umihikab eh, Bonnie, no? Yung paghikab niya, ba talagang antok yon? Tingin mo. Eh, tinan mo, hihikab o. Oh. Hihikab. Oo, teka. Kasi parang gano'n eh, parang yung pagpapakita na parang relax ka lang, di ka na dat. Kasi humihikab, parang gano'n lang. Ha? Yung hikab niya, buwelo, no? Yung pala, bumuelo. Teka muna, naghikab ba muna bago kinuha yung sing-sing? Tingnan mo nga. Dali ah, ito, nag-aano siya ng relo eh. Ang hinahanap niya yung baterya ng relo. Tingnan muna natin ah, kung kinuha niya yung sing-sing bago naghikab. Ayun, teka, hihikab oh. Hop. Teka, tingnan natin. Tapos, yun. Kinuha yung helmet, sinuot. Yun, kinuha yung sing-sing, nilagay sa bag. Tapos, umarap sa tindera. Pag-arap ng tindera, okay, yun na. Yung pinag-uusapan nila, baterya. Okay, baterya. Ang bihira. 75 isa, sir? 75? Siguro ang buwisit mo kahapon nung pumunta ka sa Sanlaan. Para isanlayan. Sabihin sa iyo nung pawn shop, sir, gintong tubog ito. Alam mo yung gintong tubog? Oo. Tinubog sa kulay ginto, pero hindi ginto yun. Oo, kala siguro niya paldo sa bagay. Kung 18 karat yun, 18K isang sing-sing, tapos ilan yun, bot? Ilang sing-sing? Sampo? 18K, magkanong 18K ngayon? Mahalang ano ngayon eh? Mahalang gold ngayon? Mga kaibigan? Oh, kung sasala niya yun sa Palawan Pawn Shop, Palawan Pawn Shop, maano mag-ano yan, mag-presyo. Ng ginto. Mataas ang presyo nila sa ginto. Mga kaibigan, maganda mag-invest sa gold. Kasi ang mahal ng gold ngayon. Tsaka yung gold, parang lupa yun eh.

0: every month o every 2 months o every year, tumataas yung presyo ng ginto. Kaya maganda mag-invest sa ginto. Kung may pera kayo, bili kayo ng mga porcelas na ginto o sing-sing. Diba? Pag nagipit, sanla. Ganon, mga kaibigan, ang mangyayari. Pero ito si Sir, akala niya, pumaldo siya roon. Pakitawagan mo si Engineer, Bon. Baka umalis sa naka-ano tayo doon. Naka-schedule. Sige na, Sir, balik na natin yan. PK yan eh. Di ba? Kasi hindi yan nila tatanggalin pagka ano, tulungan kita doon na i-delete yan. Soli mo lang yan, tapos public apology. Kasi kung nasa serbisyo ka, police o militar, okay lang kung NPA. Walang problema yon. Oo. Ang makakalaban mo lang dyan, yung mga intel. Di ba? Mga intel ng MISCOM o intel ng police na nakasagupa ni Ma'am Grace Arias. Oo. Pero hindi ka naman intel siguro. Ba't ka may intel ba na nambubulsa ng sing-sing? Wala, di ba? Oo. Balik mo na lang, boss. Alam ko, nakalimutan mo lang bayaran eh. Oo. Pero kung nawala mo, nabenta mo, tawagan mo lang ako, hingi ka lang public apology ako na magbabayad. 700 lang yan, boss. Kapalit ng kahiyan, di ba? Hindi lang mapapanood sa Palawan niya, may sa ibang lugar, mapapanood yan. Ito, tinan mo. Ilan ang viewer ni XFM? 350,000 followers na to. And counting, bilis. Umangat, di ba? Oo. Balik mo na lang, kung nawala mo, o nabenta mo, ako magbayad, 745. Tapos public apology ka lang, pakiusapan natin, delete yan. Kung nasa serbisyo ka, baka matanggal ka sa serbisyo. Ha? CR lang daw. Oh. Sige. Sakto, ha? Kung nasa serbisyo ka, baka matanggal ka pa niyan. Oo. Pwede naman yan, pakiusapan lang kung makikiusap ka lang talaga na i-delete yan. Kasi, yung gupit niya kasi, anong tawag sa gupit na yan? Yung, ha? Pakiano mo nga, yung tawag doon sa gupit. Ako kasi yung gupit ko, zero ito, paikot eh. Oo. Crew cut. Yun, pansundalo. Nag-G-gym ito, laki ng braso eh. Oh. Nag-G-gym, tingin ko. Oo. Mabigat, mahirap kasuntukan to. Laki ng balikat eh. Oh. Mga kaibigan, pero pakisuli na lang, boss. Oo. 745, kasi 75 isa, 10 yung nandun sa box na nilagay mo dyan sa bag mo. So, times 10, 700 plus. Kung wala kang pambay, ako na lang. Tutulungan kita kasi dahil lang dyan, di ba? Peking ginto, eh, mapapaya ka. Tapos kung nasa serbisyo, baka matanggal ka pa. No. Ako tingin ko nakalimutan mo lang magbayad kasi naanto kayo, makeup ka pa nga, di ba? Mga kaibigan, yung braso niyo, talagang yung, ano tawag yan? Muscle. Yan mga katawan. Mga katawan. Di ba? Walang tiyan. Di ba? May pandesal pa siguro to yung ano yung mga dito niyo. Ang tawag doon? Oo. Laki ng balikat. Nag-gym to, tingin ko. Di mo ba nakita, sir, yung ano, yung CCTV? Oo. Kasi pagka mga veteranong Mandurugas, yung mga mananso, yun, tinitingnan muna nila yan bago gumalaw. Surveillance muna, CCTV, di ba? Eto, alam ko, hindi mo nakita yung CCTV. Kasi, tinanggal mo yung helmet mo eh, boss eh. Oo, walang face mask, wala lahat. Wala lahat. Hmm. Pero kung may CCTV, tingin ko, bago mo nabulsa, magsusuot ka ng helmet o magpe-face mask ka. Pero yung kahinahilala na yun. Ito, hindi ka pinaghinalaan ng tindera kasi nga, open face yan. Open face helmet, no? Bagamat ng helmet, pero kita pa rin yung mukha. Di mo siguro napansin. Hindi biterano sa ano to, sa ganito. Oo. Hindi tumitingin eh. Oo. Tingin ko ano lang, nakalimutan niya lang talaga magbayad. Mga kaibigan. Oo, nakakrokat eh. Anong tingin nyo? Sundalo, police, intel o ano? Laki ng katawan eh, di ba? Bago ka makabuo ng ganyang balikat, tsaka muscles, kailangan mo magbuhat, di ba? O mag-gym. Baka instructor sa gym ito. Oh. Ah, alam ko na, Bon. Yung Sing Sing, mukhang magpo-propose eh. Baka engagement ring yung gusto niya. Oo. Mukhang magpo-propose sa girlfriend eh. Pero sampu. Pagka engagement ring, isa lang, di ba? Eh, sampu yun. Ibig sabihin, sampung mga daliri ng girlfriend, lalagyan ng Sing Sing? For engagement? Di naman siguro. Oh, alam ko na, sir. Baka magpo-propose ka. Oo. May nabibili naman dyan, o na papangutang na ano, engagement ring. Yung mga nasusubasta ng Palawan Pawn Shop, yung mga hindi natutubos. Sinusubasta, mura yun eh. Oo. Tulungan kita kung gusto mo ng engagement ring. Kausapin natin si Boss Bobby Castro. Boss, baka pwedeng hulugan na lang to. Yung nililigawan ko, magpo-propose na ako eh. Oo. O baka naman wedding ring. Oo nga, pwede rin. Baka ikakasal na si sir. Walang sing-sing. Pero sa wedding ring, isa lang o dalawa lang eh. Ngayon, wala akong nakikita na pagka yung wedding ring, 10 daliri, lalagyan mo ng sing-sing. Ba, sobra talaga yon. Talagang mahal na mahal mo, di ba? 10 daliri, lalagyan mo ng sing-sing eh. Mga kaibigan? Oo. So pwede. Pwedeng engagement ring, pwedeng wedding ring. Kaya lang, pag nalaman nung, siyempre engagement, tapos wedding ring, malaman nung Mrs. Yan lang bang tingin mo sa akin? Peking ginto. Aba, mapagalitan ka pa, sir. Dapat gold talaga. Kahit yung mga, ano, basta pure gold. Pure gold. Grocery yun eh. Napunta na kung saan eh. Boss, balik mo na lang. Balik mo na lang. Ah, ako sa tingin ko, nakalimutan mo lang bayaran. Diba? Dahil iniisip mo na yun, para sa girlfriend mo, engagement ring, diba? Bayaran mo na lang. Kung wala naman, nuulit ko, kung walang pambayad, ako na lang. Abunuhan ko, tapos public apology, request mo for delete yung video doon sa mitindahan para kung nasa serbisyo ka, hindi ka matanggal. Kasi kung sa polis ka, malalaman ko yan. Mamaya lang, alam ko na kung sino ka eh. Diba? Tapos may official ka, tatawagan ko yung official mo na ganito. Matatanggal ka sa serbisyo. Oo. Sayang yung laki ng katawan mo. Sayang yung laki. Ay ma'am, tawag ako mamaya ng konti. Ganda ni Ma'am Margie, oh. Ready na magtinda. Oo. Wala pa. Sige ma'am, sandali. Magko-commercial lang ako, tawagan kita ha. Sandali ma'am. Oh, yan, mga kaibigan, napakiano na lang. Solid na lang natin. Bon, tawagan natin si Engine. Andiyan na ba? Commercial lang tayo saglit. Paalis siya? Sige. Pasok na lang natin. Iwanan muna natin yung sing-sing, ha? Sandali lang yung sing-sing. Pumunta muna tayo sa sagingan. Sagingan, sa palengke. Punta muna tayo sa palengke. Engineer Lagrada, magandang umaga sa inyo, ma'am.
1: Hello, good morning
0: po. Oh, pasensya ka na kasi may nagdakaw ng sing-sing kahapon sa San Manuel. Napatagal ako eh. Hindi niya nakita na nakunan siya ng CCTV. Engineer, ito, kahapon, ang dami nagtatanong. Walang movement na nangyari. Kala nila lilipat na yung old market doon sa baba. Walang naging movement. Marami nagtatanong. Ano, kailan mo ba talaga naka-schedule yung lipatan ng palengke natin? Old market?
1: Actually, wala pa yung exact date. Mm-hmm. Pero talagang lilipat na tayo one of these days. Siguro bagong matapos siguro yung first week of November.
0: Oh. Oh, one of these days. Bago matapos yung October. Bago mag-November.
1: Pwedeng pumasok ng November, pero siguro matagal na yun.
0: Matagal na. Bon, pakiayos mo. Ayos mo muna. Napuputol-putol. Ma'am, sandali ah. Tawag kami ulit. Sandali lang po. 7:54 ng umaga oras natin. Iwanan muna natin yung wedding ring, yung sing-sing ni sir. Puntahan muna natin yung lipatan. Kasi magno-November na sa susunod na linggo, kailangan makabuelo rin yung magtitinda. Siyempre, pag, hello, engineer?
1: Yes po.
0: Yan. One of these days, ngayong October, or first week ng November?
1: Opo.
0: Okay. Kasi ano ma'am, pag lumipat ka dyan, siyempre yung mga suki mo maghahanapan, ay December, doon talaga bumabawi yung mga nagtitinda, baka mag-alangan, so kailangan talaga the soonest kung talagang lilipat na para makabuelo sila by December, alam na mga suki nila kung saan sila pupuntahan, gulay ang kaman, karnihan, o isdaan.
1: Yes, sir.
0: Oo. Okay. So wala nang ano to ma'am, wala nang engineer, wala nang pigil talaga o ano, kasi humihiling talaga sila na after Christmas na lang para makabawi-bawi man lang, ganun.
1: Definitely wala na talaga tayong urungan, ano, hindi na natin maiurong hanggang January kasi kahapon nandoon kami sa building.
0: Opo.
1: At check na lang namin kung ano pa yung mga tinatapos ng contractor. Mm-hmm. Naglilinis na lang sila. And then, inintay namin yung... Mayroon kasi sila pang request sa Paleco.
0: Mm-hmm.
1: So, isa yun sa inaantay pa namin.
0: Mm-hmm.
1: And nakaready na yung lahat ng proseso.
0: Okay.
1: Inaantay na lang natin yung talagang... yung building ay maging ready na para lilipatan natin. Oh.
0: Ma'am, yung sa taas na mga sinasabi po ninyong ano, yung mga malalaking fan, ano ba?
1: Industrial
0: fan, o para yung hangin, no, at yung doon sa prutasan yung napag-usapan natin na hindi pawisan yung mga saging, mga talong, mga gulay, hindi mabulok. Okay na yon, second floor?
1: Actually, nandoon na po siya ngayon.
0: Ah,
1: naka-install na lahat.
0: Mm-mm.
1: Oo.
0: Bon, lipat-lipat natin na.
1: Utilities na lang yung ating inaayos para talagang maging handa na yung building sa paglipat ng lahat ng mga vendors.
0: Oo. Kuryente, ma'am, tsaka tubig.
1: Ayun po, iyon yung sinasabi ko na utilities. Kasi pay item yan sa kontrata.
0: Oo.
1: So, ang contractor dapat ang magpo-proseso ng pagpapakabit ng mga kuryente sa Paleco.
0: Oh, dapat maano nila yan na ayos ka agad. Ma'am, yung sa baba ba? Per ano yan? Per gripo? Per gripo?
1: Dito sa per wet section.
0: Opo, opo. Per stall may gripo isa?
1: Yes. Opo.
0: Okay, so walang problema ano, sa tubig. So kailangan maano lang talaga, may tubig, kuryente para pagdating... Ay, walang tubig yung ano namin, engineer. Walang tubig yung gripo. Ay, engineer, walang ilaw. Ay, engineer, wala hong electric pan. Ganon. Para walang ano.
1: Yes, exactly yan yung iniiwasan natin na ano. Oo. Kaya talagang pabalik-balik din tayo doon sa building para makipag-coordinate sa contractor.
0: Oo. Alam nyo na rin yung ano ma'am, no? Yung expected nyo na yung paglipat, yung unang, yun, yung binanggit ko, engineer, bakit walang tubig, walang ilaw, walang pan, walang mainit? Yung mga ganun, alam niya siguro isasagot sa kanila. Uh-oh.
1: Alam na namin yan, sir. Kaya hindi kami makapagbigay ng exact na date kasi
0: nga.
1: Yung pag-apply kasi sa Paleco is sa contractor pa na site yun.
0: Ayun lang.
1: Pero kahit pa paano, gusto rin namin silang tulungan kung ano yung magagawa ng gobyerno. Mapabilis yung, ano, yung pagproseso sa Paleco.
0: Ayun. Submeter ba sila ma'am pag kuryente o paano?
1: Yes, naka-submeter lahat ng ano
0: per stall.
1: Kuryente naka-submeter, pero yung sa water district sila mismo yung mag-a-apply.
0: Ah, okay. So, may gripo, wala pang tubig 'yan.
1: May tubig na siya, pero may tubig na yung mga pipes na naka-allocate doon. Then kapag apply yung mga vendors,
0: Ayun.
1: At malagyan ang mga contador, ready na yung papasok sa mga faucet.
0: Aroy, okay. So, per contador, per stall, sa tubig?
1: Yes, sir. Yung dito sa midsection, pero dito sa wet sa fish, medyo, dati kasi diba yung sila.
0: Oh, may hinabol ng aso. Sige ma'am, tingnan mo, baka ano yan, baka manduruga sa ano pumasok. Ha?
1: Galit sila sa ano, sa kulog.
0: Saan? Sa kulog? Sa kumulog! Pag kumukulog. Oo nga, dito rin ma'am. Ayun nga, oh, pag kumukulog, kumakaul yung mga aso mo dyan ma'am, ano?
1: Oo, galit sila.
0: Galit sila sa kulog.
1: So, okay, ayun sige. Sir, mag-a-apply yung mga vendors.
0: Teka, na-gets ko na. Kasi mga kaibigan, katulad niyang ano, may mga bulb pala yan. May tubig na yung tubo, pero hindi, pag binuksan mo, wala kang kontador, hindi rin tutulo. Pagka naka-apply ka, bubuksan nila yung bulb, saka lang tutulo at dadaan sa kontador. Ganun ba yun?
1: Yes, hindi sir. Ako.
0: Ayun. So, dapat pala ngayon, applyan na nila. Kung alam na nila kung saan stall sila, applyan na nila. Ganun. Sa water district.
1: Yes, sir. Kaya, yung una talagang proseso ay drawlots.
0: Drawlots. Alam na ba nila kung saan sila, ma'am? Bawa.
1: Hindi pa kami nagkaroon ng drawlots. Siguro coming week. Oo, magkakaroon kami ng drawlots.
0: So hindi rin sila maka-apply sa water district kasi hindi pa nila alam kung saan sila banda.
1: Oo, hindi pa nila alam kung anong stall.
0: Ayun lang.
1: Oo, pero makikipag-coordinate siguro kami sa water district kung pwede na silang mag-apply. Wala nga lang specific na stall number.
0: Mabilis lang naman yan. Pero kung meron na kayong dati yung pangalan, tanong nyo lang sa water district kung pwedeng gamitin doon, i-transfer, para mabilis.
1: Ah, yes, sir.
0: Parang ganun. May mga ganun eh. Mabilis naman yan sila.
1: Transfer lang.
0: Oo, tsaka transfer lang ng lugar kung may mga pangalan na kayo. Oo, yes, madali
1: kasi
0: na lang.
1: Kasi dito sa Old Market, sila din yung concessionaire doon sa water district.
0: Oh, lilipat lang naman yan. Kung may pangalan ka na, lilipat lang yung address, barangay, yun na, tubig na, may tubig ka na. Paano yung contador, ma'am? Submeter, ganun din? Apply din?
1: Hindi ko alam sa process ng water district, ano kung magpapalit sila ng bagong contador.
0: Oo, okay. Pero sa kuryente, isa lang yan, submeter lang.
1: Yes po.
0: Okay. Ma'am, na-address na ba yung engineer yung second floor? Ayaw talaga nilang umakyat eh. Yung sa gulayan po, ma'am. Naayos na ba yun?
1: Yung ayaw nilang pag-akyat.
0: Oo, yung doon sa taas sila sa second floor. Sa baba talaga. Gusto nila doon talaga sa baba eh. Mga gulayan.
1: Actually, nung nakaraan na interview na ako ng kasamaan ninyo dyan sa
0: si Mike.
1: XFM.
0: Opo, si Mike. Oo.
1: Ganun pa din yung ano namin, yung stand namin. Nabigyan na kasi sila ng yung unang kahilingan nila na mabigyan sila ng pwesto dahil wala nga pwesto, kulang. So yan ang na-provide natin ng second floor. Siguro it's another request yung ibaba sila na naman. So sa ngayon, kung ano yung naunang na-provide na request, yun muna siguro yung magpapatuloy. So, titingnan muna natin, mag-observe tayo. Yan din yung napapag-usapan sa committee meeting. Kung magkakaroon ng mga problema at gagawa ng panibagong solusyon, saka natin gagawin. Pero sa ngayon, dahil napagbigyan na yung unang kahilingan natin na kulang na, tuloy-tuloy na muna siguro.
0: Oo nga. So, wala nang baguhan, ma'am, pala. Wala nang kwan. Sabihin, sige, baba na kayo. Walang ganon. Talagang gulayan sa taas, meat, fish, sa baba. Tapos, yun na. Yung kung ano yung nabanggit po ninyo, yun na yun. Wala hong binago.
1: Yes, opo. So far, wala pong mga instructions na pagbabago.
0: Oo. Saan ba manggagaling kung halimbawa nag-request sila na ibaba? Sa committee ng market o mayor o paano po?
1: Nagre-request sila sa both sides, sa Tangguni ang Panlungsod, at kay City Mayor. Siyempre, ang huling mag-decision pa rin si City Mayor.
0: Mayor,
1: So, yun nga, kasi napagbigyan na natin yung una, no? At saka nakapag-provide na ng budget para magawa yung second floor. Uh-oh. So it's another budget kung ibababa na naman sila. So hindi ganun kadali yung proseso.
0: Matagal kasi ang hinahabol, ma'am, 2 weeks na lang, November na. Pag November,